za ta iya ba, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo dauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata dauki, Allah ka kawo mata dauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu, daga gudunsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini, Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah, shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma aji na fi mana dai, wa afi na fi mana afai, wa tawalla na fi man tawallai, wa barik lana fi ma atai, wa qina wasrif anna sharra ma qadai, wa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yazillu man walayk, wa la ya'izzu man adayk. Tabarakta rabbana wa ta'alayk, wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil

Mita 97.3 kan Songun FM Ramari da masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatima Kabir labarin ya kasa yake farin cikin kasancewa da ku a Songun. Na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka wanda a yau muke 27 ga watan Yuni na shekara ta 2026 wanda kuma ya daidai da kuma 12 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1448 bayan jirfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Jinjina da fatan alkhairi gare ku da lokacin masu sauraron mu musamman ma masu sauraron Madido ne lokaci da masu bibiyar ta mashafaka na mun sada zumunta da suka dada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da akan Ramar Radio da kuma TV. Fatan da kowa yana cikin koshin lafiya. Mun rasa lafiyar namu na gida da na asibiti. Allah ubangiji ka ba su lafiya, Allah ka sa zakari jiki ce mu da miki da lafiyar. Allah ubangiji ka kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma tufatar. Ka kun ba mu ikon tafi da ita akan hanya daidai ciya alkarin da ke cikin wannan rana ya ubangiji Allah ka damu da shi aka saka kuma Allah ubangiji ka tsare mu da shi mugunjin mugungani tsautsayawa da asara Allah ubangiji ka tsare mu da shi Allah ubangiji ka kare mu da shi ya ubangiji muna roƙar maka rahama ta duniya ubangiji muna roƙar maka rahama ta laira ya ubangiji muna roƙar maka lokacin amsar sakamako ya ubangiji muna roƙar maka a lokacin kwanciyar kabari da mun kai mai rahama ne kuma mai jin kai to kamar inda yake tsarin da dole ne shirye-shiryen French kaluma agogon yana cewa karfe 7 saura inda iku dan misalin karfe 7 din dai zamu je ga tafsirin Sheikh Nasir gurin dutse yanda dan misalin karfe 7 da rabi zamu je ga session na labarai da al'amuran yau da kullum inda zamu kama ku labaran duniya game da rotanni a harshen Hausa fatan zaku ci gaba da kasancewa da mu amma kafin sannan bari mu leƙa zuwa ga session na mu na ciniki da kasuwanci da mun karbar wannan talla albishi da mun dawo zamu je ga tafsirin namu

wanda ake gaya wa irin wannan maganar to wanda ake gaya wa irin wannan maganar ya zama cewa bai shirye a gaba yayi sai halitta sai dan adam yanzu wani ga bulala a hannunsa ga ka a gabansa gashi ya sanya fi karfinka amma ka ringa cewa mara kunyar banza idan ka isa zane na ƙato ne ya fi karfinka ga ko bulala a hannunsa to ba sai ka fusa ta shi ba sai ya zukan ba ai zai kyale ka ne wannan a'a to shi Allah dan magana ba sa fusa ta shi sai akan abin da ya shirya sai ya ga dama yanda ya shirya haka zai yi ko ba dan haka ba wannan maganganun da suke sace wai yaushe ne azaban ne to me azaba fa yana ji ko me iko ne fa akan yi azaba amma sai ya kyale sai ya ce lawi alamul ladina kafaru kyale sai ya rasulullahi ba yanzu zan yi musu azaba ba da waɗannan kafirai wannan maganganun da suke da sun san lokacin da hina la yakutuna an wujuhihim nara lokacin da ba za su iya kara wuta ba tana cin su bal iska da taso mai kuna ga wutar tana ci ga ruwan zafi yana ci ba za su iya karewa da komai ba da ba su yanna da lama kalu zalika da ba su wannan nagara ba amma lokacin yana zuwa wannan ba zai sa mu kawo lokacin yanzu ba lokacin yana zuwa lokacin da ba za su iya kare fuskokinsu daga wuta ba ba za su iya kare bayansu tana cin gaba tana cin baya ba za su iya kare ba kuma wallahi mu yin tsaruna ko ba mai cewa a bari ba wanda isa ya ce a bari a wannan ranar sa tuna wannan magana da suke cewa waya mata hadin ba waya shi ne ranar ai za su ga ranar a wannan ranar me za su iya cewa kuma ba abin da za su faɗa.

zarun bal bari dai magana ya annabin Allah banne da su tatihin baktata gaskiya wannan magana cewa yaushe azaba za ta zo musu yaushe za ta tashi alkiyama za ta tashi bari tatihin alƙawarin azabar ko kuma wutar ko tashin alkiyamar zai zo musu baktata ba da shiri ba farar daya mutuwa ce haka za ta zo kuma idan mutuwa ta zo da ta tazo ta yi sallama yace fala yasbiuna raddaha ba za su iya cewa mu ba mu shirya ba ki koma ke mutuwa si mai da mutuwa ba za su iya ba wala hum yunzaruna ba zancen ta koma ba ma su ce a dan ba mu hanya muke yanzu mu ka a bari mu karasa gida idan ta zo a hanya za ka mutu ba za ka karasa gida ba idan akwai wata kalma kana ji ga mutane nan da yawa sun mutu da mutuwar wasu sun mutu da mutuwar wasu to wani ne yazo gashi zai mutu a tsakko shi rangaranga zai mutu akwai kudi biliyoyi na wasu mutane a hannunsa kuma shi kadai ya san inda suke da yanda ake kuma suna ganin gashi zai mutu kuma bai fada ba su ba a nasarar shi lafiya ta kama su wasu ba su kai ba up da mutu shikenan su ma zai tafi da su lokaci ba shaida ba komai saboda dama harkar ba ta mai kyau ba ce Allah Allah to wai ya ce wani abu ba wanda ba suka ce ba abin da ya ce to mu je aya ɗaya ko biyu ko fatabahatuhum taqimauta su lokacin su zai zo bagatatan kuma idan lokacin ya zo su imauta wannan lokacin ya imauta su fala yasaduna raddaha ba za su iya mai da shi ba wallahu min zaruna kuma ra'a saurara musu ba.

0: ولقد استهزئ برسل من قبلك كم من تعي أبايا ينزل مك كرنت إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إذا سنجنك سنعلقك كوا أبوك أبو إزجلي تسي الله كتوا وإن إزجلي كي يدانك يا النبينا يا قولي ولقد استهزئ برسل من قبلك كافر كي دمن زني قبل إياه da muka aiko an musu irin abin da aka yi maka to kai maka ka damu ka bi sahun din uwanka annaba kuma ka tuna ba kai ne limamin annabawa ma shugaban su dan an maka wannan ai me an ga waɗanda suke ba daga cikin rundunonin ka annabawa fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai Allah ya ce sai muka saukar abinda suke yin izgili alladina sakhiru minhum abinda suke izgili da shi haqa sai kewaye da su ya saukar musu ya zama ba su sha ba waɗanda suke manzannin baya an musu izgili sai abinda suke izgili ya saukar musu da shi wannan izgilin dalilin wannan izgilin azabar izgili ta saukar musu dalilin wannan izgilin nasu da suke ba su sha ba kai ma mutanen ka ba za su sha ba izgilin da suke ba san ta ba kawai haka kawai ba
1: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون
0: الله يأتي قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن كقاوة يا النبي الله النبي الرحمن قاوة أنما سكالية تاوة ما سوء inkarin ranar tashin alkiyama cewa ba za a tashi ba masu gaggawar cewa mata hadal wa'adu in kuntum sadiqina yaushe ne alkawarin azabar da kake mana ne ya muhammadu in dai daga gaske kake yi to ka gaya wa masu wannan su baka amsar wannan tambaya kul ka ce may yakla'ukum billayli minar rahman wa may yakla'ukum binnahari minar rahman in ka hada gaba ɗaya sai ka ce kul man yakla'ukum billayli wan nahari minar rahman waye yake kare ku billayli da daddare min azabir rahman idan Allah ya doso ku da abin da ya doso ku da shi na azaba ko kuma Allah ya doshe ku da abin da ya doshe ku da shi na abubuwan da suke gijjimlawa cikin dare bayan kun kwanta kuna bacci sharaf ba ku san inda kuke ba waye yake kare ku Allah ya ce ai wannan tambaya kasan idan mutum ya kwanta yana bacci Allah kadai ya san hidimar da ake a kansa baka sani ba halittun Allah wanda suke giggiftawa daga iskoki daga kala-kala Allah kadai ya sani amma Allah ya kare bayansa wani abu ba zai same ka ba sai ka tashi kai miƙa baka san abin da aka yi maka ba to waye ne wannan kariyar hakanan dinna hari da rana wa yake kare ku idan Allah ya doso ku da wani abin da ba za ku ji dadin sa ba ko azaba ko kuma irin abubuwa da dan adam yake kuzawa wa yake kare shi da rana in ka ga abin da kake kuzawa in ka fito gida ka koma gida laka idan ka ga abin da in ka fito daga gidanka zuwa kasuwa zuwa wani wata unguwa irin abin da kake kuzawa na halittun Allah amma suna kaucewa ba a ce su taba ka ba kai kuma ba a ce kai karo da su ba ko aljanu da ake so aljanu ina ne gidan aljanu ina ne gidansu kan bishiya na shari me yasa kake yin ta'awizi a banɗaki in za ka shiga ka ce ina neman tsari daga macen aljana da namijin aljana abinda annabi ya lakana mana me yasa suna bishiya me ya kasu banɗaki ai gidajensu suna nan namu bai hana nasu ba nasu bisa hana namu ba au ba shi da kake jin cewa wasu sun ce taka musu wani abu aka yi ba ko a ce wani kai fari da wani dan su ko wani abu da haka ai kawai Allah ne mai kariya eh saboda haka abinda kake kunsa a to aljannu ba su muka sani kadai ba mun san alin sauran halittun Allah da suke yawo a ban kasa wanda ba ma gani to man yakla'ukum bin nahar wa yake kare ku ku bayi a cikin rana daga ka fita ka dawo lafiya minar rahman idan Allah ya doshe ka da abin da ba zai baka dadi ba amsa guda ɗaya ce duk inda ka ji qur'ani yayi tambaya musamman an tambayi mushrikai tambayar akai shuru ba a faɗa amsa ba to amsa ɗaya ce ita za su faɗa in za su faɗa ita za su faɗa ba su da wata amsa sai ita shine Allah mai yaklaukum bil layli wan nahari min arrahman amsa ita ce Allah to kai da kace Allah suwa ba ta da wata ba su da wata amsa ba Allahun ba hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin ja'at harihun azifun waja'ahum al mawt min kulli makan ko wazanu annahu uhida bihim da awallaha me mukhlisina da awallaha mukhlisina Allah yace idan kuna cikin kogi kuna cikin iska mai dadi jirgin ruwa na fil fil fil fil kuna tawake wake za ku hari kuna kan maliya wajara nabihin durihin tayyibatin ja'at harihun azifun sai wata iska kakkarfa wanda za ta taso kogi mai jirgi da jirgin ruwa kuma ga kogi ga za'ahu bulmoji ne kulli makan abinan kumfa da igiyar ruwa ta taso ta ko'ina za ta kada su Allah ya ce idan kuka ga haka kuka zaci cewa lalle yau an kewaye da ku ba ku da mafita wa kuke kira ai tabbaya ce Allah yake kira nan ba wanda suke kira sai Allah da awullah Allah suke kira kadai ba sa kiran lata ko unsa ko manata Allah ne abin kiransu kadai ashe sun san da shi kuma Allah ma ya ce kiran da suke yi ba ba wai na wasa ba mukhlisina da ikhlasi cikakke yana an kalli Allah cewa shine kawai mai kubutarwa ba mai kubutarwa ba shi ba to da haka ashe kenan nan ma man yaklaukum bil layli wan nahari min arrahman amsar irin waccan amsar da suka ba ita ce ana cewa Allah ne mai tsare su ba wanda yake tsare su in ba Allah ba sai Allah ya ce bal hum bari dai ya rasulullahi sun san abin da suke yi da gangan suke abin da suke yi kawai muqriduna an zikri rabbih suna masu kawo da kai ne da gangan daga barin wannan ambatan na alqur'ani suka ki karbasa sun yadda can inda za a kwace su su doso mu amma kuma ga sakonmu ya doso su sun kauce to haka fa dan adam yake da san rai dukkan abin da ya zama ya daidai da Allah ya yi umarni da shi to sai ka ga kana gaggawar yin wannan abin mutaka dama wannan abin kai ma yana da dadi a wurinka saboda me yasa suka bi Allah lokacin da suke cikin halaka saboda suna neman a tsayar da su tsayarwa ba mai dadi bace shi sai suka kalli Allah haka kai ma kanka zama cewa sai abin da yayi ma dadi anan kake da sallamawa a'a har abin da bai dadi ba ka zama kai mai sallamawa ne wannan shi ake neman dukkan musulmi ya zama yayi a cikin kome ko a cikin kasuwanci ne kasuwanci ka daura shi in ka daura shi wani lokaci yazo da daidai wani ko sun ba daidai ba to duk in yazo da ba daidai ba ka kalli daidai saboda wanda yazo da ba daidai din ba shi kake kallo ba shi kasuwancin ba daidai din ba in yazo da daidai kuma shikenan shi ma da ma yayi ma daidai to amma sai kai ta farin ciki kai ta annashuwa lokacin da abu yayi maka daidai Allah ya je roma daidai idan ya je roma kuma aka san wannan shi kuma fa sai ka fitil cewa Allah wannan haka lamari yake to kakka zama kai dai ba cha kake wani ne yake yi ba amma dai muna zama mun jahilci yanda abin yake ko ba haka ba amma yanda ya kamata in mumini ne cikakke da mai dadi kana ina fa cewa ma imanin ka ma a cikin sharadai na rukunan imani sai kai imani da duk abin da yazo na kaddara Allah khairihi wa min ato wannan da yazo maka ba daidai ba shine sharhi din ba ba ka gane ba duk abin da kai bai abu ne ka ne ma sai bai zo ma daidai ba kakka je kai ta kunci kai ta fada da mutane a shi da imani bi sharhi din da ake magana kaddara ce wanda ba mai ma dadi ba to yi imani da tabe imani da to farin ciki yanda kai farin ciki da wancan kai farin ciki da wannan saboda wanda ya turo wancan shi ya turo wannan ya zaka canja kai kuma mai tura ɗaya ne kai kuma zaka canja kakka canja wannan shine imani samu da rashi daga Allah yake to wannan shine to

0: ashabu
1: am wannan am din ne mun kade a ce wannan al muqaddara bi bal al hamza kuma ta istifhami ne inkari alahum shin bari wayannan mutanen ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alahum alihatun tamna'uhum min dunna ay alahum alihatun tafa'alu ma tashau hatta tamna'uhum min dunna suna da wata gunkuna ne gangama gangama allan bautar da suke yi waɗanda suke ganin su wannan allolin suna da yanda suke so suna da kudura da irada su ba irin tamu har za su iya kare su da kanun da kin zamu da ke su gunkin yazo ya ce ba za a da ke su ba tamna'uhum kenan min dunina suna da irin wannan damar har hange suke yi in zamu da ke su akwai gunkunan da za su zo su ce ba za mu da ke su ba tamna'uhum kenan min dunina in ba mu muka fasa da kamba a ce wani ne yazo ya ce wani gunkin sire yazo ya ce ba za a da ke su ba suna da wannan ne shi sai suka shantake muke ba da sako suna kin karba muke turo ka suke yin abin da suke maka Allah ya ce la yasaduna nasara anfusihim in ba su ba da amsa ba ga amsa nan ai gunkunan da suke da suna bautawa duk girman gunki da duk yanda yake ya kawo la yasaduna nasara anfusihim ba za su iya taimako su kansu gunkunan ba wai su kwace su ba su kansu gunkunan ba sa kallon ba sa iya taimakon kansu da wani abun neman taimako ya taso idan za su gangaro daga sama ba za su iya cijewa ba su tsaya su ce ba zan gangaro ba sai dai ba turo su ba in suka fado suka fashe ba za su iya hada kansu ba la yasaduna nasra anfusihim ba za su iya taimakon kansu ba ba shi ne annabi ibrahim ba wanda ake cewa cikin annabawan Allah indai ba annabi Muhammadu ba ba mai hikima da basira da tsabar hujjoji irin wanda zai aka da mutum cikin ruwan sanyi irin annabi ibrahim za mu ji shi a gaba nan yanda yake da su ba da ya je ya samu gunkuna ba jalan hujjazan ya musu gulu-gulu ya samu gatarin sa ya datse wannan ya datse hannun wannan ya datse kafa wancan ya sara kan wannan illa kabiran lahu babban kadai ya bari lafiya lau sai rataya masa gatarin illa kabiran lahu la'allahum ilayhi yarji'un kaji dalilin da yasa ya kyala babban ya rataya masa gatari suna zuwa ko sa dawo gare su ce kaga babban banza ka tashi ka sassare mana kadana da suka zo ba su haka ba kawace suka yi mamba alhaza bi alihatina sun san wannan ba shi yayi ba dan bai da iko kawai ai kaga shi kenan to wannan hujjar hankali kenan to daga la yastati'una nasra anfusihim gunkuna ba sa iya taimakon kansu gunki kadai ne ba iya taimakon kansa kowa ma ba iya taimakon kansa in ba Allah ne ya taimake shi ba kowa ma ashe ba wanda za a bauta wa kenan in ba shi wanda yake shi ne mai taimako mai kariya ko kuma ya bayar ko ya hana wannan sai Allah fa ba wai gunki kadai ba ko mutum ko aljan ko waye ma a karan kansa in Allah ya doso shi da abin da ya doso da shi la yasadu nasara nafsahu ba zai iya taimakon kansa ba saboda dole sai kaga akwai wata rana shi da yake cewa yana taimakon ka wata rana shi ma neman taimakon yake an faɗi to da haka lallai bayi su zama cewa su dogara mai taimakon su hakikatan Allah ne duk wani wanda yake suke tarayya da shi suna tarayya da shi dan Allah amma ba Allah bane shi haka yake walahu minna yashabun ba haka ba ma idan mun kama su waɗannan kafirai da suke ganin gunki za su iya kwatar su ba mai iya kwatar su ko kuma su gunkunan in za mu kama su ba su da za su ceto su ba mun kama su wani cece su ba su da mai ceto haka yusabuna ba mai iya kwatar su ko kuma ba mai iya kare su ko kuma ba mai iya zuwa ya kawo musu dauki duk wannan yusabuna ta dauke shi wa huwa yujiru wa la yujaru alai haka yace mana
0: to بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها afahumul ghalibun.
1: Kamar mai tambaya ya tambaya cewa to yanzu waɗannan mutane da suke irin shari'ar su a cikin shirka da kafirci da tsangwamar musulunci da annabin musulunci ya akai aka kyale su kuma gashi suna wadaƙa yanda suke so. Allah ce bal a ji wannan magana, bar wannan tunanin, mata'ana mun je da su daɗi, mata'ana haulai waɗannan mushrikai mun ga dama mu je da su daɗi, domin mu Allah yana nunawa cewa bautar mai bauta ba ta iya amfanarsa, kuma rashin bautarsa baya iya cutarsa. In an je da su daɗin sai ne, kuma haka yace mata'ana haulai wa aba'ahum, ma mun je da su daɗi kuma ga su suna mushrikai ɗin, ba su ba ma iyayensu ma mun je da su daɗi, hatta qala alaihimul umr, har dai rayuwar jin daɗi ta tsawaita gare su. Ga kafirci, ga shirka, ga jin daɗi suna dai ba su san cikin kaidi suke ba. Uli lahum inna kaidi matin, Allah ya bar su istidrajan wa imhalan la ihmala, ya bar su saboda shugo shugo ku shugo ku shugo shugo shugo zaba zaki kenan, ba wai dan Allah ba abinda zai musu ba, a shine istidrajan wa imhalan la ihmala, ba dan ya bar su kawai ba, a ba haka bane ba. Wala yasbana alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun alim. Allah yace bal mata'ana haulai, ka bari dai mun je da waɗannan mutane dadi, hatta qala alaihimul umr, har dai jin dadin ya tsawaita gare su, ya zama sun yi rayuwar jin dadi suna tayinta suna ga kamar ba komai. Wannan ko ba haka bane ba, da sun san abinda suka sani, da sun san da komai ba ba komai ba. To haka ba duk mai rayuwa cikin sabon Allah yana ganin ya tashi da sabon Allah, ya kwanta da sabon Allah, yana cikin sabon Allah, kuma duk abin da ya tsara haka yake tafiya. To kaidi ne, shiri ne irin na Allah, maza kauce, kada a rufa da kai, kada ka tafi haka, kada ka tafi haka. Allah ya ce afala yarawna anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha, suna ce suna shirman su ba sa sa hankalin su su duba su ga anna nati al-ardha, cewa mu muna zo wa kasa muna cinye iyakar kasa da kadan kadan, min atrafiha da kadan kadan, iyakar kasar kafirci manzan mu budi muke tai masa, suna nan cikin babban gari suna ta shirka suna ta taro kan annabi Muhammadu, amma mun koma gefe gefe muna taba annabi Muhammadu budi, ya ci can sai la ilaha illallah ake yi, can garin ma sai la ilaha baldatan ba da baldatin, wannan gari hasken imani ya shiga can, ya sake dosana can, ya sake dosana la ilaha illallah na ta tashi, suna cikin gari kuma suna nan suna ta hauka suna ganin ai mu ne da rinjaye gayi, kuma annabi Muhammadu na can yana cin gefen gari natil arda nan qusha min atrafiha, muna cin gefen kasa, iyakokin kasa ta gefe gefe, annabi Muhammadu ana ce masa fatahi, su kuma nan suna ta hauka. Allah ya ce afahumul ghalibuna, tare da haka, tare da cewa ga budi can yana samuwa ga annabi Muhammadu a gefen gari, an zagaye su gaba daya, musulunci yana so ya zagaye su gaba daya, sai ya zama su ne kawai cikin kafirci. To kuma a haka suke ganin su da su rinjaye akan annabi Muhammadu, ba shi annabi Muhammadu rinjaye kan su, a wallahi shi zai rinjaye, ga dalili nan, ga alama nan ma ta fara kunna, sai daga baya suka farga in sun ci can, saboda su kasan suna ta kakkara mutane kar su ringa shigo Madina, in sun zo ma za su shigo Madina akwai waɗanda aka aje ta kowace kofa ta shigowa Madina, in za su shigo su to ku fa a hankali ku ku zo ku haɗu da mutumin ba, a su ba su ma da labu wani mutum, ai sai a zauna da su sai labari a kwance musu kai yanda za su kaucewa annabi Muhammadu, kan ma su saurare shi dan su ce to bari mu je mu ji me yake, a kan ku je ku ji tiri ne gare shi da kudi da sai ce ku suna wannan. Amma tare da haka Allah ya jefa hasashen musulunci a cikin garuruwan da suke gefen Makka din, shine ce nan kusu ha min atrafiha, gaba daya kawai tauhidi ya shiga, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ta rarake garin da la ilaha illallah, su kuma nan suna nan suna shirye, sai daga baya suka farga kuma ina babu magana. To wannan shine, to wannan malamai da yawa sun tafi kan cewa hakikanin ta haka take, to amma wannan tana da wata ma'ana daban ko a wannan lokaci.
2: Gaskiya da sake. Ya sa ina matarka kullum naje gidan biki sai naga kowa fitness din ya cikin tufafi masu kyau da nagarta, kama daga lace material atamfofi da shadodi, wallahi har kunya nake ji.
3: Ta muriki kenan. Ai tunda na shigo naga kin hade fuska na san da magana. To shakuru miki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci. Lace material na mata yan kwalisa, atamfofi, gami da shadodi dan cancancewar ango da amarya.
2: Alhamdulillah, godiya ga hamshakin kamfanin Taiba General Enterprises da yazo da zamani.
3: Wannan haka yake Tumuriki, tashi mu je dan ki gani wa idanki.
2: Ragadi, babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin lace irin su Swiss lace, Sibo lace, Premium lace, Lagos lace,
3: luxury materials, Indian materials, Swiss material, Vuen material.
2: Ga kuma galla-galla atamfofin Taiba Works, exclusive Sheraton, Julius Holland, Super Works.
3: Shadodi na gani na fada.
2: Za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises da ke number 2526 Dair Mangal House.
3: Da kuma number 16 gidan Shehu Dan Kwarai, sai number 10 a Amana House da ke Unity World. Domin neman ƙarin bayani 081 76

ta cikin labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed bana shirin daukar mataki mara dadi ga diloli da masu shan kwaya yayinda za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana aniyarta wajen inganta tsaro a gefe guda gwamnatin tarayya za ta sauƙaƙa hanyoyin samun gidaje daga sassan duniya kuwa an sanar da cin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Lebanon da Isra'ila waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu

Masu sauraro mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta sabir sanin mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan Radio Rama French Kalma wanda a yau miki asabar 12 ga watan almuharram na shekara ta 1447 bai wato 48 bayan jirfin halitta manzon tsira na mamma sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madinatul munawwara wanda kuma yi daidai da 27 ga watan yuni na shekara ta 2026 kanin labarin yanzu da farin su kuma sai gari zama domin jin cikakkun su dake dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya tattauna da Daniel gwamnatin sa ne cigaba da daukar mataki kan dilolin ƙwayoyi da masu ta'ammali da su a ƙasar nan. Shugaban ƙasa dai ya bayyana kan ya je Juma'a Abuja lokacin taron ƙarƙare bukukuwa da hukumar NDLA ta shirya kan ranar yaƙi da sha da fitaccen ƙwayoyi ta duniya. Wannan dai yana gunjina cikin wata sanarwa da mai magana da yawun NDLA Femi Babafemi ya fitar a jiya Juma'a. Shugaba Tinubu ya samu kulcin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a

ƙasa Latif Faibe mai mai mukamin sanya yi tare da shekara shekara a cewar sakamakon suna son samai da yanayin da matasa za su rayuwa mai inganci zai kai su ga tudun tsira dalilin da ya sanya suke yakar matsalar shan kwayoyi shugaban ya kuma yaba da irin ayyukan da jami'an hukumar Indiyali ke yi na kame dilolin kwayoyi da kuma kwayoyin da ake safara su a ciki da wajen Najeriya A jawabin sa shugaban hukumar Indiyali General Buba Maruwa mai ritaya ya ba da kokarin da kwazan jami'an su wanda ya kai ga kame kwayoyi masu nauyin kilogram miliyan 53 da darajar ta kai naira trillion 1 da biliyan 500 a cikin watanni 18 Ta can jihar Sokoto kuwa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ce shaye-shaye miyagun kwayoyi ne ke haddasa kusan kashi 80 na matsalolin tsaro da jihar take fuskanta. Aliyu ya ce mafi yawan masu aikata laifuka a jihar da yan bindiga na amfani da miyagun kwayoyi kafin su aikata ta'addanci. Gwamnan wanda mataimakin sa Idris Muhammad Gobir ya wakilta ya bayyana haka ne a yayin wani taron lacca da aka shirya domin tunawa da ranar yaki da shan miyagun kwayoyi wato tunawa ranar shan miyagun kwayoyi da kuma ita hakanta safarar ta su Aliyu ya kuma buƙaci matasa su guji shiga harkar shaye-shaye da safarar miyagun kwayoyi domin samun damar zama shugabanni da fitattun mutane a nan gaba Ya ce gwamnatin jihar ta kafa ofishin babban mataimaki na musamman kan da'ile shaye-shaye da miyagun kwayoyi da mun jagorantar shirye-shiryen wayar da kan jama'a. A wani labarin na daban kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da kafa hukumar fasahar lafiya da bayanai ta ƙasa tare da naɗa Dr. Obi Odegwu a matsayin shugaban farko na sabuwar hukumar hakan da yana kunshe cikin wata sanarwa da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru bayan unanin gayi wallafa a shafin sa na X a ranar Juma'a sanarwar ta bayyana cewa sabuwar hukumar za ta kasance ƙarƙashin ofishin ministan lafiya da jin dadin al'umma Professor Muhammad Alfate a cewar fadar shugaban ƙasa hukumar za ta kasance cibiyar da zata da kai wajen tsara daidaiton tsarin fasahar lafiya ta zamani a Najeriya sai dai kuma an bayyana cewa hukumar ba za ta kasance ayyukan hukumar lafiya na gwamnatin tarayya da yake da su ba illa dai zata da kai da su domin ƙara inganta ayyukan su kafin wannan nadin Dr. Obi Adugu shine shugaban hukumar da ke kula da wato harkokin cigaba da binciken magunguna haka kuma ya taka muhimmiyar rawa wato a wajen samun da tsarin da ya taimaka a Najeriya samun talafin tarayya turai na euro miliyan 18 da mamban ƙasa binciken kimiyya jami'ar PDP tsakin ta nemi taraki ta nuna damuwa kan hukuncin da babbar kotun tarayya da ke alkuja ta yanke kan soke rijistar jami'ar NDC inda ta ce hakan kuma baya ne ga demokuraɗiyya a Najeriya a cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran jami'ar na riko NAM bank ya fitar PDP ta ce Ko da yake tana jiran samun cikakken bayani dangane da hukuncin kotun ta yi Allah wadai da abin da ta kira murƙushi da kuma radiya a ƙasar nan jami'ar ta ce hukuncin ya sanar bayan Najeriya da dama sun kashe kudade domin neman makaman siyasa to makaman siyasa ƙarƙashin jami'ar ta NDC PDP ta kuma zargi gwamnatin ƙasar nan ƙarƙashin jami'ar APC da kokarin dakushe jami'in adawa gabanin babban zaben shekarar 2027 da mun baiwa Tinubu damar sake tsaya takara ba tare da wani ƙalu bale ba jami'ar ta buƙaci shugabannin NDC su kalubalanci hukuncin daukotin dauka karatar da kira ga gwamnatin tarayya da ta daina bin da take yi domin zaman lafiya da kuma tabbatar da dorewar demokradiyya a ƙasar nan To a can jihar Kaduna kuwa rundunar yan sanda a jihar ta sanar da gurfanar da wasu ƙarin mutane 17 da ake zargi da hannu a kisan gayyen da aka yi wa wata mata a unguwar Marbajes na jihar Kaduna a makon da ya gabata a wata sanarwa da ta fito daga ofishin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar DSP Mansur Hassan ta ce an gurfanar da waɗanda ke zargin ne inda ke ci gaba da gurfanar gudanar da bincike a kan lamarin. Wato sanarwar ta kara da cewa bayan kammala binciken farko an gurfanar da wasu mutum 33 da ake zargi da laifin hada baki da kuma yin taro ba bisa ka'ida ba rundunar ta kuma bayyana cewa mutane 30 da aka kama bayan akuwar lamarin
ba same su da hannuwajin aikata laifin ba kuma an sake su ba tare da wani sharadi ba rundunar ta saki nana da cewa na ci gaba da gudanar da bincike kan lambarin inda ta bayar da tabbacin cewa tana karkaimi wajen ganowa da kamo duk wanda ke da hannu ko kuma suka taimaka wajen aikata wannan laifi yadda matsalar rikisan mata ta kici ta kicinyewa a duniya yadda bindiga suka kore makiyaya daga gidajen su a Kaduna to sojojin Najeriya sun kashe akalla 5 daga cikin fitattun jagororin bindiga da suka addabi wasu kauyuka jare kebbi a wani samami da suka kai a jiya juma'a majiyoyin sojojin sai shaida cewa an kashe bindigar ne lokacin da suke kokarin kai hari kauyen kan kiwa don mai yin garkuwa da mazauna yankin majiyar ta ce sojojin sun kai samamin ne bayan samun sayan bayanan sirri inda suka yi tabu da maharan kafin daga bisani su yi galaba a kansu a cewar ta bayan kammala samaman sojojin sun ci gaba da bincike yankin da mun tabbatar da cewa ba abin ne na kiyoyi ba ta kara da cewa babu wani soja da rasa ransa ko ya samu rauni a yayin aikin a cewar ta bayan kammala samaman sojojin sun ci gaba da bincike yankin da mun tabbatar da cewa ba abin ne na kiyoyin ba tsohon ministan matasa da wasanni Sulaiman Dalang shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin ta cikin wani sako da ya wallafa a shafukan sa na kafafen sada zumunta Rundunar sojojin kasar nan ta bayyana niyyar ta na dauka tare da horar da karin sababbin sojoji a Najeriya don inganta tsaro. Rundunar sojojin ta ce za ta dauki mutane 28,000 don kara karfin ma'aikata da kuma inganta ayyukan yaki da matsalolin tsaro a sassan kasar nan. Babban hafsan sojin kasa Lieutenant General Wade Shaibini da ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja gabanin bikin ranar sojojin Najeriya ta shekarar 2026. Ta bakin babban jami'in tsare-tsare da manufofi na rundunar manjojanar Bamidele Alabi Shaibi ya ce an samu wannan ci gaba ne bayan kafa sabon sansanin horar da dakaru a Masiri ita ya bayyana cewa sabon sansanin ya zama cibiyar horarwa ta uku da ke shirya matasa masu koshin lafiya domin shiga aikin soja lambarin da zai taimaka wajen ƙara yawan jami'an rundunar a cewar su karfin ma'aikata yana da muhimmanci kamar kayan aikin yaki don haka rundunar ta fadada wato tsarin daukar ma'aikata domin tunkarar matsalolin tsaro da ke addabar kasar nan ya kara da cewa rundunar ta samar da karin wasu sababbin sassa na ciki tare da sake duba tsarin tura jami'ai domin cike gebin da ake fuskanta Babban hafsan ya ce rundunar na kara karfinta ta hanyar amfani da sababbin kayan aiki fasahohin zamani da kuma haɗin gwiwa da abokan hulɗa domin inganta ayyukan tsaro A wani labarin na daban hukumar gidaje ta tarayya ta bayyana cewa ta samu nasarar mallakar filaye na musamman a jihohin kasar nan guda 28 a cewar hukumar mallakar filaye na daga cikin muradan gwamnatin tarayya na fadada ayyukan samar da gidaje domin bai da dama ga al'ummar kasar nan su mallaki gidajen su cikin sauki Director mai kula da ayyukan gidaje a hukumar Ezekiel Etok wanda ya wakilci shugaban hukumar samar da gidaje na ƙasa shine ya bayyana hakan a wurin taron kaddamar da gidaje na Green City Estate a Abuja inda ya ce tuni hukumar ta fara gudanar da gine-gine a wasu filayen da ke ajoyin 28 ya ce shirin zai wata da shine a dukkan shoyin ƙasar nan ta da za a samu karbuwa daga kowane bangare na al'ummar ƙasar nan Etok ya ce hukumar ta yi saurin samar da tsarin da zai kawo kariya da kuma sauƙin tattara bayanan kadarori to labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da lambarin yau da kullum na gidan Radio Rama Farinciki al'umma mai yada shirin nata akan mita 97.3 a kan sangon FM Rama Radio dake da matsuniya nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu dake a www.ramatv.com da shafukan namu na sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. A daga ce mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su dora.

0: Tuma da la barkan mu da tawa Hisu kuma labaran sai dora. An yi kira ga lamma da sai amfani da lokutan da Allah ya ba su ta yi ta yi galeri da sai amfani su a duniya da lahira. Limaman masallacin Juma'a na Sheikh Sarbani dake unguwar Yankaba a Kano Dr. Mujahidin Aminu ne wannan kiran yayin da yake gabatar da huduba kan darasin dake tattare da hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dr. Mujahidin Aminu ya bayyana cewa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dauke da muhimman darussa da suka hada da hakuri jajircewa sadaukarwa da dogaro ga Allah cikin dukkanin al'amura. Ya bugaci al'umma da sikoyi da kyawawan halaye da koyarwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tare da amfani da sabon shekarar hijira wajen gyara rayuwarsu da karfafa zumunci da zaman lafiya tsakanin jama'a. Limamin ya kuma yadda Allah ya bai wa al'umma zaman lafiya din kai da ci gaba mai dorewa.
1: Darajar musulunci da fifikon musulunci da izzar musulunci da daukakan musulunci ya fara ne saboda an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya je garin Makka suka mai wulakanci suka kore shi suka cuce shi suka zalunce shi wanda Allah ya ba da umarni a hijira. Hijiran ne ita ce kafa daular musulunci, ita ce tafiya daga garin kafirci zuwa garin musulunci, ita ce inda musulunci ya miƙe kafa ya sarara da aka duk wani ci gaba da aka samu daga musulunci an fara ne daga hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ba dan hijira ba na zaman dan ma mutanen Madina. Musulunci baya karewa, hijira ba ta karewa, hasiran da rana ta fito daga mafadarta. Musulunci yana da tarihi, yana da kima, yana da abubuwan da ya kamata a koya daga cikin hijiran nan wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wanda ana kafa daula a Madina, wanda hijiran nan ita ce tana addinin musulunci. Sabon shekarar musulunci tana farawa, wanda duk abin da kake a duniya ka tabbatar da rana da wata da taurari. Idan aka ce dare ya zo, rana ta zo, dare ya zo, to ka tabbatar yana kusa da kai da ajalinka. Sai ka je ka duba me kake da rayuwarka. Sabon shekarar nan ta zo wacce ta wuce me kai mara kyau, ka tuba, me kai mai kyau, ka za ka ƙara. Wannan shine amfanin sabon shekara. Sabon shekara ta musulunci izza ce ta musulunci da daukarsa da fifiko. Ka sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama akan hijira na cewa za a ci gaba da shaƙiya musa'a. Sannan kuma ka sani a wannan wata na farko shine Sha'ban al-Muharram wanda Annabi ya kwadai ta azumi a cikin sa. Akwai azumi kai shi ka tayi a cikin wata, kuma akwai ranar da aka wakilta ta da azumi ita ce tasuwa da Ashura, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kai azumin Ashura ana kyautar zaton Allah ya gafarta maka zunubin shekarar da wuce.
0: To yanzu kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya, inda Amurka ta sanar da cewa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ta da Lebanon da kuma Isra'ila wadda ke share hanyar samar da dawwammamen zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Yarjejeniyar wadda ba bayyana abubuwan da ta kunsa ba ya biyo bayan ganawa har sau biyar a Washington da rufin kakashin rikicin fiye da shekaru goma tsakanin Isra'ila da Hezbollah a kudancin na Lebanon. Yayin bikin sanya hannun sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sanar da cewa yarjejeniyar mafarin aiwatar da tsarin zaman lafiya da tsaro ne. Babbar jami'ar diflomasiyyar Lebanon a Washington Nada Hamadi Mouaddad ta ce yarjejeniyar matakin farko ne a hanyar sake maido da zaman lafiya da nagartar kasar bayan ga dakatar da kai hare-hare wanda zai bai wa al'ummar su da Amurka ma mahallinsu. Shi kuma manzo na musamman na Isra'ila a Amurka ya ce Lita da ya ce babu maganar Iran ko Hezbollah daga yanzu domin lokacin zaman lafiya a Isra'il da Lebanon ya fara. A watan Yuni nan ne aka sanar da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin na gabas ta tsakiya. Bayan da Tehran ta kikance cewa dole ne a sanya batun Lebanon idan har ana son ka ƙarshen yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a watan Fabrairu wanda ya faɗaɗa zuwa sassan yankin. Anakun malin dinar sojojin Isra'ila ta ce sun kashe mayakan Hezbollah bakwai a kudancin Lebanon. A cikin wata sanarwa da rundunar sojojin ta wallafa a shafukan sada zumunta ta ce mutanen da aka kashe sun kasance suna jigilar makamai da alburusai ga Hezbollah a kusa da sojojin Isra'ila da ke yankin Hal a kudancin na Lebanon. A wani bidiyo da sojojin Isra'ila suka fitar tare da sanarwar an ga wasu mutane na sauke buhuna da dama daga cikin wata mota sannan suka shigar da su a cikin wani gini. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce buhuna na dauke da makamai. Sanarwar ta ce ginin yana yankin Mansala da ke lardin da Kaliya kuma ana amfani da shi a matsayin sansanin soja da cibiyar bai da umarni. Har yau sanarwar ta rawaito rundunar sojojin na jaddada cewa za su ci gaba da kai hare-haren su domin kawar da barazanar da ke fuskantar ƙasar su. Shugaban Amerika Donald Trump ya sarki ran dakar yarjejeniyar tsakaita wuta bayan harin da aka kai kan wani jirgin dakon kaya a mashigar Hormuz a ranar Juma'a. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social, Mr. Trump ya dora wa Iran alhakin harin, inda ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta harba akalla jirage marasa matuƙa hudu masu kai harin kunar bakin wake kan jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigar ta Hormuz. Ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙi ya bugi saman wani babban jirgin da kon kaya mai tsadar gaske da ya ce duk da harin ya taba jirgin, amma ya ci gaba da tafiyar sa. Mr. Trump ya kuma ce sojojin Amurka sun harba ƙarin wasu jirage marasa matuƙa guda uku. A ƙarshe sakonsa, shugaban na Amurka ya ce babu shakka wannan babban kuskure ne da ya karye yarjejeniyar tsakaita wutar da makacin ma. Tun da farko dai hukumomin Amurka sun shaida a kafafen yaɗa labarai cewa Iran ce ke da alhakin harin, sai dai har yanzu Tehran ba ta fitar da wata sanarwa a kumance ba kan wannan zargi. To duka nan muka kammala labaran namu na wannan safiya, sai dai kafin mu salama ga tushen mai makanin su. Wanda tun da fari kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Tinubu na shirin ɗaukar mataki mara daɗi ga diloli da masu shan ƙwaya, yayin da kwadi cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana da ta wajen inganta tsaro. A gefe guda, gwamnatin tarayya za ta sauƙaƙa hanyoyin samun gidaje. Daga sassan duniya kuwa, an sanar da cin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Lebanon da Isra'ila. Saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa mai wayo shi ne wanda yake amfani da hankalinsa da yake mahaucin tafiyar da rayuwa ba tare da gaggawa ko sakaci ba, wanda ke tunani kafin magana ko aiki kuma yana kaucewa abin da zai jawo masa nadama. Allah ya ba mu dacewa, amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rama Farin Cikin Al'umma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya iso gare ku, musamman editan da ya tattara labaran kuma ya tace na fi yaya. Sunana Fatima Kabir, labaran ya kasai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Farin Cikin Al'umma.

0: Micha 97 da ɗigo kakan son kun FM Rahma Radio inda ka saurare labarin duniya game da rawatanni wanda kuma yi kawo ya da shirshin da muke cewa karfe 8:10 da misalin karfe 8 in dai zamu ji shirin nan muka ba amma kafin sannan bari mu je ga masu sauraron mu inda za ku yi shigowa ta kan 0707795239 ko kuma 0817478777 da mun bayyana labarin da fi jan hankalin ku ta cikin labarin duniya da muka karanta muka wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Hajiya Fati.
0: Na barka dai kai tsirewa muke tare kuma daga ina? To masha Allah Bashir Abdullahi wato don fatan ka ji labarin da muka karanta daga ciki wanne ne fi daukar hankalin ka?
1: Dai na ji labarin wanda ya dai ka kare na shi magana da ne sannan da Afrika da karar gurbanar da wannan mutanen da ake son ya kuce.
0: Na. Na matukar godiya Bashir Abdullahi wato da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar inda ka bayyana labarin da bijan hankali ka. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum salam. Muna tare da kai. Lafiya kalam.
2: Kuma da na kira kawai da Hadiza yar maka da sanar da bayan
0: ta. To masha Allah, malama Khadija yar maka da fatan kin saurari labarin da muka karanta a daidai wannan lokaci.
2: Hakika mun sauri da rarina rahama kuma labarin da ke hakanin labarin da duka sun yi daɗi Ubangiji Allah ka zauna mana da Najeriya lafiya.
0: To amin
2: amin. Lafiya Allah ya kai ki cikin lafiya. Allah ya sani gaba da baya Hadiza yar maka da sanar da bayan ta.
0: To amin amin, muna matukar godiya Khadija yar maka da shigowa da kika yi kika kuma yi mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Na'am, alaikum salam wa rahmatullahi. Kai tsira wa muke tare. Na'am, barka dai, fatan an tashi lafiya.
3: Lafiya kalau ne, magana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Bunkure.
0: To masha Allah Abba Ibrahim dan mutanen Bunkure, fatan kana
3: tare. Labarai kuma labarai sun ji hankali. Musamman ma magana da shugaban kasa yi ta cewa da hada mataki akan masu akan jirolin kwaya da kuma masu sha. Gaskiya ne wannan mataki da zai dauka gaskiya yayi. Ba da inda za ki ga halin yadda ƙasar take ciki da duk kowa an ɗauki wannan abu. Fatan mu dai Allah ya gyara mana, Allah mai da ke gida lafiya Abba Ibrahim.
0: Tuna muna matukar godiya Abba Ibrahim ɗan mutanen Bunkure da shigowa da kai ka kuma bayyana labarin da fi jan hankalinka ta cikin labarin duniyar da muka karanta a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa barakatuhu Fatima, barka da wannan barka da
0: na barka dai Muhammad Almiskin, fatan kana tare da mu.
4: Barka da rahmat Muhammad Almiskin. Wallahi Fatima kina ji ko wannan matsalar kina ji ko kin dai ana so a gane ka. Kin dai ana so a kawo matsalar ma arewacin Najeriya gaba ɗaya da ma Najeriya, wallahi tallahi nake ga miki amma wa jami'an yan sanda yancin su a basu su kwan a cire su daga constitution din Najeriya. Wallahi nake ga miki Fatima kin dai nan da zama kasa kasa, wallahi nake ga miki idan dan sanda ne kwaya ɗaya waɗannan tawagar suka zo wallahi ba sai sun soki wannan doki police ɗin suke za su gona ba, wallahi nake gaya miki. Saboda kawai sun zafi constitution ne ba wani wanda zai sa musu wata doka ko kuma su yi magana wani ya karya ko ɗan waye tun da kan shugaban ƙasa zuwa ƙasa. Haka za a yi sai an bar ƴan sai an bari tukunna mutanen gari suna jin tsoron ƴan sanda. Wallahi in ba haka ba akwai ƙura ta su masu zai ce Allah ya kiyaye.
0: Tunanin
4: wannan abun ya za a ce ma wai har ka doshi
0: gurgurje Muhammad Almiski saboda lokaci. To muna matukar godiya da bada taka gudunmawar ka da kiraye kirayen suna ta shigowa sai dai bamu da lokaci wanda kuka na mikin mai da cewa karfe 8:05 kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na ciniki da kasuwanci domin karɓar waɗannan tallace-tallace da bishe da mu dawo za mu je ga shirin namu na gaba.
5: Julia Beauty kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar waya 07 30 40 45 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 12 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya yi daidai da 27 ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci yayin ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayaro da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na san da dawa da dama daga cikin mutane musamman namu na arewa sun ga abin da ya faru a kwanan nan wannan satin da ya gabata a nan mararrabar Jos a cikin jihar Kaduna na kisan wulakanci da cin mutunci da rashin tausayi da rashin imani da aka yi wata baiwar Allah ta ke kira Ummul Khairi ba ta ji ba, ba ta gani ba, ba ta ɗauki kayan kowa ba, ba ta tsokani kowa ba, ta fito a kan hanyar ta neman ilimi, ta yi shiga ta mutunci bayan ta bar ‘ya’yanta waɗanda take kula da su, waɗanda take tarbiyyar su, ta yi sallama da mijinta, aka kawai aka zo aka yi mata ƙazafi, sannan aka samu wasu ɓata gari, zaune gari banza, marasa imani, marasa tausayi, ‘yan shaye-shaye waɗanda ba su san menene mutuntaka ba, ba su san menene haƙƙin rai na ɗan adam ba, suka far mata a kan ƙazafi har suka yi sanadiyar ta rasa rayuwarta a cikin wani yanayi mai ban tausayi. Na san da yawa mutane hankalinsu ya tashi, ya dugun zuma garin irin abin da ya faru a bainar jama'a, dandazon al'umma a kashe ɗan adam da bai ji ba, bai gani ba, bai ɗaukar wa kowa ba, akan wata magana wacce ba ta da tushi, ba a tsaya an yi bincike a kanta ba, a kashe ɗan adam mai rauni wanda ba shi da yadda zai iya kare kansa, a sa masa wuta a ƙona shi a gaban kowa, a gaban ‘yan uwanta, a gaban ‘ya’yanta. Babu shakka wannan al’amari ya yi muni ƙwarai da gaske, kuma wannan yana nuna mana cewa mu a arewa a yanzu a cikin al’ummar Hausa Fulani muna cikin gagarumin haɗari, inda rayuwarmu za ta zama haka take, zai zama al’amura sun koma hannun ‘yan shaye-shaye, ‘yan zaune gari banza, lalatattu, marasa alƙibla, marasa aikin yi, marasa manufa, jahilai da ba su san komai ba, al’amuranmu za su koma a hannunsu, su za su riƙa ɗaukar doka, su za su ƙazartar da ita. Babu shakka muna cikin haɗari, haɗari ba ƙanƙani ba, kuma babu shakka in abu ya ci gaba da tafiya a haka, to babu ta yadda za a yi mu ga abin da muke so mu gani, babu ta yadda za a yi sauƙin da muke fatan mu gani a ƙasarmu ko a arewa yankinmu ba za mu gan shi ba. Musulunci wanda shi ne addinin da muke tutiya da shi, ba mu da wani abu a rayuwarmu sama da shi, kowane abu da muke buƙata a rayuwarmu ƙasa yake da addininmu. Addini ne mai tsari, addini ne wanda yake da dokoki da aka shimfiɗa su kan kowane musulmi, babba da yaro, namiji da mace, mai akwai da marashi duka kowa wannan dokar tana kansa doka ce wacce Allah subhanahu wataala shi yake sa ido akan ta kafin wani dan adam ya sa ido akan wannan dokar ubangiji subhanahu wataala shine mai sa ido akan kowa inna allaha kana ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai sa ido ne akan kowane abu a ce al'ummar da take da irin wannan addini in an yi maganar manzon Allah su ce mu masoyan manzon Allah ne mu kaza ne mu kaza ne amma ya zanto rayuwar mu ta koma haka babu shakka muna cikin hatsari kware da gaske tabarbarewa ta kai inda ta kai rayuwar mu tana cikin gagarumin hadarin da idan ba a tashi an fuskanci wannan lalacewar da gurbacewar tarbiya ba da gurbacewar rashin tsari da rashin bin doka ba babu shakka babu wani abu da zamu zo babu gani na canji duk wani abin da muke kuka da shi to sai dai ya karu amma ba zai rabu ba dai in dai zamu ci gaba da ilimin wannan rayuwa inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane har sai sun canza kawunan su sun canza halayen su sun canza dabi'un su daga marasa kyau zuwa masu kyau sannan ne ubangiji zai kawo musu dauki musulunci daga cikin dokokinsa bai yadda da daukar doka a hannu ba mun sha fadar wannan mun sha nana ta wannan a wurare daban-daban abu na subobi daban-daban cewa musulunci bai yadda ka dauki doka a hannunka ba ko da a ce ga mai laifi an yi bincike an tabbatar da laifinsa to ba a yadda wani can daban ba shari'a ba ya dau doka a hannunsa ya zartar masa da hukunci ko da an tabbatar da hukumin laifinsa yau da za a samu wani barawo a kama shi da laifin sata a tabbatar da yayi satar ko wataƙila shi ya fito ma a bainar jama'a ko a gaban alƙali ya tabbatar da cewa shi ne barawon kuma yayi satar to hukuncin da Allah yake na wanda yayi sata a yanke masa hannu ba a yadda wani ya ce zai zartar da wannan hukunci ba sai shari'a wannan shine abin da yake rubuce a littafin musulmi a littafin musulunci babu al-iftiyat ala al-hakim ala wali al-amr duk abin da ya shafi hudud a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta duka hadisan duniya ka karanta sahih al-bukhari muslim sunan abi daud kitab al-hudud ka karanta sunan ibn majah abin ka karanta jami'u tirmidhi ka karanta sunan nisa'i sunan ibn majah dukka biyu suka ga inda suka kawo maganar haddi za ka ga kowane haddi ana ɗaukar shi ne a kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne zai yi hukunci kuma shi ne zai umarci wanda zai je zartar da haddi amma ba daga inda aka samu mai laifi ko ake zarginsa ba shi kenan a ce a ɗauki matakin zartar masa da haddi babu wannan don haka duk malaman su musu yi abin da suke faɗa kenan cewa al-hudud abin da ya shafi haddi al'amarin sa yana hannun al-imam yana hannun doka ko wanda shugaba ya nada yace shi zai kula da wannan bangaren ya bashi wannan hurumin shi kadai yake da wannan iyakar duka littafin musulunci abin da suke faɗa kenan amma mutane waɗanda suke tutiyar su musulmi ne ba sa son su ji wannan domin musulunci baya kawo wata doka da shimfiɗawa ƴaƴansa sai dan maslahar su sai dai ita ce wa hikima kuma idan da maslahar su take in suka saki wannan to sun rasa maslahar su yayin da ya zanto kowa zai dauki doka a hannunsa na farko irin abin da ya faru da ibul khair shi ne zai ta faruwa domin za a iya farma wanda bai jiha bai gani ba ai masa ta'addanci da suna ana zartar masa da hukunci saboda yayin da ka bar doka a hannun mutane su zasu dauki doka a hannunsu to ba za ka iya tantance wanda ya cancanci a yi masa hukunci ba da wanda bai cancanta ba ba ka iya ba ba za ka iya gane wane ne ya cancanci hukunci ba wane ne bai cancanta saboda haka za a iya auka ba waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kamar yadda ya faru da wannan kuma ya sha faruwa a baya a nan Sokoto akwai wani mahauci da kasuwa aka yi masa kasafi da ya zargi manzon Allah haka kawai ba gaira ba dalili wasu suka yi masa ƙarya suka yi masa ƙage haka jama'a kuma su kuma suka yi kukan kura aka yi kansa aka yi ta duka aka yi ta duka aka kashe shi aka kona gawarsa kuma wannan ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba a wurare daban-daban wannan ba dokar Allah bace wannan ba abu ne da addinin musulunci yake da shi ba wannan ba abu ne da dukkan masu hankali za su amince masa ba babu wata doka da ta yadda cewa kowa ya zama mai zartar da hukunci shikenan duk sanda yake tuhumar ka ko nake zargin ka da kai wani abu sai in tare jama'a kawai mu zartar muka da hukunci ka ga mu yadda za su samu zaman lafiya dole ne zai zanto ana auka ma waɗanda ba su ci ba ba su gani ba me yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ya ce ya kowanda suka yi imani idan fasiki ya kawo muku labari to ku tsaya ku bincike ku tabbatar da abin da aka gaya muku kar ku je ku auka wasu mutane bisa jahilci bisa rashin sani daga baya ku waye gari kuna da dama damar banza na dama za ta muku amfani ba na damar da ba za ta dawo da abin da kuka salwanta ba ba za ta dawo da abin da kuka sa aka rasa na rayuka ba ko aka yi asara na dukiya ba sauraka ubangiji ya kafa doka akan wannan dukkan wani labarin da baka tantance shi ba bai halatta ka yaɗa shi ba ballantana kuma ka ɗauki wata doka a hannunka a kansa yau da za a je a nuna maka wancan a ce maka ɓarawon yara ne ko kaza ne ko kaza ne wanda labari ne ba ka da iko ka gina hukunci a kansa ko da kai mai hukuncin ne a hannunka yake ba a yadda ka ɗauki wani hukunci ba sai ka yi bincike ballantana wanda abin ba a hannunsa yake ba wasu yara yan jagaliya masu zaman banza wanda ba su san manufar rayuwarsu ba suna yawo a titi kwararo-kwararo ba su da abin yi kawai su ɗauki doka a hannu su ɗauki makami su kashe rai wato abin da ya ƙara munana abin ma a ce a gaban hukuma bal ma matan nan ana zargin cewa ita hukumar ta ba da ita ana zargin ana da wannan zargin kaga wannan shi zai ƙara ce in nuna maka cewa abin ya caɓe abin ya lalace idan har wanda ya kake ganin shi zai tsare rayuwarka amma ya zanto abin zargi cewa zai iya danka ka a hannun wasu namun daji gara ma namun daji da waɗannan kwatanta masu da namun daji ina ga akwai zalunci ga namun daji don namun daji ba zai yi ɗan'uwansa haka ba zakuna ba za su yi wani zaki ɗan'uwansa haka ba bire ba za su yi wani biri ɗan'uwansa haka ba sauraka waɗannan sun fi namun daji dabbanci da rashin hankali ka ɗauki mutum sukutum da ransa mace mai rauni ta bar ƴaƴanta ka miƙa ta a ce a gabanka an kashe ta kai don ka tsira da rayuwarka musulunci bai yadda ka salwantar da rayuwar wanda kai ka tsira da taka ba a ce ga wani ko ka kashe shi ko a kashe ka ba ka da ikon ka kashe shi saboda kai ka tsira da rayuwarka don rayuwarka ba ta fita shi ba ka da wannan ikon in kuma kai haka kai kisan kai hukuncin da ake ba wanda ya kisan kai sai an maka shi to duk sanda muka ce za mu ɗauki doka a hannu to irin wannan abubuwa ne za su yi ta faruwa za a riƙa kashe rayuka za a riƙa kashe wanda bai ji ba bai gani ba kuma babu wanda zai tsira shi kansa wanda zai yi kisan a yau gobe haka tana iya faruwa a kansa tunda dai abin ya zama salo duk sanda ka ga wani kake zargi shikenan sai kai kururuwa sai kuma shikenan sai a ɗau makami sai a je a buge shi to wata rana kai da kake wannan kai ma za ta iya zagawa a kanka sannan abu na biyu da wannan zai haifar shi ne zama a cikin halin ɗarɗar babu wanda zai iya amincewa shi ya kubuta wanda zaman nutsuwa da kwanciyar hankali ni'ima ce babba ka ji cewa ba ka fuskantar barazana a rayuwarka ne ina ce babba to in dai da irin wannan dokar ta dabbanci ta rashin hankali a cikin al'umma to babu wanda yake zai iya samun nutsuwa a ransa domin kore yaushe kenan in wani ya yi kururuwa ya ce masa kaza shi kenan jama'a mahaukata sai a yi kansa a kashe shi salwanta rayuwarsa to waye zai ji cewa yana da aman yana da amno daga cikin ni'imomin da Allah ya goranta wa Qurayshawa da shi shine wa amanuhum min khawf ya ba su aminci ya amintar da su daga tsoro ma'ana suna rayuwa ba tare da fargaba ba ba tare da zulumi ba ba tare da tsoron wani abu zai iya auka musu na rashin kyauta ba to matukar za a irin wannan rayuwar to babu wanda zai samu rayuwa cikin amana wanda ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin zamantakewa akan ta dukan wani abu na ci gaba na arziki na daukaka yake ginuwa babu abin da ake gina shi a cikin tsoro a cikin zaman fargaba a cikin rashin aminci duk wata kasa da ta ci gaba sai ta samu zaman lafiya amma in babu zaman lafiya babu wani abu sana'o'i ba za su ci gaba ilimin da zai samu ba kasuwanci zai rushe komai zai lalace in ko za mu ci gaba da irin wannan rayuwar to wannan abin ba zai taɓa samuwa ba na aminci rayuwar kuma za ta ƙara ci gaba ba za ta ƙara gaba ba sai dai ta ci baya sannan abu na uku da irin wannan abin zai haifar na ɗaukar doka a hannu akwai zubar da mutuncin takanta gwamnati da hukuma da wanda al'amura suke a hannunsu idan ya zanto gwamnati za ta zama ƴar kallo ta bar wa mutane ragamar yin abin da suke so mutanen ma ba masu hankali ba mutanen ma irin sharar titi wanda ba su san me suke yi ba jahilai marasa ilimi marasa tunani marasa hangen nesa ta bar abubuwa a hannunsu to wannan yana nuna zubewar mutuncinta yana nuna kasawarta yana nuna rashin dacewar ta zanto ita ce jagora ga al'umma da zarar ya zan mutane sun fahimci cewa gwamnatin da take shugabanta su ba za ta iya ba su kariya ba ba za ta iya ba su tsaro ba ba za ta iya kare musu rayuwarsu da mutuncinsu da dukiyarsu ba to ba ta yadda za a yi wannan gwamnatin ta yi daraja ba ta yadda za a yi waɗanda suke jagorancin al'umma su yi daraja a idan al'umma daga shi kenan idan ya zanto gwamnati darajarta ta zube mutuncinta ya zube an daina ganin kimarta za a koma rayuwa ne irin ta dabba a daji babu shugabanci kawai mai ƙarfi ya kare kansa ba kuma abin da yake haifarwa sai irin wannan sannan abu na hudu wanda irin wannan yake haifarwa shi ne karuwar masu laifi da karuwar shi kansa laifin da ya zanto kowa zai abin da ya ga dama kuma ya sha ba za a ɗauki wani mataki a kansa ba to masu irin aikata wannan kuma karuwa za su yi yau an yi a nan aka gishu gobe ma za a yi a can jiya ma za a yi a can shikenan masu laifi kuma shikenan sun samu inda su yi ƙayarsu su ci karansu ba babbaka sai abin da suke so don babu abin da za a iya yi musu shikenan daga lokacin rayuwa ta gurɓace ta lalace ta sakarkwace ta ɓalɓalce zai zama ƙarƙashin ƙasa ya fi wa mutum zaman lafiya a kan bayanta saboda haka muke kira ga gwamnati da hukumomin da duk wannan al'amari ya shafa su tsaya su yi abin da ya dace su kuma yi ƙoƙari cewa duk sanda aka samu mai laifi a yi masa hukuncin da ya dace da laifinsa babu sani babu sabo amma muna ganin abin da yake faruwa kullum al'ummar mu ta mai da kisa ma ba komai ba yanzu kisa ya fi komai sauki a ce an kashe tun ana ɗaukan abin da girma har an daina jin wani abu da wuya ka waye gari a karance ko a kallo ko a sauki baka ji cewa wani ya kashe wani ba ko wasu sun kashe wasu kisa a ƙasar mu ya zama ba komai ba yau a ce wannan wacce ta kashe mijinta ko ba ce wacce ta yanka mijinta wacce a ce ta daba masa wuka wacce a ce ta ba shi guba ya sha ya mutu amma sai dai ka ji shi a labarai kawai yanzu ya wuce kamar ana ba da labarin ziyarar wani baƙo ya ka ziyara ya ta shi kenan ba za ka taɓa jin cewa ga wani laifi da aka yi ya tada hankali ba ga kuma wani hukunci da ake gaida ci wannan da laifin da mutane za su dauki izina daga gare shi babu a nan jihar mu sau nawa ga ka ji ana kisa an taura an kashe mata an haura an kashe yara an haura an kashe magidanci an yi kaza amma ba za ka labarin kake ji amma ba za ka ji cewa ga wanda ya laifin nan yau gashi an yi masa hukuncin da ya dace da shi ba idan ai ta jelo da shi a gaban alkali a ce an daga giba an daga gata an daga shekara ɗaya shekara biyu shekara uku tun mutane suna saurara amma abin ya zama kamar labari ne kawai shafa labari shuni in alkali ya hukunci daga ƙarshe ya ce ya yanke masa hukuncin kisa ya aje shi wanda ce ta kashe masa kuɗi ciyar da shi ta kashe masa kuɗi yana ta girma yana ƙiba a haka har a samu nusarin shugaba da zai zo ce ya yi afuwa saboda jahilci da rashin tsoron Allah da rashin sanin ranar lahira bai san cewa yanayin kisa shugaba ba zai iya afuwa ba a shari'a ta Allah babu wani shugaba da za a kashe wani a yi hukuncin kisa da wanda ya kuma ya ce ya fi masa babu wannan babu wannan lokacin da aka kama makhzumiya wata mata tana yi wa mutane damfara ta karɓi kayan su aro daga bayan sun nema ce ita bata karɓa ba zamba cikin aminci ta haka take sace wa mutane kayan su ma cikin zamba cikin aminci aka kai ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce a yi mata hukuncin sata a yanke hannunta hankalin ƴan uwanta ya tashi saboda ta fito daga babbar kabila kabilar Banu Makhzum kabila ce babba a Makka ita ce kabilar Abu Jahal su Al-Walid ibn Mughira ce kabilar Banu Makhzum kabila ce mai girman gaske mai fadin gaske mai fada a ci saboda haka ƴan uwanta suka dinga zariya ya za a aife matan nan saboda girman danginta da girman gidan da ta fito a yafe mata su a shirye suke a lokacin ko ma me za a bayar sansu bayar a lokacin aka rasa wanda zai tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar yafiya ba rai ta dauka ba satar kayan jama'a take amma cikin zambo da sunan aro aka rasa wanda zai je tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu maganar matan nan da take wannan aika aika aka je a samu Usama shi ne ɗan lilin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana son shi kamar yadda ya so mahaifinsa Zaidu aka ce shi kadai ne yake da hurumin ya tsaya gaban manzon Allah ya yi magana akan matan nan ya nemi alfarma da ya yarda ya je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ran Annabi ya ɓaci ya ce tashfa'u fi haddi min hududillah haddi wanda ya tabbata daga cikin haddodin Ubangiji za ka zo ka nemi alfarma a yi ceto a kansa wanda yake nuna maka haddi in ya riga ya tabbata ba magana ceto ba magana alfarma ba magana yafiya daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa kat ya ce wallazi nafsi biyadihi law anna fatimata bint muhammad sarqat laqata'tu yadaha ce na rantsi Annabi ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa da fatima yar muhammad ya ambaci sunansa ɓaroɓaro ce fatima yarsa da za ta yi sata sai na yanke hannunta to kaga inda akwai alfarma to anan ne za a yi alfarmar saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima to baba atun mini Fatima da ta tsumka ce daga jikina abinda ya dadada mata yana dadada mu abinda ya bata mata yana bata mu amma abin da yake cewa da a ce ita ce za ta yi sata duk wannan matsayin da take da shi a gurina sai na yanke mata hannu ko kaga akwai wani kuma da za a zo a ce ai masa alfarma amma ana samun cikin jahilan shugabannin mu wanda ba su san abin da ya dace ba kuma san saboda abin ba su ya shafa ba ba na su aka kashe ba sai ce sun yi wa makasa wanda suka yi kisa wani lokaci ma kisa na ban tausayi sai su ce sun musu afuwa shikenan su fito su ci gaba da yawo wanda kuma waɗanda suke da niyyar irin wannan shikenan sun samu ƙarfin gwiwa ai ko na yi ma na kashe banza ba abin da za a yi saboda ya ga ɗaya biyu uku duk sun yi kuma sun fito sau nawa za ka ji an kama ɗan daba dandaban nan a ce ya saru wani ya cire masa hannu ya soki wani ya kashe shi shi da kansa ma zaka ji yana ba labari ya kashe mutum biyar ya kashe mutum shida amma an kama shi ya fito an kama shi ya fito kamar ba dan adam ya kashe ba ko kajin unguwa yake kashewa haka ai a hukunta shi ya fahimci lalle lalle ya yi ba daidai ba bari dan adam amma a kasar musulmi a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma su zo su wuce kamar ba abin da ya faru babu shakka in dai ba tashi tsaye aka yi ba wajen a ga ɗan ɗauki hukunci akan dukkan wanda ya cancanci hukunci ko bin tsaurin sa an yi masa to ba fa za a ga ƙarshen wannan al'amari ba ko a kwanan da na ga Daily Trust sun buga an ƙara ta saura maganar gwamnoni ba sa sa hannu akan waɗanda aka yanke hukuncin kisa ba sa sa hannu akan zartar da hukunci idan a bar su a yi tajiyarsu kowane gwamna a zuci ba zai sa hannu ba wani gwamna ma akwai waɗanda wasu rubutu suka yi masa fatawa cewa ai ba a zamaninsa aka yi kisan ba da aka ba ruwansa saboda ba nashi aka kashe ba na tabbata da nashi aka kashe ba ubansa aka kashe ko uwarsa ko ɗansa ya samu mulki kuma ga wanda ya masa kisan zai sa hannu a zartar masa da hukunci amma da yake wasu can talakawa marasa galihu abin ya shafa sai a ce masa a ba a lokacin ka aka yi hukunci bai san lokacin da ya karɓi shugabanci ba kowane abu ya dawo yansa da wanda aka yi a zamaninsa da wanda ba a yi ba ya dawo yansa kuma sai Allah ya tambaye shi in ya tafi bai yi abin da ya kamata ba ranar lahira sai an tambaye shi a tambayi wancan na baya shi ma a tambaye shi saboda Allah ya ba shi ikon da zai yi abin da ya dace bai yi ba ba ya yi da wata hujja gaban Allah ya ce ai ba zamaninsa aka yi ba amma dai yanzu kai ne shugaba kuma kai abin yake wuyanka kai ne mai yi kuma ka ƙi me yasa suke zuwa suna binciken satar da aka yi ba a lokacin su ba

0: kisuwa zaman lafiya kwanciyar hankali ci gaba ba za ku ganshi ba kuma ya kamata mutane su gane dan ana yin laifi masu laifin suna guduwa ba hujja bace ta ka dauki doka a hannunka dan zaka ga wasu suna cewa ai an dade ana mana satar yara ana yi mana kaza ana dan ana maka satar yara shikenan sai ka hukunta wanda baka tabbatar da shi ne ba shikenan sai a zargi mutum ka hukunta shi wanda ai ba hujja bace wanda aka ga yana faɗar wannan magana ya kamata shi ma a kamo shi wataƙila da hannunsa wanda zai rika cewa ai an dade ana mana satar yara ko ba a daukan mataki da aka ce ba a dauki mataki ba sai ka kama wanda baka tabbatar da shi ne kuma waye baka ikon kai ka zartar da hukuncin da kanka kuma a wace doka ce aka ce an kama mai sata yaro aka ci shi dan ka saci yaro idan aka ce dan ya saci yaro aka ci shi in ma kuma hukuncin ya kai kisa waye danka wannan damar a hannunka kai hadda zaka fahimci cewa wannan hukuncin naci ya kai aka ci shi saboda kisa ba karamin abu bane ba karamin abu bane shi yasa ko a shari'a ayi kuskure wajen afuwa yafi kan ayi kuskure wajen kisa ayi ma wanda ya cancanci hukuba kuskuwa to afuwa yafi sauki akan ayi wa wanda bai cancanta ba hukuba na yau za a samu wanda ya cancanci kisa amma a samu bisa kuskure ya kubuta to yafi sauki a gurin Allah akan wanda bai cancanci kisa ba a kashe shi saboda wancan ka riga ka salwantar da rayuwa ba zai sake dawowa ba ba abinda za ka yi ka gyara kuskurenka haka muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi musamman akan wannan ishu na ita wannan bayar Allah gwamnatin jihar Kaduna lalle ilalla jinin matan da yana wuyansu su tsaya su ga cewa an kama waɗanda suka yi wannan abu wanda suka wuce gaba wanda suka wato kunna wutar abin hatta waɗanda suka yi ihu suka ce mata rauniya a kamo su saboda su ne ummul aba'isin kunna ita wutar gaba ɗaya a kamo su kuma a shari'ar musulunci duk wanda ya taimaka ko da da kalma ce akan kisa to shi ma hukuncinsa hukuncin wanda ya kisa ne wannan shi ne shari'a ta musulunci ko da da kalmar ku kashe ta ko yayi wata kalmar da zai kashe ta to a ka'idar musulunci tattara sa zai ko nawa ne sai na Umar yana cewa ga mutanen sana'a za su haɗu akan kashe mutum guda mutanen sana'a babban birnin kasar Yemen ce da mutanen sana'a za su taru akan kisan ran mutum ɗaya duk sai na kashe su wannan ta faru lokacin da aka kawo shari'ar wasu wani gungun mutane sun kashe wani a cikin su akwai waɗanda su suka yi mubasharar kisan da kuma waɗanda su sun taimaka amma ba su suka yi kisan ba da kansu sai da Umar yace da a kashe su ce ya habi ya amir al-mu'minin ai cikin su din nan mutum ɗaya kaza da kaza su suka yi kisan waɗannan kuma sun taimaka musu ne yace da mutanen sana'a duka za su haɗu akan kashe mutum duk sai na kashe su to da haka kuma aka samu zaman lafiya a cikin al'umma lalle shugabanni da waɗanda abin ya shafa musamman gwamnatin jihar Kaduna su nuna wa al'umma cewa an ɗauko hanyar gyara kuma mutane su sani cewa doka ba a hannunsu take ba kuma a bincika hatta ta kanta wato shi kansa shugaban abin da DPO a bincika in har da zargin da aka yi masa gaskiya ne wajibi ne shi ma a haɗa da shi cikin waɗanda za a yi wannan hukunci in dai har ya tabbata abin da aka faɗi labarin aka tabbatar da cewa ya kamo hannunta kuma wani abu ne da aka yi shi bainar jama'a ba zai ɓuya ba abu ne da aka yi shi a ɓuya ba wanda duk zai kama hannun mutum ya tura maka sa abin da zai su kansu maka san ma duk za su iya ba su iya maka abin ya kasance sannan jama'a da aka yi dandazo a gurin duk za su gaya maka in dai har ya tabbata cewa akwai hannun shi DPO to lalle shi ma haɗa da shi cikin hukuncin da ya kamata a yi ma maka san Allah ya samu dace kuma Allah ya tsare mu daga dukkan irin waɗannan abubuwa na fisincin mu Allah ya kawo mana ƙarshen su
1: to amin ya rabbal alamin akawanka Allah da fatan Allah ya saka da alkhairi a su kallon mu da sauraron mu da wannan kyakkyawar shimfiɗa da jan hankali da malam ya gabatar za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku

0: farko domin jin amsoshin su daga bakin malam. Karmakar launin tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene gaskiyar magana game da sabanin malamai kan interest na banki, kuma shin akwai bambanci tsakanin bankunan kasuwanci na al'ada da bankunan musulunci kamar Jaiz da Taj Bank?
1: Ba wani sabani na zuwa gani akan cewa abinda bankuna suke karba suke bayarwa kai abinda suke bayarwa kan masu ajiya a wajen su interest wato riba ce. Raka riba ce haramun ce, duk wani abin da zaka ba su da sunan ajiya ba ka ba su, rance ka ba su domin za su juya wannan kudin, duk wani abu da za su baka in suka tashi da maka da kudinka za su kara maka wani abu kai sunan shi riba. Sunan shi riba, wannan riba al-qarz ce, riba al-qarz bil ijma jama'in malamai haramun ce, akan ta alqur'ani ayoyin alqur'ani suka sauka الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لعل سبحانه وتعالى يمغن الوانا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. صار آيو دسكي مغانا أكان ربا نسنا مغانا ني أكان ربا تكبا ونباشي نقبا يكارا مكلوك شدي زوبيانك ومن بالإجماع حرام شيء. Saboda haka baya halatta bankoki, bankuna da ake cewa bankunan musulunci, abinda suke bayyanawa ga masu mu'amala da su cewa suna yin muzaraba ne da dukiyar a yadda suke bayyanawa. Kuma wani ya je bincike ya ga akasin haka, kaga sai ya yi aiki da abinda idansa ko kuma iliminsa ya kai shi gare shi, amma abinda su suke bayyanawa a zahiri suna cewa abinda suke yi mudaraba suke yi. Mudaraba shi ne ka bada dukiyarka a juya maka abinda aka samu kuma na riba sai a raba, dauna su kai kuma su baka naka. Duk da cewa dai mudaraba tana da sharuɗa, ba mutum ɗaya ne kuma yake zaunawa ya rubuta ka'ida ba tare da shi ɗayan ya yadda ba kuma ya san me yake yi. Idan duk suna bin dokokin da aka shimfiɗa na mudaraba, to kaga a nan babu laifi, kamar ka ba mutum ne kuɗinka yana juya maka duk abinda aka samu na riba ku raba a bisa percentage, wato nawa za a baka cikin 100 shi kuma nawa zai dauka, ce kai mai dukiya za a baka kaso 60 shi kuma da ya juya dukiyar za a bashi kaso 40. Misali ku yi amince akan haka, to duk abinda aka samu na riba to kana da wannan kaso 60 shi kuma yana da 40. In an samu da yawa ka san ka yi yawa, in an samu kadan kai ma ka san ka zama kadan, in an rasa kai ma ka rasa, in an samu faduwa ma kai ma ka samu faduwa, wato asara. Saboda haka ita mudaraba haka take, ina da sharuɗanta, don akan wannan ne kamar yadda suka faɗa, daga sunansu ba zai zama riba ba. Kuma wani ya je ya yi bincikensa shi ma ya gano cewa a su ma ta wani ɓangaren suna rufa-rufa ne, to kuma kaga kowa zai aiki ne akan ilimin da ya kai gare shi.
0: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, menene hukuncin amfani da fasahar AI wajen kirkirar bidiyo da siffar mutane har da shirya wasan kwaikwayo da kwaikwayon suran mutane sosai, kuma ya halatta a mayar da hakan a matsayin sana'a?
1: Wanda zai yi amfani da AI wajen fitar da suran mutum ne da yake da sa alƙalamin sa ya zana ta, babu bambanci. Saboda haka hukuncin zana hoto mai rai AI baya fitar da mutum yadda yake, kamar kyamara yadda za ta fitar da mutum yadda yake, AI baya fitar da mutum a haka. Da ka gan shi ma za ka iya ganewa, in ka saba ganin hoton AI da wanda ba da AI ba, kana gani ma za ka fahimci bambanci tsakaninsa da kyamara. To kuma sannan yake yana ɗauke da wasu abubuwa wanda suke akwai cutarwa, musamman idan waɗanda za su yi amfani da shi ɗin mutane ne wanda ba su da tsoron Allah, kuma suna da mummunan nufi a zuciyarsu, sai a haɗa hoton da za a cutar da mutum bai je bai gani ba a shirya wani abu a bawa wato shi AI wannan information ɗin, shi kuma ya juya abin ya mai da shi hoto mai motsi a nuna mutum yana yin wasu abubuwa da ba su dace ba ko da ba su dace da matsayinsa ba, don kawai a ɓata shi. Babu shakka duk wanda zai yi wannan yana da zunubi ta fuska biyu, yana da laifi ta fuska biyu, ta fuskar amfani da AI wajen zana mutane masu rai, sannan ta fuska ta biyu yi ma wani ƙazafi da jingina masa wani abin da bai yi ba, bai faɗa ba, ko bai aikata ba, amma ta fuskar ita wannan AI din dangana masa aikata wannan abun ko a dangana masa fadar wannan abun ba karan laifin masa wannan kasafin baya ga kuma laifin ka na amfani da wannan fasaha ta AI wajen ka kirkiri abu mai rai mai motsi
0: to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yayi sallar asuba sannan ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito yayi raka'a biyu bayan fitowar rana shin daga baya zai iya sake yin sallar walha
1: zai iya yi ta sallar walha har raka'a takwas ana yi salatul ishraq ta kanta sallar walha din ce tunda daidai lokacin walha din ake ta kawai bambancin ta da walha da wannan ya zauna a gurin da yayi sallah ta asuba bai bar wajen ba har lokacin da rana ta huru sannan yayi ta yake da wannan da na musamman amma dai ita ma a daidai lokacin da ake walha lokacin ake yin ta saboda haka tana iya zama a makokin walha inda mutum zai yi ta to zai iya yin niyyar duka biyu salatul ishraq ce kuma walha ce sannan in zai kara walhar kuma zai iya karawa don abin da mafi yawan abin da aka ruwaito na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta walha shi ne raka'a takwas wanda zuwa hadisi umma hani a fatu makka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar walha raka'a takwas
0: ta malam wannan tambaya take cewa wata ɗaliba ce a jami'a ta ci bashin banki tana sa ran za ta biya kuɗin tallafin karatu da aka jinkirta biya sai ta fara karɓar wasu basussuka domin biyan na baya har kuɗin ruwan suka taru a kanta sosai yanzu bashin ya yi yawa fiye da ƙarfinta wace shawara da fatawa malam zai bata
1: to ai kamata ya yi ta nemi fatawa kafin ta ci ba sai bayan ta ci ba abubuwa sun rikice mata sannan ta ce ya mata fatawa ko wata shawara Allah subhanahu wataala cewa mai yattaqillahi yaj'alhu makhraja wanda ya kiyaye dokokin Allah to sai Allah ya sa masa mafita kenan wanda ya kiyaye dokokin Allah to ba zai ga mafita ba wanda Ibn Abbas yake cewa wannan bai kiyaye dokokin Allah ba saboda haka ba zai samu mafita ba Allah subhanahu wataala ya haramta cin bashi da riba wato ya haramta cin bashi da riba wanda mun san cewa waɗannan conventional banks ba su baka bashi ba ba riba akai ko mun ganganta ta kuwa ko da ba ta da yawa kuma kasancewa za ka biya kuɗin karatu ba uzuri ba ne da ka saba wa Allah don ka samu biyan buƙatarka ka nema daga gare shi kiyaye dokokin shi kuma sai ya samu maka mafita akan abin da ya ci ƙarfinka amma ka saba masa ka kuma saba masa kuma saba masa kuma ka ci kana son ka ga daidai ba ma duk wanda zai yi a ta'amuli da riba to sai ya ga duk abin da zai sanya ma wannan dukiyar riba din albarkarsa ta tafi Allah subhanahu wa ta'ala cewa yamhaqullahu ar-riba Allah yana kawar yana bici wato albarkar da take cikin riba wato babu ta yadda za a samu albarka a cikin dukiyar riba saboda haka duk abin da ka karɓi kuɗin riba ka yi da shi to ƙarshe sai ka ga ɓacin rai a kansa ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ta da wannan kuma ta ga ƙarshe abin da ta je take ganin cewa kamar shi ne mafita ba mafita ba ce abin da za ta yi shi ne ta yi ta istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ta yi na laifi tare da alkawarin ba za ta sake yin laifi irin wannan ba insha Allah kuma da yawan istighfari da tuba kuma sai Allah ya kawo mata mafita a sanadiyar istighfarin ta da tuba Allah subhanahu wataala yana cewa qul sustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara in kuka yi yawan istighfari Allah zai saukar muku da albarkatun shi daga sama ruwa ma mako ma'ana dai istighfari yana sawa ubangiji subhanahu wataala ya yi wa wata ni'ima a dalilin istighfarin sa da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka ta yi ta tuba da nadama akan abin da ta yi a baya na saba wa Allah kuma roƙe shi ubangiji subhanahu wataala ya fi mata ya samu mata da mafita
0: to malami wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin karatun alqur'ani da kurani suke yi ta hanyar amfani da alamomin hannu wato sign language
1: Allah ya ce fattaqullaha masabatu ku bi dokokin Allah ya gwargwadon ikonku to duk abinda kake za ka yi to kana yin shi ne abinda Allah ya baka na iko shi kake iya yin amfani da shi abinda Allah bai baka ikon sa ba a cewa kai ma ana buƙatar ka da shi annabi ya ce ma amartukum bi min shi fa'tu minhu masata'tu da abin da na umarce ku da shi ku zo da shi gurgurdan ikon ku gurgurdan abin da za ku iya hawo kuma abin da zai iya kenan wannan alamomin da yake da su shi kada zai iya saboda haka ba za ka nemi shi da yayi abin da mai magana yake yi ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai ga zuciyarsa ya masa sakamako akan abin da ya bashi ikon yi
0: to me wannan tambaya take cewa yarinyar da mutum zai aura tana wani gari mai nisa shin za a iya daura auren ta hanyar waya tare da tura sadaki idan an cika sauran sharuɗan aure
1: za a iya amma in an tabbatar da cewa wanda ake magana da shi ta wayar shine wanda yake da haƙƙin bada auren wanda yake ake magana da shi ta waya shine mai haƙƙin bada auren waɗanda za su karɓi auren su ma su ne waɗanda suke da haƙƙin a ba wa auren in an tabbatar da wannan ta hanyar wasu hanyoyi da za a tabbatar da cewa wannan mai lambar yanzu shi ne ake magana da shi kuma shi ne wanda dama yake da haƙƙin bada auren za a iya yi ba wai sharaɗi ba ne sai ana ganin juna amma dai a tabbatar don saboda idan wanda ba shi ne waliyin ba da waliyanta wanda shi ne zai iya bada aurenta wani can daban ya zo ya faki da waya ya ce shi ne waliyin kuma ya ɗaura aure haka kaga aure bai tabbata ba saboda haka in an tabbatar da cewa waɗannan duka ɓangarorin biyu su ne to babu shakka aure zai iya yi ba haka.
0: Tawakkal makallahu wannan tambaya kuma cewa take yi menene hukuncin tsawaitawa a sujjadar ƙarshe kamar yadda wasu mutane suke yi.
1: Ba ya da asali annabi cewa ya sallo kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallar kamar yadda kuka ga ina yi da ya za mu ga annabi yana sallah shi ne ta hanyar abin da sahabbansa suka gani suka sanar da mu sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun sallah a bayansa sun kuma sanar da al'ummar da za ta zo baya ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daga farkonta har ƙarshe sahabbai sun gani tun da abin da yake sau biyar a bayansu sun kuma zo sun karantar da al'umma tun daga kabbara harama har zuwa sallama sun karantar da al'umma yadda annabi yake to wannan ita ce sallar da aka ce mai amma duk wani abu da mutum zai tsoro da shi a cikin sallah wanda babu shi a cikin siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan bare shi shine alheri inda alheri ne da annabi ya yi ko sahabbansa da sun koyar cewa wannan sunnar annabi ce baya daga cikin sunnar annabi tsawaita sujjadar ƙarshe baya daga cikin koyarwarsa duk imamin da ya tsoro wannan wannan tsarfa ce daga wajensa wani abu ne da ya tsoro daga wajensa amma ba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta inda zai je ya karanto wannan a cikin siffar sallar ma ake sallallahu alaihi wasallam cewa in ya zo sujjadar ƙarshe ya daɗe balma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ayyukansa na sallah wanda suke zuwa daga baya ba sa kai wanda suka gabace su tsawo wato ka zama in kai raka'ar farko raka'a ta biyu ba ta kai ta farko tsawo haka ayyukansa suke amma ba wai ta ƙarshen kuma ta fi sauran tsawo ba wani ce wai yana da addu'o'i saboda haka sai ya gama su jiɗe yana addu'a wannan inda a ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam koyar to da hakan shi ma zai yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam nuna wai inda za ka ci gaba da yin addu'a har ka ƙure addu'o'inka shi ne tahiyatu ta biyu shine inda annabi ya ce fal yatakhayyar min addu'a ya ajabahu ya zaɓi addu'ar da ta fi ba shi sha'awa yi wa ga anan an ba ka a buɗe cewa kana liman sai ka yi tun da cewa shi liman ya sha bamban da wanda yake sallah shi kaɗai in kana sallah a matsayinka na liman kana lura da waɗanda suke bayanka ba za ka yi abin da zai sa su cikin takuruwa ba cikin matsatsi cikin damuwa wataƙila akwai mai uzuri ila akwai mara lafiya lallaɓowa ya zo shigo sallar nan bai kare rasa sallar jam'i ila akwai mace wacce bar yaronta yana kuka ko tana jin kukan yaronta da abin yana ɗaukan hankalinta ko wani wanda yake ya ƙulla wani alkawari da wasu za su haɗu ya zo ya yi shiga yana sallar jam'i yana san cewa sallar jam'i ne ba za ta wuce minti kaza ba ka ja minka lokacin shi kuma ka za sa cikin damuwa da tunani duk wannan ana lura da su a cikin limanci da ana lura da su a cikin limanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nakan shiga sallah da niyyar in tsawaita ta amma idan naji kukan yaro sai in takaita sallar don in tausaya wa uwarsa da take bi na sallah saboda lokacin da yake kuka uwar kuma ya shiga cikin damuwa in ma a hannunta yake tana kokarin ya za ta bashi nono in ta gama sallah wai zama na ka rike ta a cikin sallah kai ba kai sallama ba ka rike ta ita kuma damuwar ta ne zai ta karuwa saboda haka ba a san liman ya tsiri wasu abubuwa ko da suna da asali in yanzu to akwai takurawa ga masallata ko ba a san wannan ballantana ma kuma ya tsiro da wani abu kawai da kashin kansa saboda wata buƙatar sa shi ya ƙara cikin sallah wannan baya halatta
0: to malami wannan tambaya yake cewa mutum ya je sayan gawayi ya zabi wani sai mai sayarwar ya nuna masa wani daban daga baya ya bayyana cewa wata mace ce ta riga ta zabe shi amma bata biya kuɗi ba kuma ba a san ko za ta dawo ba sai mutumin ya ɗauki gawayin bisa izinin mai sayarwar shin yana da wani laifi akan haka
1: asali idan ita matar da ta sayi gawayin sun yi ciniki ya sayar mata idan sun yi ciniki ya sayar mata zuwa ne bata ɗauka ba ko kuma kuɗin ta je ta kawo masa ba halatta ya ɗauka kuma ya sayar ma wani sai idan ya warware wancan cinikin amma in akwai ciniki akan wannan gawayin ya ta saya ya sayar mata akan za ta je ta kawo kuɗi ba halatta ya ɗauka ya ba wani sai dai idan lokacin da suka yi da ita na cewa za ta kawo kuɗin ya ƙare misali ce za ta kawo kuɗin da awa biyu awa biyun ta wuce ba ta kawo to kaga shi kenan yana da damar ya sai da kayan sa tunda ta kare sharaɗin da suka yi

0: wallahi bayan shekarau din nan in ka duba tarihi zaka ga cewa duk kujerun da yake hawa kujeru ne da ake zargi kwata ake ana bashi da ya karba sai ya ce shi dole a kai mar haka kawai sai ka ji shi ya fito ya salam
1: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunan Abbas Salisu soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu. A yayin da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke gab da bude shafinta na yanar gizo domin baiwa jam'iyyan siyasa damar aikewa da sunayen yan takarar su a matakai daban-daban domin al'umma su san hakikanin waɗanda ke rike da tutar takarar da za su fafata a babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 sai ga wata sabuwa ta bullo wa jam'iyyar NDC mai alamar yatsu guda biyu domin kuwa wata babbar kotun tarayya ce da ke zauna a lokacin jihar Kogi ta yi watsi da hukuncin da ta yanke tun da fari wadda a lokacin ta umarci hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC kanta yi wa jam'iyyar NDC register da za ta bata damar shiga rukunin jam'iyyun siyasar wannan kasa Alƙalin kotun mai shari'a Isa Dashan ya ce wannan hukuncin da ya yanke a wannan rana ta Juma'a ya zama tilas ya zartar da shi domin kuwa a baya hukuncin nasa ya saba wa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa sakamakon tauye wasu bangarori da ke da ruwa da tsaki a shari'ar wanda bai ba su damar shiga cikin shari'ar ba kafin yanke hukuncin wanda a cewar sa yin hakan kuskure ne shi ya sanya dole ya soke wannan hukuncin gaba ɗayan sa inda kuma nan take alƙalin yace kotun ta karɓi buƙatar da jam'iyyar Peace Movement Party ta shigar mata domin a cewar sa ya kamata a ce tana cikin waɗanda za su shiga cikin shari'ar adan haka yace za a faro shari'ar tun daga farko da za a fafata tsakanin jam'iyyar PMP da kuma jam'iyyar NDC da ma hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Wannan hukuncin da kotun ta yi a wannan rana ya dawo da jam'iyyar NDC hannun agogo baya a shirye-shiryenta na tunkarar babban zaben da ke tafe na shekarar 2027 to ko yaya mahukunta jam'iyyar suka ji da wannan hukunci da kotun ta yanke Honorable Hussaini Isa mai riga shine shugaban jam'iyyar a wannan jiha ga kuma ƙarin hasken da yayi mana akan wannan balahira da ta same su
2: kowa ya ga irin wannan labaran yanzu da yake fitowa shi sai ma da zuci maka ba zan yi magana da kai ba sai na taba wajen ya ta kasa saboda ni ban ji ba ban gani ba kan da kai da kiya mu in ka tuna ko a kwanan nan ma akwai jinbiya da tace ba ta yadda rubin sa da aka yi wa NDC ba su ma sai an musu ka san shi shugaban kasar Najeriya ba zai bar dijin yin su zauna lafiya ba irin sa ne wanda ai za ka NDC take ciki abinda kotu ta yi na yau ba wani abu bane magana ce ta logo kuma an riga an yi cewa wannan jinbiyar NDC ta nan daram sam ta karbi certificate din ta ta zama jam'iyya mai zaman kanta
3: menene na shugaban kasa a ciki bayan jam'iyyar siyasa ce da ta nemi register ita ma ta je ta gabatar da korafinta cewar tana damar da za a bata da ita ma ta shiga cikin shari'ar amma ba ai haka ba aka yi wancan hukuncin na farko shi yasa yanzu aka warware shi
2: irin wannan abin da ka sani da sa hannun shugaban kasa da sa hannun jam'iyyar APC duk abin da suke na cewa sai sun kawo cikas a zaben 2027 wanda kuma su zai tsinta yanda APC da gwamnatin APC suke kira ni a Najeriya ba fa zai yiwu ba Najeriya ba sauran kasashen duniya bane mun san naki babu wanda ya ishe yi mana kama kariya kuma wannan abin da kotu ta yi na yau ba sabon bane already in ma ta tabbata an yi mu ma za mu tafi a fis
3: eh amma ai wannan kamar wasu na ganin zai karya gwiwoyin magoya bayan ku tunda za a tafi a cikin dardar ba a san ma inda za a nufa ba
2: babu wani karya gwiwa duk wani dan jam'iyyar NDC ya ci gaba da abin da yake ya ma ƙara kaimi baka san ma cewa dukkan VVV an ce an rusa ta ba an kore su nimu tiraki yanzu su kuma tiraki ba ba su suka tsaida jinnucin a matsayin dan takara ba duk karfi da yaji a ce dole sai an yi abin da za a zabi tunumu ya koma cewa sa ta biyu ya kamata mutane su zuci wurin Allah halin da muke cikin tsaron da ya wuce duk yanda kake tsammani a ba bayan Allah ana kike shi idan aka NDC tana nan kuma wannan abin da aka yi ba zai taba ta ba kuma za ta shiga ba da duk wani tsare-tsare da ake neman matsayi da ƴan takarkari kuma in Allah da zamu shiga fi
1: honorable Husaini Isa mai riga kenan shugaban jam'iyyar NDC na jihar Kano to sai dai daga bangaren mabiya jam'iyyar APC mai mulki Ibrahim Global Gwammaja sakataren kungiyar APC Research and Documentation Forum shine ya shigo yana shaida cewa babu ma inda wai jam'iyyar NDC za ta je a wannan zabe domin a cewar sa ingiza mai kanto ruwa madugunta yayi wa gwamna Abba Kabir Yusuf a baya wanda wai yanzu haka ya zama masa alkhairi
4: Sardaunan mu na ɗan media Aminu Gurgu yana cewa ba wanda zai yi layya da kare na ganin raguwa a daure ni kuma nace ba wanda zai tsallake kashin Shatima da Bola Tinubu ya dauko haɗin gangiza a ranar zabe a Najeriya ashe dai ana sanar aka rufe ido da gangan saboda a ci da kuda aka yi wa gwamna Abba Turin je kaka fada rami a cikin jam'iyyar mu ta APC saboda kawai a ba wa Mustapha da Aminu Abdulsalam gwarzo takara a cikin konkusiya maimakon Abba ya fada rani abun ne shi sai Allah ya daga darajar siyasar Abba ya koma jagora a cikin jam'iyyar mu ta APC mu kuma mun gamsu da jagorancin Abba akwai adalci a cikin shi sabanin wani madugu da yake so ya maida kanshi a duja a siyasa shine lamba 2 a kasa dan shi ne lamba 2 a jaha siyasar ma ana so a maida ta kaman wani mulkin gargajiya kenan amma naji shi a radio yana tofa mu wani rantsaran sai shi ba shine ya bada sunan Mustapha ba waye ne ne ya saka karan tsuwa kada ba a gaban kotu kake ba ba rami ne ya kawo a yi hankali da rami a ce duk mutanen da suka kibin Abba suka biyo ka kasan kuma ba laifi Abba ya musu ba kawai magana ce ta bukata ta sa suka biyo ka babu wanda ya cancanci da a bashi deputy gwamna sai Mustapha yanzu abin da aka yi wa rufa'i hanga a ce shine amana a siyasa waɗanda madugu ya yi wa laifi a siyasa ku yi hakuri sakayya tana nan ta fadab Aminu Abdulsalam da Mustapha Dangata da uban garken mai girma gwamna Abba zai daga sama yamma kasu da kasa a cikin akwatin zabe Aminu Gurgu yana cewa APC sak ni ma yau na dana
1: to amma duk da wannan kalubale da Ibrahim Global Gwammaja ke yi wa jam'iyyar NDC a cewar mabiyanta irin su Abawu Rera Halir Jido su kan suna ganin babu abun zabe a jam'iyyar ta APC domin wai irin koma bayan da ake fuskanta ta fuskar tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma ko da yake ya fara ne da ida sakon honorable Haruna Madari na karamar hukumar Warawa bisa ziyarar dubiya da suka kai wa dan takarar su na majalisar tarayya kananan hukumomin dawakin kudu da Warawan
5: godiya ta musamman ga Alhaji Muhammadu Madari godiya ta musamman ga Rabiu dan aike Madari godiya ta musamman ga Malam Ibrahim Madari godiya ta musamman ga Yakubu Madari godiya ta musamman da Ubala Mirake Madari wanda suna cikin manyan shahada honorable Alhaji Haruna Madari wanda suka kawo ziyara ta musamman ga mai girma honorable Mustapha Baladaki Alhaji Haruna Madari mutum ne jarumi wanda yake taimakawa ƴan jam'iyyar NDC Konkosiya musamman a mazabar sa ta Madari wanda duk abin da ya taso matasa dattawa Alhaji Haruna Madari yana ja cewa domin tabbatar da wannan abu mu ɗan gwagwarmaya wanda muke sa ido domin zuwa dubiya ga honorable Mustapha Baladawaki muna yabawa honorable Alhaji Haruna Madari bisa ɗaukar motoci da babura har da kanta aka zo daga mazaban Madari domin jajjabi da kuma fatan an koma gida lafiya dukkan wani kwamiti na yakin neman zaben honorable Mustapha Baladawaki da kuma honorable Alhaji Shehu Jemagu lallai a saka sauran Alhaji Haruna Madari domin mutane ne zaka kwarai wanda suka za a kara musu karfin gwiwa domin ci gaban kwankwasa da kwankwasiya akwai wani faifan bidiyo yana nan yana yawo za ku ga ƴan sanda ne za su ga ƴan ta'adda sun zo wucewa su za daga musu hannu suna musu fatan alƙari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai girma Alhaji Haruna Madari yana kira lalle a tsaya tsayin daka domin yakar wannan tsari ne APC rashin tsaro APC cin amana domin kawo nasara ga jam'iyyar NDC daga sama har ƙasa in Allah ya yarda Alhaji Haruna Madari sai ya zama chairman din wara local government domin samun nasarori da irin abubuwa na rashin ci gaba da ake da shi a mazaban Madari duk da ana da dan majalisa wanda ya shekara 16 amma Madari tana cikin wani ne da wani dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: a kabar da Abawu Raji Doke kalubalantar jam'iyyar APC sai gashi kuma dattijo Abubakar Ibrahim Gwarzo guda cikin masu bukata ta musamman ya shigo yana bayyana cewa duk jam'iyyar da ba APC ba wai mushan gizaka ce shi ya sanya ma wai suke murna da tsayar musu da Malam Ibrahim Shekarau da jam'iyyar ta yi a matsayin dan takarar su na Kano ta tsakiya
6: a zahirance Malam Ibrahim Shekarau babu kamar sa a duk ƴan takarkarin da suka fito domin mutum ne mai hazaka mai ilimi na addini da na boko shi yasa muke ganin ya fi kowa cancanta wanda an dora shi shine wanda zai yi mana abin da ya kamata
7: to amma a bayan me yayi wanda za ku iya cewa ya cire tutar da zai iya sake samun wannan dama
6: ya taimaki jama'a domin harkar ilimi a lokacin sa ya ci gaba fiye da yanda ya kamata da aka dawo sai aka dora shi ka tsere sai ya lalata duk abubuwan da ya lalata har yanzu kuma ba mu samu ci gaba ba domin kowanne in yazo daga dan cika tsere sai wanda kawai shi a jifin sa yake so ƴaƴansa kadai yake so sai ƴan uwansa amma ya taimaki jama'a babu shi yasa muke ganin Dr. Malam Ibrahim Shekarau shine wanda ya kamata
7: to amma ku ta bangaren masu bukata ta musamman akwai wani abu da yayi muku a baya da kuke tunanin ya samu zai yi muku
6: wai wai ai Malam Ibrahim Shekarau shine wanda portfolio local gama ya dauki ma'aikata har yanzu ba karai ba ba mu sani ba amma yanzu wannan gwamna shine wanda muke fata zai dora kan abin da Malam Ibrahim Shekarau yayi saboda shi ma mutum ne mai kamala domin ka duba gani da yazo tituna ga sunan yanda yazo su ba su traba ba abba yayi aiki kuma yana kan yi ga taimakon jama'a ga karbar jama'a hannu bibiyu amma da an kanan ne dai shi ba zai komai ba an sa shi a jifin riga to yanzu ko muna kira abba ka tsaya da kafa ka yanda ka fito din nan kai abin da ya kamata domin yanzu ka samu mutanen arziki wanda kuma za su dora ka akan gaskiya saboda haka babu wata jam'iyya a yanzu wanda za ta iya karawa da APC a Najeriya saboda duk wannan jam'iyyar da kake ganin su daren fakkara ne
1: wada Abubakar Ibrahim ke wannan kalubale ga jam'iyyin hamayyar daga jam'iyyar NDC kuwa bakoncin Sani Idris dan kunkuru muka karba wanda shi kuma ya shigo yana mamakin wadanda ke nuna halin kaza dake ce tana goge bakinta
8: Sani Adamu Wakili al'umma ungubar mun jibude sun ce a gaya maka cewa suna godiya kuma sun ce a gaya ma ranar da bai kowa ke jira wallahi tallahi duk wanda Sani taimake shi ya zo ya ce da cibitin Sani to ijira mu dan an taimake wasu har ku zo ku newa bala mai shadda wai dariya ba a bashi mashin ba ku jira wallahi mota za a bashi domin Sani Wakili ya san wanda ya mai amfani ya san wanda ya taimake shi ya san wanda ya mai wahala
7: to sai yaushe za a bashi
8: ni ba mahin nake mutane kuma mota nake mutane amma ina jan kunni akwai wa'anda fa wallahi tallahi shahar trikin dokin hakimi ya kawo tsatsan su ungugu ku kiyaye mu gwamna ina waka hawara duk wani ciyamomi da zaka ruhe karka tushe ogan boye mutumin kirki ne wallahi ba shi da matsala ko me ya cancanta iya taimakon mutanen sa yana kuma san Annabi Muhammadu har ka safa ta gaskiya yake ba ta bugi ba domin shi ba dan bola bola bane shi dan gongon ne kuma dan kasuwa ne amma mun ga ƴan bola bola suna zuwa suna dauko wasu yara suna zuwa suna ganin kamar sun yi to ƴan bola bola ku kiyaye mu
7: ka tsallaka karamar hukumar nasara alhalin an ce na kan shi ma na gongo yana ta kokarin abin da zai yi wajen taimakawa al'umma
8: yo ai wannan hedai sai ka cikin da ALCC da ICPC domin sai sun ringa gore a sakatariyar lokar gamma ba dan kowa an yi abubuwan da ba za mu iya fada ba sai lokaci yayi duk wata burale da take gezawa ta cike masawa yana gyara da aljisa yayi musu sola ta wajen miliyan 10 to ai albarkacin da ogan boye ci albarkacin Allah ya rufa e ogan boye ta din fulani namu ne mun taimake shi ya taimake wa mai kaunar mu ne mai kaunar sa ne dan haka mai gida gwamna in zaka ce ya ciya mu mun Kano gaba daya wallahi in ka cire ogan boye ka fadi ogan boye zai ci ma zabe ba dan kowa mutumin kirki ne ina mu'amala da al'umma dan haka mu yanzu zamu fito mu bude labari wa'anda suka zo share turkin doki karama kuma gugu zamu fada wa'anda kuma suka zo suke gaba da ƴan uwan sama da shekara 10 ba sa ga miciji zamu zo mu ban kada ban kadi
1: ficewar Sani Idris dan kunkurin babu dadewa sai gashi kuma SA Salisu dan bacirawa kawaji ya shigo da mamakin yadda yace ya ga gwamna ya dauki hoto tare da wani da zargi ke yawo a kansa
8: Excellency Gwamna Abba Kabir Yusuf da mu da kotu Aliyu Haidar yayi mana batan dabo mai girma gwamna ai naga gano Aliyu Haidar har u kai hoto da wannan nake kira da yan gwagwarmaya na jihar Kano ku ci gaba da dindinke da lekawa idan ku idan Aliyu Haidar ku mika shi police station mafi kusa
7: ita kotun ce ta ga maka cewar tana neman sa
8: wai baka samu labarin akwai kusan mutum biyu ko uku suna gidan yari suna ci gaba da diban gabza akan hada-hada da kitumurmura ta harkar filaye da akai ba duk inda Aliyu Haidar ya shiga bana zamu kawo bakan mage mu yanka mu zuba jinin duk inda yake sai mun nemo shi
7: to kai me yana ka a cikin wannan abubuwa da ake ta wannan surutan
8: sai mu bar mutane suna ƙarya da ƙasa ta Allah ce ai ƙasa ta Allah ce amma garin akwai masu shi akwai alat alat a waya da ake zargin wannan Aliyu Haidar din yayi kar da shi Abbas ya kamata ka fito ka tabbatar da gaskiya wannan kaya kaci ko baka ci ba yau wata da watanni mun kasa ganin Aliyu Haidar Abbas yanzu mun zuba jami'an tsaro irin namu na sintiri duk inda Aliyu Haidar ya shiga sai mun kama shi kuma zamu kai shi dubushin mabi kusa ko mu kai shi ofishin Kato da Gora sai ajiye mana shi kotu ne take neman Aliyu Haidar zamu mika shi sai girbi abin da ya shuka ba za mu yadda a riga kaci baka ci baka ci Aliyu Haidar wai dan me yasa ka shiga wannan harkar ma tukunna
7: wai yanzu kana kalubalantar gwamna kenan da ike ganin cewar yana da muhimmanci a tare da shi a jam'iyyar taku ta APC da har ya ja shi a jiki
8: kenan Abbas irin sa Aliyu Haidar ina maganar muhimmanci a tare da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma an ce akwai hoton sa da ya dauka shi da Aliyu Haidar mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ka fito ka gaya mana aina ku kwari da Aliyu Haidar har ku dau hoto Aliyu Haidar ka fito kotuna neman ka
1: madashi Salisu dan bacirawa kawaji kenan daga jam'iyyar APC daga jam'iyyar ADC kuwa Ibrahim Tayir Kansila ne ya shigo yana kalubarantar irin zagon kasan da yace Hajiya Najati na yi wa wasu kusoshin jam'iyyar a wannan jiha waɗanda yace su suka rike jam'iyyar tsawon lokaci har mata ba ta sha'awar shiga cikin ta
9: waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima suka kawo jam'iyyar nan har gagacin da mutane suke ganin suna sha'awarta su waɗannan mutanen kenaza su kika zo kina kokarin ki kora daga jam'iyya kina kokarin mulakanta su a cikin wannan jam'iyya kuma bayan su suka yi wa jam'iyya komai kamar yanzu wannan Balarabe Rufa'in nan wanda ya tsaya takarar sanata ta Kano ta tsakiya shine yayi wa kusan jam'iyyar nan komai dan yanzu haka currently shine youth leaderta na ƙasa baki daya wacce state ce bai je ba saboda ya jaddada wannan jam'iyyar wanda za a santa bayan sai da suka gama aiki suka dawo gida suka zauna ke kuma na ja kin shigo a coalition kin lalata wasu jam'iyoyin kuma mu zaki zo ki lalata mana jam'iyya in tana cin kasa ta kiyaye na shuri
7: to amma ba ku abin tsari na shugabanci tunda an ce ita ce mataimakiyar shugaba ta Arewa maso yammaci
9: to yanzu constitution ma ya rushe office din ta a Abuja ma bulayi take yi in kuma tana da office wani ya fito ya gaya mana ina ne office din ta a Abuja mu je
7: ba takara yake yi ba ba zai mika wuya akan tsare-tsaren da take ganin ya kamata a yi
9: inda a ce ta zo da maslahar gyaran jam'iyya me zai sa ba za a zo a hada kai ba nunawa take ita za ta jara gamar jam'iyya za ta bada yan takara bayan bata son komai a harkar jam'iyyar ba kawai abin da ta sani shine ta ja wannan a hada jam'iyya a gidanta ba zai yi wayi
7: amma wannan kuna ganin zai haifar muku da dame ido kuwa a jam'iyyar taku
9: an bita ta masalaha an bita ta ko ina ta kiyadda to dan haka kaga dole sai dai mu biyo mata ta irin siyasar da take so a biyo mata dan haka mu ba za mu alamince da a zo alalata mana jam'iyyar nan ba kuma su Musa Ungwagwan da kike fadar cewar ba su ne ciyamomin partin ba to su waye suka yi wa jam'iyya hidima Musa Ungwagwan ba shekara bakwai a cikin jam'iyyar nan yana mata hidima babu inda bai kai jam'iyyar ADC ba sai yanzu da jam'iyyar ta rai shine zaki zo ki lalata jam'iyyar kuma
1: rai bakin Ibrahim Tayir Kansila babu dadewa sai muka karbi bakuncin shi kuma Sunusi Kata Madobi daga jam'iyyar APC wanda ya shigo yana jaddada matsayar da yace gwamna na kai ta cewa duk wani jami'i da yace baya samu a gwamnatin nasa to ya ajiye mu kamun da ya bashi domin baiwa wanda zai taimaki al'umma
10: kowa ya ji abin da mai girma gwamna yake nufi tun daga kan kwamishinoni kan ciyamomi kan MD kan SA kan ya ce a fito a koma kasa a taimaki al'umma duk wanda isan baya samu sauka musamman wannan ci ma zan ci a matsayin karamar hukumar duk wanda ka kowa ki da bakin ciki wai haka ne mun gori jiya wai ai jabi a shigowa ne to kai karamar hukumar ma shigowa kuka yi domin ko asali ne na bi ka karamar hukumar dubi kai da kake murawacin dan siyasa duk jihar Kano ba mai rowarka duk jihar Kano ba mai wa gwamna ƙarya tuka za a gyara unguwar mu bata bata su 70,000 ba na rantsa da Allah kace ba za ka iya bayarwa ba kuma ba ka da kudin zaka bayar kuma ku ba kwa samu amma yanzu kun zo har makabar ta kai ma yanke ba kace ku sayar hanya ma yanzu ga hinan hanyar gara an sayar da ita ka bi sama dubu ne in banda mulkin da ya kawo ka kaiwa yake a madobi kwankwasan ma da kuke bi ai ya gane ku an abban ma san ba daga sai kuke ba dan haka muna kira ga yan siyasa kowa da kowa ya fito ya taimaki mutane kuma kowa ya bude ofishin jam'iyya ai akwai ciyamomi masu alheri akwai kuma hinoni masu alheri amma irin wannan ciyaman din naje kana yi ka ciya ma dan tsautsayi agwalan dan siyasa haka kalle ni wallahi in banda algwanin jiya na rantsa da Allah ya mun koyi da kai a gama hudu kalli baransa a gaban ka mutun da zaka zama ciya ma marwashi ma din to gwamna ya fasa kwai ya ce inda ciya mun din da isan bana bai kudi ya daga hannu kani ka daga amma kulli kariya office ba ka zuwa kulli office din mai kaga dama zaka zo kana zuzzara idanu to mu yan madofi local government ba kuma wanda yake shaki mu mai local government 44 ba inda banda structure ta siyasa daka ni ba sai an ka bane a siyasa kai da umma ta bakarfin ka kasa rige ta da haka ni baka shi ne fada siyasa ba kuma mai girma gwamna ya fasa kai kowa ya fito ya koma local government din sa ya ci gaba da aikin jam'iyya taimaki mutane wanda iga baya so ko baya samu isauka
1: Malam Sunusi Kata Madobi kenan daga jam'iyyar APC APC da ake ci gaba da nuna wa juna ya tsakanin waɗanda ke son a baiwa Malam Abba Anwar mukamin sakataren yada labaran mataimakin gwamna da kuma waɗanda ke nuna hamayyar su da hakan inda a wannan rana Alhaji Kabir BBC da lake cewa shi dai yana da hanzari ga masu sukar Malam Abba Anwar din
11: duk mutumin da yake jam'iyyar APC a halin yanzu mu daina attacking din junan mu ko mu daina attacking din ƴan jam'iyyar mu saboda hadin kai muke bukata mutanen da suke adawa da mu suna gefe jira suke a fadin laifin wani domin su amfani da wannan maganganun su ci gaba da yada a cikin al'umma Alhaji Abba Anwar mutum ne mai mu'amala mai son ci gaban al'umma da ya zama DJ na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi iyayen sa wajen kikkiawar mu'amala da mutane da kuma taimakawa mutane ni din nan Alhaji Kabir BBC dala akwai takaddu da wanda yayi iyayen sa da ya tabbatar da cewa takadduna sun fita haka akwai mutane da yawa da suke bi ta hannuna masa magana kuma ayi in baka yi mu'amala da mutum ba bai dace kai masa hukunci ba wanda kuma suke sa wasu zo gidajen radio ko dan suna jin haushin wani ina gani ya kamata mu rika jin tsoron Allah Alhaji Abba Anwar mutum ne mai mu'amala mai son ci gaban mutane dan jarida ne gogagge wanda ya san abin da yake so duk abin da ya faru yana kan gwamnati ko bayan ya sauka ya kamata duk wanda yake da tambaya a kansa ya same shi su yi magana kuma tsakanin Alhaji Abba Anwar da mai girma Murtala Salan Garo Allah ne ya san tsakanin su domin komanda mutum ne mai mu'amala kuma mutum ne wanda suka ko ka ce wani ba mutum bane baya sa Alhaji Murtala Salan Garo yake mutum lokacin ma da kake sukar wani lokacin yake ƙara mu'amala da shi so ina ganin cewa Alhaji Abba Anwar a jahar Kano in ba mu gode masa ba irin aikin da ya gwamnati Kano na kawo ci gaba da yanda ya rinka kokari wajen yanda harkar jarida za ta tafi daidai a wannan jaha ta mai albarka da kuma mu inda muke magana kafafan yaɗa labarai yayi iya yinsa wajen gina kikkiawar mu'amala da mu to ina ganin cewa ya kamata mun ɗauki junanmu uzuri da yawa idan Allah ya dauka kaka abinda baka tunani ma za a gaya maka
1: sai da duk da wannan rigar kariya da Alhaji Kabiru BBC da lake sanyawa Malam Abba Anwar ba ta hana masu sukar lamirin bashi muqamin ci gaba da sukar sa ba domin dai a wannan rana awwalu bala makwarare ne ya shigo yana dorawa ga kalubalen da suke yi masa
12: Abba Anwar din nan fa shine tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi masa press secretary ba irin alfarma da taimako wanda Ganduje bai mai ba amma muna rasa gwamnati ya dauko waya ya dinga rubuce akan baba Dr. Abdullahi Umar Ganduje wallahi mutanen Kano sai da suke mamari suka ce anya wannan Abba Anwar ne haka ya dinga rubuce akan Murtala Salan Garo yau shine ya lallabo yake son Murtala ya dau press secretary ya bashi gani yake kamar ba a kallon sa abinda muke ga deputy gwamna magoya bayan ka hankalin su ya tashi kuma idan mai girma deputy gwamna ya so wannan mukamin abin da yawa mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi zai ma
13: kuma ku me na ku a cikin wannan tunda shi da shi za su yi aiki idan ma wannan magana ta tabbata akwai kanshin gaske
12: abas ai mu ne magoya bayan Murtala Salan Garo mu ne magoya bayan baba Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba za mu yadda aiki tsoro kwarkwata ba kuma zargi yayi yawa Abba Anwar din nan a lokacin

0: Mostly one Gary Mix with Sneaker Cairo and Koika Jadinka. Gary Mix.
1: Ni ta ce 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Mita 97.3 kan zangon FM Rahma Radio kafsarar wannan tala daga sashin namu na cinki da kasuwanci inda aka saurare maimaicin shirin harshenka alƙalangatar da Abbasalisu Surin Dinki shirin da kan baiwa yin siyasa daga jami'i daban-daban damar tafa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulkin demokradiya batar da saki ko mutuncin wani ba wanda ya kawo ya da shirshirin namu yake nuni da cewa karfitar da rabi saura wato karfitar da rabin daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu na labarai da alamar yau da kullum inda zamu kawo muku maimaicin shirin karkar kunnuwa ku sha labari tare da Rabi Usudu Tukura shirin da kan saka yalon ku da sako da mun kama ku labarai daban-daban na fadakarwa ilmantarwa azantarwa ban tausayi ban ta ajibi ban sha'i da fatan dai za yi sauraro lafiya
3: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a jiyar da asibitin kwararru na Murtala Muhammad wani likita bangaren yara ƴan kuna yace ba zai ci gaba da duba majinyata ba har sai an fito masa da gundumemiyar wayar sa ta salula da aka sace
4: to akwai likita da yake aiki ya duba wayar sa bai gani ba sai ya ce to kowane sai ya hada mai 3,500
5: to da aka dauka sai suka ce ba za su yi mana treatment ba sai an ga wayar nan
4: duk wanda ya ka yaro yake jiya sa a ciki sai da ya bada kudi 3,500
3: sannan za a je da dattawa da malamai da kuma matasa a garin Jaba dake a yankin karamar hukumar Fage suka roki masarautar Kano da ta yi wa Allah da annabin sa da nada musu dagacin da baya shaye-shayen kayan maye
6: mun wanda ke so dan asali Habibu shine mai ilimi
7: haka yake
6: sannan ko baya shan giya baya shan taba baya cin komai
7: haka yake
6: cin ne lafiyayyen mutum
3: haka kuma za a jiyar da tatar baki akan wankin takalmi ta sanya wani shoshaina ya kashe wani matashi a gama
6: shoshaina ne ma da mai gidansa takalma suka bashi ya wanke musu shi da abokansa shi na ji ma za takalmansa akan wannan tatar bakin da ya ta wanke ta takalmin ne haka kawai
3: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da matsarabar nishadin mahajjaci tukur ES tukur
8: to sai kaga dattawa sun fito sun shiga rana sai ga kuma an jima sun koma a ce malam me faru ce wallahi shanya kan mu wallahi shanya kan su
3: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
9: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
10: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
9: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
10: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store
9: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
10: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
9: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
10: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
9: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
10: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0800 364 0485 ko 0800 872 5200
9: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store

0: ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ga ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai kitifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: an gode amarya ku saku sai mai gida da mace
3: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023045467 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a don haka a halin yanzu a fara da azantin nan na ba a bori da sanyin jiki inda kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya sha alwashin raba jihar Kano da fadace-fadacen daba da kuma shaye-shayen kayan maye ga dai rahoton da Nura Dahiru ya kasai ya hada mana akan hakan
4: matsalar tsaro shaye-shayen miyagun kwayoyi da ayyukan daba na ci gaba da zama babban kalubale ga al'umma kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana aniyarsa ta ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli a jihar Ya ce rundunar 'yan sanda za ta yi aiki ba tare da gajiyawa ba domin tabbatar da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'umma.
5: Aikin tsaro ba nan bane mu kadai, ba mu yi mu kadai sai da jama'a. To ta yaya za a samu jama'a ta shugabannin su da iyayen kasa?
4: Ya jaddada cewa yaki da laifuka ba aiki ne na 'yan sanda kadai ba, don haka ya yi kira ga al'umma da su bawa jami'an tsaro cikakken haɗin kai ta hanyar bayar da sahihan bayanai. Na masu aikata laifuka ga rundunar domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Ƙarshen rahoton kenan, Nura Dahiru ya kasai.
3: To a nan gaba kaɗan a rahoton gane min hanya za a jiyar da kallo ya koma sama a asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad inda wani likita a ɓangaren yara 'yan ƙuna ya ce ba zai ci gaba da duba majinyata ba har sai an fito masa da gundumemiyar wayarsa ta salula da aka sace. A don haka kafin jinyar da ofishin kula da tsaro na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad suka fara tattara kuɗaɗe daga hannun majinyata naira 3,500 kowannensu domin haɗa kuɗin wayar salular likitan. Muleka Brigade Gama A tsohuwar kasuwa inda rikici akan wankin takalmi yayi sanadin aikata kisan gilla ga wani matashi Ahmad Hassan da aka fi sani da suna Amir a cewar shedin gani da ido cacar baki ce ta barke akan wankin takalmi a tsakanin marigayi Ahmad dan shekara 18 da kuma wani shoshaina mai wankin takalmi mai suna Haruna Abubakar Malam Hassan Abdullahi shine mahaifin Ahmad Hassan da aka fi sani da suna Amir a Gama.
6: Haka kawai wai akan wankin takalmi. Wai shi shushana ne ma yaran. Shi kuma takalmin ma ba na yaran bane, abokan shi ɗan nawa sune suka bashi wanke masa. To da aka samu aka si ko bai si masa yadda yake so bane, suka zo suke faɗa suke cewa mai isa ba za su yadda ba. To wai shi kawai ni abin da ya faɗa, don yaran a gaba na aka fito da shi a police station ya faɗa. Lokacin da yake faɗan ma maganganun kwata-kwata a cikin yaran da yace sun zo su faɗa, ban ji ya kama su na ɗan nawa ba. Ya kama su na waɗansu yara daban wanda suke tare. Yace sun zo sun ce wai sun dake shi ne. To shi kuma shi da kansa yace sai ya shiga, aka tambaye ina ya samu wukar, na ga wukar zabgagge wuka. Yace ina ya samu wukar, sai yace wai a soren gidansa ya ɗauka. Yace haka kawai yaron ya juya ya tafi kawai caka masa ita. Ni dai tun da na zo daman na zo na tattara mutane a ofar gida na tafiye na tafi asibiti. Ina zuwa tun da na gyara na a kwance cikin jini, dama a can ma jini ya zuba ya zuba da kar aka ɗauko shi aka kashi asibiti.
3: Mahaifin matashi Amir ya yi kira ga kwamishinan 'yan sandan jihar Kano da kuma ɓangaren shari'a na jihar Kano da su yi wa Allah da annabi bun sa su yi adalci tare da barin doka ta yi aikinta.
6: Abin da ke bukata shari'a ta yi hukunci gwargwadon abin da ya yi masa shine babu zalunci. Ina fatan dukkan wani mahukunta wanda ke da haƙƙi tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa wani ciyama zuwa duk sarki zuwa duk wanda yake da haƙƙi akan wannan doka, ni dai a tabbatar da doka abin da ya yi a yi masa, a tabbatar masa da hukunci. Ba maganar yafiya, ba maganar wani abu. hukuncin da Allah ya ce wanda ya kashe aka kashe shi ni shine kawai abin da yake bukata
7: wasu sida suna cewa ko tacar baki ne musu ne akan kwallon kafa
6: sam baba maganar ba maganar wankin takalmi ne shi yalo an ce shushe yana nema
7: shi wanda ake zargi abun
6: yayi abun ba shushe yana nema da mai gidansa takalma suka bashi ya wanke musu shi da abokansa shi ina jin ba takalmansa shi ne bai musu daidai ba suka ce shi yalo bakin sa yake fada ni a gaba na
3: Usman Yusuf Gawuna wani dattijo ne a yankin Gama ya ce akwai bukatar mahukunta su farka daga bacci wajen toshe hanyoyin da kayan maye suke shigowa jihar Kano domin a ce warsa gazayin hakan tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba
8: mahukunta sun tafi sun kyale al'umma kuma wannan abin su ma zai zo zai iya zuwa kansu domin kwaya ce ake shigo da ita garin nan ta rashin hankali kwaya ce kawai an bari babu bincike babu adalci ba a bibiyar al'amarin yara sun lalace zai ga uwa da uba wallahi yanzu da ɗan uwa mafasan yaro yana shan kwaya ba tunda yawanci ba abu ne wanda yake hudawa kamar ganye ba mutum yana shan babbar kwaya amma ba a sani ba sai ya aikata laifin tukunna da kansa ma wani zaka je yana kuka yana cewa wallahi kwaya ya sha bai ma san yayi ba so wannan muna kira ga matasa cewa wannan harka ta shaye-shaye miyagun kwayoyi ba abu ne wanda zai bada dani ido ba su ma kuma mahukunta ya kamata su tsaya domin matasa su ne al'umma idan ya zama cewa matasa sun lalace an shiga irin wannan yanayi ai kasa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
3: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar yan sanda a jihar Kano ya tabbatar da cewa suna ci gaba da gudanar da bincike akan wanda ake zargi da wannan aika-aika a sashen binciken manyan laifuffuka na CID da ke a Banfai To kafin a ji ko ya dace a sake gina sabon asibiti mai kama da asibitin kwararru na Murtala Muhammad a nan Kano ne ko kuwa na ga Muleka Jaba dake a yankin karamar hukumar Fage yadda dattawa da matasa maza da mata suka yi da fifi a Jaba kenan tare da kokawa da yadda suka ce hakimin Fage yake sanya nada musu dagacin da ba shi suke so ba Abdulhamid Mahmud Jaba wani dattijo ne da ake girmamawa a yankin na Jaba
9: wannan zaben dagaci da aka yi a garin Jaba mun zo ne mai korafi ga mai martaba sarki bisa kaucewa wasu ka'idoji na dokan masarauta da aka yi a wajen wannan shawara kaucewa doka ta farko da aka yi shine a ka'idar masarauta duk lokacin da za a fitar da zabe na dagaci sai an je an yi gwaji na NDLEA to sai da aka shiga gurin zabe alhamdulillah mai girma hakimi cikin adalcinsa hakimin Fage cikin adalcinsa mai girma hakimi ya tambaya an je an yi gwaji amma daga cikin wakilansa wanda suke a office dinsa suka ce an je an yi wa mutum daya kuma ba a yi masa ba wanda mu muna ganin wannan karya doka ne saba dokan masarauta ne dan haka muke korafi akan mai martaba sarki da masarauta su duba a gyara wannan al'amari abu na biyu da muke korafi akan sa
10: gaskiya ne
9: abu na biyu da muke korafi akan sa shine mai girma hakimi yayi umarni cewa a ƙara da dattawan gari a cikin masu zabe
10: ba
9: a ƙara
10: ba
9: a ƙara da dattawa a cikin masu zabe amma wakilan mai girma hakimi suka yi mursisi sai da ya tambaya bisa adalcin mai girma hakimi a gaban mutane ya tambaya ina dattawan gari aka ce mai babu yace me yasa ba ƙara ba babu to shi yasa muke amfani da wannan damar muke kira ga masarautar Kano da mai martaba sarki cikin adalcin sa mai martaba sarki da ya duba ya mana adalci bisa wannan zalunci da aka yi mana mun san mai martaba sarki adali ne mutukar ji kuka baya bari
7: amma misali lokacin da shi hakimi yake tambayar an ji an yi gwaji aka ce ba ai ba yake tambayar ina dattawa aka ce ba a sa ba me yasa ba ku daga murya a lokacin a magana
9: eh ai daga an yi magana sai su yi mutane tsawa ba sa bari ayi korafi a cikin gurin suna amfani da jami'an tsaron gurin sun yi amfani da jami'an tsaron gurin da ka daga hannu zaka yi magana za a ce ka zauna ba za su baka dama ka yi magana ba
3: dattawa da malamai da kuma yan kasuwa a Jaba sun roki masarautar Kano a bisa jagorancin mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu da su yi wa Allah da annabinsa a tabbatar da adalci a nada musu Habibu mai gari lawan
9: shi arma da ake magana cewar shi ya nasara shi aka ce an yi wa gwaji akwai kuma Habibu mai gari lawan wanda shi kuma shine ba a yi wa gwajin ba wanda mu muna ganin wannan saba wa dokan masarauta ne kamar yadda yake a ka'ida shi yasa muke kira ga mai martaba sarki da a duba wannan al'amari kuma muna godiya ga mai girma hakimi bisa adalcin da ya yi mana wajen yin iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa an yi gaskiya to amma daga wasu daga cikin wakilansa suka saba ka'ida shi yasa muke kira ga masarauta da a duba wannan al'amarin ai mana adalci a bincika ai mana adalci
7: misali an yi nadin yanzu ko ba ai ba
9: ba ai nadi ba kawai dai zabe akai amma ba ai nadi ba kuma ba a sanar da mu lokacin da za a yi nadin ba muna dai saurare mu ji lokacin da mai girma hakimi zai yi umarni da a je ai nadi
3: malam Abubakar Sani, wani alaramma ne mai almajirai a Jaba, ya roƙi hakimin fage Malam Ado Kurawa da yi wa Allah da annabinsa ya tabbatar da adalci, a naɗa musu wanda baya shaye-shayen kayan maye a saboda makomar ƴaƴansu a nan gaba.
11: Wannan zabe da aka yi bai gamsar da mu ba, domin ba a bamu wanda ya kamata ba.
12: Gaskiya ne,
13: haka ne,
11: muke kai korafin mu ga mai martaba sarki. Mun wanda muke so dan asali Habibu shine mai ilimi, wanda yake makaranta ce da shi yake koyawa yaranmu karatun Alkur'ani, sannan ko malami ne na asibiti,
13: haka yake,
11: sannan ko baya shan giya, baya shan taba, baya cin komai,
13: haka yake,
11: mutum ne lafiyayyen mutum. Amma yau an samu wasu baki wanda ba ƴan asali ba,
13: gaskiya ne,
11: sun yo sun cin higa ciki, sun yi dumu-dumu, so suke sai sun cusa mana,
13: kaga muna ga dama ta bace gaba daya,
11: sai sun cusa mana wanda yake ba zai iya fitar da mu ba.
12: Me ilimi muke so,
11: domin mu nan shugaban da muke so shine zai zama shugaban mu, ya zama shugaban ƴaƴanmu, ya zama shugaban jikokin mu. Mu mai ilimi muke so, ba ma san mutumin da ba shi da ilimi. Yanzu Jaba ta riga ta ci gaba, za mu iya kiran Jaba karaman Najeriya, saboda haka muke son ko daga ina ka zo, ko da wanne yare ka zo, ka zo gaban dagacin mu, wakilin mu, yi magana da kai da kowanne yare.
3: To a ɗazu ne dai dattawa da malamai da ƴan kasuwa da matasa na garin Jaba suka je fadar mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu, tare da ƙara shigar da kokensu. Abin jira a gani dai shine ko za a sake gwajin shaye-shayen kayan maye a tsakanin ƴan takarar ne ko kuwa, hakanan ko za a sanya dattawan Jaba a cikin masu zabar dagacin ne ko kuwa. Waɗannan dai duka suna cikin umarnin da aka ce hakimin fage ya bayar, amma kuma waɗanda aka ɗora wa nauyin aiwatarwa aka ce ba su yi hakan ba. Masu hikima dai na cewa ai rabon kwaɗo baya taɓa hawa sama.
14: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayyar juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a daga tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuin a wala. Awala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin karkuwar nagarta da kibari, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni, ƴaƴan amare ku guji siyan katifun roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifun awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamma Jefe Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 0810658383 ko kuma 0708875051. A tuna, katifar awala da inganci suka ɗara saura.
15: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
16: Ke dai bari, to kalli wannan.
15: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kaki kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
16: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba ɗaya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
15: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
16: Kin ga suna da atamfofi na kece raini, ga less, Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
15: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
16: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.
17: Labbaik Allahumma labbaik.
18: Alhamdulillah.
12: wallahi gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
17: kai abban mahir wani company ne kake ta yaban sa haka
12: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirye tsarin tafiye-tafiye da karamci
17: ai kuwa na ji ana batun wannan company ne AMT Global Travels a fadin kasar nan
12: shakka babu company ne da ya shahara da burinkasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani umma gatiti ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
17: za ku samu wannan company na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
18: kusa da gidan murtala daura da gidan man NNPC a kanan dabo dan karin bayani a kira 080-36-370-271 ko 080-23-73-71
19: gaskiya na gaji da cikin musulun a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kudi bana da nisa da mu magana nake ta makarantar yara ke shi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a kai su na Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba tsoge ba yi ojori class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka domin mutumin yake ba da aboki tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3611-82 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
3: to madalla To yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya inda asibitin kwararru na Murtala Muhammad kallo ne ya koma sama inda majinyata suka fara tattara kudade naira 3,500 kowannen su domin har hada kudaden sai a wani likita wayar salular sa da yace an sace masa a cikin ɗakin ƴan kuna na yara a cikin dare a asibitin
20: wallahi mu dai mun kawo yara duk gaba ɗayan cikin ɗakin to akwai likita da yake aiki ya duba wayar sa bai gani ba sai ya tara sai ya ce ya nemi waya bai gani ba ya sa a caji ko aya ce bai dauka ba sai ya ce to kowane sai ya hada mai 3,500 sannan zai kula ƴaƴansa har kawowa yanzu din nan ba dan da ya je ya kula idan ka shiga wallahi sai ka yi kuka a ɗakin don tausayi yara kuma akwai wanda ɗanta yana hannu ga Allah sai da ta ba da 1,300 din nan kuma ɗan yara su ta tafi tana kuka ta zo ta huce gaskiya gwamnati ta duba a san ma'aikatan da za a dinga ɗauka masu imani da tausayi
3: akwai waɗanda suka rakaba da kuɗin
20: duk ga su nan muna tare da su
3: ya aka ɗauke wayar
20: wallahi ba mu sani ba
3: kuma nan ɗakin aka ɗauke wayar
20: an ce wai an yi tracking ɗinta an ji ta wai a kofar mata
3: yaushe wata rana ka dauke waitan da yau muna juma'a
20: yau juma'an nan ya ce an daukan mai da safi
3: to su hukumar asibiti me suka ce ni gun
20: yo iya cikin ɗakin ake ta wannan kwama talar ba wanda yayi magana
3: nawa kenan ake so a hada
20: gaskiya bai faɗi adadin ba amma duk wanda yake cikin ɗakin duk wanda ya ka yaro yake jiyarsa a ciki sai da ya bada kuɗi 3,500
3: wasu daga cikin masu kula da majinyata da suka biya kuɗaɗen su sun tabbatar da yadda aka kwashe su zuwa ofishin babban jami'in tsaron asibitin Murtala tare da daukar sunayen su da kuma ba su umarnin kowace daga cikin su ta biya naira 3,500 domin sai wa likita wata wayar ta salula
21: ina ɗakin ƴan tiyata typhoid
3: menene ba
21: likitan ne yake duba mu dutin dare aka dauka to da aka dauka sai suka ce ba za su yi mana treatment ba sai an ga wayan nan ko kuma me biya aka kai mu can bakin gate wajejen ƴan sanda to sai suka ce kawai ba za su yi mana lamuni su dau sunan mu abinda ya faru sai a dada mu to ba a dada mu ba dai har wajejen 11 sai suka ce za mu ba da 3,500 sai a duba mana yara to mun bada ni dai na bada kuma an sawa kanina ne ruwa
3: to so ko nawa kuka ba da 3,500
21: mu duka ɗan ɗakin
3: ko nawa ne a ɗakin
21: gaskiya muna da yawa
3: to misali ya akai wayar ta bata ko ka dauke wayar
21: a ba mu muka dauka ba
3: an ce akwai wayar yaron da ya mutu saboda rashin duba shi
21: eh to gaskiya ni san da ya mutu ba na nan amma dai naga yaron da ya mutu
3: to waye dauke
21: treatment din ba
3: waye dauke wayar
21: yadda dai zance ya zo mana mu ba mu san wanda ya dauka ba amma dai an ce shigowa akai mata ce ko namiji wannan gaskiya ba mu sani ba
3: an yi zargin cewa akwai yaron da ya mutu daga cikin majinyata a saboda rashin samun kulawa a daidai wannan lokaci haka nan a lokacin da aka tafi da iyayen zuwa wurin jami'an tsaro na asibitin akwai yaron da tsautsayi ya sanya shi ya sha ruwa alhalin kuma an kammala yi masa aiki kuma an haramta masa shan ruwa ganin cewa mahaifiyarsa ba ta kusa ya sanya aka ce wannan yaro ya sha ruwa a dan haka ala dole an ce aikin ya lalace sai an sake
21: gaba ɗaya kowa sai da ya fita ya je aka dauki suna sannan muka dawo gurin ƴaƴanmu daga baya kuma aka ce sai min biya 3,500 sannan za a taba ƴaƴanmu
7: waye wannan mataki
21: su ne likitoci ne a ciki suka ce sai min biya kuma min biya sannan suka zo suka fara sa ɗakin ƴan kuna ma wallahi akwai wanda sun kwasi an cire kayan jikin ƴaƴansu an wanke karshe ma ba a sa musu magani ba aka ce a basu sai da aka biya kudin nan sannan kowa aka taba masa dinsa
3: shin ko ya dace likita ko mai kula da marasa lafiya ya ce ba zai duba su ba a saboda zargin an sace masa wayar salula akan haka ne na tuntubi Dr. Mansur Mudi na Goda wato shugaban hukumar kula da asibitoci na jihar Kano inda yace doka bata ce haka ba kana ya hada ni da babban likitan asibitin kwararru na Murtala Muhammad Dr. Hussein Muhammad inda nan take aka fara gudanar da bincike kana aka tabbatar da faruwar wannan al'amari sai dai kuma an gano cewa hukumar asibitin bata da masaniya akan dukkanin matakan da ofishin compound da kuma ofishin kula da tsaro na asibitin Murtala suka dauka na harhaɗa kudade daga majinyata domin biyan kudin wayar salular da aka sace haka nan daga bisani muna cikin asibitin babbar jami'ar da ke kula da sashen yara ƴan kuna ta bada albishir cewa ƴan sanda sun tabko matashin da ake zargi ya shigo asibitin cikin asuba ya kuma sace wannan wayar salula da ma shiga sassa daban-daban na asibitin inda aka ce ya sace abubuwa da dama daga ciki har wannan wayar salula ta wannan likita ko a ce jami'i da ke kula da majinyata na bangaren ƴan kuna na yara na asibitin kwararru na Murtala Muhammad
0: na kula compound na kira coordinator na kira security na ga yamma suka ce ga yadda za a yi ana yi bazan dukunci akan
1: yanzu yanzu kowa mai masa da kudin sa
3: har dai na baro asibitin ana ta kokarin yadda za a mayar da majinyata kudaden su sai dai tambayar da kowa yake yaya za a yi da yaron da aka ce ya rasu har ma mahaifiyarsa ta biya naira 3,500 kana lokacin da naje asibitin tuni ta riga ta fita tana kuka haka nan yaya za a yi da rashin tsaro da asibitin kwararru na Murtala Muhammad yake fama da shi to yanzu kuma sai tsarabar nishadin mahajjaci tukur s tukur
7: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasance da ku a zango na biyu musamman ma a wannan dandali na wato tsarabar mahajjata Alhaji Tukur S Tukur barka da dawowa daga aikin haji
22: Alhamdulillah karfakallahu wa rayi
7: tafaddara aina alhaji
22: kaifa anta wallahi alhamdulillah
7: masha Allah masha
22: Allah rabbul Allah yadda taqabbala minna wa minkum
7: ma masha Allah masha Allah allahumma amin allahumma amin sai da kai wallahi inda ka san balarabi to zo muke ka dan ba mu tsara ba wannan labari za ka dan iya ba mu na zama aikin haji ko wani abu da kaga wanda ya yake nishadi wanda al'umma ya kamata su ji
22: to ka san wani ba fulata ni dan bunkure yayi hakuri in yana ji na shi ma na daki kofa kofa shi ga irin kawai jikin sirin zaga rami rami kisan ce take hurowa sai ya tashi aka ce ya kalla an tambaye shi da riya me faru aka ga daki ya dumame da zafi abokan dakin suka tashi suka ce malame toshe ta ne
7: da me toshe ta
22: da zani
7: bargo isa ita toshe rama
22: isa ga ikana da ita ta kai ta tuka san ka ta kai to shi da ramu eh mallan ga inda ka take na ji na da ni na ji ka san dole ramu shi yake wa da wannan so da aka tambaye shi ba shi ai sai dai haka haka
7: yake
22: mutum mallan kai ni dakin mu da muka da mutum biyu ba sa so mutum uku sa so haka wannan ya kunna da dare wannan ya tashi ya kashi wannan ya kunna wannan ya kashi
7: haka gargada
22: yau mutum ba wannan ya ce ba sa so wannan to zaka jawo shi mutum
7: to muna godiya tukur ina ga saboda karancin lokaci ne ya kamata mu gintse shirin sai aka ci gaba da kasancewa tare da mu
22: tafaddal
7: bisalam
3: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko yace a dade ana yi sai gaskiya, muna yi muku fatan alkhairi Rahama Radio. Sako daga Ibrahim Damuna mai fiyo wata kofar wambai. Tunda man fetur ya sauko, ya kamata masu adaidaita sahu a rage farashin abin hawa. Sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar wambai. Masu bada taimako, Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Usainu Dogo mai shayi burumburum. Allah ya tona asirin masu safarar kayan maye. Sako daga Salisu dan tukusi garan gamawa. Su kuwa sakonnin Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Adam Yusuf Zanfo sabon karshe jihar Nasarawa da Haruna Ibrahim daga Liman Abaji.

0: cikakken maganin zazzabin malaria dauke da atibi daya da lumefantrine
1: ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shalatin akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shalatin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
2: shalatin ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
3: ita 97.3 a zangon FM Rahma radio
4: Mita 97.3 kan zangon FM Rahma Radio ka sararin wannan tare daga sashen namu na cinike da kasanci inda ka sarar mai ce shirin karkar kunna ku sha labari agogon ya daya shirin namu yana hanuni da cewa karfe 10 daidai kuma lokaci ne da zamu je ga sashen namu da labarai da al'amari da kullum inda zamu kama ku da cikin labaran duniya a risha usun kuma bayan sa ne da misalan karfe 10 da mintuna 5 zamu tattauna da kuma su sauraro akan matsalar shaye-shaye da kuma illolin sa da kuma hanyoyin da za a bi domin magance shi
5: Mai sauraro ga takaitattun labaran tare da ni Amina Abubakar Haye Shugaban kasa Bola Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatin sa na ci gaba da daukar mataki kan dillolin kwayoyi da masu ta'ammali da su a kasar nan shugaban ya bayyana haka ne a jiya Juma'a a Abuja lokacin taron karkare bukukuwa da hukumar NDLEA ta shirya kan ranar yaki da shadaftaucin kwayoyi ta duniya wannan na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun NDLEA Femi Baba Femi ya fitar a jiya Juma'a shugaban Tinubu ya samu wakilcin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na kasa Latifa Femi mai mukamin SAN yayin taron na shekara A cewar sa gwamnatin sa na son samar da yanayi da matasa za su yi rayuwa mai inganci da zai kai su ga tudun mun tsira dalilin da ya sanya suke yakarin matsalar shan kwayoyi hukumar wato shugaban ya kuma ya bada irin ayyukan da jami'an hukumar NDLEA ke yi na kame dillolin kwaya da kuma kwayoyi da ake safar su a cikin da wajen Nigeria a jawabin sa shugaban hukumar NDLEA General Buba Maiwa mai ritaya ya yaba da kokari da kwazan jami'an su wanda ya kai ga kame kwayoyi masu nau'in kilogram million 5.3 da darajar su ta kai naira trillion 1 da biliyan 500 cikin watanni 18 To a can jihar Sokoto kuwa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ce shaye-shayen miyagun kwayoyi ne ke haddasa kusan kashi 80 na matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Aliyu ya ce mafi yawan masu aikata laifuka a jihar ya da 'yan bindiga na amfani da miyagun kwayoyi kafin su aikata ta'addanci. Gwamnan wanda mataimakin sa Idris Muhammad Kobir ya wakilta ya bayyana hakan ne a yayin wani taron lacca da aka shirya domin tunawa da ranar yaƙi da shan miyagun kwayoyi da safarar su. Aliyu ya kuma buƙaci matasa su guji shiga harkar shaye-shaye da safarar miyagun kwayoyi domin samar da damar zama shugabanni da fitattun mutane a nan gaba. Ya ce gwamnatin jihar ta kafa ofishin babban mataki wato mataimaki na musamman kan dakile shaye-shayen miyagun kwayoyi domin jagorantar shaye-shayen wayar da kan jama'a anan kuma shugaban kasa Bola Tinubu ya amince da kafa hukumar fasahar lafiya da bayanai ta kasa tare da nada Dr. Obia Dugwe a matsayin shugaban farko na sabuwar hukumar hakan na kunshin cikin wata sanarwa da mai bada shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai da dabaru bayo naniga ya wallafa a shafin sa na X ranar Juma'a sanarwar ta bayyana cewa sabuwar hukumar za ta kasance karkashin ofishin minista lafiya da jin dadin al'umma Professor Muhammad Ali Fett A cewar fadar shugaban kasa hukumar za ta kasance cibiyar da za ta nada wato hada kai wajen tsara daidaiton tsarin fasahar lafiya ta zamani a Nigeria sai dai an bayyana cewa hukumar ba za ta kwace ayyukan hukumomin lafiya na gwamnatin tarayya da ake da su ba illa dai za ta nada wato hada kai da su domin kara inganta ayyukan su Kafin wannan nadin Dr. Obia Dugwe shine shugaban hukumar da ke kula da harkokin ci gaba da binciken magunguna ya jagoranci ayyuka da dama da suka shafi binciken kimiyya fasahar kere-kere amfani da fasahar AI da kuma wasu fasahohin zamani haka kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsari da ya taimaka na Nigeria samun talafin tarayyar Turai na euro miliyan 18 domin bunƙasa binciken kimiyya To iyakar takaitaccen labarin kenan kuka saurara sai kuma ku tarara mu da misalin karfe 12 na rana domin jin cikakkun sa a cikin harshen Hausa ne Amina Abubakar Hai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma
3: ta 97.3 a zangon FM rahama radio

0: Mita 97 da 3 uku kan sangwin FM masauraran mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkam da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka, fatan dai ku yana cikin ƙoshin lafiya. Da fatan dai kuma za a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Masauraro a dai yau za mu tattauna kan wani batu wanda ba samun abane a gare ku, amma daidai wanje ana magana akan sare yanzu ana ci gaba da zama daya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar al'ummar mu gabaki daya. Batu ne dai da ya shafi iyaye, matasa, malamai, shugabanni, kuma mun tsaro, makarantu, cibiyoyin lafiya da ma duk wani dan kasa baki daya. Batu ne da yake lalata rayuwa, kuma yake rugwaza iyalai, yana jefa matasa cikin aikata laifuka, kuma yana hana kasa samun ci gaba. Wannan batu dai shine yawan shaye-shayen miyagun kwayoyi da ake yi. Inda za suna na Fatima Kabir albarka, sai kuma ina tare da abokan aiki
1: da Amina Abubakar Haye.
0: To masu sauraro, idan muka bayyi shekaru 10 ko 20 da suka gabata, za mu ga cewa matsalar shaye-shaye ba ta kai da take a yau ba. A yanzu ko kusan babu unguwa da za a shiga ba tare da jin labarin wani matashi da ya fada cikin wannan annoba ba. Hakan yake tabbatar da cewa shaye-shaye ya shiga lungu da sako, sannan kuma yana barazana ga tarbiyyar al'umma gabaki daya. Akwai iyayen da suke kwana cikin damuwa saboda ɗansu ya kamu da shaye-shaye. Akwai mata da suka rasa mazajen saboda wannan matsala. Akwai yaran da suka rasa kula saboda iyayensu sun fada cikin shaye-shaye. Baya ga haka, akwai matasa masu hazaka da suka lalata makomarsu saboda fara gudu wani abu da suka dauka wasa ne. Wani lokacin mutum yana fara ne saboda son kwaikwayo, wasu saboda matsin rayuwa, wasu kuma saboda abokai, yayin da wasu kuma saboda suna ganin shaye-shaye wata hanya ce ta mantawa da damuwa. Amma abin da kai ce shine abin da aka fara da wasa sau da yawa yana karewa ne cikin nadama. A gefe guda za mu fara da Hafsatu Lawan Shiga. Zaki ga cewa yawancin unguwanni idan muka yi la'akari zaki ga da wuya ki ce unguwa kiga babu irin wannan ko sansani ko mu ce inda mutane suke taruwa domin wannan halayya ta shaye-shaye. Abinda zai kara baki mamaki sai kiga yaron da kike kallo a da cikin mutunci da kuma zaki ga yana da kunya da yakana, amma sai kiga rana daya ya canja wannan rayuwa tashi ya koma ta shaye-shaye. Kike kallon irin waɗannan abubuwa?
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum, a tare da wani biyu. Yawanci zaki ga gaskiya zan iya cewa irin abin da yake kara janyowa kiga yara kananu suna kara kamuwa da harkar shaye-shaye, zan iya cewa har da laifin iyaye da kuma wanda suke zama a unguwanni. Abin da yasa nace miki har da laifin iyaye, yawanci zaki ga a zamanin da idan kika ga dan wannan yana yin abin da ba daidai ba, sai ki masa fada, ki masa nasiha, kuma ba tare da iyayensa sun ja haushi ba. Amma yau an wayi gari, idan kika ga dan wannan yana abu na rashin wanda bai kamata ba, ba za ki gyara shi ba. Yau idan kika fito kika ga dan wannan yana shaye-shaye, ba ki ja shi a cikin masa nasiha ba, da irin yadda ake hantarar yara, to gobe za ki ga a hankali a hankali ya kuma janyo wani. Kamar misali yaran da za ki ga irin yawanci farkon fara yi din nan, irin ba a jinsu a jiki sai dai gurin wanda suka je kowa ya hantare su. To gobe in dai misali a unguwa ne za ki ga suna jawo abokanansu, yau idan ɗanka bai fada ba ɗan ɗan uwanka zai fada. Amma da za a ce za a ringa jinsu a jiki a nemi su nasiya. Kuma yawanci yara idan aka bar su a sake a unguwa irin haka suna ganin manya suna yi, tunda yanzu abin da zai baki mamaki ɗan ƙananun yara fa. In kananun yara wallahi wanda ba sa ba ki taba zaton cewa suna shaye-shayen nan ba. Din akwai wata a nan unguwar mu sheka ne na je wucewa, sai na ga wani yaro kamar fa almajiri normal in fada miki da roba almajirai, sai ga wasu zuwa a daidaita sau, aka kira shi dan malam. Wallahi abin da zai baki mamaki a shi a cikin robar nan da yake bara, wallahi kayan shaye-shaye yake siyarwa. Shi wannan yare kina ganin cikin ga almajiri ne, wallahi robar ce ta irin ta almajiri da zarin yana rata ya tawuya, wallahi sai abin ya tayar miki da hankali.
0: Kuma duka irin wannan kina ganin kamar turo su ake saboda ba lalle jami'ai ya
2: ga an ce almajiri ya zo
0: wannan bangare ba,
2: naga an bashi kuɗi kawai ya juya ya juya yana ta kalla yana ta fakan ido. Mun faɗa miki yana budewa, sai ga irin wannan abin shaye-shayen nan na cikin abin
0: nan kadara ake nan nade su
2: kananun yara. Yanzu in kika ga sun yi rukuni, to ba abin da suke siyarwa, sai ba abin da suke sha sai kayan mai. Abin da zai kara baki mamaki kuma ya daure miki kai.
0: wanda yanzu ya tashi ma da zaki ga mutun sai ya malaki hankalin shi sai kiga
2: yara kana yau a zamanin da amma yanzu abin kananun yara fa wani yaron da bai wuce shekara 12 ba wai sai kiga yana shaye shaye sannan kuma in dai zaki ga irin yara sun yi rukunin nan kamata ya ce manya su kira su ji me yake wakana kuma me suke aikatawa amma sai dai kin kawai irin an ban mutun ai dan gidan wane ne ni ba ruwa na da shi Allah ya shirya amma ba za a dan jashi a jiki ai masa nasiha ba shi kuma nan gaba yana fada abokai di abin nan din danka yau ana jin shi gobe ana jin shi sai kiga gobe ya fada ni dai gaskiya gani na ya kamata a ce manya suna shiga irin cikin wannan lamarin musamman a unguwanni shin abin da zan yi shi
0: za ki ga irin wannan abubuwa abin da zai kara baki takeici sai kiga kamar yanda kika yi bayani idan muka dan yi shari kadan akai idan aka ce abin da Hausa suke magana akai su ce idan jifa ya tsallake kai na ya fada
2: yauwa ya fada kan kowa
0: idan kuma ba a dauki mataki da wuri ba suna ganin cewa ya tsallake idan ya ji dawo kansu zai dawo
2: sosai
0: saboda da yaron zaki ga kamar ne kika fada a unguwanni ana ganin cewa dan wane ne irin yana shayi sai kiga ana kokarin hantarar yaro gaba daya ba shi da sakewa akan abu
2: sosai
0: dan ka ba mamaki abokin sa ne wani karka kara kulawa ne ba lalle sai ya ji magana ka fita yayi waye ya fita sai ya kula shi ko kuma in ya ki kula shi shi zai ƙara zuwa a hankali musamman abu da su tayi karfi sai kiga ya ƙara zuwa gurin shi sun ƙara suna jurewa a wannan guri kuma wanda hakan yakan haifar da babbar barazana bari mu je mu dan shakata da wannan wakar kafin mu dawo

0: So masha Allah fatan da mu dan shakata kadan da wannan waka Amina zaki ga idan kika muka yi duba yawancin ungwanni kamar yanda muka ambata a magana ta fasa amma ki a ganin ki me ke janyowa musamman ganin cewa yara kanana a yanzu su ne suke shiga irin wannan matsala ta shaye shaye shin laifin daga yaran ne ko kuma laifin iyaye ne da ba sa tsayawa tsayin daka wurin kula da tarbiyyar yaran su ko kuma duk da haka iyayen suna kokari matsalan na abokai ne da iyaye ba sa duba su waye abokai ne ko kuma abokan ne suke kokari wurin rinjayar yaran su
1: to gaskiya ne dai a gani na wannan duk matsala gaba ɗaya ta ta'allaka da iyaye ne abin da yasa an ce miki ta ta'allaka da iyaye saboda kin ga ita a matsayin uwa nauyi ne da Allah ya bata babban nauyi da ya kamata ki tsaya dole sai kin fayi kokari kin sa wa danki ido akwai uwa da za a kawo mata ma karar dan za a fara kawo mata karar dan a ce mata yaron ki fa ya fara shaye shaye ko wani abun za ta iya kauda kai ko kuma za ta saka masa ido a lokacin ta mai masa magana ko wani abun amma daga lokacin fa shikenan wannan magana an riga an gama ta ba za ta saka ido a kansa ba ba za ta lura da abin da yake yi ba har sai ya zo ya kangare kuma ya fara fin karfinta so da yawa gaskiya za ki ga ana samun matsalar shaye shaye ne na yara da laifin uwa laifin iyaye har ga Allah saboda in kika saka dole danki ya zamana cewa ki saka masa ido da wama yake mu'amala saboda abokai suna matukar tasiri a fannin rayuwar dan a fannin rayuwar yau da kullum ta yaya to suna matukar tasiri to tunda suna wannan tasirin sai ki lura da wanda yake mu'amala da suwa yake mu'amala ke kuma anan ya kamata ki saka ido idan a misali kin ga danki fa kwana biya fara sauyawa yana dabi'a kaza yana kaza to ya kamata ki taka masa birki tun a lokacin ya kamata ki yi magana ki masa magana sannan kuma ki sa masa ido sosai sannan ki dage da addu'a sai ki ga insha Allah komai ya zo da dide amma dai tabbas gaskiya wannan matsalar shaye shaye da yake karuwa hakan nan wallahi matsalar yawanci ya ta'allaka ga iyaye mata saboda da rashin sa idan su wa ƴaƴan nasu shi yasa zaki ga har mutum mai nisa yana shaye shayen har yazo ya kangare wai har yazo ya kangare ma ki wani sa'ilin ma a cikin gidan naki wani zai je ya sha kayan maya
0: sai kiga abin da sai baki mamaki wai a ce
1: uwa bata sani ba
0: ko ya rayuwar danki ta canza ko ne shi kika gani ya kamata a ce kin lura da cewa danki ya sauya
1: sosai ma
0: waɗannan abubuwan da sai ƙara baki mamaki dole sai kin ga ɗa yana killace kanshi shi kadai
1: sosai ma sai kin ga yana zama shi kadai
0: kuma saban da baki tunani ba a damuwa ce take dame shi me ya faru da shi ya aka ya soya duka irin waɗannan mutane ba sa gani wanda ma sarara akwai wata magana da Hausa suke yawan cewa da gaskiya kuma magani idan muka bari matashi ya fada cikin shaye shaye kafin fara magana sau da yawa abin zai fi wahalar gyarawa saboda haka ya kamata mu fara tambayar kanmu me yasa matasa ke shiga wannan hali domin idan mu kan ba mu gano tushen matsalar ba ba za mu iya magance ta yadda ya kamata ba abin lura da shi ne duk wasu masu shaye shaye ba haka aka haife su ba rayuwa ce ta sa suka canza kuma akwai ko rashin aiki
2: kuma wani yaron zaki ga yawanci bai nemi ci ko sha ko ba abin da aka rage shi da shi ga wani kalubale da ake fuskanta daga yaro ya fara shaye shaye sai kiga ya hada kayan sa ya faggare yawanci iyaye mata wani zubin kin gane kafin mutum ya ankara sai kiji an ce yaro an neme shi a rasa shi yasa yanzu yawanci ɗan matasa haka wanda suka dan kai shekara 15 yawanci kika ga sun bata ana cikin su to yanta dai sai kiji kwana ɗaya kwana biyu sai kiji an ce wai suna Lagos
1: tabbas
0: sai kiga an ce sun zama dai mata tara ta irin waɗannan rashin tarbiyya
2: ayin kika je inda ake lodin Lagos sai ti gansu ɗan mutsi mun zanya daga sun fara wannan shaye shayen
0: to bas
2: saboda to bas da wani tunani da ya wuce su baggari daga aboki ɗaya ya ce zai tafi sai kiga gaba ɗaya sun hada an tafi sai kiga an zo ana ta neman yaro kuma wannan ne
0: wani ma abin da zai baki mamaki a gida ma ba san yaro ya tafi ba
2: sosai ai shine zaki ga ana cikiyar yaro daga ƙarshe sai kiga irin yaro tun ma yana boyewa yana sha to in dai fa je tafiya nan ya dawo kawai zaki ga ma ya daina boye
0: ya nuna shi ya dawo
2: kawai shi yanzu shan sa yake yi ba abin da ya dame shi
1: tabbas
0: yawanci zaki ga duk wani yaro da ya taso zaki ga yaro yana da mafariki irin nasarar rayuwa zaki ga wani yana son zama likita wani injiniya wasu malamai wasu suna son zama ƴan kasuwa inda wasu kuma suke zama son zama da wani abu da suke da buri a rayuwa amma a wannan mataki na rayuwa abu daya kan sauye tafiyar su wanda zaki ga wani ya shiga irin abokai marasa kyau wani ya rasa kulawar iyaye wani kuma ya shiga damuwa ba tare da samun wanda zai iya sauraron shi ba wani kuma sai kaga ya fara amfani da wani abu saboda an gaya masa cewa zai kara masa kuzari ko kuma irin a ce ya rage masa damuwa sai kaga daga nan sai abin ya zama jiki ya saba kuma sai kaga har ya gagara dainawa a wannan lokaci wannan masarar wannan yana nuna mana cewa yaki da shaye-shaye ba aikin gwamnati kan ne kadai bane ba a'a aiki ne da ya rataya a wuyan mu ga baki daya wanda iyaye suna da rawar da za su taka su ma kansu malamai suna da rawar da za su takawa a wannan lokaci ga malamai nan akwai rawar da za su taka a kudu shi gurin fadakarwa makarantu da suna da rawar da su taka gurin ilmantar da al'umma da kuma yara a cikin aji da sauran abubuwa domin idan kowa ya ce ba ruwan sa matsalar za ta cigaba da yaduwa wanda kuma abin da ya faru kenan daga lokacin da aka ce kowa ya nuna cewa ba ruwan shi ba dan shi bane ba
2: dole sai wata dabi'a mutamta da mun dawo da ita
1: kuma abin da zai baki
2: dan kowa naka dan kowa naka ne yadda zakai wa danka fada haka zakai wa su kuma iyaye su dinga kauda kai saboda kin sai yanzu ana ninka kaunar da ake da duk san da kake wa danka kana da kawaici akan sa amma yanzu zaki ga mutum baya iya kawaici akan dan sa idan wane yayi masa abu da nufin gyara to kai fa ya bata maka rai musamman in ya bata masa amma a zamanin da zaki ga makoci zai iya hukunta dan makoci wallahi sai dai makoci masa godiya
1: kuma yanzu kin san abin da ma zai baki mamaki saboda tsabagen yanzu yara sun zama ba sa tsoron kowa yaro a gabanka yana kallanka ka yana shaye-shayen su wallahi ba zai buya ba a da idan aka fara shaye-shaye za ki ga kana dan buya kana da wannan har sai ka saba tukunna ka zama ne sai ka fito da kanka ka fito da kanka fili amma yanzu wallahi yaro yana fara shaye-shaye za ki ga ya bayyana kan shi ki zo ki tada shi yana sha ko a jikin sa ni fa na zo wucewa da na zo wucewa sai naga wani yaro yana shaye-shaye da naga shi yana shaye-shaye a'a sai na kalle shi ya ki kautarwa ya ki ma boye ta ko wani abin abin sai bani mamaki sai kuma na san shi ya san ni tun ana kananu sai ta ne to ikon Allah shi kawai an yi abin sai bani mamaki nace zishe nan shaye-shaye ma ya zama ruwan daren da cewa idan an ganka ma baka buya
0: ba
1: abu ne na wayewa kenan ma
0: wayewa yanzu ya zama saboda irin wannan abubuwan aikin ga yakan sa musu kamar kunya da mutun yake da ita yakan cire mishi tarbiyyar
2: kuma da zaki ga masu shashaye ma irin kunya ce da su da
1: eh tana da kunya
2: amma wallahi wanda na gani ana koya masa shashaye nan fa yana yi in aka bashi yadda sai yayi tari kamar ransa zai fita
0: amma ba sai ya kara dawo
2: a haka yana kara sha yana kara sha
0: haka
2: da kuma nabi ya zama normal shi ma ya zama babban kai
1: baya buya ya daina buya lokacin
0: ya daina lokacin
1: da farkon farawa sai suna farawa sai suna dan boye kansu amma yanzu ne yanzu ma gaba ɗaya sun daina wannan boye kan nasu ne yanzu
0: ko abin da zai tsara baki mamaki idan mutum ɗaya fara shaye-shaye zaki ga iyalansa suka shiga wahala al'umma ita kanta tana shan wahala tattalin arziki yana shan wahala sannan kuma shi kan tsaron yana shan wahala saboda haka idan muna magana akan shaye-shaye muna magana ne akan makomar al'umma baki ɗaya idan har yanzu kuna tare da mu muna cigaba da tattauna wani batu da ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye wato matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi wanda zaki ga masu sauraro idan muka yi duba ba za a iya bada amsa ɗaya ta ga wannan tambaya ba domin dalilai suna da yawa kuma suna bambanta daga mutum zuwa mutum wanda ke wani zai ce miki tasirin abokai sosai abinda da yawa zaki ga in kike lura Amina kiga cewa mutum ya tashi baki amsa zai ce miki abokai wanda wasa sun ce aboki zama to wato abokin tafiya ne wannan karin magana tana nuna cewa mutumin da kake yawan hulɗa da shi yana iya tasiri sosai a cikin rayuwarka zaki ga akwai matasa da basu taba tunani shaye-shaye ba amma saboda sun shiga kawancin da ba daidai ba sai kiga a ringa gaya musu ka gwada mana sau daya kawai kamar
1: yadda zata ma kauda maka da damuwa
0: ba komai bane ba irin waɗannan kalmomi ha ba kai namiji ne zaki ga daga wannan gwaji guda daya wasu suke shiga cikin wani yanayin da baki ɗaya sukan kagara fita abinda aka fara da wasa yana iya zama abin da zai iya lallata rayuwa ga baki ɗaya zaki ga irin waɗannan abubuwa suna matukar illa da tasiri ga dan adam
1: kuma babban illan da shaye-shaye mana ma abin takaitin wai hadda mata
0: yanzu
1: babban illar da shaye-shaye kenan yayi a duniyar nan baki daya wai hadda mata za ta ga mata tana shaye-shaye ko a jikinta ta zage sai shaye-shayen take da tamaka kwayoyi
0: sosai haka suke a yanzu kuma duk da kamar yanda kuka faɗa iyaye su ne makarantar farko ta yaro wanda yaro yana koyan halaye daga gida kafin ya je makaranta ko ya shiga cikin al'umma ma ga baki daya amma saboda yin sauye-sauye na rayuwa wasu iyaye suna fita da safe su dawo zaki ga da daddare wasu kuma sun shagaltu da neman abin duniya har ba ki ga ba su da lokacin tattaunawa da 'ya'yansu
3: wasan musan ma su waye abokan yaran su ba da yawa zaki ga idan yaro ya fito iyaye ba san waye da waye magana ba waye yayi hulɗa da shi ina yaran shi yake zuwa abinda yaro yake yi a cikin waya ma iyaye ba sani ba lokacin da yaro yake da gida duk ba su san waɗannan abubuwa to zaki ga irin wannan yanayi yaro yana iya shiga cikin matsala ba tare da iyayensa sun sani ba sai dai yana da muhimmanci mu guji dora laifi ga baki da kan iyaye wanda zaki ga akwai iyaye masu kokari sosai amma har yanzu wasu daga cikin iyaye tabbas sukan fada cikin irin wannan hali saboda dalilai na waje don haka ni a gari na magance matsalar na buƙatar haɗin kan iyali da kuma ita kanta al'umma gabaki ɗaya to daga lokacin nan fa kamar yana halaran mu na ga ƙarfe wato 10:30 saura mun jina ku kuma da misalin ƙarfe 10:30 muna da shiri na musamman da zamu gabatar a didore lokaci Amina ai sallama da masu sauraro
1: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah
3: to sauraron mu duka anan muka kammala tattaunawa fatan dai abinda muka fada za a yi ruwa da shi sannan kuma al'umma duka muna da rawar da za mu taka kuma mu ne kashin bayan gina al'umma gabaki ɗaya idan muka hada hannu muka gyara tabbas za a samu al'umma ta gari mu daina kallon wannan ba namu bane ko a ce idan jifa ya tsallake kanka zai iya fada kan kuwa a'a mu dunkule hannu guda mu zauna cikin zama na gaskiya da amana idan ɗaya ba daidai ba a gyara mishi hakan zai sa al'ummar mu gabaki ɗaya ta gyaru domin kokarin da kake ganin cewa kai naka baya yi zaka killace shi to a irin wannan yanayi ne yake sawa shi kuma dan naka kana daga gefe ba tare da ka sani ba ya fada cikin wannan yanayi Allah ya ba mu dacewa amin amana dan hukumar gudanar da wata gidan rediyo da mafarin cikin al'umma sunana Fatima Kabiru Bariyaka sai da ɗan abokin aiki Hafsat Lawal Sheka da Amina Abubakar Hayya nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rahman Radio Farin Cikin Al'umma jama'a bissalam
4: Rahman Radio 93.3 FM

tace labarin namu na wanda rana za ku ji cewa dilolin kwaya da masu sha za su dandana kudin su a wurin gwamnati. Dida kudaden Najeriya ke son mariyan al'umma na cikin matsin rayuwa. A gefe guda dai Sister Winky tare da sakin wani mutum da yake zurga da alaka da Boko Haram. Daga sassan duniya kuwa Donald Trump ya surge ran da kare yarjejeniyar tsagaita wuta waɗannan harma da karamin su sababbin labarin suna ne tafi ku biyo mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan rana ta sabar sanin mu da sake kusanci da ku. Tace shin labari da rutuni daga nan gidan Radio Rama French ya luma wanda a yau muke sha biga watan almaharram na shekara ta 1448 bayan jarfin halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma yi daidai da 27 ga watan Yuni na shekara ta 2026. Kanin labarin yanzu da fari yanzu kuma sai a kira sama domin jin cikakkun su da ke riki tare da ni Fatima Kabiru labarin ya kasai. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatin sa ne cigaba da daukar mataki kan dilolin kwayi da masu ta'ammali da su a ƙasar nan. Shugaban ƙasa dai ya bayyana haka ne a jiya Juma'a a Abuja lokacin taron ƙarƙare bukukuwan da hukumar Indiya ta shirya kan ranar yaƙi da sha da fatocin kwayoyi ta duniya. Wannan dai na ushirin cikin wata sanarwa da mai magana da yawon Indiya Femi Baba Femi ya fitar a jiya Juma'a. Shugaba Tinubu ya samu wakilcin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na ƙasa Latifa Bemi mai mukamin sanya yin tare na shekara-shekara. A cewar sa gwamnatin sana son samar da yanayi da matasa za su yi rayuwa mai inganci da zai kai su ga tudunmin tsira, dalilin da ya sanya suke yaƙar matsalar shan kwayoyi. Shugaban ƙasa ya kuma yaba da irin ayyukan da jami'an hukumar Indiya ke yi na kame dilolin kwaya da kuma kwayoyin da aka safara su a ciki da wajen Najeriya. A jawabinsa shugaban hukumar Indiya Jenar Buba Marwa mai ritaya ya yaba da kokarin da kwazon jami'an su wanda ya kai ga kame kwayoyi masu nauyin kilogram miliyan 5.3 da darajar da sakai naira tiliyan 1 da biliyan 500 cikin watanni 18. Anan kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da gafa hukumar fasahar lafiya da bayanai ta ƙasa tare da naɗa Dr. Obi Adugbe a matsayin shugaban farko na sabuwar hukumar. Hakan dai na gunshi ne cikin wata sanarwa da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru bayan wannan kai wallafa a shafin nasa na X a ranar Juma'a. Sanarwar dai ta bayyana cewa sabuwar hukumar za ta kasance ƙarƙashin ofishin ministan lafiya da jin daɗin al'umma Farfesa Muhammad Alfate. A cewar fadar shugaban ƙasa hukumar za ta kasance cibiyar da za ta haɗa kai wajen tsarin daidaitaccen tsarin fasahar lafiya ta zamani a Najeriya. Sai dai an bayyana cewa hukumar ba za ta kwace ayyukan hukumar lafiya na gwamnatin tarayya da ake da su ba, illa dai za ta haɗa kai da su domin ƙara inganta ayyukansu. Kafin wannan haɗin Dr. Obi Adugbe shi ne shugaban hukumar da ke kula da harkokin cigaba da binciken magunguna. Ya jagoranci ayyuka da dama da suka shafi binciken kimiyya, fasahar ƙirƙire, amfani da fasahar AI da kuma wasu fasahohin na zamani. Haka kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsarin da ya taimaka a Najeriya samun talafin tarayyar Turai na euro miliyan 18 domin bunƙasa binciken kimiyya. Shugaban jam'iyyar FRP ta ƙasa Hakim Baba Ahmad ya ce da cewa Najeriya na samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga harkokin tattalin arziki hakan bai sauya rayuwar mafi yawan 'yan ƙasar nan ba. Ya ce talauci na cigaba da ƙaruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Baba Ahmad ya bayyana cewa abin takaici ne da gwamnati ke cigaba da samar da wato sarar da ƙarin kuɗaɗen shiga da bunƙasar tattalin arziki a halali ko miliyoyin 'yan Najeriya na fama da matsananciyar wahalar rayuwa, tsadar kayayyaki, rashin aikin yi da kuma raguwar ƙarin saye. Ya ce a zahiri idan tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa amma rayuwar talaka na ƙara taɓarɓarewa, hakan na nuna cewa akwai matsala a yadda ake tafiyar da tattalin arziki da kuma yadda ake raba albarkatun ƙasa. A cewar sa cigaban tattalin arziki ya kamata ya kasance yana bayyana a rayuwar jama'a ta hanyar samar da ayyukan yi, rage tsadar rayuwa, bunƙasa masana'antu da ƙarfafa kasuwanci. Ya ce idan waɗannan ba su faru ba to alƙalamin da gwamnati ke fitarwa ba za su amfanin talaka ba. Baba Ahmed ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta sake duba manufofin na tattalin arziki tare da mai da hankali kan shirye-shiryen da za su rage talauci, bunƙasa samar da ayyukan yi da tabbatar da cewa duk wani cigaban tattalin arziki na kaiwa kai tsaye ga yin rayuwar al'ummar Najeriya.
Ani labarin ne daban kuwa jami'ar PDP tsagin ta nima turaki ta nuna da makan hukuncin da babbar kotun tarayya dake alkwaje ta yanke kan soke rajistar jami'ar NDC inda ta ce hakan kuma bai ne ga demokradiya a Najeriya. A cikin wata sanarwa da sakataren yada labarin jami'ar Nurko Ini Imobanga Vital PDP ta ce ko da yake tana jirin samun cikakken bayani dangane da hukuncin kotun ta yi Allah wadi da abin da ta kira murƙushe demokradiya a ƙasar nan. Jami'ar ta ce hukuncin ya zo ne bayan 'yan Najeriya da dama sun kashe kudade domin neman makaman siyasa a ƙarƙashin jami'ar ta NDC. PDP ta kuma zargi gwamnatin ƙasar nan ƙarƙashin jami'ar APC da ƙoƙarin daƙushe jami'in adawa gabanin babban zaben shekarar 2027 domin baiwa Tinubu damar sake tsaya takara ba tare da wani ƙalubale ba. Jami'ar ta buƙaci shugabannin NDC su ƙalubalanci hukuncin kotun ɗaukar ƙara tare da kira ga kamitin tarayya da ta daina bin wato daina abin da take yi domin zaman lafiya da kuma tabbatar da ɗorewar demokradiya a ƙasar nan. A can jihar Kaduna kuwa rundunar 'yan sanda a jihar ta sanar da gurfanar da wasu ƙarin mutane 17 da ake zargi da hannu a kisan gayyar da aka yi wa wata mata a unguwar Marban Jos na jihar Kaduna a makon da ya gabata. Wata sanarwar da ta fito daga ofishin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar da SP Mansur Hassan ta ce an gurfanar da waɗanda ake zargin ne yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Sanarwar ta ƙara da cewa bayan kammala binciken farko an gurfanar da wasu mutane 33 da ake zargi da laifin haɗa baki da kuma yin taro ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar ta kuma bayyana cewa mutane 30 da aka kama bayan afuwar lamarin ba a same su da hannun aikata laifin ba kuma an sake su ba tare da wani sharaɗi ba. Rundunar ta sake nana da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin inda ta bayar da tabbacin cewa tana ƙara ƙarfi wajen ganowa da kuma duk wanda ke da hannu ko kuma suka taimaka wajen aikata wannan laifi yadda anan kuma sojojin Najeriya sun kashe akalla 5 daga cikin fitattun jagororin bindigar da suka dabe su kauyuka jihar Kebbi a wani samami da suka kai a jiya Juma'a. Majiyoyin sojojin sun shaida cewa an kashe 'yan bindigar ne lokacin da suke kokarin kai hari kauyen Kangiwa da mai garkuwa da mazauna yankin. Majiyar ta ce sojojin sun kai samaman ne bayan samun sayan bayanan sirri inda suka yi ritabu da maharan kafin daga bisani su yi galaba a kansu. A cewar ta bayan kammala samaman sojojin sun ci gaba da binciken yankin domin tabbatar da cewa ba abin ne na kiyoyi ba. Ta ƙara da cewa wani soja ne rasar ransa ko ya samu rauni a yayin aikin. A cewar ta bayan kammala samaman sojojin sun ci gaba da binciken yankin domin tabbatar da cewa ba abin ne na kiyoyin ba. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalang shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin ta cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na kafafen sada zumunta. A dai bangaren nasarar rundunar sojin ƙasar nan ta bayyana aniyarta na ɗauka tare da horar da ƙarin sababbin sojoji a Najeriya domin inganta tsaro. Rundunar sojojin ta ce za ta ɗauki mutane 28,000 domin ƙara ƙarfin ma'aikata da kuma inganta ayyukan yaƙi da matsalolin tsaro a sassa daban-daban. Babban hasashen sojin ƙasa Lieutenant General Wade Shai Benede ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Abuja gabanin bikin ranar sojojin Najeriya ta shekarar 2020. Ta bakin babban jami'in tsare-tsare da manufofi na rundunar Manjo General Bamidele Alabi Shaibu ya ce an samu wannan ci gaba ne bayan kafa sabon sansanin horar da dakaru a Masiri ita. Ya bayyana cewa sabon sansanin ya zama cibiyar horarwa ta uku da ke shirya matasa masu ƙoshin lafiya domin shiga aikin soja, lambarin da zai taimaka wajen ƙarewar jama'ar rundunar. A cewar sa kafin ma'aikata yana da muhimmanci wato ƙarfin ma'aikata yana da matuƙar muhimmanci kamar kayan aikin yaƙi don haka rundunar ta faɗaɗa tsarin ɗaukar ma'aikata domin tunkarar matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar nan. Ya ƙara da cewa rundunar ta sanar da ƙarin wasu sababbin sassa na aiki tare da sake duba tsarin tura jami'ai domin cike gibin da ake fuskanta. Babban hafsan ya ce rundunar na ƙara ƙarfinta ta hanyar amfani da sababbin kayan aiki fasahohin zamani da kuma haɗin gwiwa da ababen hulɗa domin inganta ayyukan tsaro. Rundunar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta saki wani ɗan kasuwa Bakar Isa bayan ta tabbatar cewa an kama shi bisa kuskure sakamakon zargin da ake masa na alaƙa da ƙungiyar ta Boko Haram. Rahotanni dai sun bayyana cewa jami'an DSS sun kama Isa ne bisa bayanan sirri da suka samu inda suka zarge shi da hannu a ayyukan ta'addanci.
sai dai bayan gudanar da cikakken bincike DSS ta gano cewa zargin ba shi da tushe kuma mutumin ba shi da wata alaka da kungiyar Boko Haram ko wani aikin da ya shafi ta'addanci bayan tabbatar da kuskuren DSS ta sallame shi ba tare da wani sharadi ba sannan ta ba shi riya na naira miliyan 10 domin rage radadin abin da ya fuskanta na tsare shi bisa kuskure Lawyer Isa ya bada matakin da rundunar ta yasa su dauka na amincewa da kuskuren da aka yi tare da PND yayina mai cewa haka na nuna cewa ana iya gyara kurakurai idan suka faru sai dai ya kira ga kuma mun tsaro da su rika tabbatar da ingancin bayanan sirri kafin kama mutane domin kare martabar ƴan ƙasa da kuma kaucewa tauye masu waƙoƙin su Lamarin da ya jawo hankalin jama'a inda masana harkokin shari'a da masu fafutukar kada yakin dan adam suka ce matakin da DSS ta dauka abin yabawa ne duk da haka sun buƙaci kuma mun tsaro su ƙara taka tsantsan wajen gudanar da bincike kafin kama mutane da mun gujewa kama wanda ba su ji ba kuma ba su gani ba wannan lamari na nuni da cewa duk da muhimmancin yaki da ta'addanci ya zama wajibi hukumomin tsaro su daidaita ayyukansu da mutunta hakkin dan adam bin doka da kowane lokaci to labarai da rotunin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma mai dashin shirin nata kan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da gidan masauni yana bayan dogon binki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya sa kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu dake www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta iska da da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da Karama Radio da kuma TV. Adaka ce mu nan gaba kadan muna dawowa labarin za su dora.

0: To madalla barka mu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora Gwamnatin Kano ta yaba wa al'umma masonan gari sabon gari bisa kokari da hadin kan da suke da shi na ka karshen sharra a cikin unguwanni Kwamishinan ma'aikatar muhalli da kula da sauyin yanayi Dr. Dahir Mashim ne bayyana kan tsabakin babban sakatare na ma'aikatar muhalli Alhaji Mustafa Nuruddin Muhammad a yin zagayen wuraren don tabbatar da tsaftar muhalli na karshen wata
1: ga sabon gari sun fito suna share muhallin su kuma abun akwai abun ban sha'awa saboda sun fito da karfin su kuma suna da kayan aikin su kuma suna kwashe shara wanda yake muke kira ga kungiyoyin cikin unguwanni da Allah kowa ya fito ya wannan ba gwamnati hadin kai kuma a share kowa ya share muhallin sa kullun yawanci mutane ba sa son bin dokar nan ta cewa kar a fito sai karfe 10 kowa ya tsaya a gida ya share-sharen muhallin sa amma gashi mun fito mun gani mun je kamfanin nuka mun ga suna lodi mun ga motoci suna abun nan yan adidi ta sau duk wata sai sun ba mu matsala ba sa son tsayawa su bi abun nan ki kira da Allah a ringa ba gwamnati hadin kai wajen bin wannan doka ta share muhalli ga sunan mu yanzu kaga muna magana suna ta wucewa akan titi gashi lokacin bai yi ba
0: Mustafa Nuruddin ya ce har yanzu matuƙa babura daidai da sauna akan gabojin karya wannan doka.
1: Yawanci mutane ba sa son bin dokar nan ta cewa kar a fito sai karfe 10 kowa ya tsaya a gida ya share-sharen muhallin sa amma gashi mun fito mun gani mun je kamfanin nuka mun ga suna lodi mun ga motoci suna abun nan yan adidi ta sau duk wata sai sun ba mu matsala ba sa son tsayawa su bi abun nan ki kira da Allah a ringa ba gwamnati hadin kai wajen bin wannan doka ta share muhalli ga sunan mu yanzu kaga muna magana suna ta wucewa akan titi gashi lokacin bai yi ba
0: To da fatan al'umma za su cigaba da baiwa gwamnati hadin kai wajen ganin an tsabtace wato unguwanni da kuma gurare daban-daban musamman a wannan lokaci da yake karatuwa na damuna Batun da yafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake a kan Facebook shine gyara kayanka ba ya zama soke mu raba ɗabi'un mu a lokutan taruka abu ne sananne cewa lokutan da ake gudanar da tarukan biki ko daurin aure ko siyasa ko sai da mun rayuwa al'umma kan manta da wasu abubuwan da kan iya zama damuwa gare su ko tutarwa ga wasu wanda baka safai al'umma kan tuna da sakoki da ya kamata su dinga tuna da su a irin wannan lokuta na taruka ba rufe hanya ko ajiye ababen hawa abu ne da mutane ke dauka matsayin ba komai ba alalin ko babban kalubale ne haƙiƙa al'umma na shiga damuwa duk lokacin da uzuri ya biyo da su hanyar da ake irin wannan taruka wasu dai na towa da uzurin rashin lafiya ko aiki ko cutare ko dai wani abu da ya shafe su wanda ba shi da alaka da tarukan da suka sanya aka rufe musu hanya saboda su ya kuke ji idan ka biyo hanya katarar da irin wannan yanayi da al'ummar muke yi wace shawara zaka bayar wurin ka karshen wannan dabiyar da ke zama cutarwa ga al'umma mafi yawan lokuta me ya kamata yi domin ka tsarin da zai taimaka a daina irin waɗannan ɗabi'a ga dai wasu daga cikin rayuwar naku da kuka tafka muhawara a shafukan namu na sada zumunta da muhawara da ke a kan Facebook
2: Za mu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami inda ya fara da salamu rahama radio gaskiya bana jin dadin hakan musamman ma lokutan daurin aure ya kamata al'umma dan Allah mu dinga kiyaye dokoki so da dama ana ganin laifin yan karota da BIO saboda idan suka gani abin da bai dace ba ba sa bari amma wasu mutane masu kunnin kashi haka zaka ga suna fakin sai kashi a gidajen su gaskiya babu dadi ita hanya tana da amfani sosai ko wajen sallar juma'a da ake rufe wasu hanyoyin hakan ya saba wa koyarwar addinin musulunci saboda akwai mutanen da sallar juma'a ba ta kansu misali matafiyi marasa lafiya mata kristoci da sauransu a ra'ayin Nazir Abdullahi ita kuwa Fidosi Ibrahim na ibawa cewa ta yi gaskiya abin ba dadi musamman ma idan wajen wani uzuri zaka je na gaggawa sai dai muna fatan jami'an kula da kan hanyoyi za su yi kokarin kawo gyara akan haka Nazir Abdullahi cewa duk wannan mai sauki ne idan ka kwatanta da yanayin da ƴan uwan mu direbobin manyan motoci masu tafiya kudu irin yanayin da suke fuskanta ko kuma matafiya wani lokacin sai mutun ya kwana biyu ko sama da haka saboda hanya babu kyau musamman ma idan an yi ruwa kuma duk matsalar ta fiyewa sai ka rantse da Allah ba sa da gwamnati a jahar Zamu karkare sakonnin Ryan naku ne da sakon Alkasim Isaac Duku inda yace alhamdulillah an zo inda nake so a zo Rahama Radio akwai wani abu da yake faruwa na ajiye manyan motoci a dabdaga da NPC dake Hotoro baya ga tushiya da kuma tarewa al'umma hanya har kade mutane aiki a wannan hanya a dan haka muna kira da mahukunta da za su sa ido dan gana an kawo gyara a wannan wuri iyakacin sakonnin Ryan naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwar mu shafukan mu na sada zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku labaran mu na gaba Anas Lawan da Maliki a labaran Rahama
0: Tamadalla an gaida Anas Lawan da Maliki da tattaro ra'ayin jama'a kafa musallaka izuwa ga sassan duniyar bari mu je zuwa ga fagen wasanni domin jin halin da duniyar kwallo take ciki
3: kasar kebba ta kafa tarihin kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a karon farko na halattar gasar kebba wacce ta kai ga wannan matsayi biyo bayan samun maki uku a jere a wasanni uku da ta fafata a gasar ta kasance kasa ta hudu daga nahiyar Afirka da ta samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba biyo bayan Morocco da Afirka ta kudu da Aburkos da kuma kasar Masar lamarin da ke nuni da irin ci gaban da aka samu a harkar kwallon kafa a nahiyar Afirka a sauran wasannin da aka gabatar a jiya Senegal ta lallasa kasar Iraq da ci biyar da nema nasarar da ta karfafa kwarin gwiwar kasar na samun kaiwa ga zagaye na gaba cikin jerin yan alfarma Spain ta doke Uruguay da ci daya da nema yayin da Belgium ta lallasa New Zealand da ci biyar da daya kazalika aka yi kunnin doki wato daya da daya tsakanin kasar Masar da Iran a wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 12 na dare Ingila za ta kara da Panama sai Croatia za ta fafata da kasar Ghana sai kuma kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta fuskanci Uzbekistan da misalin karfe 12 na dare a daidai lokacin kuma Colombia za ta kara da Portugal za a kammala zagayen wasannin rukuni na gasar tsakanin Algeria da Austria da kuma wanda za a gabatar tsakanin Argentina da Jordan dukkanin waɗannan wasanni za a fara su ne da misalin karfe 3 na ranar Lahadi Bashir Alali a labaran Rahama
0: sai da muka tsallaka izuwa ga sassan duniya shugaban Amurka Donald Trump ya zargi Iran da karyar yarjejeniyar tsareta wuta bayan harin da aka kai kan wani jirgin dogon kaya a mashigar Hormuz a ranar Juma'a a wani sako da ya wallafa a shafin sanatar social Mr. Trump wato Trump ya dora wa Iran alhakin harin inda ya ce jamhuriyar musulunci ta Iran ta harba akalla jiragen marasa matuƙa hudu masu kai harin kunar bakin wake kan jiragen ruwa da ke wucewa ta mashigar ta Hormuz ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙiya bigi saman wani babban jirgin kan kaya mai tsadar gaskiya ce duk da harin ya taɓa jirgin amma ya ci gaba da tafiyarsa Mr. Trump ya kuma ce sojojin Amurka sun harba ƙarin wasu jiragen marasa matuƙa uku a ƙarshen sakonsa shugaban na Amurka ya ce babu shakka wannan babban kuskure ne da ya karya yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma tun da farko kuma manna Amurka sun shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa Iran ce ke da alhakin harin sai dai har yanzu Iran ba ta fitar da wata sanarwa a hukumance ba kan zargin a gefe guda Amurka ta sanar da cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninta da Lebanon da kuma Isra'ila wadda ke share hanyar samar da dawwammamen zaman lafiya a gabas ta tsakiya yarjejeniyar wadda ba a bayyana abubuwan da ta kunsa baya biyo bayan ganawa har sau biyar a Washington da nufin kawo ƙarshen rikicin fiye da shekaru goma tsakanin Isra'ila da Hezbollah a kudancin Lebanon yayin bikin sanya hannun sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sanar da cewa yarjejeniyar mafarin aiwatar da tsarin zaman lafiya da tsaro ne babbar jami'ar diplomasiyar Lebanon a Washington da Hamid wato Hamadi Mawadda ce jinjinin matakin farko ne a hanyar sake maido da zaman lafiya da nagartar kasar baya ga dakatar da kai har-hare wanda zai baiwa al'ummar samar komawa mahallinsu shi kuma manzo na musamman na Isra'ila Amurka ya sallita ya ce ba makomar wato maganar Iran ko Hezbollah daga yanzu domin lokacin zaman lafiya Isra'il da Lebanon ya faru a watan Yuni nan ne aka sanar da cin mijijin ne tsagai ta wuta a rikicin na gabas ta tsakiya bayan Tehran ta hakikance cewa dole ne a sanya batun Lebanon idan har ana son ka karshen yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a watan Fabrairu wanda ya fadada zuwa yankin To wani labarin kuma rundunar sojojin Isra'ila ta ce sun kashe mayakan Hezbollah 7 a kudancin Lebanon a cikin wata sanarwa da rundunar sojojin ta wallafa a shafukan sada zumunta ta ce mutanen da aka kashe sun kasance suna jigilar makamai da labarai ga Hezbollah a kusa da sojojin Isra'ila da ke yankin Hal a kudancin Lebanon a wani bidiyon da sojojin Isra'ila suka fitar tare da sanarwa an ga wasu mutane na soke bomuna da dama daga cikin wata mota sannan suka shigar da su cikin wani gini rundunar sojojin Isra'ila ta ce bomunan na dauke da makamai sanarwar ta ce ginin yana yankin Mansala da ke lardin Dakali ya kuma ana amfani da shi matsayin sansanin soja da cibiyar bayar da umarni har wayo sanarwar ta rawaito rundunar sojojin na jaddada cewa za su ci gaba da kai har-hare domin kawar da barazanar da ke fuskantar kasar su to dika nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tushen mimankanin su wanda tun da fadi kun ji cewa lolon kwaya da masu sha za su dandana kudin su a wurin gwamnati yayin da kudi cewa duk da kudaden da Najeriya ke samu har yanzu al'umma na cikin matsalar rayuwa a gefe guda da yasa stawin ke tare da sakin wani mutum da yake zarga da alakar Boko Haram daga sassan duniya kuwa Donald Trump ya zargi Iran da karya yarjejeniyar tsakai ta wuta sakwai kibar mu a wannan rana yana cewa mai wayo shine wanda ke amfani da hankalinsa da hikima wajen tafiyar da rayuwa ba tare da gaggawa ko sakaci ba wanda ke tunani kafin magana ko aiki kuma yana kaucewa abin da zai jawo masa nadama Allah ya samu dace amin labarin kina madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Rama French Kaluma da Mod Indus Katalafa da mun ganin labarin yayi so gare ku musamman editan da ya tsara labarin kuma ya tace na fiya ya suna na Fatima Kabila bari ya kasu nake jama'a da ku a kashi na biyu na labarin namu wato shirye-shiryen bayan labarai

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tsira da mi channel Allah tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalan sa da sabon sa da wadanda suka bi ta farkin sa har zuwa ranar sakamako barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri na musamman ina muku fatan alkhairi fatan kuna cikin koshin lafiya tare da iyalan ku da duk inda kuke sauraron mu kuma na godiya da kasancewar ku a tare da mu a koda yaushe Masararo a yau zamu tattauna batu ne da ya shafi kusan kowane gida a Najeriya batu ne da ya shafi uba da wato da uwa batu ne da ya shafi malamai shugabanni masu sana'a da dalibai batu ne da ya shafi rayuwar yau da kuma gobe wannan batu dai shine makomarin matasa wanda Hausa sun ce yaro dan yau to shine manyan gobe wannan dai karin magana ba wai magana ce ta nishadi kawai bari da sine mai zurfi da mun duk abin da muka koya wa matashi a yau shine zai fito da shugaba idan muka bashi ilimi zai iya amfani da ilimin wajen gina kansa da kasar sa idan muka bashi tarbiya zai zama shugaba na gari idan muka yi sakaci da shi al'umma ce za ta dauki sakamakon hakan yau dai idan muka dubi duniya zamu ga kasashen da suka ci gaba da suka dogara da albarkatun kasa kadai wato sun fi dogara da mutane masu ilimi kwarewa da ita kanta kyawawan dabi'u sai mu tambaye kanmu me yasa wasu matasa suke samun nasara da kalubale yayin da wasu kuma ke rasa hanya duk da samun dama iri daya wataƙila amsar tana cikin yadda suke kallon ilimi yadda suke amfani da lokacin su irin mutanen da suke hulɗa da su domin kuwa masu sauraro idan aka ce ilimi wasu suna tunanin sai an shiga jami'a ilimi A'a ilimi yafi haka fadi. Akwai ilimin addini wanda yake koya mana yadda zamu bauta wa Allah da yadda zamu mu'amalanci mutane cikin gaskiya da adalci. Akwai ilimin zamani wanda yake koya mana kimiya, fasaha, noma, kasuwanci, lafiya da sauran fannoni. Akwai kuma ilimin sana'a da kwarewa wanda yake koya wa mutum yadda zai dogara da kansa. Duk waɗannan su ma suna da matuƙar muhimmanci. Wanda Allah madaukakin sarki ya daukaka matsayin masu ilimi a cikin Alƙur'ani mai girma. Kuma Allah ya nuna cewa masu ilimi suna da matsayi na musamman saboda abin da suka sani yadda suke amfani da shi amma ilimi ba wai takarda bace kawai ilimi shine abin da ya canza tunani da hali mutum da yana iya samun takardar shaidar karatu amma idan bai koyi gaskiya da rukun amana ba kuma da aiki tsukuru ba cikar amfani da ilimin to bai yi daidai ba idan muka yi duba da misali mutum kai tunani akan a ce matasa ne guda biyu dukkanin su sun gama makaranta a lokaci guda misali na farko yace zan ci gaba da koyon wato sababbin abubuwa zan koyi amfani da kwamfuta zan koyi wata sana'a zan karanta littafai zan nemi wanda suka fi ni kwarewa su ba ni shawara na biyu kuma yace a'a na gama karatu sai na jira aiki kawai bayan shekaru biyar wa kuke ganin zai fi samun damar ci gaba wannan ba wai saboda sana'a bace kawai saboda rewa saboda yadda mutum yayi amfani da lokacin sa ne Masu sauraro shin kuna ganin ilimin da ake koyarwa a yau ya isa ya shirye matasa domin rayuwa ko kuwa akwai buƙatar ƙarin koyon sana'a da ita kanta kwarewa inda za ku iya shigowa ta kan 0707779539 ko kuma 0817478777 waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin ba da ta ku gudunmuwar a jiji wannan lokaci assalamu alaikum
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na

0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يا فاطمه فاطمه الخيري اسمعني كده انا
0: to nam muna tare da kai Abdullahi Ar'i Irzabain Geza. Na'am,
1: gaskiya kin da kowa tutuwa ba da kyau. Allah ubangiji ya saka ni da alkhairi.
0: Na'am,
1: kuma ilimi cikin zaman duniya musamman ma da kike ce yaran su ne manyan gobe. Gaskiya a cikin matasan nan namu a cikin za a sami shugaban kasa, a cikin za a sami gwamnan gobe, a cikin za a sami limami, a cikin za a sami malamai, a ciki za a sami likitoci da sauran shugabanni. To saboda haka a kware wajen fadakarwa da ilmantarwa, mutum ko sauraron ku din da yake kin ga wannan hikimar da kuke faɗa a cikin labaran ku, to shi kadai wallahi wannan mutum yana saurare, to wallahi ya isa ya ilmanta. To dan Allah da annabi matasan mu ku ne manyan gobe, to Allah a daina wasu abubuwa duk da ake da wasu marasa daɗi ko wani abu da ake da nan da ake, dan Allah a koma ka tarbiyya in ka tarbiyyan ka girmama na gaba da kai, wallahi sai Allah ya ba ka cikin da ba domin da haka ake yi lokacin da ya ake ganin girman na gaba ko sa ya ga mutum da shi karye ma sai ka ga ya ba ka wani abun da kuɗi ba zai ba ka ba, in ka biya ma wani alkawarin wani abun mai girman gaskiya jiya, wallahi Allah ba saboda haka don Allah a yi amfani ilimi aiki da shi. Hajiya Fatima Labaran, Fatima Garba Baban Ladi, Fatima Inusa, dukkan Fatima alfata alkhairi a gare ku. Abdullahi Ar'i Irzabaini Geza, Allah ya saka wa Hajiya Binta Sarki Abdullahi da alkhairi, Allah ya kara mata lafiya da ita da mai gidanta da iyalanta. Abdullahi Ar'i Irzabaini Geza.
0: Tuna muna matukar godiya Abdullahi Ar'i Irzabaini Geza, bisa ga shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmura daidai wani lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh.
0: Na muna tare da kai Ahmad Arusi Madabo, barka da shigowa.
1: Na Ahmad Arusi Madabo.
0: Na muna tare da kai.
1: To gaskiya babu shakka Allah ya saka muku da
0: alheri. Amin.
1: Ya tarbiya yanzu ko kuma in ce ilimi yanzu a gurin matasa, to ilimin din yanzu gaskiya babu shi. Dan ilimin shi sai wuya wanda yanzu ilimin ya zama na siyarwa, in kana da kuɗin ka ka samu, in baka da kuɗin ka sai dai ka rike ka. To shi da yake tarbiyya ga dukkan kare shi wanda yake ya fita karwa a cikin matasa, da ke ga yaro karami ko kuma in ce matashi babu wani abu da ya fahimta na rayuwa, saboda haka kawai abin da yasa a gaba yi shaye shaye, baya ganin mutuncin kowa, baya tsayin babba ko karami, baya tsayin mace ko namiji, duk inda ya ga in bai da ko kuma sai inda zai samu da kansa ko kuma inda ya gama shi da wasu abubuwa da kayan mawa rayuwa, zai yi kokari ya samu wa kansa da kayan mawa rayuwa, zai dauki ma kayan ya tare hanya ya kashe ya tsara ya komai, saboda me, saboda jahilci. Wallahi da Allah ya samu hukuncin mutum yi kokari su ba mu ilimi kamar yadda aka ba su ilimin nan su wa a farko, da yanzu kasa ba haka take ba. Daga wannan abubuwan da yake faruwa, to su fulani da na jari dama sun tuni da cikin wani ba su iya mun komai ba, za su ke abin da suka ga dama saboda jahilci ya fita karuwa a cikin al'ummar su. Da an fito da su an wayar da su an ba su ne an taimaka musu a kakocin sarwar yanzu na kiwo da suke yi, an nuna musu cewa su ma mutane ne, an yi nuna wajen wahala a samu kasa ta kasance kamar haka. To saboda haka dai gaskiya ilimi shi ke taka rawa yanzu shi ne kan gaba, shi ne duk kasashen da suke kasance gaba ko kasashen da suke zaune lafiya, ba wani abu ne ke taka rawa ba ilimi ne. Duk kasar da ke ga tashi tsaye wajen abubuwan na tashi hankali da wasu abubuwan da talauci da fassara da yunwa, wallahi da ya ce shi komai taka rawa akan gaba a cikin kasa.
0: Tuna muna matukar godiya Ahmad Arusi Madabo da shigowa da kai ka kuma bayyana ra'ayinka a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am, kai tsaye da wa muke tare? Wa alaikum assalam. Kuma daga ina?
1: Fatima kai tsaye Alkasim Isa ku daga nan gwatar na babu.
0: To masha Allah Alkasim Shek Duku, fatan ka ji maganar da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
1: Wahala daga irin wayannan da ba su da koya masa na kasuwanci da shawarar, zai wahala daga matashi bai tashi da wannan ba,
2: babban matsalan abu da ke ta shaye-shayen shi ne a mafi yawanci zai ga akwai karancin ma wani irin tunani misali tunaninsa yana toshewa ne wajen ɓangaren ya gama karatunsa ya zauna gida ba wani kaman wani darasi da aka koya ɓangaren karatu na musamman ɓangaren kasuwanci ko makamancin haka ko kuma dai wasu abubuwa ko aikin hannu duk babu amma in dai har da za a ba da musamman za a ba da gudunmawa ko muhimmanci game da ko da a cikin ana shiga tattalin koyar da kasuwanci ko da babu ko aikin ka da shi wasu nan zai wahala shiga rayuwar mutane wata yi kyau ba. Wannan shi ne gudunmawa ta Allah ubangiji ya samu dace kuma inganta mana rayuwar mutane kasuwanci.
0: To amina amin muna matsakar godiya Al-Kasim Ishaq duku da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a dido na lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum assalamu rahmatullah. Kai tsaye da wa muke tare kuma daga ina? To masha Allah, fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa Ismail dan mutanen Saban Gari. Na.
2: Amma ni kuma ba korafin da nake ni kuma ina da nake kira ki dan da ka ta bangon.
0: Na.
2: Makarantar Islamiyya ma ko ta bon kuma muke nema a mana tun da muna da yara kadan sun kuntu ba abin da suke da kabun kadan da kabun kadan garu sai mun bugu mu da shi sa ka abu ya wanda bai dace ba.
0: Na.
2: To yi ba nake nan dai an ta bo bangar irin nan ga dan ba da gurma ta domin abin da muke nema ko mu karanta ma muke nema a kina mana sa yaron nan makaranta.
0: Na'am. To muna matsakar godiya fatan dai mahukuntan da aka yi kira domin su za su ji kuma za a dauke matakin da ya dace. Kasancewar ilimi shine ginshikin gabaki ɗayan rayuwa. Idan babu ilimi, rayuwar ita kanta ba ta tafiya yadda ya kamata. Da fatan dai za a ji kokin nasu kuma za a taimaka a gina musu makarantun da suke da bukata. Assalamu alaikum. Na'am, barka dai a wutan matasa Alamin Bayin dai da shigowa da kai a daidai wani lokaci. Na'am, muna godiya. Na'am. Na'am. Na. Na. Tuna muna matsakar godiya Al-Amin Bayin da wutan matasan jihar Katsina da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima, barka da rana. Ina muku fatan alheri baki daya da bakin ma'aikatan Rahama Radio da masu sauraro. Kuma ubangiji Allah ya kara abin da take mutan lafiya da nisan kwana.
0: To amin amin ba mata miskin muna tare da kai a daidai wannan lokacin.
3: Amma mu rashin ilimin namu ne ya yi yawa, sannan ke
4: kafin da ne wallahi Fatima nake ga miki a 100 da yake yin wahala a samu irin ki guda 100 wanda sun gama karatun boko fiye da shekara 60 zuwa yau karatun mu na Hausa Fulani ba sa iya aiki ba sa iya gyara wani abu ba sa iya gyara wani abu idan kika duba ko ina abin nan Kano ya kamanta a ce irin Fatima ne suke aiki bangaren mata a jihar Kano 98 cikin 100 amma wallahi ba kai kashi 5 ba kai ba ku kashi 2 cikin 100 ba kin ga akwai matsala haka mazan mu suke ku kika bincika abin da yake faruwa ina dauko miki tarihin matsalar ne so saboda haka ita duniya kamar misali dan alkaida ne masu ilimin su wannan bai da ilimi shine zai hau jirgin sama har ya tafi da babban kasuwanci ta Amerika da Keja to saboda haka wannan tsari ne na duniya ba kowa ne ya sani ba to a Hausa ne suka ce lafiyar kura ballantana ta yau ba ku da ilimi ma ga abin da kuke ballantana kun yi ilimi to shi kenan sai kuma mu dauki waɗanda suka samu ilimi kyauta waɗanda suke shugabanci ba su ma da kashi 99 cikin 100 da kuka ba su amana sun rike kawai magana da yawa ki tashi lafiya mai magana ma mai albarkin amma akwai matsala ba su ma sai dai mu ce ina da dai wai na ne rai
0: tuna muna matsakar godiya Muhammad Almaskin da hashewa da kai ko kuma ba da taka gudunmawar a daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan wannan muhimmin batu assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatuh
0: na'am barka da yake tsirewa muke tare kuma daga yana
5: ajiya fatu suna na Aminu guda dan dago ina yi muku fata alheri
0: to masha Allah wa Aminu guda dan dago fatan ka ji batun da muke tattaunawa
5: abin da wani isa sai gaskiya tun da mun shura labarai kuma ga shiri ne bayan labarai ana yi
0: na'am
5: ilimi sau tari za ki ga misali wasu suna da aƙidar da suke karatu cewa su ba za su yi wata sana'a ba in ba ilimin ba ko kwanan da suke ci da kuma da yawa wasu za ki ga ko da suna da ilimin suna kan iya haɗawa da kasuwanci ba ma kusa yin zamani ya canza dai a haɗa abin da zai fi daɗi gaskiya ne ko a ce da sun yabe abin da
0: na ta mina min muna matsakar godiya Aminu guda dan dago da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam wa rahmatullahi na'am muna tare da kai amma alaikum assalam lafiya kalam muna tare da kai to masha Allah fatan ka ji madun da muke tattaunawa muna tato ga duka alama line ya riga da ya katse assalamu alaikum na'am amma alaikum assalam wa rahmatullah
6: fato barka da barka da rana suna na Abubakar Salisu
0: na'am Abubakar Salisu shika fatan ka ji madun da muke tattaunawa
6: gaskiya na ji wannan magana kada kuma gaskiya zahirin hakika in muka duba na tsaran kiran mai cewa ya kamata a cikin mai da hankali kawai ga karatu shi zai bada yanayi na zamantakewa har da tsawon wata ɗan adam ba a zahiri dole sai an haɗa da harka ta koyar da harkar kasuwanci ko da sana'o'i inda misali yanzu Fatima mutumin da za shi ga cewar mutum ne zai je inda ka ko diploma ko yan ci ko digiri sai ya karanci harkar noma misali agri amma sai ki ga kokari ki gwamnati ta bashi aiki wanda kuma a zahirin hakika wannan shi kamata ya bayar da aiki ba shi kamata yi wa aiki ba sannan kika duba kuma yanzu misali za ki ga mutum ne zai karanci bangaren akaunti ko business ko wani abu makamancin haka in ga wannan ba su ma bai kamata a ce su za su ba da aiki ba ai su za a ba aiki ba su ne kamata su bayar da aiki kai tsaye tun da sun yi harka ce wanda ya kamata a ce gwamnati ta tallafe su sannan kuma makaranta ta tallafe su akwai abin nan a kan tebur sannan kuma a nuna musu abin a zahiri misali mutum a ce kamar yana shekara ko shekara biyu a ɗauke shi a haɗa shi da kasuwa ya kasance jinin jikin sa ya riga ya mai da hankali a kasuwar to amma yanzu kin ga sai a mai da hankali lissafi a kan lambobi kawai wanda lissafi na kan lambobi sai ke gobe ni wanda yake da mutacciyar zuciya ina da lissafin kuɗin budget ɗin da ake wannan ko in ce wani yake da zuciya wanda yake da hangen irin nasu wani nau'in su sai ke yana da hangen cewar lissafin da ake yi ga kuɗi an rubuta su budget a kan takarda saboda haka shi ma shi awa zai yi yau shi za a zuwa budget gwamna zai yi ko wani abu makamancin haka ko a kawuta ko na baka amma zahiri aka kai shi kasuwa ya ga cewar an ɗauki naira 1,100 an sauki naira 100 amma da ita 110 to kin ga wannan abu zai samu tasirin cewa ka hanyar zai bi samu arziki to kin ga hada gaskiya mai da hankali wajen hada harkar kasuwanci da karatu zai fi muhimmanci din ne wani sun daji gajiyar yanzu ba wai ilimin ake nema ba shi ma yan kwalaye kawai ake nema mutum ya huta kuma tun da in
5: ya samu ya tabbatar da cewa an ba shi an aje shi zai kai ba wai kai wata a cikin makona abu na shi ba da
0: fata muna matukar godiya Abubakar Salisu shiga da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwa da wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ga dukan alama layin ya samu tangarɗe naura fatan dai za su sake kira. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum. Wani sako zan baki saka
0: Na'am, Ahmad Ariskin muna tare da kai.
7: Yawa, safan da zan baki shine ina son daga yau zuwa sati ki bincike a na'urar ki wanda yake da digiri na tattalin arzikin kasa a jihar Kano. A jihar Kano wanda dai suka karanta tattalin arzikin kasa a jihar Kano ki nemo mun kwaya goma Mulonia kuma ki nemo mun 10,000 wanda ba su karatu ba Mulonia shine kawai zan faɗa saboda mutane su fahimta a haka rayuwar duniya a kwakwalwa take. Karatu dole ne amma karkace kayi karatu wai kawai ka miƙe kafa ka manyan da sare shi kayi sufa maganan nan gaskiya ne ni da nake yawa duniya wallahi nake gaya miki mutum ya je ya gama karatu wai ka ce za ka ɗauke ya yi ya ce to a ne man karatun sa ba bai da amfani ya ce da nake na karanta ni da zan ɗauki mutane aiki wani za a ɗauka aiki wannan haka suke gaya mu muna magana da waka suke gaya mu amma kin ga Najeriya ba haka ba ne to su ma Najeriya kina ji ko da gundarin albashi ne yake sawa mutane su shiga aiki.
0: To Mama Tsamiskin muna matsakar godiya da sake shigowa da kai a karo na biyu ka kuma ƙara bada taka gudunmuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na barka da yake tsira muke tare kuma daga ina.
8: Ah ba diji ba ta ne ne a gare ki kina tare da mun tare tela jogana.
0: To masha Allah mun tare tela jogana barka da shigowa.
8: Kika san na ji Allah ta yi kilaji Allah mai da kirin kilaji.
0: To amin amin ina matsakar godiya.
8: Gaskiya bangaren ilimi tarbiyyar yara gaskiya gwamnati ta yi tana da hannu 100%.
0: Na'am.
8: Tun daga mulkin nan zuwa yanzu ke kuɗin da ake warewa a bangaren ilimi. Tsakani da Allah akwai guraren da ba su da makarantun akwai wasu suke da makarantun ba su wadace su ba. Wallahi garin mu babban gari ne akwai makarantun suke kallon kwanin ya fafalle a sun amai da su a gyara ina kuma an ware kuɗi a bangaren ilimi karɓe-karɓen kuɗaɗe da ake wa yaran mu a da dan ki duba ke bangaren karatu kuɗi kyauta fa ake dawowa za a yi jami'o ne din nan sai an kuma tsakani da Allah yanzu ba wani dole da ake wa talaka ai ba a yi mana adalci ba dan yi tallafin nan da aka yi ai kamata dai a ce an taimaka wa talaka a wannan bangaren kudaden da aka samu. To su sun samu karatu a sadaka a kyauta kuma suna azabtar da namu kuma namu in sun yi karatun ba ba aikin za su samu ba. Da haka ina kira da duk mutumin da yake da yaro kuma yana da sana'a ya zaje a gida ya koya ma sana'a wallahi kar dogara da wannan karatu. In dai dai za ka dogara to wallahi dai dai ne zai samu wadata. Allah ya
0: taimaka mu tare da jogana. Amin amin muna matukar godiya mun tare ce la jogana na shigo da kai ka kuma bada taka kuta muna a cikin lokaci bari mu daga waya ta karshe. Assalamu alaikum. Na'am Jibril Idris dan mutanen ranta kai ne mai waya na karshe.
9: To ni ne da ta kashi to kenan ba ta ji abin da zan ce ubangiji Allah ya sa mu kuntan Najeriya dan Allah ku ta kuntan da ake yi da tsaya tsakanin jama'a ba ta abin da suke faɗi ba gaskiya ne ba wai da gangan bane wanda suke a cikin gori dan Allah su dinga gaya musu cewa wallahi Najeriya ba ne da suke gawa ta kowanne fanni ba ko me ka taba a Najeriya nan ba kada ka bayyana ji a jika kullun majami'an gwamnati suna kusa da su dinga gaya mata sabanin abin da madaya su ba ina ganin ko ba san talakawa suke mulki bane tunda adama a gudu ke talakawa wanda suke dauka alfahari su ne talakawa dan Allah hukuma duba cewar jama'a ba suna cikin wani hali dan Allah
0: Na'am amin amin muna matsakar godiya Jibril Idris da mutanen rantar da shuwa da kai ka kuma bada taka kudin muradi da wannan lokaci kuma lokacin nan ya riga da ya kare a daidai wannan lokaci masu sauraro kada dai mu raina karamin ilimi wani dan gajeren course ko kuma wata sana'a ko kwarewa da mutum ya koya yau yana iya zama abin da zai bude masa kofar nasararsa a gobe shi yasa ake cewa ya neman ilimi baya karewa mutum mai hikima shine wanda yake ci gaba da koyarwa wato koyo har zuwa ƙarshen rayuwarsa a madadin sashen labarai da al'amari da kullum muna gidan radio da ma farin cikin al'umma musamman editan da ta tsara labaran namu kuma ita ce na fiya ya suna na Fatima Kabir labaran ya kasai da na kasance da kuwa kashi na farko na labaran namu da ma kashi na biyu wato shirin sharhin mai labarai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio farin cikin al'umma.

0: يوم العيد غرد لي أحلى التغريد. عصفوري في يوم العيد غرد لي أحلى التغريد. هلا كبر ثم
1: wanda zai zo muku a wannan shekara insha Allah ta'ala a wannan azumin na watan Ramadan a duk ranakun wato Juma'a Asabar Lahadi insha Allah ta'ala zai zama wannan shine shiri na farko wanda kuma kamar yadda muka saba wannan shirin wato ana bakuntar wa Dr. Abdulkadir Ismail malam aiwa masu sauraro sallama
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko kuma an kara tunatar da mutane a kansa shine wato shirin hancin gauta. Ko yaushe muna dan yin wato bayani a takaice akan abinda ma ake nufi da shi hancin gauta din kasancewar akwai waɗanda ta'iwa wanda ya zama yanzu ne watakila suka fara riskar shirin. Shi hancin gauta abinda muke nufi da shi wato a takaicen takaitawa shine irin abin da Bahaushe yake kira da magani a gurin yaro wato abin da yake gashi nan tare da kai kusa da kai amma kuma ba dole bane ya zama watakila hankalinka ya kai kansa a lokacin da ya zama an ji hankalinka a kansa din kuma sai ya zama ka fada ku ka ce ai wannan ma ka san shi wannan ai abin ma a bayyane yake to alhamdulillah wannan watan mai albarka insha Allah ta'ala mun dauki wani maudu'i wanda yake mai muhimmancin gaske wanda insha Allah ta'ala a kansa ne zamu tattauna wanda ba zan yi azarbabi ba ni bayanin malam wato fagen dan ya zama wato ya mana shimfida akan abinda zamu tattauna insha Allah ta'ala a wannan bayanin malam bismillah
2: sallallahu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa man wala to kamar yanda education shine da suka gabata yawanci idan da ai magana ana magana ne akan abin da mubasharatan to kai sai ya shafi mutum kuma yana cikin sa digila kuma yana mai tasiri ba kuma wata kila bane wannan abin da zamu magana misali dukan mutum da aka haife mu har mu rayu har kuma bar duniya wannan abu ne da yake tare da mu kuma wannan abin wani lokaci ake yin nasara akan ko kuma wani lokaci mu ko mu yi nasara a cikin waɗansu abubuwan asali ba za mu iya rayuwa ba sai da wannan wanda tun da aka haife mu ka zo duniya da wannan abin mu ka zo kuma wannan abin wadakila idan an ambace shi kuma zai zama to mutum sai bai ji cewa bai so aka ambace shi ba amma kuma hakika ce wanda ba za ta zama to ta kauce ba wato tsoro al-khawf fear wanda misali a zamani har ma ya zamanto har su waɗanda suke misali a turance da waɗansu abubuwa wanda ya fara zamanto a wasu ɗaya daga cikin tsarin wato falsafa da ake rubuce-rubuce a kansa misali da ba ka rinka yawan jin misali fearism ba wato kamar wato wani abu wanda ya zamanto na tsoro kamar yanzu saboda tsoron ya zamanto an fahimci misali bayan fahimta na bangaren wato addini mu akwai shi a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wurin ganin magabata wanda ba mu iya rayuwa ba sai da wannan abu kuma sinsa wanda ba dan shi ba wurin sabuwan ba za su yi ba to kuma bayan wannan kuma sai zamanto da wannan tsoron kuma wato ake ta cin nasara akan al'ummo da yawa kuma wannan tsoron din ka dauka kuma duk a bangarorin abubuwa sawan da a ce kafafen yada labarai ne waɗanda suke ba na nan ƙasar ba misali za su yi magana akan ƙasar mu kamar waɗanda suke misali da Hausa waɗansu ƙasashen za ka sha da wannan dai suke mai zamanto mun zamanto an yi mana tasiri ko kuma idan ka dau misali fina-finai wanda ake misali na duk al'umma tsawon waɗanda suke turawa ne misali wanda muke cewa misali abin nan fina-finan Hollywood ko kuma fina-finai na Indiyawa Bollywood misali ko kuma fina-finai ne na misali na Turkiyya da yake shigo mana yanzu da hadda na Laraba hadda na komawaye za ka cewa akwai wannan wato al'amarin a ciki wanda da shi ne ake kokarin a sa mutum wani ba kulwa sai ya zamanto ai amfani da wannan wato sinadarin na tsoro sai da wanto a cikin cimma nasarori akan waɗansu abubuwa saboda haka tsoro wani abu ne da ba za mu iya rayuwa ba sai da tsoro sannan kuma wato amma wato tsoron kamar yanda yake da sama yake da kasa yake da tsakiya to ina mutum ya kamata ya tsaya hasali ma yanzu misali cututtuka wanda suke ta kare yaruwa na ga cewa mafi girman abin da yake janyo karuwar su da yawaitar su na ga cewa akwai cututtukan tsoro yan sinyawa ka dauki irin misali depression ka dauka anxiety ka dauka misali wanda yan da mun
1: sanya
2: bin shi sinyawa bin disorders ne da yawa da zaka cewa kullum yanayin disorder ne duk yawancin disorder za ka cewa suna da alaka ne da wannan al-khawf din fear to waɗannan abubuwan kullun karuwa suke abubuwan rayuwa na hanyar siyasa gaba ɗaya shi ma da shi yake kan da waɗannan abubuwan wanda shi ma da shi yake amfani wanda idan mutum ya gane shi yasa mutum ya tare misali ne kan mutum ya karanta the prince kaga ɗaya daga cikin ka'idojin mafi girma ne ke cewa shi ne ce a ji tsoronka ya fi a ce ana kaunar ka to wanda kuma ɗaya daga cikin wato civilian wato tsari da ake gudanar da siyasar yau kenan wato abin yake gudana kuma da wanda wannan za ka ce a nasarar da ake ci ba kanan mace misali a nahiyar siyasa kenan a nahiyar misali wato in alakar mata da miji ne za ka ce akwai wannan yanzu a ciki ko misali a samu mutum wacan tsoro ko a samu shi mijin tsoro ko a samu al'umma tsoro wanda za su zama to sun kame sun kasa yin wani abubuwa
1: ko tun kafin ma a shiga gaba daya mutum ya zama yana tsoron gaba ta din ma ya zama ya yi aure ko wani abu mai kama da haka din ma
2: tsoron kuma shine abin da ya fi yawa ga samarin yanzu misali a da can ga ga cewa babu wani to amma da yake wato idan mun shiga yanayin yanda nisa aka yi wannan ko me yasa me ake so a cimma za ka cewa kowane abubuwan akwai shi
1: haka
2: to idan kuma ka koma wanda muke cewa daga haihuwar mutum ya mutum yana kankani za ka cewa da zarar ya bude idonsa ko kafin ya bude idonsa inda ya ji sauti za ka ya firgita ya tsoronta ko da bacci yake yi wannan tsoro ne misali wani abu ne da yake misali abin nan ɗansa sannan idan misali ya fara idonsa muni za ka cewa haka kawai zai fara tsoron wanda yawanci a cikin wannan abu ne ke tsoron abin da ake kira al-majhul wato ko unknown abin da baka gane shi ba sai ga in bakon ido ya zo yana jin tsoronsa in wani zai ɗauke shi yaƙi in ba babu sabon in ba babunsa haka ne waɗannan abubuwan to wannan tsoron na unknown wanda baya fita daga cikin mu har nan da zamu ga duniya ko mai girman mu da yawancin abubuwa ma da muke tunkara muke kasan yi a rayuwa ko kuma muke zamantu
1: bai
2: sani ba
1: ya
2: ke ji tsoron sai ke ji to kuma yaya wato a cikin dai shirin za mu yi kokarin mu ga cewa yaya wataƙila ake sana'anta tsoro wani lokaci ya ga tsoron ya sana'antu ne tun kafin ma mutum ya zo duniya an sana'anta mar wala ka zai zuwa tsoracin sa a gare ta wannan rayuwar haka zai ta yi
1: har a tsorace
2: gaba ɗaya tsorace
1: rayuwa ya samu kansa a cikin yaƙi ko wani abu mai kama da haka
2: ko ita uwar ya zamanto tana cikin firgici da waɗansu abubuwa haka ta ɗau cikin sa haka kuma ta haife shi wato wannan ya tasiri
1: sai zama ya yi tasiri akan
2: ko kuma ya aka yi misali waɗansu al'ummun yanda za su sa akwai waɗansu abubuwan wato nazariya ɗin theory sun da waɗansu mun faɗi su a baya kamar theory ɗin biri birrai da zancen ayaba da waɗannan abubuwan duk wato yanayi ne za ka cewa an koya mutum yanayin tsoro da waɗansu abubuwan sai ka cewa al'umma da yawa bayan abun ma wanda asalin abun aka gwada akan su ya wuce amma an gadar da wannan abubuwan tsoro to wannan tsoron wanne ne mai kyau dan suna cewa wato shi kamar misali a nahiyar sanin halayyar dan adam survival mechanism ne wato ba za ka rayu bane sai da tsoro misali za ka tafi ka je ka yi aiki misali za ka je ka yi yawanci muke sa yayan misali su je su yi makarantar boko
1: saboda tsoron
2: kar ya zamanto su girma ba su da ilimi ko ya zamanto za su yi aiki za su aiki me yasa mutum zai fita aiki da wuri-wuri yana jin tsoron kar ya makara
1: saboda yana tsoro wani abu da aka
2: samar da
1: iya kora sa ko na ka'ida
2: akan kore shi ko wani abu me yasa mutum za ga ya a cikin dan kasuwa ne haya ji ya fada cikin abubuwa wato na hasari ya mota ya yi wa ya tafi wani gari
1: ana cewa daji kaza abu kaza ne a ciki amma ba ruwan sa
2: ya tafi yanzu masu mining wanda suke zuwa su hanke haken nan abubuwan ana cewa ana kisa ana wai sai ga wani ya tafi me yasa ya tafi ai ba jarumta ba wai rashin tsoro bane a tsoron ne janyo ya aikata wani abu wanda yake bayyana kamar rashin tsoro saboda tsoro yake ji kare rayu cikin talauci
1: haka
2: kare rayu cikin wulakanci in bai haka ba bazai samu kaza ba har a yanayin aure misa da auruwanci ba dan auruwanci ba a misa take santa auruwa ne ba ta santa auruwa ne duk tsoro ne tsoron cha na aurawa da kila tana jin tsoron kawayenta me za su ce has ci kaza kaza kaza tana jin tsoron wannan abin sai ta aure shi ko ko misali ya zamanto ta aure mai kudi tare da ciya tana ganin cewa ba shi kansa ne ba saboda tsoron karta rayuwar taskanci misali da talauci ko kuma wani abu wani ko misali za ka ga mai kudi ne yana jin tsoron matarsa yana kafa kafa yana wani sabuwar sa wani yana jin tsoron watakila kudinsa take kallo misali shi kuma yana santa watakila saboda yana yin zai iya fita da ita to wannan tsoron gaba ɗaya wanda muke rayuwa a ciki
1: kuma shi ne yake cikin rayuwar ma gaba ɗaya
2: rayuwa
1: to wannan yana tana min da wani shiri da muka taɓa kan su
2: na'am
1: shi ma aka ce duk rayuwa gaba ɗaya har ma tattaunawa ta dan adam koyaushe zaka ji yana cewa yana son abu kaza yana son abu kaza yana son abu kaza to kenan ta ɗaya bangaren zamu ga cewa kamar shi ma tsoran wannan abin ne yake gudana a cikin wato da so da rayuwa kusan da tsoran kusan kamar abu ne suke tafiya ka fada
2: kuma shine hancin gaujan
1: amma
2: mutum yana rayuwa a ciki yana da can da wanda ya sha ni ba da tsoro ai rashin tsoron ne sai
1: rashin tsoron ne haka
2: ai tsoron ne sai yake cewa ni ba da tsoro
1: yake ba shi da tsoro
2: saboda tsoron kar a ce mar shi matsoro shi ya sai zai zama to sai fa don
1: barami mai karam
2: yawa kuma haka ba mu iya rayuwa ba sai kuma har a lahira misali yanda mutum zaka mu ya zama mutumin kirki ya zama salihi ya zama ai tsoro ne
1: ta bangaren addini
2: ta bangaren ubangiji kaga cewa tsoro ne kar ya zamanto a ranar alkiyama ya fada cikin wani abu ya zamanto Allah ya ce mar baya cikin zababbun bayi ko ba zai shiga aljanna ba ko waye dole da wannan tsoron to saboda haka tsoro gaba ɗaya mu an halice mu ne da tsoro kuma cikin tsoro za mu rayu sannan amma kuma yayin da tsoron ya wuce wani iyaka sai ya zama cuta to in ya zamanto ya gaza wani kuma abin nan din shi ma sai ya zama cuta to ya mutum zai tsaya a tsakiya wanda zai zamanto tsoron mai kyau wanda da zuwa
1: yawa duk da ba mu shiga abin nan ba wannan kusan shimfiɗa ce malam yayi mana akan abin da yake ya shafi tsoro kuma na tabbata jama'a yanzu fahimci inda aka sa gaba da kuma yadda misali wannan maudu'in ya kasance yana daidai da wannan shirin da muke gabatarwa wato hancin gauta abubuwa ne waɗanda yake mutum yake tattauna su yake faɗan su ina tsoron abu kaza ina gudun abu kaza ana fargabar faruwar abu kaza ana wayi kalmomi dai daban-daban wanda yake ake amfani da su wanda suke nuna asalin wannan kalmar ta tsoro wanda kuma za mu so tun a farko ya zama wato mun san to menene tsoron tun farko to su malamai wato za mu ga cewa wato suna yin tarifin tsoro da cewa misali kamar in a harshe ake magana ana nufin kamar wani firgici ko kuma wata razana ko wani abu wanda yake mai wanda ya shafi irin wannan shine tsoro amma waɗanda yake misali malamai waɗanda suke bayani akan istilahi suna cewa mutum ya rika wato tunanin wani abin ki zai iya faruwa saboda waɗansu alamu da suke masu rinjayi ko kuma dama yayi yaƙinin cewa wannan alamun za su kai zuwa ga faruwar wani abu wanda yake tunanin wato ba za su yi daɗi ba to wannan asalin tsoro kenan saboda haka sai a samu wani birkicewa ko rikicewa ta shu'urin mutum ta yadda zai zama baya jin nutsuwa a lokacin da wannan abin ya faru asalin tsoro kenan wato yana jin tsoron ko dai watakila wani abu

0: Masu sauraro ga takaitaccen labaran tare ni Amina Abubakar Haye. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince da kafa hukumar fasahar lafiya da bayanai ta ƙasa ta da na Dr. Obi Adeguye a matsayin shugaban farko na sabuwar hukumar. Hakan na kunshe cikin wata sanarwa da mai bada shugaban ƙasa ya shawara kan harkokin yaɗa labarai da dabaru. Bayo Onanu ga ya wallafa a shafin sa na X ranar Juma'a. Sanarwar ta bayyana cewa sabuwar hukumar za ta kasance ƙarƙashin ofishin ministan lafiya da jin daɗin al'umma Farfesa Muhammad Alfet. A cewar rifarar shugaban ƙasa, hukumar za ta kasance cibiyar da za ta naɗa wato haɗa kai wajen tsara daidaiton tsarin fasahar lafiya ta zamani a Najeriya. Sai dai an bayyana cewa hukumar ba za ta kwaci ayyukan hukumomin lafiya na gwamnatin tarayya da ake da su ba, illa dai za ta haɗa kai da su domin ƙara inganta ayyukansu. Kafin wannan naɗin, Dr. Obi Adeguye shi ne shugaban hukumar da ke kula da harkokin ci gaba da binciken magunguna. Ya jagoranci ayyuka da dama da suka shafi binciken kimiyya, fasahar ƙirƙire-ƙirƙire, amfani da fasahar AI da kuma wasu fasahohin zamani. Haka kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsari da ya taimaka wa Najeriya samun tallafin tarayyar Turai na euro miliyan 18 domin bunƙasa binciken kimiyya. A nan kuma, shugaban jami'ar PRP na ƙasa Hakim Baba Ahmed ya ce duk da cewa Najeriya na samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga harkokin tattalin arziki, hakan bai sauya rayuwar mafi yawan 'yan ƙasar nan ba. Ya ce talauci na ci gaba da ƙaruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Baba Ahmed ya bayyana cewa abin takaici ne yadda gwamnati ke ci gaba da sanar da ƙarin kuɗaɗe shiga da bunƙasar tattalin arziki. Alhali kuwa miliyoyin 'yan Najeriya na fama da matsananciyar wahalar rayuwa, tsadar kayayyaki, rashin aikin yi da kuma raguwar ƙarfin saye. Ya ce a zahiri idan tattalin arzikin ƙasa na bunƙasa, amma rayuwar talakawa na ƙara taɓarɓarewa, hakan na nuna cewa akwai matsala a yadda ake tafiyar da tattalin arziki da kuma yadda ake raba albarkatun ƙasa. A cewar sa, ci gaban tattalin arziki ya kamata ya kasance yana bayyana a rayuwar jama'a ta hanyar samar da ayyukan yi, rage tsadar rayuwa, bunƙasar masana'antu da ƙarfafa kasuwanci. Ya ce idan waɗannan ba su faru ba, to alƙaluma da gwamnati ke fitarwa ba za su amfani talakawa ba. Baba Ahmed ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta sake duba manufofinta na tattalin arziki ta da mayar da hankali kan shirye-shiryen da za su rage talauci, bunƙasa samar da ayyukan yi da tabbatar da cewa duk wani ci gaban tattalin arziki yana kaiwa ga kai tsaye ga inganta rayuwar al'umma na Najeriya. To iyakacin takaitattun labaran namu kenan, ku saurara sai kuma ku tara da mu da misalin karfe 4 domin jin cikakkun sa cikin harshen Turanci. Ni Amina Abubakar Haye nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahmar radio farin cikin al'umma.
1: Rahmar radio

0: मौसम में गिराया। Dede sauran su duk a cikin shirin mu na kaɗan gargajiya daga nan gidan radio Rahama farcin al'umma mita 97.3 a zangon FM.
1: Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili kaɗan gargajiya daga nan Rahama radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM. Shirin da aka kebe shi domin bunƙasa kaɗan gargajiya kamar su kalangu da kukuma da kuntigi da kacakaura da kuge da ƙoroso da gara, akwai goge da ganga da molo da banga da bango da kotso da tafshi da dindufa da kiɗan busa da kiɗan jarka da kiɗan faranti da bambaro da zari da zawaro da dai sauransu. Sunana Muhammadu Umar kai gama, muna tare da dattijan arziki Alhaji Isa Bellaja, dattijan arziki jan Kano, barka da zuwa wannan fili. Haka yake, Allah ya taimaki jan Kano, sai dai kuma ba a ɗan dungure mu ba. Amin ya rabbi.
2: Allah ka sa musu kyakkyawar kariya. Allah ka sa ƴaƴanmu su zama fitina gare mu. Allah sa ƴaƴanmu su zama farin ciki gare mu da iyaye da mutanen gari. Ina muna godiya kuma barkan mu da dawo a cikin wannan sati mai albarka a wannan gidan radio Rahama radio.
1: Wato sai an magunna.
2: Ba a ci Rahama radio.
1: Kai kama da Larabawa. Sai dai kuma ba shi bane.
2: A shi ne mun.
1: To, akwai jagoran shirin Nura Abubakar Musa. Nura.
3: Ma sauraron mu, barkamu da wannan lokaci, barkamu da zago a cikin wannan shiri na karkatan gargajiya.
1: Shi mutum yana can arewa.
2: Ya dama can arewa yake. Ai ba gane ba.
1: Na ya tafi are.
2: Ya hauda na.
1: Allah sa ka mu.
2: Garin su dai da raƙumi. Ka san idan za ka nemi arewa za ka nemi shi Enugu. Raƙumi.
1: Yana Sahara. To an tafi can. Allah ya dada su.
2: Allah ya dada shi lafiya. Zumunci ya
1: tafi.
2: Zumunci ne, Allah ya zama gatan sa shi mai makariya.
1: Ya rabbi. To yau dai ga mu a zauren nan.
2: Zaure mai albarka.
1: Mai albarka.
2: Zauren inganta harshen Hausa.
1: Haka.
2: Amma muna ci kaɗan gargajiya ba kiɗa ba ne. Me mai kiɗa yake ce ba muke magana a kansa ba.
1: Haka.
2: Shi Bahaushen da yake yin Hausar. Duk ita ta gyara kiɗan ma ake sauraron kiɗan. Saboda haka wannan zaure na inganta harshen Hausa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ce Hisran Culture Bureau ce ta dauki nan wannan program din ba, wanda ba ma mu ya kamata mu yi
1: wanda kamar wuya
2: a to
1: mun sha fada
2: guguwa da auren nesa don saboda Allah ya sa mu cika da imani. Idan muka shuɗe ilimu wanda zai mai da irin abin da muka gani da idonmu zai wahala. Kasan shi program kashi biyu ne, akwai wanda tarihi kure yake karantawa ya ji ne, mu kuma mun gani ne, wanda sun gani din ba su da yawa yanzu. Don in ka ɗauki mawaƙan nan da makaɗan nan da dukkansu kashi 99 sun tafi lahira. Kashi 99 sun tafi lahira.
1: Matansu da mazansu
2: wanda dukkansu mun san kashi 80 a kashi 99 da mun san kashi 80 inda kake zancen mawaka mata irin su Uwaliya, irin su Binta Kasuna, irin su Gasunan dai
1: sanin ma
2: yawa sanin kiki irin su Zabe Egoje, irin su mai gogen maza a mata Gasunan wadda ban saba da ita ne ita ce wani zakirai ita ce ban sani ba. Amma gaskiyar lamari na san makaɗan, na san mawatan, na san komai zai yayi lokacin da ake yin abu. In ka ɗauki irin su babba mai goge, in ka ɗauki
1: suman
2: mallandi,
1: suman manduka,
2: su 'yan biyu goge, ga sunan sai audi yaron goge dan tudun wada
1: lawan gajeran
2: ma lawan gajeran wai shi gajeran malam dan fage ne ma dan fage ne tun har yana goyen hayya daina hayya koma shi ke kawo wa CTV da gidajen radio Kano mawaka idan ana neman mawaki kaza shi zai je dauko shi kawo
1: ba shi kudin mota ya tashi duk inda yake
2: zai todi
1: lokacin ba waya
2: ya tafi garin sanimin sa lawan gajeren malam jin dan ka dan da daina gogin sa ma yafi shekara 50 yanzu da daina gogin sa lawan gajeren malam yafi shekara 50 ya koma yana tare da girman sa yana tare da gidajen radioyi da CTV da NTN Allah ji kansa
1: ya rahama shi na riske shi
2: eh
1: na riske shi na ganshi
2: su ni ma na san shi za ka ganshi gajere ne mara tsawo
1: shine gajeren
2: malam shine gajeren malam dukkan su a gaban musu garba sufo suka tashi a gaban musu sarkin kotsan Kano Abdulrahman tun yana ga ladimin kotso har ya zama sarkin kotso a gaban mu duk suka yi su dan iyani ne suwaye
1: sarkin kida
2: sarkin kida ga sunan ƴaƴan su da jikokin su sun wuce wannan karatu mun ga abubuwan da muna da iko mai magana a kansa amma idan muka shude za mu shude din ko idan muka shude samu wanda ya zauna ya duba wannan tarihi ya faɗi wa ga wasu mutane wanda suka bada wani sako ta Hausa ta gudunmuwa ta Hausa yanni wannan ne kurin ban sani ba wannan wanda yake ce ba zuwa in ya mutu ba zuwa lahira
1: wannan
2: ramba dashi ba sai shi ba amma su dan giwo zuru su su zan duba nan abin nan da sunan suna da yawa
1: ka san dan kyana ba
2: dan kyana ban san shi ba ban san dan kyana ba ban san Abiu dan Dawo ba
1: illan kalgo
2: na san shi na sai ilmin haddan shi
1: dan anace
2: da duwan dalilin illan kalgo hadda kure na je inda ya gona sardana wallahi hagurin na je na ga gonan na ga kogin na ga komi wanda yake sardana Amadu Allah ya baka albarka sardana Amadu Allah ya baka albarkar gona gona boku gona sardana
1: sai sha'ibu sarkin tauci
2: yes amma
1: baka
2: sa a gaskiya ne ai ba to nice
1: ai yawa dan tsuntsuwa ka
2: dan tsuba san shi ba so wa'annan akwai wanda kasanciya shi yasa nace na san 80 kashi 80 20 ne ko ga dole in san su ba yawa
3: ake ma Allah da sai ka jima
2: ai na jima din yanzu ai wallahi da zigan gare ne
1: to ai jan Kano
3: yawa
1: da alama nan gaba in ba ya wasa ba waɗansu waƙoƙin ana nema sai dai a ƙasar waje
2: sai dai a
1: ƙasar waje
2: gaskiya ne
1: sun alkinta kayan su sun aje ba nasu bane amma suna can sun adana su kuma yadda aka yi kayan tarihi wani sai an je ƙasar waje
2: wai mutane ba sa ganin tarihi Allah shi da kansa ya tarihi dan ya aje Fir'auna yanzu haka nan ana ganin sa tun lokacin annabi Musa
1: in ce ma an ba da shi haya ko
3: to wannan dai kamar da muka saba din shekara wannan rana muhimmiya ce wanda wancan satan muka son mu zo mu gabatar da ita Allah kun biya ba game da tana da shi wato
1: Dr. Mawaka
3: Alhaji Muhammad Shata
1: to shi yasa ma na dan samu takaitaccen tarihin sa in an daga mun koriya
2: a wannan mirkat
3: masu sauraro dan waiwayan baya akan shi rayuwar
1: to Muhammad Shata Katsina yana daga cikin fitattun mawakan Hausa da suka yi tasiri sosai a tarihin arewacin Najeriya an haife shi a shekara ta 1923 a garin Musawa da ke jihar Katsina kuma cikakken sunansa shine Mamman Ibrahim Yaro an fi sanansa da suna Mamman Shata tun yana karami ya fara nuna sha'awar waka kuma daga baya ya zama ɗaya daga cikin manyan mawakan baka na Hausa waƙoƙinsa sun shafi sarakuna da malamai da 'yan kasuwa da manoma da sauran al'ummar Hausawa ya yi amfani da waka wajen yabon mutane koyarwa da faɗakar da jama'a Shata ya yi wa sarakuna da dama waƙoƙi ciki har da marigayi Alhaji Ado Bayero da sauran manyan sarakunan arewa waƙoƙinsa sun kasance cike da hikima da karin magana da tarihin al'umma. Daga cikin fitattun waƙoƙinsa akwai waƙar Sarkin Kano, da waƙar Manoma, da waƙar Najeriya, da waƙoƙin yabon manyan mutane da sarakuna. Mamman Shata ya rasu a ranar 18 ga watan Yunin shekara ta 1999 a Kano, yana da kimanin shekaru 76. Duk da rasuwarsa, har yanzu waƙoƙinsa suna da matuƙar tasiri a adabin Hausa da tarihin arewacin Najeriya. Ana kallon sa a matsayin ɗaya daga cikin manyan mawaƙan Hausa na kowane zamani, saboda gudunmuwar da ya bayar wajen adana tarihi da al'adu da harshen Hausa. To kaji,
2: to
1: Jan Kano,
2: Allah ya ƙara,
1: wannan abin da aka ce yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙan Hausa na kowane zamani.
2: Har yanzu Shata, Allah ya gafarta masa, shi kadai ne ya wakilci mawaƙa a ƙasar Hausa suka bi bayansa kowane mawaƙi. Don mawaƙa da aka yi a duniya fitattu, an yi ɗaya a India, an yi ɗaya a Sudan, an yi ɗaya a America, an yi ɗaya a Afirka. Akwai Muhammadu Rafi na India, har yanzu ba wani mawaƙin da shafi shi. Akwai Muhammadu Wardi
1: na Sudan,
2: Muhammadu Wardi, har yanzu ba wani mutum da ya sha gabansa. Akwai Michael Jackson, kafin ya zo akwai su John Brown, akwai su mawaƙa wanda suka yi suna amma ya zo ya danne su. Har yanzu kuma ba wani mawaƙin da zai tara jama'a da waƙa da babu. Saboda haka aka yi waƙa, aka yi kuma Muhammadu Shata daga ƙasar Hausa. Don ba wakilin wai a ko ina ba ne, wakilin duk inda kake jin Hausa, to Muhammadu Shata ya mallake wannan, kuma ya rufe wannan wani mawaƙi na Hausa kowane gari ne kuwa.
1: Har yanzu.
2: Babu, sai dai ka zo kai ɗan buge-bugen ka ta wuce. Dan shi kadai ne yake da Shata sun fudi ribansa, ko wace shatan kaza, saboda shi kadai ne za a ka alakanta sunanka da shi, har ma a saurare ka ji me kake faɗa.
1: Shi yasa ake ta Mahadi mai dogon zaman.
2: Billahi ya yi ya kanin sasa.
1: Ba ka zo ba pa.
2: No.
1: Kwana biyu an gama.
2: Kuma shi Shata abin da yasa ya gagari dukkan mawaka. Kowane mawakin bangarensu ne. Nahiyarsa mafiya ya za a ga ɗan ƙwairo mawaƙin Sokotawa ne, illa iyaka da ya samu dama ya yi wa sarakuna na arewa da yawa. Haka Sani Aliyu Ɗandau mawaƙin sarakuna ne na 'yan arewa, amma mawaƙin Sokoto ne. Haka abunan ɗan Giwa Zuru mawaƙin Sokoto ne. Haka Sa'idu Faru mawaƙin Sokoto ne. Haka dukkan irin wa'annan, in ka ɗauki Garba Sufa, mawaƙin Kano ne. In ka ɗauki Abdulrahman mawaƙin Kano ne. In ka ɗauki Makaɗa Bala mawaƙin Kano ne.
1: Abdu Waziran Ɗanduna
2: mawaƙin Kano ne. To in ka ɗauki dukkan wa'annan mawaƙan, ba sa wuce nahiyoyin da suke. Inna iyaka suna tsallaka suwa sarakunan wani gurare waka, don sarakuna ma son kamba mawa ne. Shata, idan ka je Niger, akwai mutanen da za a ce mawaƙin Niger ne, akwai mutanen da sai ya musu waka da yawan gaske. Haka in ka je Kamaru, haka in ka je Chadi, haka in ka je Ghana, daga nan har Ghana ya je yawa Salisu mai kankan shekaru masu yawa. Saboda haka ya yi tafiya har Farlomi, har ina ne, duk ƙasar Afirka babu inda bai taka ba ya je waƙar ba. Kuma tun da daɗewa yake tafiya Lagos ya zauna ya waƙa, har Enugu ya je ya yi waƙoƙi, wanda wasu makaɗan ba su samu damar ba. Iyaka suna yin abin da batu ke locality ɗinsu. Shi yasa Allah ya bai Shata hikima, kuma Allah ya ba shi basira. In ya tashi maka waka, zai maka waka kamar ya san ka. Ba zai ɗauko waka ta gagare shi ba, sai ya direta, sai ya san yanda yayi da misali ya ce shi bai gada ba wajen inna balemo dibbo din mutumin da yace inna zai ce wajen baba to shi ya gani sai ya ce mo dibbo dan saboda wakar tasa tadi ban gaji waka ba wajen inna wajen uwarsa kenan balantara mo dibbo
1: yace baba sai ta kare
2: sai ta kare saboda haka Allah ya bashi musirar da in ya dauko waka zai canja mata fasali da ka fahimta dan ta dan ta daidaitu da yanda kai kuma idan ka fada ma sunanka zai kara maka wani abubuwan da zaka ji kai kanka ana kan ba makara ko zanata
1: kuma in ta to za ta kare ma su yan amshi sun san yadda
2: za su abin ne
1: tana karewa amma ba za ka
2: to ai ba dan adam bane shatani kuro zaka ji yana waka ba zaka ji tari ba ko wani abu a makoshi ko majina ba zaka ji ba babu wani mutumin da ya ce na taba jin shata yana tari a waka babu shi
1: kuma kai tsaye yawanci ke abubuwan sa
2: kai tsaye
1: in ko za a yi
2: da anyi
1: shi sa maroƙin ya ce makogoran mai gare shi
2: makogoran zinari kai zaka faɗa mutane abin da su ji daɗi banda shata wane ne inda duk ya je zauna jama'a za su zagaye shi a ce shata ya zo kana ma ya kiɗa
1: kuma wasu mawaƙan ma suna cewa shatan kala
2: akwai
1: shatan da jarko
2: akwai an ce ai shi kaɗai ne ke da shata ai shi kaɗai ne ke da shata da yawa
1: to ga shatan zazzau
2: babu duk ga sunan bila ta haddu an yi su wanda ba su yi tasiri ba ma wanda suka yi tasiri wanda ga sunan sun yawa kuma abin da ya bani mamaki da shata abu ɗaya ne shi kaɗai ne ya mutu shekara 27 amma in duk shekara ta dawo sai an tuna shi gidajen rediyoyi guraren wasu ƙungiyoyi da Instagram da Facebook da WhatsApp da ko ina akwai group na saurari na jin abin da magana shata to me yasa
1: kuma a gabatar da makaloli a kansa
2: me yasa kuma na san mutumin da wallahi ya digiri su biyu akan waƙoƙin shata ya ce kuma zai ƙara na uku
3: to sai dauki wani fanni kwaya ɗaya kurum akan waƙa su
1: kwaya ɗaya sai ta yi sama da goma ma
2: to akan waƙoƙin shata yana nan digiri ne da shi ɗaya da biyu yau an yi malamai a Najeriya an yi sarakuna a Najeriya an yi masu kuɗi a Najeriya an yi shakiya a Najeriya an yi mutane daban-daban a Najeriya masu mulki wanda suka yi mulki ya kai inda ya kai amma yau ba a tuna su sosai a yau idan kana neman wanda ya bada mulki sardau na kurin aka ɗauka wani ɓangare na nozon Najeriya wanda matsayi ne bai wuce gwamna ba abun da ya yi kuma yawa an arewa da yau in ya zo shekarun sa ba a ma irin tuna shi a wani bita a wani makala a yi wani abubuwa a kansa ba a yi to me yasa ake tunanin shata shi ne nake son mutane su fahimta ko ku su yi magana akan abun nan amma ni dai fahimta ta mutum ne da ya yi imani da Allah dan saboda baya tsafe gaskiya kai da yake faɗa ta a duniya mutum ne ko mai gaskiya mutum ne ba a zahiri ba mutum ne mai taimako mutum ne kuma duk waƙar da ka ɗauka za ka yi mata fassara kashi 100 ni mutumin da ya ce ni ba na son shata sai ya ce ina son ko waƙa kaza ai waƙa kaza ina son ta shi kaɗai ne ya waƙa ta fannanawa ta faɗaɗawa to na kowane ɓangare yanzu idan ka ɗauki waƙar da yawa na tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani waƙa da yawa na waƙa a cikin masu kiɗa ganga da goge da molo da garaya da kuntugi da wai akwai wani da yi ka cire masu bege na tsaya ga annabi Allah samu ga annabi Muhammad guda biye ta Allah samu ga annabi Muhammad na tsaya ga annabi Muhammad
3: waƙa maulidi ma yi
2: a maulidin ce na Allah samu ga annabi Muhammad wanda yake cewa waƙar addini ce a kiɗa a baka ta ba a san kiɗa amma sai yara su yi dan tafi
1: ba
2: to in ka dauki waka ta a tsaya ga Annabi Muhammad Allah sa mu ga Annabi Muhammad wani mutum ne zaka dauko ka kwatanta da wannan wakar duk malaman kasar duniya sun yadda wakar ta waka ta yi ma'ana bai tsallake iyaka ba to ni dai mun muke so ya kamata mutane su bincike shin wannan ban Allah da ya waka kurun waka da kida ta kalangu shin me yasa ake yawan tuna shi wai
3: to karamu kallahu shi samu ka dan zabo wasu hakoki na daban saboda kamar da ake fada shi shata duniya ne
2: gaskiya ne
3: mai bangarori na wayar da kai da abin da shafi masarauta da abin da ya shafi
2: komi komi
3: bangarori daban-daban
2: komi
3: amma a cikin wanda suka taimaka shata ba za a manta da su wato masu masa wato kirari ba wato wanda su ne
2: tsangaya su tsangaya su tsangaya da Sabitu Katsina
3: hanya ne to bari mu koma mu danji

0: kiyo dan ba kai ba kana sasana wani muwaki ne to ma ka fungi dan uwan shi ba da zuwa na waka bane ko murya kamar wani ko azanci kamar wani ko dabara kamar wani dan uwan alfazadi ne kana sasana ne dan uwan ce kuji zuli ne dan wattani ne dadi ne kun ga wadannan su ne suka yi annabi da za su bar duniya suka ce to alhaji maman shata kai ma ka yi mutanen annabi ce za idan alhaji maman shata bude ba ce dai ko wallahi baka tabewa har abada ba ma mace mun ba zama tambura na bilkin sambu ba ci ne kokoro irin ba irin nawa bane na mutanen kokorin shi a makoshi shi ba irin nawa bane ne wa nemu mutane wa nemu makoshin mu da Allah halitta da nama da fata da kashi da kashi da bargo da jinjiya da lakka da majina da muda da kwata da mashaku a cikin kokorin mu shi ko dan yan zinari ubangiji ya halitta mu kokorin alhaji wa manta ta da ubangiji ya gama halitta sai dan yan zinari ubangiji kuma ya nike kirari yace ya nike ikon shi wannan mu kokorin alhaji wa manta ta yayi shi ne dan yana kauna ce dan kai dan ya gaya shi kul mukoyin mura kashe kul mura kulke kama wannan makogarin alhaji shata banda mura banda mashaku banda kwata banda atishawa ana cikin wakan nan banda mugun kaki a tofan ko ku tari ya sarka mutum duk amma suka shaidu ba dai wannan makogarin shata ba a abada baki na jawo da makogarin uban umbaje ubangiji yace na yi makogarin dan ina kauna sai dai ya ga ma jama'a kun ne za su ji daɗi sai sai dan alhaji maman shata ya bai ko Allah baka tabiya har abada da dole sanin asirin waka kuma kin da ke yi kon waka waka ba ya kan yi mashi ba waka noman shata waka aikin shata waka fatocin shata waƙin da bai fiye zuwa sai waka za ki kowa don ka waka ya gani ka waƙe duniya umar ba zai tambura na bilkin sabuwar da aiki in baka nan sai in baka nan ake wata ƙarya in ku kawo zuwa ce ba kai ba ko da yawa ake haɗa kura biran bai a zuwa yaƙin waka inda an tura hasada ko zaɓe ko kushe a zuwa yaƙin san sagarya gun zaɓen a zaɓen waka a yaƙin san sagarya a yaƙin fito na fito ba ku san abin da za a yi waka ba a ce a zo a yi mai mu ga wani zai ci kwas dole ne bubu ba zai mai tambura na bilkin sambu ba ki sarkin kiɗan ko ina sarkin kiɗan duk duniya na suko baki na an ce ba a jama'u na yi na ce mai sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniya sarkin kiɗan duk duniya nan me yasa ne jam'in akwai dalilai da yawa yanzu idan kai yamma har yamma gaban yamma ko ka ce yin waki kamar alhaji muhammad shata ina yake idan kai gaba har gaban gaban ɗin idan kai arewa har are gaban arewa idan kai kudu har kudu gaban kudu shi ne kenan tamad hamdihi ba ai ba za ai ba za a sake wani waki kamata ya gana hawan can abada in ba kai bakanan ta nemi dari wani mawaki ne wanda ma biyo mata kadda yace kada ya nisa kada alhaji wannan shata ya nisa sai kida wurin bayyana sai da aka so ya ce kada duk wadi zai bayyana shata na nan waka sai shi ba irin bane mutane da tira usu bin irin wace shi na nan za abada kawata abada da duniya alba fa sai tambara na bilkin sabu sai kida da ba shi mutuwa kuma dai ya tada mutuwa tun son a hanyar barno da mota fa da mota ce a shata ta fadi iyalin ka shata ina ruwana da kai inji mutuwa hada da adamu kokoro gun in ba zaki idan kaji abokan gaba ka guda biyu ne a duniya daga dai attajirin da ya so hannun shi ko kuma so a jihun shi ya maka rowa kai kuma ka san yayi ba ma ya rika same ta ba yi min waka ba sai ku muwaƙin da ya ga an fi shi arziki ga an zuba ne mai yanzu ai ko shata ka ji ko shata da bai ci ko ya hija da ma shi ko shata bai taɓa ci ko wani ba ba wani muwaƙin ina yake kowa wani ne wani kowane muwaƙin jin bai iya yi mai waƙan ne zo ka min waka ka yi biya ta da ba dan ba dan maka kai tukwa su kwashe ka hadawa ne da wani da wani da wani da wani kai ma wani ma ne wani mutar ya mu mu kama nan shi ke nan muwaƙi mun waƙe duniya a bamu kuɗi ko sutura
1: to jan Kano kaji
2: to kaga abin da ne
1: sasa na ko
2: sabin nan to wani abin da din faɗa da gashi ya dan maimaita a rin tsangaya kenan
1: rin tsangaya
2: tsangaya kusan garin su dai ina son da shatan ma a gurin sa yake kuma shi in ya tashi in dai kaga ya tafi to wajen shata ya tafi in ba tafi in bai tafi shi ma yana ƙauyen su sai ya koma can gindin bishiya shimfiɗa tabarwarsa ko wajen shata ba za ka same shi ba sai za a tafi da shi
1: shi ma shata
2: ne shi ma shata ne
1: na tabbata yana tashin sa a wayan sa al'amura
2: yana
1: waka
2: wawa ai shata wa'annan mutum biyu na farko Sabiu si tsangaya har Sabiu ka tsaye ne zai gaji tsangaya suna taimaka masa idan su cafo kalma shi kuma ga ta dace sai dora ta ko ya ajiye ta ba a lokacin zai ta ba sai an dan samu lokaci sai kuma sake dauye a rowacin kalmar hatta kalmar ma wasu mawakan yana daukowa wai ba wai baya satan waka bane yana satan bisira ta wasu mawakan yana dorawa to inda ta zo bakin sa.

0: ku daraja duk mawakin da ya waka ita wakar tashi buloci amma shi satan ya dauko ta zama gol
1: sai gareta
0: ta zama gol saboda aida baga baki sha ta aka ji kuma ba za a taba tunanin ya aro ta daga cin abun nan ba
1: wato su wannan kake kike fada malam su wannan yaran sha ta musamman sabbi wato sun zama kamar su ne injin mota da su ake fara tashin waka
2: kaga in yana yi sai ya shuru yana jin abin da
1: yake
2: sai ya tashi
1: sai masu kalangu kuma sai su dauka
0: sai su dauka
1: sai kuma sai su cafa
2: to ga wani Alhaji Bala Yusuf yace professor din da ta Abdulkadir akan shata ya PhD din sa a Indiana University yes
0: to
2: shata yana da sama da waƙoƙin da aka dauka 2500 sama da 2500
0: tufa
2: waɗanda aka sani waɗanda ba a yi recording ba ma sun fi yawa
0: waɗanda ma ba a yi ba
1: taskace ne waɗannan
2: 2500 sama da 2500
0: ka san abin da ya taimaki shata gidan rediyon tarayya na Kaduna suka haɗu suka gina juna ana sauraron gidan rediyon Kaduna don shata shi ma shatan ana sauraron gidan rediyon Kaduna saboda haka ake yin zaben rana ake waƙin Dresden ake wa ake zaben Rolf ake wa zaben gashi mun dai ana ta shata kuma ake sakawa ci gaba
2: no to ai godiya ga mai Alhaji Bala Yusuf
0: ina
2: wani tsohon aboki na ne
0: to
2: ya tsomo hancin sa shi ma a cikin wannan zauri
0: to ka ce muna masa godiya kamar yawan jama'a Kano
2: yana jin ka
1: to ina ganin bari mu dan cewre zami bari mu dan leka fada tunda shata yayi sarakuna iri daban-daban waka to bari mu dauki ɗaya daga cikin su kafin kuma mu dawo wani fagen da shi ma sa can ya waki a kansa
3: Na san dalina ga gaje kamalan tambo
4: alhari lagin
3: lazaje uban kasa usmanu na san dalina ga gaje kamalan tambo
4: alhari lagin lazaje
3: kan ni jaddadi awajan madashi
4: alhari lagin lazaje
3: huji kan ni jaddadi awajan madashi
4: alhari lagin lazaje
3: Baba kai daga laje ka ki galaje na garbaje kamalan sambo
4: alhaji lagin lazam
3: malan uban gali baban ye kada
4: alhaji lagin lazam
3: bamlan giwa mai ban tsoro na garbaje kamalan sambo
4: alhaji lagin lazam
3: mi adan gali baban ye kada
4: alhaji lagin lazam
3: Malang ubangali baban ye kada
4: alhaji lagin lazam
3: mani nagar baji kamalan sambu
4: alhaji lagin lazam
3: shehun gusunda sokkota ye kan sambu
4: alhaji lagin lazam
3: manin gabadali min ciwa zazzo
4: alhaji lagin lazam shehun
3: kai daga laje ka ki galaje nagar baji kamalan sambu
4: alhaji lagin lazam
3: malan ubangali usman nazazo
4: alhaji lagin lazam
3: bauna san wasake usman nazaliya
4: alhaji lagin lazam
3: sanki ba kadim wa domin mai halbi
4: alhaji lagin lazam
3: sanki ba kadim wa domin mai halbi
4: alhaji lagin lazam
3: shehun gusun da sokoto yi kan sambu
4: alhaji lagin lazam
3: manin gabadali min ciwa zazzo
4: alhaji lagin lazam
3: malan ubangali baban ye kada
4: alhaji lagin lazam
3: banni zani zali in kala sai abin ga uku da man shehu
4: alhaji lagin lazam
3: dan ta bi zali in kala sai abin ga uku da man shehu
4: alhaji lagin lazam
3: Ni ko abin nan nai mani zafi abin ga uku da kai man shehu
4: alhaji lagin lazam
3: ya ni ba abin nan nai mani ciwo abin ga uku da kai man shehu
4: alhaji lagin lazam
3: ni na ji zafi nai mani ciwo abin ga uku da kai man shehu
4: alhaji je sarkin zazzaushe
3: na farko ya fita rangadi ina gida mai aika mamba akai hawan sallah banana akai buki baka aika mamba
4: je sarkin zazzaushe
3: kun je faya fita rangadi ina gida mai aika mamba akai hawan sallah banana akai buki baka aika mamba buki baka aika mamba
4: alhaji sai
3: yauna ji dalilin da kai buki baka aika mamba
4: alhaji sai ke
3: bauna sanu wasake Usman Nazaria
4: alhaji sai ke
3: sanki ba kadim wa domin mai halbi
4: alhaji sai ke
3: sanki ba kadim wa domin mai halbi
4: alhaji sai ke
3: shehun gusun da sokoto yi kan sambu
4: alhaji sai ke
3: manin gabar dalimin cewar zazzo
4: alhaji sai ke
3: malam uban gali baban je kada
4: alhaji sai ke
2: to ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi kenan alhaji Dr. Mamman Shatta
0: Allah ya gafarta masa to yanzu idan ka dauki waƙar da yawa sarkin zazzo Shehu Idris har yanzu idan ka sata sai ka ji kana son ta ka ji ta waka ce da yayi ta cikin nishadi da kuma karfin sa a lokacin da lafiya wannan wakar waka da aka yi ta farko a Zaria ta sarkin zazzo Shehu Idris a gaba na aka yi ta
2: Allah ya mutumi na kana da yawo kai ma ko ta dana zan maka ne
0: kasan yayi magana ba a habaici gidan Shehu ba a habaici in ka dauka dukan su da mallawa da katsanawa dukan dangi ɗaya ne kasan abin da yasa idan shata ya fara waka koko idan shata ya zo fili sauran mawaka ne ke kafin ya zo shi ƙarshe ke yi kowa yana ta waƙar su kowa yana ta waƙar sai aka ɗauko wannan mai kukuman na Kaduna Ahmadu Doka to Ahmadu Doka sai ya shiga habaici sai wawan zazzau ɗin sai ya duka matsawa ya ce nan ba a habaici ba da Shehu mu duk ɗai ne ba a zagin malla ko zage zigi ko katsinawa aka tashe shi da sha ta tashi sai ya samu wannan kalmar sai ya riki ya ce a cikin waka sai ya ce ba a habaici kofar ba da Shehu mallawa dai dangi ne bari ma dangi ne to balle ka tsinawa ka kakanninsa to ka ne ko
1: sai gyaro wancan abu
0: ya gyaro saboda ga abin da ji ba a so su kokari ya gyara wannan abu to saboda haka shata yana amfani da hankalin mutum ko ko da me kake so ya dora maka wannan abu har yanzu a mawaƙan sarki dai in ka cire waƙar sarkin daura ba wani mawaƙin da zaka ji ana son ta irin waƙar sarkin zazzau
2: kaga da haka ya dan wayo sai cuso da abin nan bukatarsa dinga uku da
0: kai ne shi to
2: waye ke ba sarki
0: amma da wayo amma misali ai yayi ne dan saboda a ji dadin a wurin ba yace na farko dai ka fita kai rangadi baka aika ba kai buki ba kai kan ba menene kuma da aka yi hawan sallah ba na nan to irin wannan kaga ai raha ce kuma sarki
2: na ji dalil
0: da kai buki ba
1: in ba ta tawo zai ga sarki haka
2: to kaga shi ma dariya zai
1: to malam akwai waƙoƙin da shata yi na faɗakarwa akan iri daban-daban akwai da yayi abin da ya shafi harkar lafiya
0: kowai
1: da kan
0: iri kwarai ko
2: sa abincin gargajiya ko
1: to bari mu ji daidai akan nonon uwa da kuma yadda yake da tasiri a lafiyar al'umma
4: ba a yi mashi allurar rigakafi a kai shi

0: Tuma nura wannan ita ce wakar da kace ko ta fadakarwa
1: ta ba yaro nuno ko saba
0: haka
1: kaga ko ba komi ya taimakawa ayyukan likitoci dan saboda kullun abin da likitoci suke a irin wannan abu a ba iyaye a kula da lafiyar yaro kaga wani wanda matarsa ba ta kai dan ta asibiti ko wani abu kaga zai iya karfafa fazan masa yaje a yi masa allurar rigakafi a ba mu
2: assalamu alaikum
0: amin alaikum salam
1: duk irin abubuwa na abinda ma baka san zai amfani da shi bai amfani da shi
3: wato da abu mai rai da mara rai
1: da mara rai
3: da
1: mara rai ya ka san wato ka san hira kurin yaji ana zancen hawan mambula
3: to
1: yana da wahala ai sai ai hau kaza tsoron hawan mambula a lokacin bai ma san mambulan ba ina san in je cikin mambila ina je in tsoron hawan mambila hawa ne yayi tsawo ga tudu hawa ne yayi kaza daga jin labarin hawan mambila yawa mambila waka amma daga baya ya je mambila har yawa sarkin mambila waka daga baya ji amma lokacin da ya waka bai je mambilan ba hira kuri in yaji ta yana ƙara yi abin da yake kalli irin wakar da yawa hasan sarkin dogare kalli irin kamba mashi da wanda ya kamba mashi fiye da sarkin ma
3: wane mutum
0: ya san mamman na yan gurasa
1: mamman ne yace har yanzu mun ci dariya ba ban ga muhammad na yan gurasa alhaji mamman na yan gurasa yace da mamma ka ni an gurku ka bani gurasa in cin koshi har yi tun bi irin haka alhaji mamman na yan gurasa
3: yayi bashi ya ko soke shi
1: eh ai ka san shi
0: ba wa direba
1: ba wa direba to wannan ba direba
0: sarki labaran
1: su sarki labaran kaga shi ne nan da rasa nan amma su ba wa direba su
0: ba yarinya takalmawa yana takalmawa
1: yana takalmawa ga girma yanzu ya kai wajen shekara 100 yanzu
0: 90 da wani abu ya
1: ce

0: lá bonita, não sei tempo sabe.
1: Como é que eu
0: ga cara de mal isso. Ah, bom, o ano nem onde que da campanha se de moto tinha. Cara não sani. Vem tu na sua na casa, se quer o seu tempo por mora.
2: Salam alaikum salam
3: alaikum. Amém alaikum salam.
2: Tijani
3: kufata alai. Awa da tijo.
2: Awa ni suna na Ahmad Arusi Madabo.
3: Mhm. Ayya.
2: Kuma na shiga ku ne daga nan Madabo kar mu hukuma dala. Mhm. To gaskiya babu shakka kun samu tsohon jini. Mhm. Dan ni din da za san shata wallahi har wani har wata tsuma nake yi. Dan duk inda ake program na shata kai wallahi baya kuce kuma ko duma nake yi sai. To amma gaskiya Allah ya dukan alal dukkan man shata Allah ya kai rama kamarin sa.
3: Amin.
2: Ko kuma da kuke fado zaman abubuwan da muke tunani Allah ya kara muku basira da tunani da hikima. To ni ga ta dalil ke sai wa alaji sai da laja.
0: Mm.
2: Ah dalilin hakur alaji idi bala da dukkan man shata.
0: Mm. In bala dan bala.
2: Dalilin da yasa wani masa wakan nan ne shine yake san dan di dan dalili.
0: Bala dan bala.
2: Abu ne ju yayi wa a katimul qur'an halifa alaji saka gabi waka ne koko a yana fi ko ya ka tsaya Ahmad Arusi Madabo wannan kuma ta alhari ya tashi lafiya
3: to ga Arusi nan ya zubo maka
0: eh to
3: tambayoyi guda biyu
0: to bala dan bala dai ba ni da kada in fadi abinda ban sani ba wanda ya kamata ya amsa idi bala wanda ya kamata ya amsa abin nan sai sarki ila sarki labara shi ya kamata ya amsa tambaya akan su idi bala bala dan bala nagode to gaskiya ba ni da wani cikakken tarihi dan saboda goyo abin da baka sani ba bai kamata ka kara ba zan sa kana kara a radio sai a ce ai ka ce kaza ne ba daidai bane wallahi ban sani ba ya kamata ya samu sarki labarai ya tambaye shi don sune suke tashi met daya lokaci daya kuma zamani daya da idi bala da dan maraya mai kayan mota da sarki labara duk tare suka tashi
3: da Habu Darma
0: duk tare suka tashi wa'annan tare suka tashi rana Alhaji Habu Darma to duk tare suka tashi saboda haka kuma tare suke zuwa Neja wajen Shata duk tare suke a wannan lokacin shi Shata shine mutumin da yake yin wakoki a gidaje na hotel a wannan zamanin wanda ake biya kowa dan binni zai zo ya shiga in kafi kyautata koko a kala a kuta ta amintaka sai maka waka da baka baka sani ba kamar irin yanda yawa wannan na asibiti wani daga ganin kurji
3: to
0: Ahmadin Gaya kaga ai Ahmadin Gaya saboda a can hotel Neja suka hadu da wafa da sauran kurare da akwai mutanen da wannan
3: Musa Guza
0: na Mamuda shi kuma ai ka san shine yaron Mamuda wafa ne Musa Guza na Mamuda ni na san shi na san angosu na san gidansa shi Musa Guza shi ne yake karfafa ƙara dangantaka saboda shi kansa Shata husu ne shi kansa Mamuda wafa husu ne saboda haka da an samu matsala
1: sai sasanta wannan abu mallan kike faɗa shine Shata bai bangarori ba har ta tsire sai da Shata ya masa waka
0: ba ne ayuba ban da nishadi da sauran to
3: ko mu dau wata bari mu dauka kafin mu ci tsira
4: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mallan Nura da Ganna Isa ya da abokin aikin ku ne muku fatan alkhairi kai da ku da yaran ku baki daya
3: na
4: yau kuna tono mana doguwar rayuwa kenan Shata to mallan Nura kana ji ko
3: kana ji
4: yawa abinda na fahimta wato akasari mutum yawancin mutane idan suka yi abin arziki sosai suka daukaka a duniya to sai ka gani idan sun mutu kuma wasu ma suna raye sai ka ga abin ya shude yanzu ka kama mun mashi ta haje kamata a ce da yanzu ko ina ma ya kamata a ce akwai ana ganin kaman yana raye ne sakamakon a ce mun iya rike shike shi na fatan ka gane mallan Nura
1: eh muna jin ka
4: yawa yayin da ban da ko da shi ba kane ne ba kane naka
0: ba ko sakatare ba bai gida na wannan ma kai mana waya
4: nan shi ne baka tarihi na
0: eh gaskiya ne ina godiya ba ko sakatare wallahi ran kai dai kana gida ne kana zama a gida
4: to
0: babu laifi zan karbi lambar ka mu zan duba lambar in kira ka to muna
4: to ba matsala karba wajen malam Nura sai an jima
0: to madalla madalla
3: kaga ne a yanzu sai a ci tsiran je wadeda tsiran Ayuba
0: yayin Ayuba
3: a sashi
0: to

0: to jankano
1: Allah mai shi ne
0: me kai kuma ba falata ne
1: eh to ai a dama ai shi shata
0: me kai ku tsire
1: a ai ba shi tsiren ba
0: to
1: yace Allah yaje ci tsiren ayuba me yaji ba kuli shiki ai shi yana son je binni ne je gari ya ci tsiren ayuba me yaji ba kuli ciki sannan kuma ce Allah kamar shi ne ruga yace shanin mu sun bata tunda shi ne
0: tsiren sai ruga
1: zai ruga
0: ba shi ce tsiren ba ana son tsiren
1: eh amma zo tsire kasan idan mahauci na ban ba fulata ne ba shi to idan ba fulata ya je kasuwa ya sa shi a rumfa a damo fura a kawo tsire a ba shi sai ya kasa tambayar ba shi sai ya koma gida
0: to kaga wani abin sha'awa shi ya juya harshensa ba ya koma ba
1: kyawa
0: a gani duk inda ya ga dama sai ya juya
1: saboda ya faɗi da ya ba da saƙon yayyen da shi mutumin da yake son ya ji ɓangaren da yake ke
0: shi kuma yan aisha sai suka ba fula
1: su suka ba fula ne
2: wani wata gwaninta ce ta shata wanda ba ko na makaɗi ne za ka same
1: shi banda shata mai kiɗan kalangumi ya kai ka ban gambara fa ya juya kuma shi girmama kalangun nan duk muna yara ko mun tashi kalangu dama na mahauta ne kalangu ba na waka ba ne shata shi ya fara waka da kalangu mahauta ake wa kalangu ko yan mata na dandali lokacin da ake bukin wata a zo a yi wannan saran
0: marke
1: idan aka yi saran marke yauwa daga nan kuma sai a ce an ɗaure wance asili uku ka zo ka ba da sule ukun a kwance ta za a tsaya a ce wance ta fito cikin sabarin da suke zuwa to an ɗaure mabinta a sule uku to kai kuma sai ka zo ka ba da sule uku kuma sule ukun wannan lamunin sun fi 30,000 ɗin yanzu
0: kana lafiya ya zango ayya ha wannan na
1: to mun gode
0: wannan ya katse ta
1: ne
0: assalamu alaikum salam
3: barkan ku da yamma
0: kana lafiya
3: lafiya ta kallon mu kuma gaggawa
0: wane ne
3: jibrin abdullahi da gari mun ke mai lemo
0: to mallan jibrin muna jin ka
3: ai ne ku ta mu inda yake mun ciwo
1: to
3: wallahi ba kai yadda nake ji ba mun ku sa mu hanishadi
0: kyau
3: da shi shata ma wani bisa mamandiya kai
1: babu
3: ya wa biyan yara ya wa kai shata ma ya kuwa waka mamandiya kai
1: babu wani bayan
3: Allah ya saka ya tsara kai Allah ya tsare ka mana
1: mun gode
0: amin ya rabbi
3: Allah ya kudai lafiya
0: mun gode kwarai ka ji mai lemo su uku suna nan
1: sai suna nishadin tuwa to ai duk mutumin da ya ji waka shata sai ya ce kai kuma shata ne kurin ya bar wakar da matasa suke son ta ma ba su ba haife su kuma za ta taimake su a rayuwar su
0: amin ga wata nan
4: barkan ku da aiki ya kai saka da alkhairi
0: to mun ba ce ce
4: gaskiya ne ba an so a ne wata sadiya ce da karfin ku yayin da gobe sai Allah
0: to kina lafiya
4: gaskiya ne ma an san to kuma ina yake mun gaigai wallahi lafiya lau kai gama ya aiki
0: lafiya karau
4: wanda ka ga da sanan na yar mata ya garama an kai mu abin sai ba nake ba ta ba ta to ai ma ta ta na fara waka alfahar ta to
0: kan ji ko
4: wanda da wako ki ta ta na radio Kaduna na ki amfani za a zahar ta to
1: gaskiya ne
4: kai a ce tun da ka duwa ko ki ta ta to za ka ji an kiran sallah
1: to ai da
4: wani mabocin mu ne baba ne a guri na ya sai radio na mata ta gode ya sai radio ta kar gida ya sai da yake rumfa ce a gida
0: kowa ya ji kenan
4: wallahi kowa yanzu baka ji tare da unguwar na taru da wakokin sai ruwa ta sha ta zo wallahi baka ga na to a zahar ka to ga yadda a gidan bala an fara ruwa ta sha ta
0: to mun gode Halima amin amin Halima
4: ka ga ba ka ga tunai ne to da hawa mai tuwo
0: eh
4: Allah ne mai ruwa
0: na
1: so
4: wallahi wakokin da sha ta ba iya ka ci da siya muna jin dadi kuma ta sa ka muku da alheri kai gama
0: amin mun gode Halima
4: ma
0: dalla ma dalla to kaji wani adalci shi da ya sai radio sai ya sa tsakan gida kowace ta ji matan za hudu
1: shi yasa nace maka gidan radio Kaduna sun taimaki shata shi ma ya taimake su a sa waƙoƙin shata dole a ji gidaredin Kaduna shi ma a sa gidaredin su ma dole a ji shata saboda kaga na faɗa maka
0: kashi na farko
1: zaben dama kashi na farko 12 zuwa 12 zuwa 12 da rabi 12 da rabi
0: daya ko
1: daya ne
0: daya zuwa daya
1: da sai ai labarai sai akai kashi na biyu to da wa'anyi kai kashi na biyu da kaga daya da rabi din nan kaga ai sai kiran sallah har zuwa karfe 2 din da karfe 2 mafi ya ake sallah a wannan lokacin kuma za a yi zaben drastin labarai za a yi zaben rof shi ma za a sa shata za a yi zaben pensic za a sa shata zabuka dai da yawa duk wani kamfani da yake son a sa a yi tallan kayansa za a yi zabe akan kamfanin kuma waƙoƙin shata za a sa don shi ne unit ma'ana unit wai ba ɗan bori ba ne kowa zai ji amma idan goge ne sai masu harkar goge idan garaya ce sai masu harkar garaya idan kotso ne sai masu harkar sarauta to shi shata shi ne unit
0: in garaya ce sai irin su rabi su dauke
1: da yana da wata
0: iska bai
2: da emiru
1: to saboda haka shi shata ko wani bangare zai ji shata ko wani bangare zai ji shata
0: shi sai ga wani nan bari mu ji na'am ha ashe ban danna sosai ba hallo Aminu alaikum salam
5: Muhammad Umar kai gama.
0: Wane ne?
5: Dahir ne ne jaro ma daga tsoron namu.
0: To malam Dahir kana lafiya?
5: Lafiya lawa ina abokin aikin na gani.
0: Wanne daga ciki suna da yawa ga Jan Kano ga Nura.
5: Wanda kuke shirin nan tare sunan sa.
0: To munzali.
5: Oke munzali yau munzali.
0: Ya dan yi tattaki yau bai zo ba.
5: Ya tafi ne jar.
0: Raje to wa da labun gode to shi gaisuwa ya turo ko
1: to muna godiya
0: ga wannan nan ma
5: assalamu alaikum
0: aminu alaikum salam
5: wato ma nura da tije abin da ya fada gaskiya ne wallahi idan muna bin wayannan yaran namu bashi idan muka je bin bashi wallahi da
0: ayya
1: kada Mato.
5: Da yake yanzu ke rayuwa amma idan suka fuskanci ka kusancin ne wannan kusan rubun kudin na kuma yanzu hada ma fuska.
1: Ba wa ta ko?
5: Wallahi na zuwa bin bayan wani wallahi gurin da nake aje yake kenan ma in za ka yi a gurin da ya ga sai kyautar ta da ya gani ya gaji da ba da wannan kyautar kuma ya ki biya da bayan.
1: Wallahi
5: irin
1: kaje kai a gurin da nake aje ki da ta mu daga maka cikin gaskiya ki kun kuna mu wayannan yaran namu bai da ma ba wata ya zaki idan ya ci idan shi ma ya karba to bai da niyya biya in kaje biya in kaje karbi kudin ka zai kai ka rufa shimfida ma tabar ma
0: ko a dama ma fa
1: a dama maka
0: fa ko kwashe ka
1: yawa a ba za a ji kai sai a kawo maka nama mai yawa ka ci ya kai cin ka ka to da kunya kuma ka ce ban kudi da haka zaka sake rataye kan sandaka ka koma
0: amma ka ji wani shi kaya yake sa masa
1: ai to
0: ya zo da keke ma
1: to ai ya zo da sai ya yi masa mutunci ya yi masa ya cinye kudin furasa
0: aminu alaikum salam muna jin ka
5: Allah
1: ya zama barkan ku
5: da
1: aiki
5: ina yau zalla
0: da
5: fatan alheri ubangi Allah ya sa ku da alheri da malam Nura to kai muna godiya wane ne watakan sunana Mubarak Yawuri dake ba masallacin Khalifa watakan ni dan ake tattauna da tarihin Mamalo sai in gaji a raina ni dama na adiri saboda tunda ni makaramin mataki ne ba
0: babba ba Mamalo ba mamman shata ne
5: kawai nake jin na san ba Allah na ubangiji Allah ga gafarta masa ubangiji kuma Allah ya sa aljanna mu kuma da na ku ku je baba kai kanmu da Allah in je da sun ne wannan tana kusa ta wanda yake na da ga annabi Muhammad wanda suke suna tafi dan Allah a sa mu ita na san wannan wakar ta su wallahi na gode mubarak yawo
0: zo zamu kokari mu lalubo malam mubarak mun gode
5: na'am za a

0: Wala
1: jenka.
0: Aminu alaikum salam. To kana lafiya wane ne?
1: Masha Allah, dan mutare na kan dai ala tantire daga kungiyar murya matasa rana kuma dan kungiyar zumunci a kafai.
0: To tela, me cece gudummawarka?
1: Gaskiya fata alkhairi da muku tura kamakon gagara banda ake nan saurari shirin nan na kusa kaiwa kamar ta shidan nan haka sai yau kuma na rufe cewa ana daga layi nace to bari kira muku fata alkhairi. Sai na rufe maman mu Hausawa shi baya gari to da fata Allah ya daure shi da lafiya. Kuma Allah ya sa Allah ya saka muku da alkhairi waɗannan waƙoƙi da kuke sa duba da nima da ma gaskiya ni ma abokin sauraron waƙoƙin shi ya tada ƙwarai da gaske.
0: To mun gode.
1: Allah ya saka da alkhairi da fatan Allah ku tashi lafiya.
0: Kaji jan Kano duk ana tai mana fata alheri
2: ai to ai abu ne kake da abin da jama'a ke so shi kansa mun yi program irin wannan akan shatan za ka ga yana da kima idan mutane don ne don saboda kana sa abin da matasa ke so shi ka kadai ne fa yanzu a kasar Hausa matasa ke sarran sa duk waƙan da suka shude ba a sarran sa yanzu matashi baya tunanin wa'annan makadmat mawaƙa suka yi kullum shata ne saboda shi shata shi kadai ne yake yin waƙa da yaren Hausa 100% duk inda kake jin Hausa kana gane abin da yake nufi in ba sokwace ne kai in ba katsine ne kai in mutum har ba zage har zage zage ba har zage zage suna gane waƙa shata
0: su na kusa kusa ne
3: daga cikin waƙoƙin shata ba za a manta da harka zamantakewa ba
2: gaskiya ne
3: harka aure ita muhimmiya ce bari mu ji mu sha take cewa a cikin wannan waƙar

0: to na ga bakin rami sa dauki kore na ba sai ka taso
1: rami sa dauki
0: na ji yana bin waka
2: baba na shi ke ka
0: wata ba za ka taimaka baban ka ba
1: ai shi fa in ka ce ba sa dauki bismillah
0: ya ce yi hanzari kamar me
1: kamar ga wuta
0: kamar zuciya
1: yawa
2: ta yi sauri kamar ya walkiya ga hanzari i zuciya kumbu abolo 11 ni ina ga maragai da tamamman shata ya baza fasaha mai yawan gaske kamar yadda shi baban mu Jan Kano Malam Isa Bello Jai fada wato koda baka karanci kimiya ba in ka saurari wakar kumbu abolo 11 zaka iya nazartar yaya aka yi wannan balaguro zuwa cikin duniyar wata wanda Amurka ta yi kamar yadda nzo babamu ya faɗa batuni ya shafi wajen kusan shekara 50 da yin wannan
3: wani
2: to amma zaka ga yanda shata iwar safa ta yi bayanan ta ko baka je makaranta ba ka san kimiya zaka gane ashe akan iya zuwa cikin duniyar
0: wani ya tsunto a debo ya shi ko
2: hanzarin tafiyar kumba daga nan zaka gane ashe ba karamar tafiya yi ba sannan kuma yace an fara saka buri saboda dama haka matakan kimiya
1: suke haka saka ne ciki
2: sai an fara gwanin a fara ma da beraye
1: a zo gani haka ma magunguna ko ko likita ne
2: to duk ibiyanin wannan sannan kuma yi magana aka tura mutanen nan su Armstrong suka shiga duniyar watan nan suka tsunto kasa suka tsunto duwatsu wannan sai ya baka tunanin to dama ya wata yake ana ta tunanin to a watan nan har akwai gurare da suke da har gurare da akwai kankara akwai gurare da zaka samu ma akwai yanayin ruwa akwai abubuwa da yawa da masana kimiya suke dada ganowa dangane da duniyar wata saboda haka ba karamin aikin kimiya shata iwa a wakar wanda wannan shi ke dada nuni ya sha bamban da sauran mawaka da yawa wajen basira da fasaha da fito da
0: gaskiya da kai ka san su Armstrong ka zauna eh ba gashi ba ka kare mu
1: to yanzu misali yanzu duk mutumin da yake inkari na zuwa duniya watan nan shi ya tunani network din da yake amfani da shi daga inaki idan babu network idan ba a je duniyar ta ba an kafa abin da yake kawo mana network ya hada mu ya zama global wannan da yake kallon duniya gaba daya duk abin da zaka auna ka zaka tura ka tura shi wuri daya to idan ba a je an yi bincike ma a samu abin da muke ci gaba a yau ma su amfani da waya ko sun fi miliyan 100 wai ba mai ji ba harkar kasuwancin wayar harkar kasuwancin network kala sun yi kudi da yawan gaske albarkacin wannan binciken
4: assalamu alaikum dan Allah ayi hakuri da yawani an ce mun ne da American aminin da yake da shi ga garkin yawani a fata alke
2: ita sha ta ba kwa America
1: a ya dai je kuma yayi waƙoƙi Jim Kennedy
2: Kennedy Center
1: wanda turawa suka bashi kudi suke rawa suka zo suke rawa suke komi
2: ita ce ai kwanan nan Trump iso ya canja mata suna ta koma Donald Trump Center ne Amurka suka yi ta tawaye dan har sunan sa ma Donald Trump
0: to shi anan yana nufin ya shiga kumban ne koko
1: a'a bai shiga kumban
0: to
1: bai shiga kumban ba illa iyaka ya ce ya je har inda kumban yake an kai shi inda kumban yake
2: ai yayi yawo da yawa ya ga abubuwa na ban mamaki ka san shata yana zaune dan kabaice da shekurun ya taso ta fara mai
1: a jagorancin Dahiru Modibo a jagorancin da aka yi na Dahiru Modibo suka tafi tare kuma duk wani abu da sha ta yi faɗa Dahiru Modibo

0: ne ke fasara turawa hatta wakar da ta kumbu Apollo 11 sai da aka tafasara tura kuma suka yi masa alkhairi akan wannan abu suka girma mashi shi shata mama
1: to shi widin bai kai shi ba
0: a widi
1: bai kai shi ba
0: ai ai wanda widi kai ne kasar turawa tun bantar da iya kaga
1: hikima yadda ake marsanji
0: yawa
1: to bai kai shi ba sai
0: to kaga hikimar mawaka da zace kai shi kasar turaka tun iyaye na basu mutu tun ban
2: bantar da iyaye na
0: a ba sai ce tun bantar da iyaye suna lahira bai ce kai ne kasar turaka kafin in mutu ba a kai ne kasar turaka tun bantar
2: in tafi in ga make rafi jo
0: in ga
2: wurin da ake
1: har sande
0: to kaga to duk in bangaren da ka dauka ilimi shata yayi shi ko tata ko turanci zai a waka wallahi za ka ga babu wani kuskure a cikin sa ko larabci zai a waka za ka ga babu kuskure a cikin sa akwai wakoki da dama da ya kawo turanci wata da haga ka dauka wata baiwa ce Allah ya mashata kuma shi kadai ne zai ce abu kaza zai faru watakila gobe Allah kuma ya fadar da abu
3: to malam bari mu karkare da wato nanin damun nasa wato a mam bashar
1: ne da haka ne ya kamata
0: to a baba na baba na

Ama ki inda basa kuma kai ban tulo inya za shi yana da bakaya mamma yana da ban ne ruri muhammad ni a tausayi na yi na ba ga ba ga da mu na mai wa ne ken da ra ya ce mani mai wa ka ta kyata mamma kul kada ka ji tausan halki na ba ga ba ga da mu na mamma mai wa ne ken da ra idan na dauki kiran ganga sa gama kadana ga yan amshi duda maluka na biya baya inna dawaka dan mu fa mamman

0: kwanaki wa bakar dan fa'a gawaka kada ka ji tausan shaka na ba na wa bakar
1: to kaji wakar kuma marigayi sarkin daura ko
2: to dama idan ba a sa wakar bashar ba ai ba a cika wakar ba eh ai ita ce ta ƙarshe
1: to ga wani sako
2: na'am
1: aka ce kai ga mubarka da kokari a gaida jan Kano
2: muna godiya yawa muna godiya ashe mun gode
1: dan uwa sarki labaran da ya rasu mai sai da mota shine Alhaji Salisu dan Salo fatan zaka tashi lafiya daga Cinjayen kenan
2: Allah ya saka
1: mai girma daga Cinjayen
2: dan Salo
1: to shine mai sai da mu shine Salisu dan Salo wancan kenan amma ba sarki labaran wannan ba
2: a sarki labaran dan uwansa shine dan Salo
1: to
2: dan Salo kamin sani
1: na gane
2: dan Salo
1: da muka yi magana sarki labaran yana nan da ransa sai kace kanin sa kan manta
2: mun mutu sunan shine a dan Salo
1: girma daga Cinjayen ya
2: to muna godiya
1: Allah ya saka da alheri daga
2: na aje ta tarasa na aje ta na bi tasa
1: ko za mu tattara
3: to wani abu da ni shawara ga nake gani bai zai hana kamar professors din da muke da su a jami'o'i da suke batun da shafa harkokin al'adu tunda akwai ma'aikatar harkokin al'adu ta kasa zaka ga yawancin ayyukan su ba kasafai suke ba irin waɗannan mawakan da suke rumbune na al'adu da yanayin zamantakar al'umma muhimmanci ba sai kaga sun fi ba wa sauran wasu fannoni muhimmanci me zai hana professors ba za su yi wani rubuce-rubuce don su ja hankalin su a riƙa bibiyar guraren tarihi na irin waɗannan mutane idan to muhimman bayanan su na tarihi ana adana su wasu muhimman batutuwa na wani cultural event da za a rika shirya don su idan to ana shirya su wanda zai rinka kafar fado da abubuwan su maimakon a saki jiki a manta da su ko su zanto
1: to an mun sha faɗa a wannan
2: fili da dai kan kuma ni abin da nufi so irin wannan amma ni ina son a bude wani guri kamar Mambaya House na ajiye tarihin makada da mawaka ba wai shata kadai ba makadan nan sun wuce ba a magana su shatan kun ake magana saboda haka sun ba da gudunmuwa to me zai sa ba za wa jami'a ta gina wani guri kamar yanda aka yi wa siyasa gata ba aka yi Mambaya House gidan Malam Aminu Kano a ce a Kano ko a Katsina ko a wani guri a bude wani guri jami'a a bude jami'o'i ko da jami'an nan Nazareth ko BUK ko wata eba a zo a bude wani guri gida wanda za a
1: ga filayen nan
2: ga fil ko ba fili ma a cikin jami'ar ma ana daukan wani daki a ce wannan daki na tunawa da mawaka ne tattara dukkan wani abin da suka bada shi na gudunmuwa saboda wallahi babu wani abin da aka bashi a wulakance irin basira da mawaka suka zo da ita kuma idan baka jin ta baka jin harshen Hausa mai kyau Hausan mu ta lalace saboda babu Hausa mai kyau da take juyawa a cikin al'umma illa iyaka Hausa waka ce zaka ji ka ji kotanci kai katsananci kai zazzaganci kai komi banda waka ba abin da ke Allah ya saka da
1: alheri sai ai sallama
2: to jama'a mun mun tashi sai algakwai
3: ina amfani da wannan damar na sanar da rasuwar kakana marigayi Alhaji Lawan Kanwa wanda Allah ya masa rasuwa dazun nan kuma da safin nan aka yi jana'izar sa da fatan Allah ya gafarta masa ana zaman makokin anan fadar sarkin Kanwa dake karamar hukumar Madobi da fatan Allah ya jaka Alhaji Lawan Kanwa Allah ya gafarta masa
1: Allah ya ciwata karshen man nura
4: assalamu alaikum
1: to Muhammad Umar kai gama kin ku sallama ku huta lafiya sai a wani shirin idan Allah ya kai mu
0: Mama na kenda ba baluwa an galaba ban sa'i mega na duniya ba ban sa'i Muhammad

0: أحمري
1: أحمري
2: ميتا جس إندب تنقو كوزنغوين أفير
3: Inakwana, oni ambanana connect.
4: Hello, hello, 7790.
3: Yawa.
4: Kawata tuche alura zata tafi har kokolwata. Shin ga hakan gaskiya ne?
3: Oni ambanana connect.
4: Ehe. To ina kasuwa. Sai uwar matar makwabcina tace, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
3: Honey and banana connect.
4: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
5: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau.
3: Honey and banana connect ku bi wanda ya san hanya.
6: Wani ciki ta al'umma television mai yarbaiwa television ta shirkowa
7: albishiru kuma rubuta kallon tashar Rama television farin cikin al'umma tashar ku mai nishadantarwa ta daga fata da ayyukan ta ga dangadan da muka bi tsarin free tv zuwa akan Natcom site a lamba 12730 horizontal 26249
8: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
7: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
8: Tashar Rahma TV farin cikin al'umma
7: tare da ku a gare ku
8: kuma domin

mata. Labarin duniya kenan daga sashen labarai da al'amuran yadda kullum na Rahma Radio French Channel ma bayan samu karu sakuni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci. Yanzu kuma agogon mu ke nuni da karfe 4:30 saura mintuna 3 a kasance tare da mu misalin karfe 4:30 daidai idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin ina makomar mu. Shirin ina makomar mu shiri ne da kan tattauna batutuwa da al'amura da dama da kan shafi rayuwar al'umma da kuma nemo masana'a ko wani fagage domin yin taza tare da tsifa akan wannan batu da fatan za ka kasance tare da mu domin jin sharhi da kuma tsokacin da za ku yi masu sauraro cikin shirin na ina makomar mu.

0: Masu sauraron mu, barku mu da haka. Barku mu da sake kasancewa da ku a cikin wani shiri namu na namu kuma mu. Shirin da yake za mu ku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma. Shirin ne da muke tattauna bututuwa da shafi al'amuran ƙasa, musamman bututuwa da suka fi daukan hankalin al'umma a wannan ƙasa ta mu da kuma wanki namu na Arewa da kuma wannan ƙasa ta mu ta jiha ta mu ta jihar Kano. Wanda muke kasancewa da masu fashin baki a ko da yaushe akan maudu'in da muke dauke da shi. Yau a cikin shirin namu Allah da zamu tattauna bututuwa kamar haka. Ga dukkan mai biyan kafafen yaɗa labarai ya ga sanarwa cewa tuni wato majalisa guda biyu sun amince da wato sabuwar doka ta shafi yan sandan jihohi wadda ta kunshi abubuwa da yawa a cikin wannan doka. Sannan kuma an turo wasu jihohi domin su yi muhawara a kai domin samun wato amincewarsu. Daga jarar jihohi sun an tattauna sun amince da wannan, to fa wannan doka tuni za ta fara aiki kai tsaye a kame da wajen shugaban ƙasa ya samu ta hannu, to ta zama doka. Zai zama cewa kowace jiha da kowane wannan suna da wato ɗan sandansu da kuma tsarin da suke. Daga ɗan cikin abubuwan da wannan doka ta kunsa akwai ba wa su gwamnoni wato jihohi kenan su ɗauki ɗan sandansu nasu na kansu. Akwai abin da shafi naɗa shi commissioner na ɗan sanda, Mr. Sahalewar ita majalisar koli ta harkokin ɗan sanda da abubuwa makamanta irin wannan. To wannan batu ya sa jama ana tattauna shi game da waɗannan ɗan sandan jihohi masu nazari da fashin baki abin su harkokin tsaro da kuma al'amarin da kullum da 'yan ƙasa kowa na irin masa kallon da abin da ke kallonsa. Wani yana kallon yin akwai alfahari daga wannan, wasu kuma suna ganin matakai ne na siyasa, wasu kuma suna ganin cewa ƙudundune ne aka yi wato da laudi a cikin naɗi game da samar da waɗannan wato ɗin 'yan sandan jihohi. Za ku ji mu da masana fashin baƙin namu a kan wannan batutuwa. Babban kwamiti na rabon tattalin arzikin ƙasa a watan da ya gabata wato watan Mayu ya fitar da cewa ya raba kuɗaɗe ga gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi wato sama da wato tiriliyan biyu wanda aka ba wa jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin wato tarayya. Duk wata wannan babban kwamiti yana fitar da wannan alƙalima da ake rabawa su kasuwa nan jihohi. Amma duk da wannan kuɗi da ake rabawa amma har yanzu al'umma suna kukan talauci a jihohi da musamman ma abin shafi wato ƙananan hukumomi. Za mu kallon ina gizo yake sakan ne game da waɗannan maƙudan kuɗi da ake sakowa amma 'yan ƙasa suna nan suna kokawa cewa ba sa ganin abubuwan da suke taɓa rayuwarsu wato a kai tsaye. An ga kuma jam'iyyar NDC ta fitar da wani sabon tsari wanda ba kasafai ake ganinsa a cikin jam'iyyu na siyasa a wannan ƙasa ba, inda ta samar da tsari cewa duk wanda zai takara a cikinta to sai ya yi rantsuwa ta cewa ba zai canza jam'iyya ba idan ya samu da fa'idar iko kuma ba zai fice wato daga cikin wannan jam'iyyar ba. Za mu kallo cewa wannan tsari da jam'iyyar NDC ta zo da shi hakan zai iya rubuta matsalolin da muke fama da su na siyasa a wannan wato a ƙasa ta mu. In ba haka ba to menene wato abin yi? A 'yan kwanakin nan ma an ga yadda siyasa Kano ta sake ɗaukan hazo, inda aka ga cewa jam'iyyar NDC dai ta tsaye da wato ta zaɓi ɗan gidan sanata Rabi Musa Kwankwaso ya zame mata wato mataimakin gwamna a nan wato a jihar Kano, wanda ana ganin kamar sabon abu ne wanda ba a saba gani a nan jihar Kano ba. Amma idan muka duba da wasu jihohi za mu ga akwai 'ya'yan manyan 'yan siyasa da 'yan da wato manyan shugabanni wanda tuni wasu na cikin majalisa ana damu da su, wasu kuma suna shirin tahowa a wannan zaɓe da za a yi na shekara ta 2027. Su ma za mu nazarci wannan abubuwa mu ga yadda siyasar Kano ɗin take wato a jijjuyawa. Jam'iyyun hamayya a Najeriya na sake fuskantar barazana wato a kotu da kuma hukumar zaɓe. Za mu kalli ina alƙibla za ta kola za ta dosa a nan da shekara 2027, wanda ko a jiyan nan an ga yadda ita kotu ta sake warware wani mataki da wata kotun ta sake dauka akan wato jam'iyyar wato NDC. To za mu ga cewa idan nan da lokaci na tahowa menene makomar jam'iyyar wato hamayya kenan a Najeriya, shin za su kai da labari ko ko wani kulumbito ne wato da gwamnati mai mulki take yi wajen wato daskare su kansu jam'iyyar wato hamayya. To wannan batutuwa su za mu kalla a cikin wannan shiri, kuma alhamdulillahi ga masu fashin bakin namu sun fara shigo cikin wannan shiri domin tattauna da su. Alhamdulillahi muna tare da kumar Gambo da Tol, kuma barka da shigo cikin wannan shiri.
1: Wa Nura da yan uwa assalamu alaikum.
0: Insha Allah kuma na da kun sauraron abokan tattaunawa mu da mu zo mu saki kallon wannan abu a ɗaya bayan ɗaya. To kuma kaga shifidan da muka yi musamman game da wannan ɗan sanda jihohi. Makon da ya gabata wancan mun tattauna wannan batu bisa hasashen da muke gani yana dab da faruwa game da wannan amincewa ta ƴan sandan jihohi. Kowa da irin kallon da yake wannan abu, wasu kuma suna ganin cewa abu ne da zai taimakawa ƙasa duba da yanayin tsaro da ake ciki a irin wannan. A matsayin kuma masu nazari akan al'amarin da kullum, ya aka nazarci wannan sabon tsari na ƴan sandan wato a jihohi?
1: To da abin da zai zama alkhairi dangane da mutanen Najeriya, Allah ya sa ya zama alkhairi ko da ba da niyya alkhairin aka zo da shi ba. Mun ga irin rawar da ƴan majalisu suka taka akan cewa sai an yi wannan doka. Wannan doka ta ƴan sandan jihohi wanda aka gabatar da ita a cikin awa 24. Saboda rana 23 ga watan, wannan watan da muke ciki ranar Talata kenan, aka kai kudirin. Suka sa hannu ranar Laraba, wanda abin ya ba mutane mamaki. Kusan in ce kaso 82 na ƴan majalisu suka yadda da wannan sabuwar doka ta ƴan sandan jihohi. Kafin a yi dokar an kashe kuɗi wanda ake zargi ya kai wajen naira biliyan 8.15 akan sabuwar wannan doka ta ƴan sandan jihohi. To ba wai dokar ba ce matsala yanda za a aiwatar da ita. Kullum maganar da muke yi mu yadda cewa Najeriya ƙasa ɗaya ce. To abinda zai kafin raku a Najeriya shine abinda ba a bukata. Masana sun kalla abinta fuskar harkar tattalin arziki, kuma sun kalla abinta fuskar harkar tsaro, wanda ake gani cewa hakan zai kara kawo rarrabuwar kai. Tunda tun lokacin da tura mulkin mallaka suka ba mu dama akan cewa an ba mu mulki a 1960 mu je mu yi abubuwa waɗanda suka dace da gina ƙasa. Wanda zaka ga cewa waɗanda aka yi a matsayin cewa su ne Inspector General of Police tun daga kan Louis Edet, shi ne IG na farko wanda aka fara yi, har aka zo kan wai shi wannan Tunji Lurwan. Zaka ga cewa akan Tunji Lurwan ɗin nan Inspector General of Police aka fara wannan doka. Kayo dai a beta kun an yi zargin cewa a lokacinsa an so a yi dokar, kuma wanda ake zargin cewa yana daga abin da ya sa ya yi murabus akan wannan doka. Doka ce wacce take da sadara wanda na cikin kundin tsarin mulki, wanda sadara ce wajen guda 8 wanda suka kalle ta. Akwai sashi na 34, sashi na 35, sashi na 39 da 42 har zuwa sashi na 153. Dukka an kalli abubuwa, akwai abubuwan da aka yi gyara-gyara a cikin su. Na farko dai wannan dokan an raba ƴan sandan nan gida biyu ne. Akwai abin da ake cewa State Police wato ƴan sandan jihohi, akwai kuma abin da ake cewa Federal Police wato ƴan sandan gwamnatin tarayya. Ƴan sandan jihohi za su tafiya ne ƙarƙashin ikon gwamna, wato shi Commissioner of Police da za a nada zai zama political appointee kenan. Wato gwamna ne yake da ikon nada, kamar yanda zai nada commissionerin sa, to shi ma haka za a nada shi. Saboda haka kuma akwai council wato board member waɗanda za su rika aiki akan wannan. Bayan haka ita kanta gwamnatin tarayya ba za ta rika katsalandan akan harkar ƴan sandan jihohi ba, sai dai idan abu ya addabi ita gwamnatin jiha za ta iya rubuta, ko kuma gwamna zai iya neman cewa a kawo masa dauki akan abin da yake da muradi. To waɗannan abubuwa za ka ga da an tara su ne a wani waje, wanda kamar yanda suka ce kamar su Federal Police wato ƴan sandan gwamnatin tarayya za su yi aiki ne ƙarƙashin ikon birnin tarayya Abuja kenan. A nan ne za su zauna, saboda haka control ɗinsu yana ƙarƙashin Police Federation kenan. To mu abin da muke kallo akan wannan abubuwa, akwai abubuwa da dama wanda zamu kalla. Na farko zamu kalla zauren majalisa, zamu kalla kuma gwamnoni akai, saboda mu murasa abin da yasa gwamnoni da kuma zauren majalisa dinnan suke irin wannan katsalandar akan irin wannan. Akwai shimfida ta sadara ta kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ta ba ƴan majalisu dama duk lokacin da za a yi constitutional review, wato wanda za a yi gyara ga shi kundin tsarin mulki na ƙasa, ana buƙatar cewa kowanne representative ko kuma kowanne dan majalisa ko senator ya koma constituency din sai ya je ya ji ra'ayin jama'a tukun kafin ya dawo. Amma sai wannan abun ya ga zamanto cewa kai waɗannan mutanen yankewa kansu hukunci suke akan irin wannan. Kaga yanzu a ƴan majalisu da muke da su gabaki daya, senatoci muna da mutane wanda suka kai 109, zaka ga ƴan majalisun tarayya muna da 360. Idan ka duba zaka ga kaman babu adawa ne wanda za a iya yakar irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, saboda ita jam'iyya mai mulki, jam'iyyar APC, a cikin senatoci guda 109 da muke da su, suna da senatoci guda 88 a ciki. To kaga ba yanda za a yi waɗannan ƴan adawa su iya, saboda jam'iyyar adawa a ciki mai senatoci guda 9 ita ce ta ADC, ita kadai ce take da jam'iyyar adawa, sai kuma PDP mai guda 5. Idan kuma ka tafi ƴan majalisun tarayya zaka ga su 360, muna da jam'iyya mai mulki waɗanda ƴan majalisu ne wanda suka kai 190 waɗanda suke ciki, waɗanda kuma suke ƴan adawa su ne na PDP 119. To idan ka haɗe gabaki ɗaya zaka ga cewa jam'iyyun adawa ba za su iya kawo wani abu wanda zai zamanto cewa an samu kalubale ba. A wannan doka ta ƴan sandan jihohi, senatoci da ƴan majalisu abin da suka ba da gudunmuwa akai shine kaso 82 gabaki ɗaya a ciki wanda suka amince cewa ai wannan abun. To mu abin da muke kallon wannan policy din, idan ka duba zaka ga cewa duk da kundin tsarin mulki ya ba da dama cewa akwai abin da ake cewa veto power, wato veto power shine dole ne a samu kaso 2/3 na rinjaye tukun ya zama doka. Zaka ga cewa a senatoci idan an samu ƴan majalisu 73 to ya zama to cewa an rinjaye waɗancan. Haka ma ƴan majalisun tarayya aka samu 240 ya zama haka. Idan ka dawo kan gwamnoni, domin su ne suke da akala na ƴan majalisun jihohi, wanda idan aka samu gwamnoni guda 24 to su ma sun wakilci wancan. To abin da zai baka mamaki shine zaka ga gwamnan Kaduna har zuwa yayin majalisa akan wannan dokar, saboda ya sa ido, domin me a matsayin sa wanda su gwamnoni wai sun amince cewa ai wannan dokai ƴan sandan jihohi shi ya wakilci gwamnoni. Kuma idan ka duba cewa tun lokacin da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu ta so, zaka ga irin alƙawarin da yayi akan cewa janye tallafin mai da yayi, akwai abubuwa wannan da za su amfanar da ƙasa kuma za a girbe su. Na farko za a daina ciwo bashi, za a yi asibitoci manya-manya a kananan hukumomi guda 774 wanda duk ni facilities da ake nema na lafiya akwai shi. In an janye haka kuma za a fita daga kangin talauci, duk waɗannan abubuwan suna cikin abun idan an janye. Bayan nan kuma yazo dokar haraji, haka harajin nan ƴan majalisu suka ce ba su yadda ba tun kafin ma su kai wannan karfin fa, suka ce ba su yadda ba, amma haka ya keke zaka sai ce ko suna so ko ba sa so sai sun yi wannan dokar. Ina ganin shi shugaban majalisar wakilai speaker Tajuddin Abbas shine ya fito ce ba za su yadda ma da wannan ba, amma haka daga ƙarshe dawo ce sun janye. Haka kuma su ma kansu senatoci suka fito, haka aka sa shi ma mataimakin speaker Senate president ya fito ya yadda da wannan abun. To idan ka duba akwai kuma kudure-kudure waɗanda ake sa rai nan gaba ma za su ƙara biyo baya bayan wannan. Na farko karka manta cewa shekarar ta wuce an yi yunkurin cewa za a ƙara jihohi wanda suka kai kusan guda 31 a Najeriya, wanda ake so jihohi su zama guda 71. Wannan kudurin yana nan pending. Bayan nan kuma akwai abin da ake so a yi wanda ake cewa one party system, domin a sauka akan irin jam'iyyu din nan da ake yi barkatai a koma kaman mulki kaman yanda China ko Russia ko suke yi, ya zama jam'iyya ɗaya ce kawai. Shugaban ƙasa shine zai kalli mutane, za ta zama family and friends kenan gabaki ɗaya. To akwai wannan, akwai kuma wani abu wanda ya zamanto cewa parliamentary system presidential system din da muke ciki, wanda suka ba da shawara cewa a maida shi parliamentary system, wato kaman yanda muka zo jamhuriya ta farko kenan, ya kamata a maida shi wato shugaban ƙasa mara cikakken iko. Haka kuma yanzu akwai dokokin da ita majalisa ta yi, wanda yanzu sai shekarar 2027 majalisa ta 11 za a kalli wannan dokokin. Dokar da ake ake so a kalla shine duk shugaban kasa zai zamanto cewa ko gwamna shekara 6 zai yi single tenure kenan maimakon wannan zango biyu da ake yi kenan zai zama dan yanzu zancen da nake ma ma hatta tafi karatu na biyu ma ya wuce sun ce majalisa ta 11 ce idan ta zo za ta sa ayi karatu na uku ya zama doka kaga kenan shugaban kasa idan ya gama shekara hudin nan ya ƙara wata hudu to hudin da zai yi ta gaba ba hudu zai ba shida zai yi a wannan sai suka kawo kuma wata doka a su kansu ƴan majalisun suka yi wa kansu majalisa sai suka ce duk mutumin da zai zama principal officer to dole ne sai yayi zango biyu ba wani wanda zai zo yana sabo a bashi principal officer wato manyan mukamai na majalisa guda 10 nan gabaki daya sai ya zamanto cewa kaci wannan kaga kenan to na maina sune suka yi majalisa ta 10 kuma sune za su koma majalisa ta 11 kaga kenan ba a canza su ba duk da mun ga abubuwan da suka faru to idan ka duba zaka ga cewa yanda ake zargi kaman tunjilir wan dinnan wannan a kansa za a fara wannan kuma shine ya rubuta manifesto din da ya zamanto cewa sharuda na waɗannan dokoki gabaki da wanda wannan dokar tana da page guda 75 wannan sabuwar doka page ce 75 ranar 23 ga wata ranar talata aka ba ƴan majalisu cewa su je su karanta wannan wani dan majalisan ma bai san cewa wa shegari za a ƙara tabbatar da kudirin ba a cikin awa 24 aka karanta dokar kuma aka sa mata hannu aka yi veto power a lokacin wanda hakan ba a taba samun irinsa ba a tarihin majalisa amma zauren majalisa na 10 din nan sai ya zamanto cewa an yi wannan veto power din yanzu abin da ya rage shine gwamnoni gwamnonin nan da muke da su kasancewa gwamnoni guda 36 da muke da su gwamnoni 31 na jam'iyya mai mulki ne gabaki daya kaga ba wani gwamna ma da zai ce wai shi ba zai yadda da wannan ba a ciki tunda jam'iyya wacce take cewa ita kanta ita ce ta adawa yanzu a Najeriya APM ce jam'iyyar da gwamnan Bauchi yake ciki da miyar da Shehu Makinde na O yake ciki sune kawai gwamnoni guda biyu gwamnoni biyu ne kawai muke kallo cewa a jam'iyyar APM su kadai ne na adawa saboda akwata ɗaya ne da ita abga ɗaya ne dan yanzu ma zancen abga ma ta ce ba ta da wani dan takara sai shugaban kasa ita ma ta faɗa ma gabaki da kaga kenan 32 kenan yanzu sun tafi to wannan abin da yake faruwa na ƴan sandan jihohi sai mu duba irin damar da za a ba ƴan sandan ko kuma damar da za a ba wa su kansu gwamnoni akan wannan tsari kalubale akan damar da za a ba gwamnoni shine fi damun al'umma saboda na farko tuna maina ba yanda za a yi gwamna yana kan mukami ya dauko commissioner of police ya nada kuma yazo za a yi zabe kuma ba za a yi mar abin da yake bukata ba domin su kansu hakkin yan sandan an ce da albashin su da kuma yana karkashin ikon gwamna saboda haka duk commissioner da ba zai masa daidai ba zai iya canza shi kamar misali concept ce nan ta nan Kano ko kuma mu ce set wato idan ka duba commissioner zabe ai kaman yanda ake yin commissioner zabe a jiha to haka za a yi commissioner yan sanda a jiha saboda duk commissioner zabe da aka bawa zaka ga cewa to na maina ake ko councilor ba sa bari ya fadi zabe to idan ka dauko wannan damar ka bawo gwamna gwamnonin nan da suke son bukata na zango to zai zama babu ma adawa a jam'iyyance saboda ba wata jam'iyya da za a ba ni ne da commissioner of police harkar tsaro duk wani abubuwa na harkar tsaro na karkashin iko na kuma in zo wai in fadi zabe kuma waɗannan mutane yan sanda mu kullun abin da muke fada cewa ba wai matsala ce tawai yan sanda ba a harkar tsaro a Najeriya ba su ne matsalan mu ba matsalan siyasar ita ce matsalan Najeriya saboda siyasantar da harkar tsaron shine amma yan sanda yanzu da ake kokari a dawo da su karkashin ikon gwamna to zai zamanto cewa fa shi fa gwamna da kake gani duk zaben da za a yi shi yake da wannan kuma maimakon a ƙara hada kan yan kasa raba kan yan kasa za a yi saboda yanzu idan ka dauka tsakanin Kaduna da Nasarawa ko kuma Kaduna da Benue zaka ga cewa kusa da kusa ne amma akwai kabilanci Najeriya tana da kabilu wanda suka kai kusan 371 idan har zaka yadda da yan sandan jihohi to tsakanin Kaduna da waɗannan makwabtan mu na Middle Belt din nan fa akwai matsala fa tunda ita Kaduna zaka ga ana kallon za a kalli cewa akwai addini zai shiga ciki tsakanin Christianity da Muslim daman akwai wannan a Middle Belt din nan bayan nan kuma akwai kabilanci domin muna da kabilu waɗanda suka kai 371 din nan to wannan kabilun fa yawanci zaka ga cewa fadan kabilanci zai ƙara tsamari tsakanin jiha da jiha misali yanzu idan ka duba zaka ga mu da muke Hausa Fulani zariya zaka ga Katsunani, Jigawa, Kano sai Sokoto amma idan ka tafi irin su Kebbi State su suna da kabilu ma a nan wajen idan ka karasa irin su Niger State zaka ga akwai kabilu su Gombe duk suna da kabilu kabilanci zai kara yaduwa kuma kasan nan tun lokacin da aka yadda cewa mu zama kasa daya al'umma daya tun 1914 aka yi amalgamation ake ta tafiya aka dawo 1960 wato 1960 muka tafi neman yanci aka zo jamhuriya ta daya jamhuriya ta daya ma da aka yi 1963 ai gwamnatin hadaka akai har yanzu ba wani bangare da zai iya cewa zai jagoranci Najeriya idan ba da hadaka ba shi yasa muke ganin cewa harkan nan kada a zo a yi abin da za a zo gware je da yau kullun abin da muke tafiya yanzu shugabannin da suka yi zaman sun yi shugaban kasa a Najeriya shugabanni 17 ne ba wani shugaban kasa da ya zo ya ce zai raba yan sanda idan zaka raba yan sanda tankar zaka raba sojoji su ma nan gaba kenan kuma abinda muke gudu shine kamar yanda ake koyi da siyasa irin ta duniya ko kasar America da muke koyi da su su kansu jihohin su gabaki daya guda 50 inda suke da yan sandan jihohi guda 23 ne gabaki daya 26 gabaki daya yan sanda ne waɗanda suke hada kai daya sai kuma Washington da take nata to amma mu sai muka zo muka ce zamu raba yan sandan kowace jiha da yan sandanta kuma abin da yasa gwamnati suke ta dauke akan cewa ai wannan daidai yake kaman yanda aka janye tallafin man fetur domin kudin yan sanda za a kara ne a asusun lalitar gwamnati saboda haka kowanne gwamnati shi yake gani yanzu idan ka kalla zaka ga tallafi ko kuma mu ce karin albashi ma da aka ce gwamnati su yi akwai gwamnatin da har yanzu ba su kara wa ma'aikatan su kudin da ake bukata ba
0: kuma rika ku da gare ka ko bar muna baka da wato a shigowa masha
1: Allah to jama'a assalamu alaikum
0: to kaji mu ke tattauna wannan na yan sandan jihohi
1: haka
0: wanda ta da kowa da irin kallon da yake masa
1: haka
0: wannan masa kallo ta tattalin arziki ko suna masa kallo cewa a yi hakan da aka yi duba da yanayi na tsaro da ake ciki wani babban muhimmin abu ne wasu suna dangance cewa fa mafi yawanci irin abubuwa da suka zo irin wannan to ba za su samu kula da yake musu musamman ma yanzu ga jihohi suna ta koke kokan cewa ko rashin kuɗi ko rashin kaza sannan a sake labta musu wani nauyi da makamtan wannan sannan ya za a yi da wajen kayan aiki ya za a sai da su motoci shin kowace karamar hukuma za ta saki mata police station nata ne sun dine zama ko kuma makamcin irin wannan ya aka nazarci wannan batutuwa da yake ta kewaya a gaban al'umma game da wani sabon doka ta yan sanda
1: to ai manura wato har yanzu mutane kusan ba su da cikakken gamsasshen bayani game da shi wannan kudiri na yan sandan jihohi da ake ta fafutukar cewa sai an yi a kwanakin baya mun yi wani bayanin waje warware matsalar tsaron Najeriya magana ce ta yan kasa da shugabanni kowa ya yarda cewa kasar nan ta sace ba shi da kasar da tauce Najeriya in ya lalata ta ya lalata gidansa kuma shi zai zauna a ciki to da ka in ya gyara kuma ya gyara gidansa shi zai zauna a ciki magana ce ta yan Najeriya su tarasa ga kansu gaskiya da shugabanni da talakawa amma maganar yan sandan jihohi mutane wato suna fama da kamar conflicting issues misali yanzu kai magana kayan aiki gwamnati ne ya samu da kayan aiki ko federal government ya samu da kayan aiki ko federal government kudi za ta ware wa yan sandan jihohi ka san shi yin dan sanda fa ma'ana na ji kamar liability ne gwamnati ta gara kanta domin kai zaka so sun kudin shi dan sanda ba generating kudi
0: to nauyi ne zama akan
1: ai nauyi ne responsibility ne kuma yanzu a tsarin tattalin arzikin duniya a yanzu yadda ake tafiya yanzu kullun kokari ake a ga cewa ya za a yi gwamnati ta samu abin da duk hukuma da za ta kafa ya zama ta hukuma ce da za ta kara mata kudin shiga ba wanda in an samu kudin shiga zai taba gurin ba kaga na farko kalubale ne na farko kenan saboda haka in gwamnati ne za su yi sponsor din su ko za su yi funding din su ko za su dauki nauyin su to ta yaya gwamnati za su dauki nauyin su idan federal government ce za ta dauki nauyin su federal government ita za ta ba da kudin da za a yi samar da su ko ku a daga revenue din da ake generating daga jihohi da shi za a yi funding din su ko ku a federal government ce daga federal allocation za ta dinga dauka tana funding tana cewa ga kudin yan sanda tana yabo shi wannan kudin yan sandan jihohi ne kaga wannan wani abu ne da ya kamata a zo a yi mutane dalla dalla gwari gwari mutane su gane ma ta yaya za a iya funding su yan sandan nan domin ba wai ka ba mutun tare da mamman lura ba wai ka dauki mutun aiki ba a'a ka ba shi wadataccen kayan aiki
0: da zai aikin da ka dauke shi
1: duk aikin da ka dauke shi duk inda ka ba shi training ka samar da shi ka dauki mutane hazikai masu hazaka wanda za su taimaka a kawo matsala kada hana su kayan aiki shikenan ka halaka su kamar ka tura mutun yaki ne amma ba makami to zuwa yi kallo kawai tura kai kashi misali to wannan yana da muhimmanci mutane su san cewa ta yaya za a fara wannan tsarin mun faɗa cewa ƴan sandan da ake da su yanzu a Najeriya kullun kukan da suke yi shine kayan aikin ma da suke aiki da shi ko dai ka samu audited wanda shekarunsa ma ya wuce ma ba shi ake amfani da shi ba a duniya ma inda ake wato kula da sha'anin tsaro wannan kayan aikin ba ma ire-iren su ta kila ake amfani da su in ma ire an wuce zamanin su ya shude in ma ire-iren su ake amfani da su to ƴan kadan ne ba su kai wadatar da za su isa ba ma'ana ga harkan nan dai kenan na biyu ana magana cewa kudaden da ƴan sanda suke bi na allowance din su da sauran abubuwa na welfare din su na more rayuwar su shi kansa ana ganin cewa ba a kai ga munganin da har yanzu da ɗan sandan da yake fere ga mu a Najeriya zai ce wannan abin ya ishe shi ko kuma an yi abin da ya kamata ko yana cikin kyakkyawan yanayin da zai iya kula da hasharin tsaro a Najeriya ba misali na uku ko da ke wannan akwai wata hira da aka yi na ga maka da wani tsohon commissioner ɗan sanda yake fadan abin da yake samu bayan ya gama aikin ɗan sanda akwai wanda yake cikin kaki wallahi ana fada hira zara ido hira zara ido wannan dora saboda halin da ake ciki to in ka duba kauce da wannan gaba daya sai ka zo kai magana manpower kai magana su kansu jami'an ɗan sandan adadin da ake samarwa federal government take samarwa ya wadaci ko ina a Najeriya ta inda za su samu tsaron ni na ganin man nura wato mu koma mu gyara ƴan sandan da muke da su already a ƙasa in dai ba wani sha'anin siyasa bane yake son ya sa aka fa wannan ƴan sandan jiyoyi ba
0: to gwara ya inganta na baki
1: in dai ba siyasa bace ni wannan fahimta ta ce amma ba wai ina nufin cewa abin da na faɗa ba zan yi kuskure a cikin sa bane
0: amma suna ganin cewa kamar su aka yi ƴan sandan kamar misali a ce jiha aka yi bita kamar sun fi san tsaron wajen loko da sako na abu zai sa fi taimaka kamar da za a ɗauko ɗan wani waje kuma a kashi
1: ta yi ma nura ba wannan ba misali kwanan nan gwamnan Kano injiniya Raja Abubakar Yusuf ai ya yi neighborhood ko misali ya yi neighborhood saboda haka ka je ka duba ka gani neighborhood ɗin ya suke aiki daga ran da aka fasa zuwa yau menene canji a shanin tsaron duk da an ba su mandate din su ga abin da za su kula da shi kwacen waya ce sata waya ce menene waye da sauran su kula da sha'anin unguwanni da sauran su ya zama tocewa ba a samu irin wannan kalubalen da ake samu abubuwan da insecurity suke yanzu misali sai ka je ka duba daga ran da aka fasa zuwa yau wani irin result aka yi generating wani irin wannan aka samu misali yanzu ka san duk wanda aka dauka dai ai dan jihar Kano ne ko misali nake baka da su ba dan jihar Kano bane kuma sun san lunguna da sako kuma duk wanda yake laifin ma sun san shi tunda ba maki karin wani ne ko wani ko dan uwan wani da su suka taso amma ka je ka duba rate din na crime din ka je ka duba gani yayi aka samu an samu reduction ko ku an samu karuwa misali ko ku a'a yana nan a yanda yake an yi maintenance din sa a yanda yake shi bai karu ba shi bai ragu ba misali to nan ne in ka da same wannan yaki da suna abinda kai amfani da shi shine zaka yi applying din sa ƴan sanda jawi su ma in sun doya zai misali
0: to amma me yasa su ƴan majalisun suke hukunta al'umma ba zo sun yi wa mutanen su bayani tunda a gaban su aka yi wannan abubuwa domin su mutane su gamsu
1: yawa manura
0: sai a gaba aka zo nan ba
1: yawa manura ka zo gurin har aka zo aka ce majalisar Najeriya ta yarda da wannan kudiri na ƴan sanda jawi mutun nawa ne ka sani wanda suke ƴan majalisu ne wanda suka zo suka zauna da mutanen su suka wayewa da mutane kai mutane suka fahimci dan sandan jihohi ga irin amfanin da zai samar ga kuma irin abubuwan da ake so a yi da shi mutane su gamsu cewa siyasa bata shigo ciki ba ko ba dan siyasa za a yi ba dan tsaron al'umma za a yi misali dake maka dan tsaron al'umma za a yi yanzu ai kana da soja kana da dan sanda kana da duk wannan jami'an da ake kafa gwamnatin Katsina Inaji ya kafa nasa gwamnatin Zamfara ya kafa nasa gwamnatin Kano ya kafa nasa amma ka je ka duba gani degree ko level na criminality ragwai yayi dropping ko da ba su zama fully armed ba ba a ba su makamai ba kamar yanda ƴan sanda suke da fully armed suke da makamai da sauransu amma ya kamata a ce an samu sassauci a irin abin da ake dalili shine su a community suke kuma sun san kowa ko ya san su misali idan muna da abar cewa wancan security ko sojoji ko ƴan sanda su ba ƴan gari bane ba lalle ba sun san mutanen gurin ba misali saboda kuma nuna ni abin da nake gani magana ce ta mutane mu ga kan mu gaskiya mu cire siyasa akan sha'anin tsaro kuma babu jam'iyyar adawa babu jam'iyya mai mulki babu talaka babu mai kudi babu basaraki babu malami mu tsaya mu zo mu zauna mu ga kan mu gaskiya lamarin rashin tsaron nan matsala ce ta kowa da kowa ba sai lalle an yi ɗan sandan jihohi sannan za a samu tsaro a Najeriya ba
0: to amma kuma da aiki ba shi bane wannan yanzu an turo wasu majalisun jihohi
1: eh
0: nan ne za su kuma tattauna domin a samu mafi rinjaye
1: eh
0: akwai wani rawa da za su iya taka majalisun jihohi game da wannan abu
1: akwai da gaske ai idan aka ba su umarni ne daga sama ai ba wanda za su yi
0: to
1: idan umarni aka ba su na cewa su sahale kamar yanda ake zargin cewa ana iya yi din to ai ba wani abu da za su yi idan kuma kyale majalisa aka ta yi aikin ta akan kanta to kaga nan ne ni da kai ma nuna muke expecting cewa za a samu wani result different ma'ana za a samu wani sakamako na daban wanda ba lalle wata kiwo yau majalisar tarayya dadi ba ma'ana za su dauki layi na daban ba irin nan wanda takwarorin suka dauka wanda suke fitar gama ba wanda suke gwamnatin tarayya ba to saboda haka mu abin da muke gani kamar yan sandan jihohi akwai matsi ma daga waje ana ganin kamar yana da abin da bature kinsa international dimension kamar akwai sahali ko sahanu na kasashen waje da suke mounting pressure da suke takure Najeriya akan ayi ɗan sandan jihohin nan misali saboda ɗan sandan jihohin nan suna ganin cewa za su samar da kariya ga wasu mutane ko wasu kabilu ko wasu nau'in addini masu bin addini kaza misali ma'ana ana ganin cewa wannan kamar pressure ce ta waje kamar kasashen waje da suke matsakaimi
0: a samar da su
1: na takura cewa a samar da su wannan duk yana ɗaya daga cikin zargin ko zarge-zargen da ake yi na cewa an kyakkyala Najeriya ma ta yi abin da ya kamata ta yi ita kan kanta a yanzu ta shawo kan matsalar tsaronta da take ko da take addaba ta halin da ake ciki yanzu saboda yanzu magana da ake ciki ma nuna cewa in baka yadda tsaro naka bane to lalle dan Najeriya na cikin wani irin kalubale idan bai da tsaro nasa bane daga ran da dan Najeriya ya da tsaro na federal government ne na gwamnatin tarayya ne ko tsaro na gwamnatin Kano ne ko na gwamnatin Kano ne to daga lokacin ko ya shiga matsala man nura dole ne mutane su dawo daga rike cewa tsaro na gwamnatin tarayya ne ko tsaro na shugaban kasar Najeriya ne mai girma shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu tsaro ba nasa bane man nura shi yake da alhakin ya tabbatar da tsaro gaskiya ne amma zai iya yin shi kadai ba haɗin kan mutane a mutane sun zaɓe shi ne fa don ya kare dukiya da rayukan al'umma ya kuma samar da daidaito da kyakkyawan yanayi na rayuwar al'umma to wannan abun zai iya yin sa shi kadai ne idan ni da kai ma nura ba mu zo mun dafa ba zai yi bane ko ku a ni yanzu sai don zauna in expecting gwamnatin Kano kawai ya zo ya bani tsaron da nake buƙatar ya bani ba tare da ni kaina na yi abin da ya dace in yi ba don a ga aikin gwamnatin jihar ya fito fili ko aikin gwamnatin tarayya ya fito fili ba saboda duk aikinsu idan ni talaka na ƙiyadda aikin ya wanzu ko ya faru to ba za ka ga aikin yadda ake so ba to saboda haka sai mun haɗu dukkaninmu mu tsarkake zuciyarmu kuma mun yi abu da zuciya ɗaya wannan shi ne abin da zai taimake mu amma maganar ma nuna za a zuwa ƴan sandan jihohi na ga makaye za a sake bude sha'anin tsaro gaskiya ne za a sake samar da wasu ƴan sandan da babu su ko ake ta kokarin a Najeriya sai an yi wanda da bai ba kuma akwai wani wanda yake cewa ma tsohon ɗan sanda ne tsohon commission ɗan sanda da yake cewa zama abu Najeriya ma za ta yi koma baya in ta ƴan sandan jihohi amma hakan ba zai hana ka ce ba shi da amfani gaba ɗaya ba a yana da nasa amfanin ma nura ko a wancan shirin ai mun faɗa za a samu da aikin yi matasa da yawa za su samu aikin yi gane ko bayan samun aikin yi da za a samu sannan kuma a iya samun raguwar laifuffuka muna sa rai a iya samu tunda ba za mu iya ce ba za a samu gaba ɗaya ba tunda ba a yi mun gani ba saboda haka ba za mu rejectin ɗinsa in totality ba dole za mu ba da wani room na cewa watakila za a samu sauci
0: to kamar editor bari mu kalli wannan abin da shi tana arziki wani abu da yake ba mutane mamaki shine duk karshen wata in yi an ga samu wannan hukuma ta park ta wari ba da batu cewa a watan kaza an wani Najeriya ta samu kudi ne iri kaza a bangare kaza ta samu bangare ta samu kudi iri kaza daga ciki gwamnatin tarayya an ware mata kudi zunzurutu kaza haka jihohi da kananan hukumomi an ware musu kudin su kaza amma duk da wannan kudin da ake warewa amma har yanzu misali kamfar talauci tana nan tana ta yawo a cikin wato al'umma wasu su koka cewa a ayi kudin da ake tohuwa da shi baya zuwa kasa kamar kananan hukumomi gwamnatoci ne suka wato shaki kudaden su ba su tafiya da ya kamata waye ana gida kike sakan ne sai dai a ranga jin wannan alƙalima suna fita ba tare da ganin kuma inda kasa sai ganin cewa walwala abubuwa suna jin suna warware matsalolin su ba
1: to wato Najeriya ba za ta sauka daga kan kadami na fadar talauci a idan duniya ba har sai lokacin da waɗannan institution din guda biyu muka hakura ko kuma turan yamma muka hakura zuwa karbo bashi wajen su ko kuma yadda da policy din su zahiri Najeriya ta hau kadami wanda zaka kalla na cewa tattalin arziki ya bunƙasa a cikin kasar amma ba a duniya ba tattalin arziki ya bunƙasa a cikin Najeriya talauci ya ƙara a cikin Najeriya kuma tattalin arzikinta ya sauka a duniya kuma ya bunƙasa a duniya kullun zaka ga waɗannan institution din guda biyu suna gwara kan ƴan Najeriya ko kuma masana na harkar tattalin arziki musamman wannan asusun ba da lamani wanda ake cewa IMF da kuma shi bankin duniya wato World Bank kwanan nan sun ƙara fitar da wani jaddawali cewa ya kamata a ce kuɗin kira ma an ƙara shi haraji kenan bayan haka sun ƙara kira da cewa a ƙara haraji akan man fetur maimakon yanda ake sai da shi to a ƙara kaso 15 wannan kira ne wanda suka yi domin bunƙasar tattalin arziki in fact zaka ga cewa idan ka duba GDP din na Najeriya yanzu a yanayi da suke cewa Najeriya ta dago wanda kwanaki har Roman baka suka yi mana suka ce nan gaba tattalin arzikin Najeriya zai fi na America zai fi na France zai fi na Britain zai fi na Germany a yanayi da ake ciki amma kuma yanzu a duk duniya umma ta mahukaci yanda kiyasi na talauci yake ba wata ƙasa da take da yawan talakawa irin Najeriya da India ce amma yanzu kambin yana kan hannun Najeriya saboda yanayi da aka shiga musamman wannan watan da watan baya wanda ba taɓa samun kuɗin kuma da aka samu ba a wannan watan mun samu kuɗi wanda ya kai da aka raba wa jihohi a wannan watan wanda ya kai ₦2.5 trillion wancan watan an samu kuɗi wanda ya kai ₦2.3 trillion zaka ga cewa kuɗin ba a taɓa samun sa ba yanzu akwai wani analysis da zan baka wanda zaka san cewa Najeriya ya kamata a ce wannan kiran da ake na cewa ƙasa ce mai talauci ko kuma mai yawan talakawa a duniya ya kamata a ce ta fita na farko lokacin da gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ta zo tunda dai kullun ana ganin cewa tattalin arzikin Najeriya ya habaka an samu Najeriya ita ce ƙasa mafi karfin GDP wato gross domestic product na nahiyar Afirka wanda a yanzu Najeriya ita ce ƙasa ta uku wanda take da karfin tattalin arziki damu ne na farko zaka ga cewa Afirka ta kudu ita ce yanzu take da ₦1.48 billion sai kuma ƙasar Egypt ita ce take ta biyu wacce take da ₦1.43 billion sai kuma ƙasar Najeriya wacce take kankankan da ƙasar Algeria yanzu da Algeria ma muke tafiya a tattalin arzikin ma ga baki da ₦377 billion to yanzu abin da zan baka misali akai zaka ga kasafin kuɗi da aka yi na wannan shekarar zaka ga cewa ₦68.32 billion ba mu taɓa samun wannan kuɗin ba a tarihi sai mu bambance tsakanin gwamnatin da aka yi baya shekarar 2022 zuwa yanzu misali yanzu haraji da muke samu muna samun haraji duk da an yi doka haraji muna samun haraji da ₦10.12 billion ne a shekara yanzu a wannan shekarar za mu samu haraji ₦55.52 billion ko da ₦35 billion kaga kenan iya haraji idan muka dogara da shi zai iya rike Najeriya kenan na biyu idan ka duba za ka ga gangan hanyoyin man fetur da muke fitarwa kasuwar duniya lokacin gwamnatin baya zaka ga baya wuce 700,800 muke fitarwa kasuwar duniya saboda militan da waɗanda suke hana a fitar da amma yanzu muna fitar da danyen ganga wanda ta kai $1,800,000 ya ninka so nawa kenan ya ninka wajen so uku kenan muke fitar da shi kaga da idan muna samun naira 30 yanzu mun samu naira 60 naira 90 kenan sai kuma foreign reserve din mu a gwamnatin baya da ta bari foreign reserve din ma abinda muke ajiya asusun takwana na ketare kenan wanda aka bude shi koda wani abu zai fara a kasan nan zaka ga lokacin da gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya batta zaka ga abinda muke da shi a asusun ketare naira billion dollar billion uku ne da miliyan 99 amma a yanzu abin da muke da shi muna da wajen naira dollar billion 51 wanda yake asusun ketare wanda muka aje sai mu kalli yanda ake raba kuɗi wanda ya kai arzikin ƙasa lokacin tsohuwar gwamnati ta Muhammadu Buhari zaka ga abin da muke raba baya wuce 700,000 a tso alƙashin gwamnatin sa amma yanzu muna raba kuɗi biliyan 700 da muke amma yanzu muna raba kuɗi wanda ya kai trillion din da wani abu idan ka kalla zaka ga cewa ya ninka shi ma so uku kenan akan na baya idan ka duba kasafin kuɗi a lokacin tsohuwar gwamnati ta Muhammadu Buhari kafin ya sauka abinda muka yi kasafin kuɗi na shekarar 2022 mun yi kasafin kuɗi na trillion 17 amma yanzu kuma mun yi kasafin kuɗi na trillion 68 trillion 17 yanzu kuma trillion 68 ya ninninka ma ya wuce so uku ko so hudu ma abinda muke fada idan ka duba kuma an zo an yi karin albashi zaka ga karin albashin nan da zaka kalla ka ga cewa da a dala 7 muke rayuwa yanzu an koma dala 40 zuwa dala 50 muke rayuwa da karin albashi minimum wage 30,000 ne yanzu an mai da shi 70,000 to duk sai mu kalla din me ya kawo kuma kullun ake kallon mu cewa talauci ya muna kaka gida a kasan nan kuma kullun mutane duk minti ɗaya ƙara samun mutane ake suna fada cikin kangin talauci na farko shine kudin mu bashi da daraja na biyu kuma mun kasa haɓaka abin da za a fitar da talakawa daga talauci saboda kudin da ya karuwa yake yanzu ina ganin a yanayi da muke ciki na arzikin man fetur da muke da shi wanda Naji Bashir Bayo ya fito kwanaki yana magana irin kuɗin da ake samu wanda ya ce a cikin wata biyu a yakin gabas ta tsakiya da muke yi an samu naira trillion 5 wata biyu wannan ba mu san da shi ba fa aka samu naira trillion 5 ballantana yanzu da aka yi wata hudu kaga kenan wajen trillion 10 muka samu kenan kuma zaka kalla kaga cewa lokacin da waccan gwamnatin take zaka ga danyen man fetur din gangar bai kai yanzu yanda ake saboda yanzu ganga wajen dala 140 ma ake sai da ita duk da yanzu ta koma dala 77 da ake sai saboda irin kuɗin da ake samu to man fetur din ma yanzu saboda bashi da ya muna kaka gida wanda mun je mun ciyo bashi yanzu wanda ya kai wajen so 13 a wannan gwamnatin wannan bashin da muka ciyo zaka ga yanzu swapin ake yi gwamnatin nan ta dauki man fetur ta ba wani banki ma wanda ake cewa Afreximbank bank wanda shekara 5 aka dau kullun zai zo Najeriya ya bi ganga 90,000 ya tafi sai an shekara 5 wanda an karba sai an shekara 5 dala biliyan 3 da miliyan 300 aka karba wannan kudade ne wanda nake gaya ma cewa banda asusu na mutane wanda gwamnati ta ce duk ta rufe su za ta karbe waɗannan kudaden gabaki daya amma abin da zai baka mamaki shine kullun sai kaga cewa ana lissafin talauci a Najeriya kullun ana ganin cewa ba a samun mutanen da suke iya rayuwa su ci abinci so uku akwai hukuma wacce ake cewa da wacce take fitar da kididdiga na duniya PwC wanda tace a wannan shekarar mutane miliyan 111 sun fada kungin talauci ka san mu talaucin fa ba wai ka san akwai talauci akwai kuma kungarin talauci mu talaucin muke shiga wanda duk rayuwar dan Najeriya shi zai manzo mun tafi neman abinci ne shi kullun akan abinci yake rayuwa kuma duniya ta wuce magana akan abinci saboda an yi ittifakin cewa akwai majalisar dinkin duniya wanda take auna talauci da cewa yaya ake fada talauci sai aka kalla sai aka ce duk mutumin da baya rayuwa akan dala 2 da cent 15 wato dala 2 da cent 15 kaga 3,000 da wani abu kenan idan har da safi ba zaka ci abincin naira 3,500 ba da rana ka ci abincin naira 3,500 da daddare ka ci abincin naira 3,000 ina ma magana akan kai kadai ba ka bada naira 2000 kai da iyalinka ku goma a gida kace gashi nan a san eh shi kadai wannan shine yake in dai zaka ci wannan abincin to shine ba aka cikin rukunin da za a ce kana cikin talauci
0: to indai mutun yana wancan ko bayan zaka tsantsaf
1: indai ba zaka yi wannan ba to a cikin mutun goma ɗan Najeriya mutun ɗaya ne ko biyu ake iya samu suke iya wannan rayuwar gabaki ɗaya 8 zuwa 9 ba sa iya wannan rayuwa shine sai aka ce wannan hukuma wacce ake cewa healthy diet millet in dai kai gogulin zaka ga haka ta ba sai aka ce ɗan Najeriya ne a duniya ba sa iya wannan rayuwar gabaki ɗaya saboda yanayi na talauci kullun karuwa yake sai aka ce kuma wannan abincin ma da ɗan Najeriya suke ci ma gabaki ɗaya ba wai irin abincin da aka dora duniya akai ta surka ci bane in ma kana ci zaka ga cewa akwai abin da ake cewa diet meal wato abinci ne mai gina jiki likita ne zai gaya ma cewa zaka ci madara zaka ci kwai zaka ci dara amma mu zaka ga zaka ci tuwo da rana zaka ci tuwo da daddare zaka ci tuwo da safe yawanci duk carbohydrate kawai abin da zamu gina jiki to kullun zaka ga kididdiga talauci ake mana kuma kullun abin da ake kallon Najeriya ba matalauciyar kasa bace kullun muna fada shi shugabanci ne mai da ƴan ƙasar talakawa saboda ka san akwai wani theory wanda yake magana akan yanda zaka iya mulkan mutane kullum muna kallon cewa irin yanda theory din da ake mulkan mutane gabaki ɗaya na duniya zaka ga cewa kaman tura mulkin mallaka ne sun tafi mu kuma yanzu tura mulkin mallaka sun da ana modern slavery saboda yanayi da muka tsinci kanmu to wannan yanayi da muka tsinci kanmu yanayi ne wanda mu kanmu sai mun gyara halayyar mu ne yanayin da muke zaɓar shugabanni daga cikin mu domin shugabannin ne za su wanzar da talauci a ƙasa yanda za a sami sauƙin rayuwa zaka ga kullun abin da muke kullun kai kuka ni tagumi muke ba wanda yake ganin cewa yafi ƙarfin abin da zai ci kullun talaucin karuwa yake shekarar 2022 lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari marigayi shine mutumin da ya fito yake ikirari cewa ya fitar da mutane miliyan 100 daga talauci sai su ga waɗancan hukumar da suke nuna mana talauci yana tare da mu sai aka ce ai a lokacin kuma mutane miliyan 133 sun ƙara fada muyacin hali na talauci muka dawo a gwamnatin Ahmad Bola Tinubu a shekarar 2023 nan ma suka ƙara ce muna mutane kaso 40 sun fada muyacin hali na talauci miliyan 115 aka ƙara dawa shekarar 2024 suka ƙara cewa mutane miliyan 129 sun ƙara fada muyacin hali to yanzu kuma sun ce mutane miliyan 140 inda daya ba a gaya muna fitar talauci sai dai a ƙara gaya muna shigar talauci
0: to kuma jojin kuma kuma yawa yan kasa suna mamaki
1: eh
0: da wani lokaci Allah ya hore wa Najeriya wani kudade
1: haka
0: da in kana jin magana ake ta biliyoyi to yanzu magana ake ta trillions of naira
1: haka
0: wanda ake ganin kamar gwamnati su taba samun kuɗin da suke samu a wannan kamar wannan wannan karo ba amma duk da wannan kuɗi da ake barwa
1: haka
0: da wannan wato hukuma take fitar da wannan kuɗiga da wannan amma har yanzu dai magana talaucin nan yana nan a ciki
1: haka
0: wasu na zargin kamar cin hanci da rashawa shi yake kurare irin wannan abubuwa da rashin samar da tsare-tsare wanda su fitar da mutane daga talauci da makamanta irin wannan ya aka kalli irin wannan abubuwa ga kudi yana samu amma kuma matsalolin na ba sa iya warware matsalolin mutanen kasa
1: to gaskiya ne kudi sun karu ana sake ƙara samun kudi gwamnati kuma wanda ake ba kudade yana ƙara karuwa musamman ma duba da tallafin man fetur da aka cike da aka cire a Najeriya amma an ka dubi balun kudin kuma zaka ga cewa balun kudin da ake bayarwa na yanzu da irin na da akwai bambanci ma'ana daraja kudin ai daraja kudin ka duba daraja kudin Najeriya ta sauka ai ba kamar irin darajar ta bai bace ba duk da cewa kudin sun karu eh gaskiya ne akwai karuwar kudin amma daraja kudin ka duba ta da na ma nura ko kai misali in ka rike naira 1000 sai kai ni kana fafata ga gashi ta amma yanzu in ka rike naira 1000 da ka

0: kati kana siyan kati ta gare kuma katin kai sa amma yamma a wadin kana da sabgogi amma data kasa da yana ganin datan nan watakila a ranar ma za ta gare in kana da abubuwa so zaka in ka duba zaka ga balu din kudin ba irin da bane bai macin irin da ba duk da kudin da ake samu
1: wato yawan
0: ne yawan ne gashi a zahiri za ka gansu amma balu din ne sauka yi saskewa saboda akwai sauka balu shi kansa wani lokacin mutane ba sa kallon balu din kudin yayi dropping ya sauka kawai abinda ake gani shine tunin kudin da ake samu shi kawai zaka gani yasa zaka ga mutanen da suke aiki a waje a yanzu wanda suke zuwa da kudin da ba na Najeriya ba idan suka canja shi da kudin Najeriya sai ga suna rayuwa ba irin tamu mu da muke zauna a Najeriya ba ka gane ko saboda abinda suke samu suke converting din su a Najeriya wannan da naira ta Najeriya sai ga kudi ne babba amma su a can kashashen lissafin yana nan bai canja ba in za ka kashe su a can kuma za ka ga kudi bane manyan kudi bane ba kudi bane wasu manya amma a Najeriya yayi sai ga kudi ne masu girma shi yasa za ka ga a bayan Niger suka dinga shigowa suna lodan kaya saboda bambanci irin na canji mu kudin mu yayi kasa su kuma kudin su yana sama to saboda haka in suka canja din sai fadin su sai ga kudi ne mai yawa kudin Najeriya sai ga sun sai kayayyaki da yawa sun shiga da shi ko kuma yanzu ka dauki kaya da suke na Najeriya an ka shiga ciki can ko ka je Niger sai ka ga kudin da za a baka daga Niger sai ga ka zo Najeriya ka canja sai kudi ne mai yawa to idan ga wannan duk yana da alaka da karyewar waye tattalin arziki da kuma darajar ita kanta ne da yanzu an ce tattalin arzikin yana tashi yana dago a hankali amma ko shakka babu lalle ana dunkule kudade masu kyau ana bawa gwamnoni kuma an ce ma ana tura shi kamar local government local government gaskiya dole ne mai kira ga gwamnoni a saka wa local government mara su yi fazari
1: su local government
0: eh magana ta gaskiya kenan idan ana so a rage talaucin da kake magana manura
1: wato gaskiya da aka sake
0: eh duk tushen talaucin nan da muke magana manura a kauyuka yake a kasa yake a locality yake a cikin communities din yake kaga da kuma wannan yana da alaka da baba kera da aka yi na kudaden da ya kamata a ce sun shiga cikin mutane ba sa shiga ka gane ko daga lokacin da aka shaƙe local government ba a ba su kudaden su gaba daya daga lokacin zaka ga talauci yayi yawa a kasa da kuma laifuffuka da da ba ka gano su sun yawa kuma daga lokacin ne na ga ma kowa ya san gamma house da yawa mutanen da suke kawai kama nura ba san inda gwamnati ke ba
1: wato su local government suka san
0: da yawa wallahi ba san inda gwamnatin suke ba amma daga rinda kudade suka koma da local government suka koma hannun gwamnoni kamar da ake zargi to daga wannan lokacin ne mutane suka koma kowa in ya danko motar su ta yi sai gansu an zirge su ga gama house gurin wa suka zo ma ba sani ba wa zaka gani ba ka sani ba baka daga dace saboda me kudade sun koma ana ganin kudade sun koma hannun gwamnoni ba su hannun ciyamomi ciyamomin nan ka ba su wannan kudin duk masifa ciyaman ko ya fi kowa ko ya kuwa kokari mutanen local mutanen gari Allah ya sanya ga
1: sai dai wani abu da
0: za a gani su ma ciyamomin da yake suna ganin cewa an rike kudade da waye da sauransu wasu ciyamomin sun koma yanzu suna neman irin haraji na local government din nan abinda kake ganin ma nura bai ma kamata a dora mun haraji ba saboda mutane ne suka ba kansu aiki akwai ayyukan da gwamnati ba za ta yi samu da shi ba duk duniya ma ba wani tattalin arziki da waye gwamnati take rike shi ko aikin gwamnati take rike shi jama'a ne suke kirkira ayyukan da suke rike kasa suke rike tattalin arziki to mutane sai su yi kuro da sana'a man nura mutum ya kuro ya samu sana'a na tana jaririya yana kokarin sana'an nan ta ginu ka gane ko shi ma ya tallafa jama'a ya tallafa kasa sai a zo a yi overtaxing din sa misali local government sai ya ganta da haraji kala kala wani harajin tun kana gane wannan local government wallahi ka daina gane shi yau an karbi kaza jiba an dawo an sake ma haraji kaza an amma bayanin ka gane wancan ka kasa gane amma an zo an ce za karba ciyamomi sun bude kansu ogobi na ya za a yi cewa sun samu dan kudade saboda kudaden da ake zargin suna zuwa daga federal government kamar ba sa sako hannunsa gaba da kuma wannan yana da alaka da rashin zaben local government da ba a yi da gwamnati suka kiyada su
1: zaben local government
0: abinda yasa mutane suke cewa ba a yi ai ba yanda za a yi a ce local government gaba daya yau misali a Kano kana da protocol local government kace da jami'a da shi baka da dan adawa ko guda dai ko guda biyu misali nake maka manura da muka dadi a ce jama'a sai iya zaben jami'a daya amma yana da wahalar gaske a duniya irin ta masu hankali misali ka zo ka ce local government gaba daya protocol local government a jami'a daya ce ta shi

0: za a komar da shi wurin da gwamnati gashi ya shigo ci abin ya karba kage ba kai da hujja
1: to amma sai sai ganganci
0: sai
1: kudi
0: to ai to ai yana da alaka da ba zaba sa kai ba ai da ana zaben local gamman a ce jami'an hamayya na gaya masa naci in dai zabe za a yi saki a ce jami'an hamayya su naci to ina tabbatar maka da cewa kudin local gamman ba zai rukuwa dole za ka rinka ganin kudin local gamman din a aikace kuma abin da yasa ake ganewa ko aka yadda cewa kamar kudin local gamman din bai zuwa saboda sai ka kasa gane aikin ciyaman din local gamman ya nuna ma kontrat aiki daga nan da ciyaman ya sauka zuwa yanzu a nuna ma aikace aikace da suke matching din kudin da yake cewa yana samu daga federal gamman misali kaga wannan aiki ne na yan kasa aiki ne naka aiki ne na wannan nura duk lokacin da shugaban kasa ya bayar ya bada kudin nan na local gamman yakan ce ga abin da ya bayar misali
1: a buga jaridu
0: har a buga da ko yanzu misali ina kuka samu fika sun yanzu manura ba gashi muna fada ba ai naka same su cewa local gamman an ba su kaza kuma kowace local gamman akwai adadin kudin ta da yake shiga misali amma ni da kai na gaya ma yan kasa ba ma aiki mu mun zuba gwamnati ido sai ta mana komai misali sai ta mana komai kuma demokradiya nan ta kani manura ai ma ciki ai ma guwa ina ake demokradiyar wannan saboda haka dole ne sai mun fito local gamman dita kudi nawa aka ce an bata ni an zauna da chairman ya bani bayani wani aiki ne da ya tabbatar mana cewa wancan kudi aka yi su
1: wato sai kace anan yan social media su ita karawa
0: a kware kwa
1: dan ba ya ce yo gashi lahuma
0: wallahi tallahi
1: chairman ina ya ware wani
0: da ma dan social media ne wannan aikin ai da ba shi garin ma da aka shiga ba da dan social media za su je su samu chairman din local gamman ya musu bayanin wannan watan nawa aka bar shi sannan kuma ya gaya musu abubuwan da yake da kudin ko abubuwan da zai da kudin su dawo su tabbatar da cewa an yi wannan abubuwan da kudin wallahi wallahi ma nura da yawa daga cikin sace sace da ake na mutane zai rubu satar mutane da ake yi ma nura da yawa zai rubu da yawa ma nura kwacin wayan nan da kaga ana yi zai rubu ka san dalili saboda chairman yana da ayyukan da yake wa mutane ba sai ya dogara da gwamnati ba shi ma gwamnati ce ba mai zaman kanta saboda yana da majalisa ta kansu ne gwamnati yake ranin amma an bayar shi incapacitated duk wannan bala'in da kake ganin sa yayi yawa da mutun da ban sifa ta ishe shi ta fi sakatare da local gamma san zai je kai kukan sa
1: ginin
0: sa ya faɗi eh chairman zai warware waye da sauran sa abubuwa da yawa chairman mun suna kunin din su suna amma tun da aka koma kowanne gwamnati ya gane cewa local gamma ta koma a hannun sa abinda ya sa muka san cewa kudin muke zargin cewa kudin ba sa zuwa hannun chairman shine da ake zabi ake cewa jami'a da ta cinye daga randa ma nura aka daina zabi a ce jami'a da ta cinye daga lokacin zamu tabbatar da cewa kudin local gamma yana zuwa hannun chairman domin ina ga ma dan jami'ar hamayya ba zai da gwamnati ya rike mu kudin sa yana da halin gaske yana da in aka wannan za a samu transparency da ake da yasa ga wasu mutanen suna ganin cewa kamar zaben ma da ake barwa ka gane kamar jihohi suke ai hisa yan sandan jihohin ake tsoron su
1: saboda wani abin da yake faruwa
0: wannan misalin ma nura da yake kama kai hisa ake tsoron su ka gane ko misali da kai kuma mun zabe da jihohi ya ake zaben yanzu idan aka yi zabe na ainin sai ka ga bambanci da zaben da ake da na jihohi ainin duk inda ake ce maka ainin tana kaza zarge-zarge a kanta amma dan jami'a mai yayi na ci kuma yace man nura baba shi har gwamnati suke ci ba ke basu ba haka ake a Najeriya ba duk da duk korafin da ake yi amma ka je daga ran da ciyamuni daga ran da gwamnati ya fara yin zabe a Najeriya yace kam jami'a sai ta cinye ciyamuni gaba daya daga ranar ka je ka duba mun ka gani an ƙara aiki a local gamma an ƙara yin wani aiki a local gamma na gaske kuma daga ranar arziki ya yi wata a local gamma kamar da ka sani ka gane manura kuma daga ranar ai aka gane cewa su wannan hukumomin zaben ga irin rawar da suke takawa suna hadin gwamnati to in kai yan sandan jihohi me yake ba da tabbacin cewa ba za su shiga hannun gwamnati ba kamar yanda hukumomin zabe suka shiga hannun gwamnati misali wani tabbaci zaka iya bani ni in gamsu na cewa yan sandan nan ra'ayi na jihohi gwamnati ba sa su aljihu da dusa dari ba domin ni da kai ma nura abin da yasa muka gamsu ko muka yadda cewa hukumomin zabe na jihohi gwamnati ya sa su aljihu sa ko ma wani irin gwamnati ne na kowace irin jam'iyya ne misali nake baka shine ai zabe ce jam'iyyar sa ta cinye gaba da PDP da take a da take jihar Bauchi da suke zabe gwamnati ta yi gaba da hici ka gane ko kage shi dan Hamayya ne ai ba dai ai ba dan ABC bane misali to shi ma wanda yake dan jam'iyyar gwamnati shi ma ta zai diga dokar gwamnati ya ce

0: ashe dan Hamayya bai isa kalli dan jam'iyyar gwamnati bai ce bai da garci wanda yake jam'iyyar PDP ko yake ta jam'iyyar ta Hamayya bai isa kalli dan jam'iyyar APC gwamna ce bai da garci ba domin abinda yake ciko abinda yake cewa ba a yi na me na adalci shi ba shi ya jasa to saboda haka ma nuna zaka ga cewa duk wanda ka gani bai zalunci ba misali mu abinda muka fahimta ko muke zargi dama ce bai samu ba ba wani dan jam'iyyar Hamayya da in ka bashi dama ba zai kwatanta maka abin da yake cikin mur jam'iyya mai mulki ko tana yi ba umma ya ce ana yi masa ba dini ba misali nake baka to saboda haka wani irin canji mutane suke so suke son su gani cewa za a samu din saboda haka kaga sai mutane sun karbi power sun mai da hannun su talakawa ya ga mun to power tana hannun su shine za a samu gyaran da yake so samu
1: to rabi na ga bakin kana ta motsi
2: abin da na so in kara da shi kuma naji shi komar da iyana fadin sa ma wato kamar inda ya fada yan sandan jahohin nan akwai babban kalubale a tattare da su kusan san gaskiya ba su muka fi bukata ba kaga yanzu magana da kai ta kananan hukumomi sai ka so samun gunde yake mun kai
0: haka
2: dai daga cikin babban kalubalen da kudancin kasar nan suke fuskanta shine kwararar matasa yan cira da baki daga arewacin kasar nan zuwa kudancin kasar nan kuma da dama daga cikin su suna ganin ba su gama tantance su me suka je yi ba masu laifuka ne ko kuwa masu tafiya ne mun kudi kurin ganin suke suna kwarara dai kuma daga cikin abin da yasa matasa suke kwarara suke barin kauyukan arewacin kasar nan da sauran kananan hukumomi wallahi dai daga cikin babban dalili warshin ba da kudaden nan na kananan hukumomi kaje duk kauyen da ka sani a fadin jihar Kano ba headquarter local kaman ba kauyukan da suke kakashin kananan hukumomi wallahi kaje zaka ga da dama babu matasa kasa yana suke tafiya wallahi sun tafi Lagos sun tafi Fatakwal sun tafi ina ne
3: gode ne mun kudi
2: ba noma ka zaka ya ka gani
3: cira na yake cira rayu
2: na bar cikin kore na ce zan tafi kanwa saboda rasuwa da wallahi kauyukan nan da dama ga gonaki nan babu matasa
1: Babu matasa
2: da dama kamfufuta an tafi neman kudi kudancin kasar nan saboda haka kuma su kudancin kasar nan babu abin da suka zana irin wannan tafiya din da ake yi zuwa
1: yankunan su
2: saboda haka yanzu idan kai yan sandan jahohi kai kaje baka da ilimin kaza baka da wayewa kaza baka da kaza kurin kaje ka ga me zai rika faruwa saboda haka matasan mu za su rika shiga matsala za su rika shiga kalubale mai yawan gaske saboda haka kananan hukumomi a basu kudaden su yanzu ka san cewa aikin kananan hukumomi mutum biyu ne suke yin sa daga chairman sai DBM duk wani department da ka sani ba su aiki billahi allazi la ilaha illa wa shekaran je muke hira da wani ma'aikacin local government wallahi sai su wata guda ba wanda ya je aiki
1: a local government
2: billahi allazi la ilaha illa wa ba zuwa aiki
1: so da ba aikin da za a
2: kai to shi kansa chairman wallahi sai wata guda din dibe je office
3: ka sani rabiya
2: in yana buƙatar wani abu ka gane kurin ta zai ka wani ma hada hotel kaza ko ma hada guri kaza ko a majalisa kaza kurin sai akai a saka hannu shikenan amma babu wanda ya yake samun aiki daidai aiki a local government
3: kana ji rabi
2: local government gaba ɗaya ta mutu to ka ga mun ta ina zai kwalaba ti ta ina za a samar da ababen more rayuwa ba shi sai kake ganin birnin Kano tana jakati dankan ba saboda anan ababen more rayuwa yake
3: ina so in ga ma wani abu ina da list din chairmomi sun kai guda 10 akan zurot din nan da HOD din sa anan suke duk sun kama ofisoshi akan zurot din nan dukkan duk wani HOD tun safa har da ba ma nan can ma local government ba sun daina ma zama a local government sun da cikin gari sun kama office yanzu duk wanda yake da wani file din sa duk wani HOD na department wallahi nan zai zo kuma in ba a ganin ka ya zama laifi can an bar mutane a secretaria suna jiran chairman zai zo suna can ana bakin bishiya an jinjingina gabaki daya amma kuma rabi zan kara ma wani abu wannan kalubale ne na jihohi fa saboda abin da yake faruwa an ba da dama a ba kananan hukumomi ba wani gwamna da yake ba da kuɗi directly sai dai a ce ka rubuto ayyukan da za a yi shi gwamna kaman an gina bata shiga bane har yanzu abin da ake yi shine idan gwamna yanzu yace abin da zai ce muku cewa an ba ku kudaden ku kudin zai shiga idan ya shiga amma za ku dawo da shi abin da ake musu su ma din abin da suka rubuta ƙarya da gaskiya za a dauki wannan kudin a basu abin da kaman misali nan gwamnatin Kano za a ce ka je ka rubuto ayyukan da za ka yi na wannan abin nan da yanzu fa ciya mun fa baya iya yin kwalabati idan kaga yayi wani abu da renovating ne ko kuntiye wa masallaci
1: balle bohol
2: eh hajji nura kaga ci amomin nan ba karamar ruwa suke taka wajen tallafawa DPOs DPOs wajen ayyukan sa na tabbatar da zuwa kananan hukumomi da kauyuka to babu kudi a hannun su
1: ga ɗan bijilin
2: babu kudi a hannun sa duk ciyaman din yanzu da kake ganin an zake shi ka san me yake yi ta kansa yake gafiya yake tsira na bakin ki ba bukatar sa yawa ba zai yi mutane ayyuka ba saboda shi tun da yanzu an yi ya zai shi ruwa ta sha
3: kusancin sa kawai
2: talauci irin kaza duk ciyamomi a yanzu tunanin su yanzu ke babu wani ciyaman da zai waye ce waye canza karamar hukumar sa ta koma binni ko ika za ko ika
1: to ba shi da dama a nan sa
2: to sai ce babu ina ga kaza sai ya kai hedu kwata an ba shi umarni
1: to
2: saboda haka sai kaga DPO suna son a sa musu mai a mota su je su tabbatar da tsaro ko su patrol ba su da shi wallahi ba su da shi akwai DPOs da yawa kiran su zai ga musu cewa ga matsala kaza amma wallahi ba su ma da man da za su fita su je su kai doki ba su da shi saboda lokacin gaba ba abin da za ta iya ba su to kaga ya mun banding ba za su rika ma mai kauyuka ba
1: sosai ba to bari mu kalli wannan batu na mudawa bangaren siyasa kwanan shi ma ga wannan tsari da fito na jam'iyyar NDC wanda ta fito da wani sabon tsari cewa duk wanda zai takara a cikin ta to sai ya je ya yi rantsuwa ba zai fita ba sannan kuma ne samu mudafin iko ba zai tsallake da cikin wannan jam'iyyar ba ya ake ganin wannan sabon tsari da ta zo da shi shin ya ta kalli irin wannan rawar da yan siyasa take zai yi rawar da irin wannan matsalolin da hanyar wannan ake ta samu a cikin yan jam'iyya cewa sai kai mata rantsuwa tukunna sannan ba ka fita ba
3: ni wato wannan abin ya burge ni dama abu biyu ne yake kawo tsaiko a cikin yanayi na demokradiyya da muke tafiya yawanci jam'iyyu da muke da su kusan jam'iyyu 22 din nan da muke da su yawanci babu party discipline babu kuma party manifesto ko akwai din ba a bi saboda wanda yake da karfin kudi yazo ko kuma karfin mulki shine yake kwace jam'iyya to idan har jam'iyyu za su yadda cewa idan muka gina jam'iyya duk wanda zai zo dole ne sai ya bi dokokin mu wanda zai zama party discipline to ni ina ganin haka ba wani abu ne ita wannan jam'iyyar da ta fito take wannan ikirarin jam'iyya ce wacce ta sha wahala kafin ai mata register kuma take cikin tsakami wuya ko a shekarun jiya waccan naga jam'iyyar NPM ta kai ta ƙara kotu wanda ake tunanin cewa a janye ma lasisin ta ma ga baki daya a matsayin jam'iyya kuma tarihin jam'iyyar NDC da kake gani tarihi ne babba saboda tun 1950 NDC ta nemi ai mata register ka san NDC lokacin jam'iyya ce ta Lardi Niger Delta Congress ainihin sunan ta kenan kuma tun lokacin da ake ta kokarin sai an kakaba an mata ai a shekarar 2025 din nan aka yi mata register tana daga cikin sababbin jam'iyyu wanda aka yi musu register saboda zaka kalla kaga cewa tana da case court court order na escort din ta guda biyar duk gabaki ɗaya suna da wannan zaka kalla kaga shi kansa chairman din ta Clifford Pass Moses din nan yana da court order a kansa haka idan ka kalla zaka ga cewa daman jam'iyyar ADA ta kai ta ƙara kotu kafin ita jam'iyyar NPM ta kai ta ƙara kotu domin ta kai ta a shekarar 2017 tana kalubalantar NDC akan cewa na farko tana da matsalar logo yayi kamanceceniya da na wata jam'iyya na biyu kuma screening din da aka yi mata bai cancanta a ce INEC ta bada dama shi shugaban jam'iyyar yanzu da yake ikirari shi sanata wato Harry Sirka Dickson da yake ikirari cewa kaman jam'iyyar sa ce ai tun kafin shi tun 1979 a jam'iyyar ta biyu Milton Okile gwamnan Rivers tsohon gwamnan Rivers jam'iyyar sa ce wanda ya ta kokari kuma a lokacin zaka ga cewa fatan din da NDC suka dauka yanzu zaka ga cewa fatan din 1979 ne shine aka dauko yanzu ake abunna saboda tun lokacin da shi tsohon gwamnan Rivers wato Milton Okile ya tabbatar da cewa za su shiga zabe da jam'iyyar NPN ka san NDC hadewa ta yi da NPN saboda me saboda neman mulki kuma NDC din nan shi Alas Akune mataimakin shagari ya fito ne daga wannan rukunin NDC din ne wanda aka bashi mataimakin shugaban kasa dan Anambra State ne haka idan ka duba zaka ga cewa a lokacin Alai Shehu Shagari daga Arewa ya fito sai aka dauko shi Augustine Akin Loye aka bashi shine shugaban jam'iyyar chairman party suka ta tafiya domin a basu sai aka zo da jamhuriya ta wudin nan ta zo sai aka hana su aka kiyi musu register abin da yasa aka yi kiyi musu register ana kallon cewa kaman jam'iyya ce wacce take amfani da irin Niger Delta dinnan kuma Niger Delta dinnan ana kallon sa a matsayin kabila ne wanda suke nema su tada hargitsi irin yan bayarsa dinnan tunda kabilu ne wanda suka hada su ogone irin su brass dinnan su ijo duk su ne yan western dinnan su ne suka hadu suka hada wannan jam'iyyar to wannan jam'iyyar abin da ta fito da shi ni ya mun daidai daman abin da yake faruwa yanzu dole ne sai mun koma jam'iyyar lardi kaman yanda muka yi jamhuriya ta farko dole ne kowanne yanzu abin da yake damun mu kenan arewacin Najeriya ba mu da takamaimiyar wata jam'iyya wacce zaka kalla wacce zaka kalla kaga cewa ko a harkar fuskar tattalin arziki ba mu da wani banki kwaya ɗaya wanda zaka kalle shi na arewa haka idan ka dawo jam'iyyar siyasa banda PRP wanda ita kuma zaka ga ba dauke ta matsayin jam'iyya wacce zata kai gaci ba zaka ga irin jam'iyyar nan duk da muke da su da sababbi ma da aka yi musu register dinnan zaka ga jam'iyya ne na yan kudu kuma jam'iyyar nan rereye su ake yi kuma wannan doka da ya fito da ita shi Henry Dickson dinnan da yake fada sai an yi MOU wato na memorandum of understanding na cewa ba za ku bar jam'iyya ba ai akwai yuwa wani fitan ne ake so a shekarar 2026 dinnan zuwa da 7 dinnan na zaben nan da za a yi wato zaka ga ilimi na siyasa da yake fitowa iri daban-daban shi shugaban kasa akwai irin pattern din sa da yake fitowa na waɗanda suke political teams din sa waɗanda suke bayi shawara na harkar yanda zai gudanar da demokradiya karka manta shugaban kasa ya taba fada wata biyu da ya fada ai wata uku da ya wuce yace ni dinnan da kuke gani na rigimamman dan siyasa ne ya fada yace zan iya yakar mutun akan zaben shekarar 2027 shugaban kasa da kansa ya fada wannan abun saboda haka to komai zaka iya gani waɗannan jam'iyyu akwai yiwuwa cewa jam'iyyun adawa dinnan kowace da take da virus a cikin ta ba wacce ba ta da virus PDP akwai virus a cikin ta ADC akwai virus a cikin ta zaka ga cewa ita NDC din ma yanzu ga virus da ake nema tunda yanzu an kai ta kotu ma ana nema register ta ta ma gabaki daya a haramta mata zabe to kowace jam'iyya akwai irin virus din da yake cikin ta to amma abin da ake bukata shine dole ne jam'iyyu su ya zamanto cewa suna da wani agenda tasu ta cikin gida yanda wani ba zai iya fita ba amma yanzu abin da yake faruwa ni ina ganin taron dangi za a yi wa gwamnatin Ahmad Bola Tinubu idan bai yi da gaske ba
1: to a kuma barka a dai cikin jam'iyyar NDC na
2: aga
1: mun kallo jan jihar Kano sai a daga wani abu da shi ma inda ta ce kuce cewa can ana hange-hange inda jam'iyyar NDC ta fitar da ita da takarar gwamna
0: aka
1: sai ga an dauko dan gidan jagoran jam'iyyar Isa Kaji Musa Kunkuso a matsayin mataimaki wannan abu ya jace ce kuce da su kansu yan jam'iyya ana ganin akwai wanda suka wahalta wasu suna ganin a wani sabon fatan ne saboda yana ganin kamar an masa abubuwa da ba daidai maka ba cikin wannan ba wasu suna ganin cewa a yi ni wannan ba wani sabon abu ne saboda a wurare daban-daban akwai ayyan manya da irin su yan siyasa suna shiga cikin harkokin siyasa da makamancin irin wannan ya ake ganin wannan da kuma kalubalen sa ko ka a wani sabon shi fatan ne zo da shi domin ga abin da zai warware matsaloli daga nan zuwa zaben shekarar 2027
0: haka to a gaskiya manuwar wannan abu ya ji hankalin mutane kwarai da gaske kuma abu ne wanda mutane ba su kawo shi a nan kurkusa ba cewa shi kamar injiniya Dr. Rabi Musa Kunkuso a ce jam'iyyarsa ta NDC za ta sabi ɗansa a matsayin wanda zai wa jam'iyyar wato takarar mataimaki gwamna a nan jihar Kano ba an fi kaddara kujerar ta tafi hannun wasu 'yan siyasa da ake ganin sun kewaye shi jagoran ɗariƙar kunkusiyar to amma ala cikin ikonsa sai kujerar ta fada kan wato ɗansa na cikinsa kuma wanda yake shine babban ɗansa namiji kuma wanda ake ganin kamar mun'yan manuniya ta nuna kamar ana so a shugabantar da shi ko a halifantar da shi a kan shi wannan tsari na tafiya ta ita kunkusiyar gaba daya domin idan ka duba tsarin duk da ce wasu suna zargin cewa shi injiniya Dr. Rabi Musa Kunkuso kuma ba shi da hannu wajen tabbatar da ɗansa ko kawo ɗansa a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano ana ganin kamar shi

ake shugabanni na Kano a baya kuma ba na tunani a jahar Kano tana da wani tradition da mutun ya ka dansa dansa zai iya nasara mun ga shi mai girma Aminu Wali ya kawo dansa a matsayin yayi takarar gwamna ya zama gwamnan jahar Kano wanda bai cin nasara ba har yanzu bai iya yi ba mun kawo mun ga shi marigayi limamin canji Alhaji Dr. Abubakar Rini wanda ya tabbato da dansa ya takarar dan majalisa na sumadar takai na tarayya wanda shi ma bai iya samun nasara ba a kwanan nan shi ma mun ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi yunkurin kawo dansa dan an ba shi tikitin din takara na wato yankin sa na dawakin tofa da tofa da rimin gado wanda shi ma bai iya nasara ba to wannan tunda har akai abu guda uku to mu muna kaddara shi a matsayin wato wani irin tradition ne a siyasar Kano na cewa dan siyasa komai irin nasarar sa ko cinma nasarar sa baya iya kawo dan sa ya iya mai gurbin sa ko ya halifantar da dan sa amma yana iya halifantar da ne da almajirin sa ko mabiyin sa wanda ya dade ne masa wahala Kano tana iya karbar wannan amma Kano ba ta iya karbar ka kawo danka da cikin ka ba mu sani ba ko a wannan karin za a samu bambanci na abinda muka gani a tarihance yanzu wanda kowane dan siyasa ya yi yunkurin kawo dan sa amma bai ci nasara ba to a kusan wato mutane suna ganin cewa kamar tsari ne da bautar da su in ka kawo danka inda suna ganin akwai wanda suka fi danka cancanta a cikin tsarin kuma ana gada abinda ka zama kamar danka ne zama kuma tsarin nan ana ganin sa ba tsarin mulkin wato sarauta bane wanda kowa ya yarda cewa da yana gadan ubansa wannan babu shakka a ciki amma ana ganin mulkin siyasa ba sarauta bace ba saboda haka bai kamata yan siyasa komai irin nasarar da suka cimma a tsarin su na siyasa ko a tafiya ta siyasa ba sai dinga kawo ayyansu suna mai gurbin su kuma ayyansu wanda ake ganin kamar ma ba su da wato hazaka ko kokari irin da iyayensu da su yi mai gurbin iyayensu domin mutane suna da wani tunani wasu mutane suna da wani tunani kamar engineer Dr. Rajin Zakunkuso shi ai ka gaba mahaifinsa ne kai siyasa ba kuma ya faro ta tun daga babbaku tun daga ƙasa ya bi tsarinta da dokokinta da matakanta har ya zama jagoran dari ka kunkuso har ya kafa tsari ya kafa wata tafiya ko wani gida wanda aka yadda cewa shine jagoran gidan kuma kowa yake bin wannan tsarin ga mutanen da suka yadda da shi ko suka imani da tafiyarsa misali idan ka dubi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba mahaifinsa ne kashi kan teburin siyasa ba kusan zaka ce yanayi ne na rayuwa yayi producer din sai kawo shi shi ya gogarma ya kawo kansa ya kafa kansa har ya kai munzalin da ya kai in ka dubi Malam Ibrahim shekarau ba mahaifinsa ne dan koshi ya kashi ba in ka dubi Kabir Ibrahim ga ba mahaifinsa ne ya kashi ba in ka dubi Dr. Abubakar Rimi ba mahaifinsa ne ya kashi ba to saboda haka mutukar in dai mahaifinka ba zai iya kawo ka dandamalin siyasa ko teburin siyasa kai nasara ba to mutane suna da guni irin tunani cewa ba lalle kai duk ko wace irin nasara kai a siyasa ba ka iya dan ko danka ka iya kawo shi ka ce yazo ya mai gurbin ka ba ko yazo ma'ana ya kula da wani gida ko wani tsari da ka kafa ko da baka nan wasu mutanen suna ganin cewa Kwankwaso ya fara neman abin da ake kira natural successor wanda zai mai gurbin sa a siyasance to wasu suna ganin cewa engineer Abba Kabir Yusuf shi ya fi kamata ya zama natural successor a Kwankwaso amma suna ganin cewa lack of management proper management mana Kwankwaso na ganin Kwankwaso ya kasa managing Ganduje at the same time ya kasa managing gwamnan Kano wanda bai taba tafiyar siyasa in ba ta Kwankwaso ba bai taba jam'iyyar siyasar da Kwankwaso baya cikin ta ba saboda haka bai taba bude ido a wata tafiyar siyasa daban wanda ba ta Kwankwaso ba amma shi kansa still mai girma jagora engineer Dr. Abubakar Kwankwaso ya kasa managing din sa ya zama successor din sa koda wani irin laifi yake masa yana da kyau a ce jagoran ya iya manajin din abin da yake naka kai ka kawo shi ko kai producer din sa ba to amma tunda bai iya ba wasu na ganin cewa koda ya kawo dan sa da cikin sa a yanzu nan da ake tsammanin cewa yanzu an kawo shi yanzu a kaddara koda an ce ya zama mataimakin gwamnati ana ganin cewa shi kansa engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba zai iya manajin dan sa ba ma kadai na cikin sa tunda har ya kasa manajin mai girma gwamnati ba kamar da mutane suke gani wannan ra'ayi ne na mutane da suke fadi game da kawo shi kansa dan sa da ya kawo kuma kawo da a siyasa ya mai gurbin mahaifinsa ba wai laifi bane a siyasance domin inda aka fi kowa iya demokradiya ko aka fi kowa takamar demokradiya

0: mun ga ƴan siyasa da suke kawo ƴaƴan suke mai gurin su. Misali kaga America ko baban su Kennedy, Joseph P. Kennedy senior, ai dan siyasa ne, amma da yaga cewa lokacin sa a siyasa ya kare bayan ya ambassador na England, saboda haka ya kawo dan sa, ya kawo ƴaƴan sa ba da yaka su a siyasa. Babu dan sa a cikin su guda uku wanda suka zama successful wanda bai sanata ba, ɗaya kuma yayi shugaban kasa. Saboda haka in ka dubi gidan su Bush, wanda su ma suka establish abin da kiransa political dynasty su kansu, kaga uba yazo yayi shugaban kasa, da ma yazo shugaban kasa, kuma su kadai ne a tarihin America wanda da da uba suka yi shugaban kasa a tarihin America. Kaga uba ne ya kawo dansa, dansa daga gwamnati ya shugaban kasa. Saboda haka ana ganin cewa ba wai sabon al'amari bane, ma'ana a siyasar duniya da idan ka kawo danka miya gurbin ka ba laifi bane a dokar siyasa, akwai ina ana yi. Amma ana ganin cewa mu a tsarin da muke tafiya da shi anan, kamar ana ganin kamar da na kama misalin tarihi, wani yayi bai nasara, wani bai nasara ba, ba lalle cewa shi wannan din ya iya yin nasara ba, tunda ana ganin kamar dan nasa da ya kawo kamar ba shi da gogewa irin ta uban, kuma ba shi da kwarewa ko kuma jajircewa, ko kuma a'a kawai gini ne zai tar da shi a gini, kamar da na ga maka shi mahaifin nasa ai matakai yayi ya kuntsar sai tar da shi a gida kawai shiga zai. To ana ganin ba lalle ya kai da kai uban competency ba. Yanda ka dubi ko Alhaji Sallallahu Alaihi Wasallam, ai yunkuri yake ta yi a jigawa har yanzu dan nasa bai zama gwamna ba, kuma yana ɗaya daga cikin wasu suna ganin ana zargi yana ɗaya daga cikin abin da yasa ya bata da ƴan siyasa da yawa. To ba mu sani ba, wannan kamar gwaji ne inji da Dr. Ayyub Sakunko sai zai nasara tabbatar da dan sa matsayin mataimakin gwamna, ko ko a'a kawai dai takara zai yi ba zai iya cin nasara tabbatar.
1: Ni na so dan ce wani abu minti biyu. Ka san wannan abun Nura, gaskiya a shekarar 2027 nan da za a yi zabe suna da yawa san kawo, saboda tsohon gwamnan Ogun shi ma ya kawo ɗansa Olumide shi ma, haka kuma Jigawa nan Sulalami da shi ma yanzu ya kawo ɗansa wanda ya zama haka. Idan ka duba za ka ga Ifeanyi Okowa shi ma ya kawo ɗansa, Obasanjo yanzu ƴarsa ita ma iya ba furannin da ba ba ta ba ta ƙara, haka kuma marigayi Muhammadu Buhari yanzu ɗansa Yusuf wannan shekara an fito da yaransu da
2: sun
3: ina kwana oni and banana connect.
4: Hello 7790 yawa kawata tace allura zata tafi har kwakwalwa ta, shin ga hakan gaskiya ne?
3: Oni and banana connect.
4: Ehe, to ina kasuwa sai ƴan uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
3: Honey and banana connect.
4: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na, mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na, shin gaskiya ne?
3: Honey and banana connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da ƙwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 1-3-3-4-0-0
5: Ayo Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.

0: to ma sauraro barka bar dawowa yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin mu fara jin takaitaccen tarihin rayuwa da kuma yadda aka tsinci kai a cikin ita wannan sana'a.
1: Assalamu alaikum, sunana Yusuf Garba, amma an fi sani na da Yusuf Mai Mai.
0: Za a so a ji dan takaitaccen tarihin rayuwa, inda aka haife ka, inda aka yi karatu da dan abubuwan da aka tsinci kai a cikin rayuwa.
1: Ni an haife ni a Sharaɗa Fegen Sunusi, kuma na yi primary a Salanta Special Primary School. Bayan na gama sannan kuma na dawo Sakandaren Sharaɗa, wanda ake kira GSS Sharaɗa. Bayan na gama kuma to Allah ya bisa na ci gaba ba, kawai sai na tsaya na ci gaba da harkoki na. Abin da yake akwai gaskiya ina sana'ar mai ne tun ina karami, sakamakon baban mu na taso ya rasu, to kuma baban mu haka ita ma ita take bani goyen bayan akan dage da sana'a, mai da hankali wurin sana'a. To kuma dai gaskiya hakan dai ina sana'ar, ina dan tafiya filin ball, dan yi wasanni na hakan dai, amma tana dan yi min fada cewar an dage an ci gaba da sana'a, saboda rayuwa ba wanda sai inda zai tsinci kansa, amma an kare sana'a duk abin da ya zo maka a rayuwa to zai zo ma da sauki. To gaskiya Allah cin ikon sa dai ina sana'ar, amma gaskiya ban dauke ta hannu bibi ba, ban kuma rike ta hannu bibi ba, sai da aka wayi gari ta bar duniya. To da aka wayi gari ta bar duniya sai na tabbatar kuma ba wanda zai mun, sai dai ni ne wa kaina. To daga nan kuma sai na rike sana'a ta hannu bibi, batun bilin balla dai na zuwa, ba inda nake zuwa daga kasuwa sai makaranta, daga kasuwa sai makaranta, har Allah ya kaddara na kawo wannan lokacin ina harkokin da naka gani ina yin sa a halin yanzu. To babban abin da yake akwai lokacin da na gama primary, kafin na shiga secondary, irin dan nan da ake yi kafin comment ta fito, to a wannan lokacin sai na Allah ya hada ni da shi wannan shi mai gidan nawa da yake ma ba ma musulmi bane, ana ce masa Johnson. Sakamakon haduwa ta da shi akwai mijin yayata, shi kuma ya ba waye da hankali na, to dai ban dai sani mabba, kawai dai ya kira ni ya ce ya zo sai ya hada ni da shi, ya ce in dinga zuwa muna yin aiki da shi. To muna zuwa muna aiki da shi har tsawon wani lokaci, Allah ya kaddara ma shi ya ga ma shi ma zai iya sana'ar ba gaba daya ma, sai ya hakura sai ya ban mun gurin. To ban mun gurin ke da wuya ban ke da wuya, sai kuma Allah ya ci gaba da bantan lamarana har izuwa.

0: ba dai kamar dai baya ba shi ma
1: kamar shekara nawa kenan da yin wannan al'amari
0: eh akalla ba kasar ba 1998 na fara sai da mai shi a nan kaso sharda to kuma shi
1: wato a lokacin magani yake wato rayuwar ta tsada kenan
0: a lokacin a ba wai rayuwar ta tsada ba shi abin da zai samu ne yake ganin gaskiya kamar yayi masa kadan ko makamancin haka kawai sai ya hakura sai yayi ban mun gurin to ya hakure ban mun gurin ni kuma na ci gaba da rarrafawa haka a hankali har Allah ya kawo ni wannan matakin da ka ganna akai
1: to a wannan lokacin kai ma kana da naka jarin kenan ko kuma shi ya baka jarin ya bar mai ka ci gaba da lissafi
0: a gaskiya wannan lokacin ban da jari na sani nake amfani da shi to a hankali kuma sai na samu na da na samu na sai nake ga musu to ya kawo da nawo da na samu hada ya kama kara karfi domin harkar ta bunƙasa sai ya nuna min cewa shi a wani lokacin hankalinsa gaba ɗaya ya sauka da kan wannan harkar da muke ya koma kan irin acaba irin baburan na acaba domin a wani lokacin ya sai baburan gaskiya da yawa to kawai sai kuma sai Allah ya kaddara sai na zo na ci gaba da ni kadai na ci gaba da yin harkar ba tare da wani kudin sa ba sakamakon kudin da ya ban mun da nayin masa maganar cewar ya kara sai ya ce mun a'a ai ba masa ya kara ba amma wanda ya ban mun na hada da wanda nake da shi kawai ya ban mun je ci gaba da harkoki na kawai ba wani abu
1: a wannan lokacin
0: eh tun a wannan lokacin to kaje da abin
1: ya amma kai a lokacin baka bi shi ka ci gaba da kai ma yin acaba ba
0: a ai ba zan iya ba gaskiya harka acaba tana da wahala kuma a lokacin ko da na ce masa zan yi shi ma ba zai bani ne ba saboda shi ma yana shan wahala sakamakon yana kaunata gaskiya na sani ba zai taba bari na ya ga na yi wannan acaba ba
1: to amma a baya kafin ka shiga ita wannan sana'ar mai lokacin kana primary da kuma secondary dinka baka taba gujin rabo wata sana'ar ba kafin man
0: gaskiya ban taba jarabawa ba wallahi magana domin Allah ban taba jarabawa wata sana'a ban gaskiya dai sai dai wannan da nake ciki a yanzu
1: ai iya cewa kenan kai sana'ar mai koyi da ma da ita kawai ka bude ido
0: a gaskiya ni zan ce mare ta na bude ido domin ban san wata sana'a ba wadda ta huce ta kuma har yanzu ga kan ina cikin ta
1: amma a wannan lokacin da kake ita wannan sana'a bata hana ka musamman kana karkashin wani bata hana ka zuwa makaranta ka ba a lokacin da kake karatu
0: eh to ai a wannan lokacin ma shi ma yake bani goyen bayan akan in ci gaba da makaranta saboda misali da ya ce mun tunda zan kuna koma makaranta to in daina zuwa to gaskiya da dan daina zuwa din saboda a gida ba za a banni ba a ce in ban makaranta saboda kasuwa to amma kuma shi da kansa bai ce mun wannan ba sai ya ce mun in an koma in ka shiga makarantar an taso kar ka zauna a gida ka toho kasuwa dan a lokacin ma har sai mun yake kar in ci abinci a gida an toho kasuwa an zo ya sai mun a kasuwa in ci to kuma a lokacin dan koma sai in jantar da babu mun ita ta gama abincin kawai dauka zan in ci sai na tsaya kawai na dauka sai na ci kawai sai in toho kasuwa to kaji wannan abin shine abin da yake akwai
1: amma a wannan lokacin da ran mahaifiya ya kake ji wani radadi kake ji a ranka idan ta ce ka tafi makaranta ko ka tafi wajen sana'ar ka bi sakamakon lokacin za a ga akwai kuruciya ana bukata a dan je filin balayi wasanni
0: eh to ai ka san duk yaro yana da irin wannan dabi'ar ta san wasanni a rayuwarsa gaskiya idan ta ce mun tafi kasuwa gaskiya bana jin dadi sai in ji na takura wani zubin ma zan ce mata tafi kasuwar kuma a matsayin na tafi kasuwar kuma wallahi ba kasuwa tafi ina filin bal ba za ta san ban je kasuwa ba har sai mai gidan nan nawa ya tashi zai zo ya duba ya gani lafiya ko ban da lafiya ne sai ban zo kasuwa ba to in naji motsinsa ne kuma naji muryarsa daga waje yara sune masa magana zai shigo gidan sai in uya in shige ga kashin gado ita kuma tana shigo yana shigowa da tambaye ta ce Hajiya Yusuf bai zo bai ku bai zo kasuwa ba sai ce ah bai zo ba sai ya ce eh bai zo ba sai ta ta ai tabbata ma sun ma ban ma zo ba ita ya tsammanin ta ma wallahi na zo sai ta ce to amma ba matsala na san filin bale je bari zai dan yi dawo zan masa magana sai ta to ba matsala amma na zo ne in ji ko na ko ba shi da lafiya na ce a lafiya sakalau sai ta to shikenan sai ya tafi to dai zata min fada da safe a wannan daren zata min fada sannan kuma da safe na tafi makaranta sannan zata sake min fada da cewa kan manya ga tafi kasuwa to sai in wuce in tafi kasuwa amma duk da hakan dai gaskiya wani lokacin zan ji na gaji sai kawai tafi wannan filin ballon gaskiya
1: kana iya tunawa da wasu abokanai da kai rayuwa da su a wannan lokacin a baya wanda yanzu baka tare da su kuma kana kewar su
0: eh to gaskiya kaga ni dan sharda ne kuma a sharda nake harkoki na kuma abokan nan nawa duk a sharda muke a sharda muka taso muka yi primary tare kuma muka yi secondary tare kuma har yanzu dai muna tare da su an wani abu ya taso kamar na daurin na kamar na daurin aure zan sani za su sanar da ni kuma zan je haka na wani na wai ni ma ina ya taso zan sanar da su haka in ka mahaihuwa ce zan sanar da su su ma za su sanar da ni haka duk wani abubuwa na rayuwa dai zan sanar da su kuma za su sanar da ni gaskiya har yanzu dai bani da wani aboki zan ce wanda muka rabu da shi nake kewarsa tunda duk tare dai muka taso kuma har yanzu duk muna tare muna
1: cikin irin na makarantar Allah haka wanda wani in ya tafi har abada yanzu ba ku ƙara haduwa da shi
0: eh to mafi yawanci kaga makarantar Allah ta mu ai ba ta ma da almajiri wata makarantar Allah ana ce mata makarantar Allah kawo a nan fegi gaskiya ba shi almajiri ko da guda daya to wannan dai makarantar muka yi to kuma duk ɗan unguwa ne sai dai misali a ce kamar wanda ake tare da su suka rasu to shine dai kamar irin wannan amma in dai ba haka ba to gaskiya babu wannan gaskiya
1: kamar a cikin irin waɗanda kuka yi irin rayuwar kuruciya har aka yi irin yawon zuwa filin ball haka akwai wanda ya dan samu wata dama a cikin

0: Tuwan sauraron kamar dawowa yanzu ko za mu dora a daidai wannan lokaci a cikin shirin motsi ya kulabewa a Yusuf Mimai. Ya kake kallon yanayin yadda ɗan uwanka matasa ko kuma al'umma suka karbi ita wannan sana'a ta sayar da mai a yanzu a rayuwa?
1: Eh, gaskiya a yanzu mutane sun dauke ta sana'a ce mai muhimmanci, musamman ma mata da suke a cikin gida. Gaskiya sun dauke ta da muhimmanci, kuma Allah na rufa musu asiri a cikin ta. Domin ba mu kadai ba, mu da muke sayar musu, har waɗanda za su je su siya su ma a gurin su, za ga wallahi Allah ya rufa musu asiri, magana ta domin Allah. Haka ma matasa su ma sun dage da sana'a, kuma Allah na rufa asiri a cikin ta. Duk wannan kaga ai sai dai mu godiya Allah kuma nasara ce a rayuwa.
0: To amma ya kake kallon yadda matasan suka karba kafin mata ma su sun karbe ta gadangadan madadin yanzu ha ga wasu matasan sun rike zaman banza da abubuwan da ba a da bukata a rayuwa?
1: To gaskiya dai ni abin da zan iya gaya maka, gaskiya mata sun fi rike sana'a da muhimmanci. Domin namiji zai zo, wani ma zai zo ka san shi ungo ku daya kun taso tare, amma kuma bashi da kudin da zai sana'ar, zai zo ka dauka ka bashi, wani zai biya ka ba wata matsala da ku ta mu'amala da shi, wani kuma gaskiya cinye kudin zai, wani kuma in ya cinye ma da kashi wacin gaba sai za koma, saboda wai in yayi ma magana wai ai yana ganin zaka tabbe shi kudin ka. To saboda haka ba zai ma magana ba sai koma bacin gaba, sai wai yana ganin wai hakan shine zai sa wai karka tambaye shi ma wai kudin ka. To kuma hakan kaga ai kuskure ne a rayuwa.
0: Kamar ruwan na irin kalubale ka fuskanta ita wannan sana'a daga sanda ka fara ta zuwa yanzu?
1: Eh, ana samun irin wannan gaskiya. Ai sana'a duk sana'a ai ka san tana da kalubale iri-iri. Akwai irin wani da za ka ba su, wani sakamakon man kala-kala ne. Ni dai abin da na fi wa mutane gaskiya, duk mutumin da ya zo ya ce min mai kala kaza nake so, idan ina da shi zan ba shi, idan ba ni da shi gaskiya zan ce masa ban da shi. Amma abin da yake akwai an fi samun matsala sau da yawa akan shi fice da kuma man ɗanye gida. Kamar shi man ɗanye gida, idan gida ta tsufa, ɗanɗanin sa yana canzawa. Bayan ɗanɗanin sa ya canza, sannan kuma akan ɗan samu aka adaita da ɗanɗan shi haka, za ka same shi a ɗanyen kumfa. To irin wannan lokacin in naga an zo irin wannan yanayin, ko mutane sun matsa cewa suna son man gidan, in ka zo zan ce ma ga kalarsa, duba ka gaji kalarsa, ka ɗanɗana, in ka ji ya yi maka shikenan, in ka ji bai maka ba, to ga wani kalan nan, in kana so sai ka siya. Amma shi kuma fice gaskiya ban cika samun matsala a irin sa haka ba, sai dai aka sina rayuwa kuma da kuskure da wannan akan same shi wannan, amma ba cika samun sa ba, sai dai Allah dai ya kawo shine
0: kalubalen. Kamar akwai kalubalen da mutum zai zo ya karba ya siyar gida da kudin ko ba wannan?
1: A to wannan ai shi ya fiyawa ma mantawa kai, a baya na gaya maka akwai wannan ya fiyawa, wani za ka ga yana zuwa da kudin sa kuyi ta mu'amala da shi tsawon lokaci, amma daga ranar da yace ka bi shi bashi, ka bi shi bashi, wallahi ko a hanya ba ka saki ganin sa ba, duk inda zai biyo maka kudi wallahi ba za ka ganshi ba, amma bare ma ka tambaye shi kudin ka. To kaga irin wayannan mutanen dama haka Allah ya lice su, kuma da mamban masu san biyan bashi bane ba. To wani sai daga kyale mutun da halin sa, Allah kawai tunda ya riga ya san ka bashi, Allah zai karɓi maka sai ka
0: bar ita wannan sana'a. Wai idan mutum ba yana so ya fara ta, da naira nawa ya kamata ba ya fara ita wannan sana'a?
1: Eh, in za ka fara wannan sana'a kawo ban dariya, ai babu babu fallasa ne. In ka fara da 30,000 ma zai ishe ka, kai 20,000 ma zai maka. In kana ni na fi son ma mutumin da zai ma fara sana'ar zo ma da kuɗi kaɗan ya fara, zan ba shi shawarwari in ce ga wannan kaza za ka sai da shi, wannan kaza za ka sai da shi. Saboda haka in ka je ka sai da wannan, kaga kuɗin ya haɗu har ka fuskanci wani abu, to next in ka zo na baka da yawa na san ban da matsala da kai. Amma ka zo ka siya da yawa, in ana samun matsala ba za ka gane ba har sai lokacin da kayan ya ƙare. To a lokacin da kayan ya ƙare sai kuma ga wurin haɗu ko kuɗin, sai kuɗin ai bai haɗu ba, kai da tunanin ai na aka samu matsalar, ko matsalar ba ko ina aka same ta ba da kai ne, sakamakon ka siya shi da yawa, kana ɗibar kuɗin kana gani kamar kuɗin yana, kana sai da shi kamar kana gani kana fuskantar wani abu ko kana ɗan samun wani abu, to kuma ashe asara kake. Amma misali idan ka sai ɗan kaɗan, in ka ga in asarar ce to zo ya kaɗan, in kuma samun ne nan ma zai zo ɗan kaɗan, to in ka ga ka samu ɗan kaɗan ɗin, to a hankali ka sa kaɗan ƙara bunƙasawa, sai ka ɗan ƙara kuɗi a hankali kana ƙara har zuwa wani mataki ka fuskanci inda ka sa gaba a rayuwar.
0: Kenan wannan dama ce ga matasa kenan wanda za su iya fara da ƙaramin kuɗi ba kenan?
1: A'a, gaskiya matasa kan sai dai in su ce ba sa so, amma wallahi jarin 20,000 ma, kai 15,500 ma in takaice maka, wallahi zai ishe ka. Domin galan ɗin manjan da galan ɗin man gidan, eh, yanzu ya da shi kusan 16,000 zuwa 17,000, amma da a da ne ma zan ce ma wallahi 10,000 sai ta ishe ka. To amma kaga saboda yanayin rayuwa da katsanci kai a cikin tsadar kayayyaki komai sun canza, shine sa abubuwan suka zamanto a haka.
0: Kamar wani irin nasarori zaka iya ayyanawa waɗanda ka samu kaɗan a rayuwarka a yanzu?
1: Aini in nace ma nasara kaza na same ta, gaskiya adadin nasarorin ma in nace ma ga kala kaza na yi makariya, basi ana samu nasarori da yawa a wannan harkar, sai dai in ce an gode wa Allah da ya halicce ni kawai a ciki, shine kawai, amma abubuwan gaskiya suna da yawa.
0: An yi iyali da ita wannan sana'a?
1: ina da gida ma ina da iyali kuma
0: mata nawa
1: ah mata ta dai gaskiya
0: mata daya
1: ah mata dai gaskiya
0: kwasto ba ba zuwa ba za
1: ah ai ina bayan zuba tukunna gaskiya gaskiya dai mata dai daya saboda ka san ko wanda da irin sa to kuma kana zaman lafiya da matar ka kaga ba ka ce wai zaka je irin ka auro irin wancan ka auro wancan sai ka zo kuma karkita kanka ka zama sa inda ka saka ba
0: ai yake sai ka duba da makatin ten
1: ah amma wannan magana da kyale ta dauki wata dai nagode
0: to shin ka taba koyawa wasu wannan sana'a daga sanda ka kai ma ka tsinci kanka a cikin ta zuwa yanzu
1: eh gaskiya ne akwai yaro na da muka yi mu'amala ma da shi tsawon lokaci dan zan yi tafiya ma shi na bari a shagon kuma har naje na dawo gaskiya an samu nasara ba wata matsala to ai zo shi ma ya nace masa na bari shawarwari sakamakon ya aure nace a samu shago aka samu shago aka zuba kayan to dai Allah dai bai sa da shi ya rike kayan ba sakamakon na fuskanci dai ba dai ya san zama dai sosai yana yawan tafiye tafiye ya canje can sakamakon yana gani na gefe daya to har Allah dai ya sa shi kuma ne ga ya wadari da sana'ar to amma yanzu za ka ga akwai yara guda biyu a gurin kaga duk suna koya duk sun iya ko da uzure ka man na tafiya ko na makamcin haka tafiya ta kawai nake
0: ba na jin dar
1: har in je in dawo kuma zan tar da nasara da komai da komai ba wannan matsala insha Allah a ciki gaskiya dalilin da yasa kenan kaga su ma ko da nan gaban suka ce suna so za su yi kaga su ma kawai zan ba su go a su je su ci gaba da yi
0: shin akwai wani tallafi da kuke samu ko kuma mu ce akwai wata kungiya da kuke da ita ta masu wannan sana'a ta mai
1: eh akwai wata kungiya a nan cikin kasuwar mu na tanan sharda amma gaskiya dai sakamakon kungiyar ta mu abubuwa sun yi manewa mu kanmu ɗan kungiyar shi ciyaman din namu yana iyayin sa to ka gani kai na ni ne mataimakin sa mataimakin ciyaman din to amma kai kanka da ka zo guri na kaga yanayin uzurin da nake cikin sa ba ni damar zan yi su kone ne wasu abubuwa da ya kamata ka sai ta haka gwamnati sai ka tuntuba sai ka bibiyawa sai ka nema kuma sai ka bibiya sai kuma ka tuntuba sannan za ka gani to gaskiya mu dai a harkar gwamnati dai gaskiya zan ce ma ba wani gudunmawa da muka samu gaskiya daga game da gwamnati sakamakon gaskiya ba mu da lokacin da mu bibiya ciyaman din namu ne ma yake kokari shi yana ci masa inshau amma mutane sun fi kiransa da gandu shine yake wannan kokarin to gaskiya shi ma din to yana kokarin kaga bai samu bai zan ce ma mutum baya samun mataimaka kaga shi da kansa zai sare to gaskiya dai zan ce ma dai kamar ya dai dan sare din dai gaskiya ba dai yayin wani abu
0: yanzu kuna ganin da za a ce gwamnati ta shigo cikin wannan sana'a ta kuta ta taimake ku kuna ganin za ku ƙara inganta wannan kasuwanci na ku da sai da mai
1: a sosai ma kuwa ai ba wanda baya son taimako in misali a ce kamar gwamnati ta zo ta taimake mu mu kuma za mu duba mu ga ta ina ya kamata mu kuma mu taimaki al'umma sannan mu taimaki wanda suke zuwa gurin mu su ma suke suna zuwa suna siya kaga ai duk ci gaba ne a rayuwar ko
0: burin kenan ku ƙara zamanin taddaita wannan sana'a
1: an san samu ne gaskiya a har kullum mu lissafin mu maganin mu dinga zamanar da ita mu dinga zamanantar da ita to abubuwan ne suke da yawa a rayuwar sai kai ma kana bukatun lokacin da zai kamata kai wannan nazari to sai kuma ga abin yayi yawa musamman a wannan yanayin kaga da muka tsinci kanmu bayan mun dawo daga wannan yanayin na ci zanga zanga nan sai muka dawo kuma muka tare da kaya titin za a kasuwa sun dan kakkara kudi to shi kansa wannan sai ya dan ba mu dan matsala haka da ma abokan mu'amalar tamu suna gani kamar ya bai kamata a ce an samu wannan matsalolin na tsadar kaya ba to amma bayan kanmu bane su ma kuma sun ba bayan kansu bane ba sannan gaibu dai sai dai Allah kawai shine kawai
0: wace shawara zaka ba wa mata da matasa dan ganin sirrin kuma sana'a komai kankantarta
1: a gaskiya mata da matasa sana'a koyaya take gaskiya tana da rufin asiri musamman ka gani a ina baka labarin tun ina karami na ga ma tun da na gama primary ka ga na zamanto ina sana'ar dai amma ban dauke ta da muhimmanci ba sai da Allah ya sa baba ta tare su sannan na duba daga ba mu yi mun sai ita to kaga dole na rike ta da muhimmanci kaga yanzu har mutane ma sha'awata suke wasu ma suka yi kwatance na kai ma da ka zo guri na kai da kanka zaka sha'awata kaga yadda nake shine dalilin da yasa to kaga misali a ce na raina sana'ar saboda ina gani karamar sana'a ce ai ni babbar sana'a nake so ai sai da kuɗi da yawa ko makamancin haka to da yanzu ba wannan magana ake ba ni kaina ban san halin da nake ciki ba wannan shine to amma kaga shawar da nake gani ya kamata in ba mata da matasa sana'a koyaya take an dai ka rike ta kuma ka yi hakuri a cikin ta kuma ka dinga addu'a in Allah da zaga Allah ya baka nasara a cikin ta insha Allah
0: da me za ka gargaye mana a ƙarshe
1: ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya mu da ku gida lafiya Allah kuma ya dauki ki gidan rediyon rahama Allah ya bata nasara a duk abubuwan da sa gaba kuma ina tare da gidan rediyon rahama a kodin shi dan shirye-shiryen ku da kuke yi gaskiya kullum baya wuce ne shirin mu kar kada kullu baya shirin ne haka shirin siyasa dan ina jin musamman shirin siyasa ina jin dadin sa saboda ina jin dadin shirin da wali yake dan yana bani dariya gaskiya to wannan shine fatana gare ku
0: masu sauraro shirin motsi ya fulle da ku saurara daga nan mita 97 da dogo uku a zanwa FM Rama Radio mun tattauna da Yusuf Garba wato wanda aka fi sani da Yusuf mai mai a kasuwar Sharada kuma kun ji yadda muka tattauna da shi a cikin ita wannan sana'a ta saida mai tun daga sanda ya faru daga kuruciya kuma kawo yanzu wanda ya zaman to yana cin gashin kansa da kansa kuma gashi ya bawo mata da matasa shawarwarin hanyoyin da su bi su dogara da kansu kama daga kowace irin sana'a da kuma ita wannan sana'a da yake gabatarwa ta sai da mai amma da dun wanda ya dauka mana shirin akan na'ura Bashir Ali ni ku dan shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu hada mako mai zuwa a cikin shirin motsi.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu akan dokar hukumar shaidar dan kasa. An buƙaci mahukunta a ƙasar nan da su yi bincike game da kisan shugaban Fulani makiyaya a jihar Benue. Hukumar DSS ta wanke tare da sakin wani mutum da aka zarga da alaka da Boko Haram. Daga ƙetare sama da mutane 900 ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a ƙasar Venezuela da shafi sama da mutane miliyan 7. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a maraitan yau Asabar 12 ga watan Al-Muharram. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448, 27 kenan ga watan Yunin 2026 miladiya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu akan dokar hukumar kula da shaidar dan kasa ta kasa ta shekarar 2026 nan, inda yace dokar ta tana da tsaurara hukunci ga masu aikata laifuffuka da suka shafi sata ko amfani da bayanan shaidar mutum ba bisa ka'ida ba. Sabuwar dokar ta mai gurbin tsohon tsarin da ake shafa kusan shekaru 20 ana amfani da shi a kasar nan, inda ta samar da ingantacce kuma cikakken tsarin shaidar dan kasa na zamani da ake amfani da shi ta fasahar zamani. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na X, shugaba Bola Tinubu ya bayyana muhimman tanade-tanade don dokar, inda yace za ta inganta tsarin kula da shaidar zama dan kasa a nan Najeriya tare da tallafawa burin kasar nan na gina tattalin arziki da darajarsa za ta kai dala triliyan guda. A cewar sa, dokar ta ayyana hukumar kula da shaidar dan kasa a matsayin babbar hukuma wadda za ta bada gudunmawa a fannin zamantakewa da kuma tsaron Najeriya. Kungiyar Amnesty International ta buƙaci hukumomin ƙasar nan da su gudanar da bincike cikin gaggawa da gaskiya kan kisan gillar da aka yi wa shugaban kungiyar makiyaya a Benue, Alhaji Arda Rusku, tare da wani abokinsa. Kungiyar ta bayyana damuwarta akan yadda halartar wani taron sulhu ya zama sanadiyar mutuwa. Tana zargin cewa hukumomin yankin sun kasa daukar matakin da ya dace don hana aukuwar wannan al'amari. Binciken da kungiyar ta gudanar ya nuna cewa an gayyaci marigayin ne a Juma'a 26 ga watan nan domin halartar wani taron tsaro a karamar hukumar Ohimini wanda aka shirya shi, amma bayan kusan sa'a guda da barin wurin, shi da abokin nasa suka fada hannun wasu mutane a ƙauyen Okudu, inda aka kashe su bayan an harbe su sau da dama. Kungiyar ta ce hotunan gawawwakin da ta gani sun nuna irin mummunan halin da aka tsinci gawawwakin a ciki, inda ta ƙara da cewa wannan kisan ya faru ne mako guda bayan an kai hari ga guda daga cikin 'ya'yan marigayin wanda aka ji masa raunuka masu tsanani. Amnesty International ta jaddada cewa wajibi ne a binciki lamarin ba tare da ɓata lokaci ba, tare da gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Ta kuma buƙaci a tabbatar an samar wa iyalan waɗanda aka kashe damar samun adalci da kuma diyya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada aniyar gwamnatinsa na ci gaba da ɗaukar matakai akan dilolin ƙwaya da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da wasu suke ƙasar nan wasu kuma a waje. Shugaban ya bayyana haka ne a jiya Juma'a a birnin Abuja lokacin taron ƙarƙare bukukuwan da hukumar NDLA ta shirya kan ranar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta duniya. Wannan na kunshi a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun NDLEA Dr. Femi Babafemi ya fitar a jiya Juma'a. Shugaba Tinubu ya samu wakilcin babban lauyan gwamnatin tarayya Attorney General Ministan Shari'a na ƙasa Latif Fabemi mai mukamin San yayin taron na shekara-shekara. A cewar sa, gwamnatin tasa na son samar da yanayi da matasa za su yi rayuwa mai inganci da zai kai su ga tudun mun tsira, dalilin da ya sanya suke yakar matsalar shan miyagun ƙwayoyi. Shugaban ya kuma yabawa

aki da kuma yin taro ba bisa ka'ida ba. Rundunar ta kuma bayyana cewa mutane 30 da aka kama bayan aukuwar al'amarin ba a same su da hannu wajen aikata laifin ba, kuma an sake su ba tare da wani sharadi ba. Rundunar ta sake nana da cewa ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan al'amari, inda ta bayar da tabbacin cewa tana ƙara ƙaimi wajen ganowa da kuma ɗaukar duk waɗanda ke da hannu domin a yi musu hukunci ko kuma suka taimaka wajen aikata wannan laifi. Yadda matsalar kisan mata ta ƙici ta ƙicin yawa a duniya, yadda 'yan bindiga suka yi ƙoƙarin wato kashe makiyaya a gidajensu da sauransu ya tada hankalin mahukunta a ƙasar nan. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahma Radio. Mu yaɗa shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahamatv.com.

0: Sojojin Najeriya sun hallaka kalla biyar daga cikin fitattun jagororin yan bindiga da suka addabo su kauyuka a jihar Kebbi a wani sumame da suka gudanar a jiya Juma'a. Majiyoyin sojojin sun shaida cewa an hallaka yan bindigan ne a lokacin da suke kokarin kai hari kauyen Kangiwa domin yin garkuwa da mazauna yankin. Majiyar ta ce sojojin sun kai sumaman ne bayan samun sahihan bayanan sirri inda suka yi artabu da maharan kafin daga bisani su yi galaba a kansu. A cewar majiyar, bayan kammala sumaman, sojojin sun ci gaba da binciken yankin domin tabbatar da cewa ba binne nakiyoyi ba. Sanarwar ta kara da cewa babu wani soja da ya rasa ransa ko ya samu rauni a yayin wannan aiki. A cewar sanarwar, bayan kammala sumaman, sojojin sun ci gaba da bincike domin gano wasu abubuwa da kan iya tasowa na matsalar tsaro. Ministan matasa da wasanni Salaman Dialog shi ma tabbatar da faruwar al'amarin a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na kafafen sada zumunta. Majalisar Masarautar Magungunan Gargajiya ta Jihar Kano ta gudanar da bita ta musamman ga daukacin masu ruwa da tsaki na harkokin magungunan gargajiya daga kananan hukumomi 44 da ke jihar nan. Taron ya gudana ne karkashin jagorancin sarkin magungunan gargajiya Alhaji Dr. Bello Muhammad, inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi bunƙasar harkar magungunan gargajiya da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki. Da yake bayani makasudin taron tun da fari, Suleiman Yariman Magani ya ce an shirya bitan ne domin ƙara wayar da kan masu magungunan gargajiya kan inganta ayyukansu, bin ƙa'idoji da kuma ƙarfafa haɗin kai a tsakaninsu.
1: Makasudin wannan taron semina ne haɗe da wayar da kai kuma sensitization training akan yadda za a bunƙasa magungunan gargajiya a samu kyakkyawan ci gaba a faɗin jihar Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Gaskiya babban abin da ya fi ciwo masu magungunan gargajiya tuwo a ƙwarya shi ne rashin bunƙasa harkar magungunan gargajiya da za su tafi daidai da zamani, domin masu magungunan gargajiya da yawa ƙasashen duniya gwamnati na amfani su ta hanyar rabinu, ta hanyar abubuwa daban-daban. Haka mu ma nan da yawan masu magungunan gargajiya suke suna bin ƙa'idojin gwamnati wajen yin rijistoci kamar zuwa NAFDAC, CAC da sauransu, wanda duk kuɗin shiga ne suke samarwa gwamnati. To ashe kenan ya zama wajibi ne tuma gwamnati ta waiwayi masu magungunan gargajiya wajen sama musu da tallafi da kuma sama musu da irin horo da sauran abubuwa na ci gaba da ilmantarwa don su yi sana'ar su daidai da zamani. Tasiri sosai wajen sauya magungunan gargajiya daga asali, domin ka duba muna garin magani da sassaƙe da sayuwa da sauransu, yanzu kuma an ba da horo na kan yanda za ka maida shi kapsul ko kuma ka yi mashi kwali ko a sa shi a kapsul a zamanance, sannan ko mutum ya samar da tsari na rijista na zamani ya gyara muhallin yin magani, wato inda zai yi maganin, sannan kuma ya tsaftace abubuwan da ake yi mazuban magani, ya tsaftace kuma shi kansa maganin ta hanyar shanya ina zai shanya shi, sannan ya za a sarrafa shi don ya samar da lafiya ga mutum.
0: Shi ma da yake nasa jawabin Dr. Salihu Ilyasu na hukumar ƙarfafa.

0: da bunƙasa ƙananan masana'antun jihar Kano ya bayyana irin goyon bayan da hukumar ke baiwa masu magungunan gargajiya domin bunƙasar sana'o'insu da ƙara inganta tattalin arziki.
1: To alhamdulillah kamar yadda taro ya gabata mun yi muƙabala da jadawali akan yadda za a wayar da kan masu maganin gargajiya su sauka daga layi sarrafa shi a gargajiyance zuwa na zamani, kuma kamar yadda aka sani hukumar mu ta ƙanƙasa ƙananan masana'antu ayyukanta shine yadda za a sarrafa fasaha a gargajiyance ta koma ta zamani. Shi yasa muka kulla alaƙa da wannan masarauta mai albarka domin mu wayarwa da 'ya'yanta da jikokinta kai don su san yadda za su sarrafa wannan sana'a zuwa ta zamani.
2: Mu ma mun samu shawarwari daga manya-manya da aka gayyata wanda suke a ɓangaren harkar maganin gargajiya. An kuma nuna mana kan yadda za mu ƙara zamanantar da harkar magani. An yi mana ƙarin bayani a kan cewar ga yadda za mu mayar da magungunanmu zuwa su zama na zamani.
0: A ƙarshen taron an gudanar da wasannin nishaɗi da suka haɗar da nawan zamai da sharifai, inda mahalarta taron suka nuna farin ciki da gamsuwa da yadda aka gudanar da wannan taro. Gwamnatin jihar Kano ta yaba al'umma mazauna unguwar Sabon Gari bisa kokari da haɗin kai da suke bawa gwamnatin wajen kawo ƙarshen shara a cikin unguwanninsu. Kwamishinan ma'aikatan muhalli da kula da sauyin yanayi Dr. Dahir M. Hashim shi ne ya bayyana hakan ta bakin babban sakatare na ma'aikatar muhalli ta jihar Kano Alhaji Mustapha Nuruddin Muhammad a yayin zagayen wuraren don tabbatar da tsaftar muhalli ta ƙarshen wata.
3: Da muka shiga Sabon Gari sun fito suna share muhallinsu, kuma abin akwai abin ban sha'awa saboda sun fito da ƙarfinsu kuma suna da kayan aikinsu kuma suna kwashe shara wanda yake muke kira ga ƙungiyoyin cikin unguwanni da Allah kowa ya fito ya wannan ba gwamnati haɗin kai kuma a share kowa ya share muhallinsa.
0: Mustapha Nuruddin ya ce har yanzu matuƙa baburan a daidai da sahu su ne kan gaba wajen karya dokokin hanya.
3: Kullum yawanci mutane ba sa son bin dokan nan ta cewa kar a fito sai karfe 10 kowa ya tsaya a gida ya yi share-sharen mahallinsa, amma gashi mun fito mun gani mun je kamfanin nuka mun ga suna lodi mun ga motoci suna abin nan. Yan adadi ta sau duk wata sai sun ba mu matsala, ba sa son tsayawa su bi abin nan. Ke kira da Allah a ringa ba gwamnati haɗin kai wajen bin wannan doka ta share mahalli.
0: Da fatan al'umma za a ci gaba da baiwa gwamnati haɗin kai domin kawo ƙarshen shara a cikin unguwanni musamman ma a wannan lokaci na damuna. Rundunar sojin ƙasar nan ta bayyana aniyarta na ɗauka tare da horar da ƙarin sabbin sojoji domin inganta tsaro. Rundunar sojin ta ce za ta ɗauki mutane 28,000 domin ƙara ƙarfin ma'aikata da kuma inganta ayyukan yaƙi da matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan. Babban hafsan sojin ƙasa na nan Najeriya Laftanar Janar Wadi Shayabu shi ne ya bayyana hakan yayin taro ga manema labarai da a gudanar a Abuja gabanin bikin ranar sojojin Najeriya ta shekarar nan a ta bakin babban jami'in tsare-tsare da manufofi na rundunar. Major General Bamidele Alavi Sha'ib ya ce an samu wannan ci gaba ne bayan kafa sabon sansanin horar da dakaru a wato a Masiri Edda. Ya bayyana cewa sabon sansanin ya zama cibiyar horarwa ta uku da ake shirya wa matasa masu ƙoshin lafiya domin shiga aikin soja, lamarin da zai taimaka wajen ƙara yawan jami'an rundunar. A cewarsa, ƙarfin ma'aikata yana da muhimmanci kamar kayan aiki na yaƙi, don haka rundunar ta faɗaɗa tsarin ɗaukar ma'aikata domin tunkarar matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar nan. Ya ƙara da cewa rundunar ta samar da ƙarin wasu sabbin sassa na aiki tare da sake duba tsarin tura jami'ai domin cike giɓin da ake fuskanta. Babban Hassan ya ce rundunar na ƙara ƙarfinta ta hanyar amfani da sabbin kayan aiki, fasahohin zamani da kuma haɗin gwiwa da abokan hulɗa domin inganta ayyukan tsaro. Rundunar tsaron farin kaya ta DSS ta saki wani ɗan kasuwa, Abubakar Isa, bayan ta tabbatar da cewa an kama shi bisa kuskure saboda zargin da ake yi masa na alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an DSS sun kama Isa ne bisa bayanan sirri da suka samu, inda suka zarge shi da hannu a ayyukan ta'addanci. Sai dan bayan gudanar da bincike, DSS ta gano cewa zargin ba shi da tushe, kuma mutumin ba shi da wata alaka da kungiyar Boko Haram ko wani aiki da ya shafi ta'addanci. Bayan tabbatar da kuskuren DSS ta sallame shi ba tare da wani sharadi ba, sannan ta ba shi diyya ta naira miliyan 10 domin rage radadi na abin da ya fuskanta na tsare shi ba bisa kuskure. Lauyan Isa ya ba matakin da rundunar DSS ta dauka na amincewa da kuskuren da aka yi tare da biyan diyya, yana mai cewa hakan na nuna cewa ana iya gyara na kurakurai idan suka faru. Sai dai yayi kira ga hukumomin tsaro da su rika tabbatar da ingancin bayanan sirri kafin kama mutane domin kare martabar ƴan ƙasa da kuma kaucewa tauyewa musu haƙƙoƙinsu. Lamarin ya jawo hankalin jama'a, inda masana harkokin shari'a da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam suka ce matakin da DSS ta ɗauka abin ayaba ne. Duk da haka sun buƙaci hukumomin tsaro su ƙara taka tsantsan wajen gudanar da bincike kafin kama mutane domin gujewa kama waɗanda ba su duba ba su gani ba. Wannan lamari ya nuna cewa duk da muhimmancin yaƙi da ta'addanci, ya zama wajibi hukumomin tsaro su daina ayyuka da mutunta haƙƙi, su ringa ayyuka na mutunta haƙƙin ɗan adam da bin doka a kowane lokaci. Gyara kayanka baya zama sauke mura ba, ɗabi'unmu a lokutan tarika abubuwa ne sanannun cewa a lokutan da ake gudanar da tarukan biki ko ɗaurin aure ko siyasa ko wasu hidimomin rayuwa, al'umma kan manta da wasu abubuwa kan iya zama damuwa gare su ko cutarwa ga wasu. Ba kasafai al'umma kan tuna da wasu harkoki da wato haƙoƙi da ya kamata su dinga tunawa da su ba. Irin waɗannan lokuta na tarurruka, rufe hanya ko ajiye ababen hawa abu ne da mutane ke ɗauka a matsayin ba komai ba alhali ko babban ƙalubale ne. Hakika al'umma na shiga damuwa a duk lokacin da uzuri ya biyo da su ta hanyar da ake irin waɗannan taruka. Wasu na tahowa da uzurin rashin lafiya ko aiki ko ceto rai ko dai wani abu da ya shafe su wanda ya ba shi da alaka da tarukan da suka sanya aka rufe musu hanya. Yaya ake ji idan ka biyo ta hanya ka tarar da irin waɗannan ko wannan yanayi da al'umma suke ciki? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
4: Za mu fara karanto sakonnin rayon naku ne da sakon Abdulmajid Lawan Aisami, inda ya fara da salamu rahama radio. Gaskiya ba na jin daɗin hakan, musamman ma lokutan ɗaurin aure. Ya kamata al'umma don Allah mu dinga kiyaye dokoki, so da dama ana ganin laifin ƴan karota da BIO, saboda idan suka gani abin da bai dace ba ba sa bari. Amma wasu mutane masu kunnen ƙashi, haka za ka ga suna fakin sai kashi a gidajensu. Gaskiya babu daɗi, ita hanya tana da amfani sosai, ko wajen sallar juma'a da ake rufe wasu hanyoyin, hakan ya saba wa koyarwar addinin musulunci, saboda akwai mutanen da sallar juma'a ba ta kansu, misali matafiyi, marasa lafiya, mata, kristoci da sauransu. A ra'ayin Nazir Abdullahi, ita kuwa Fidosi Ibrahim Naibawa cewa ta yi, gaskiya abin ba daɗi, musamman ma idan wajen wani uzuri za ka je na gaggawa. Sai dai muna fatan jami'an kula da kan hanyoyi za su yi ƙoƙarin kawo gyara akan haka. Nazir Abdullahi cewa duk wannan mai sauki ne idan ka kwatanta da yanayin da 'yan uwanmu direbobin manyan motoci masu tafiya kudu irin yanayin da suke fuskanta, ko kuma matafiya. Wani lokacin sai mutum ya kwana biyu ko sama da haka saboda hanya babu kyau, musamman ma idan an yi ruwa, kuma duk matsalar ta fi yawa. Sai ka rantse da Allah ba sa da gwamnati a jihar. Za mu karkare sakonnin rayon naku ne da sakon Alkasim Isaac Dukku, inda ya ce alhamdulillah an zo inda nake so a zo rahama radio. Akwai wani abu da yake faruwa na ajiye manyan motoci a dab da gadar NNPC da ke Hotoro. Baya ga cushewa da kuma tarewa al'umma hanya, har kaɗe mutane ake a wannan hanya. A don haka muna kira da mahukunta da za su sa ido don ganin an kawo gyara a wannan wuri. Iyakacin sakonnin rayon naku kenan na wannan lokaci. Kuna da damar ci gaba da bayyana rayon shafukanmu na sada zumunta da suke a Facebook, wato Rahama TV da Rahama Radio, domin karanto muku a labaranmu na gaba. Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama.
0: To madalla, yanzu za mu je ga rahoton wasanni.
5: Kafa tarihin kaiwa ga zagaye na gaba na gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a karon farko na halattar gasar. Kebbat wacce ta kai ga wannan matsayi biyo bayan samun maki uku a jere a wasanni uku da ta fafata a gasar. ta kasance ƙasa ta hudu daga nahiyar Afirka da ta samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba biyo bayan Morocco da Afirka ta kudu da Aburkos da kuma ƙasar Masar. Lambarin da ke nuni da irin cigaban da aka samu a harkar ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka. A sauran wasannin da aka gabatar a jiya, Senegal ta lallasa ƙasar Iraq da ci 5-0. Nasarar da ta ƙarfafa ƙwarin gwiwar ƙasar na samun kaiwa ga zagaye na gaba cikin jerin 'yan alfarma. Spain ta doke Uruguay da ci 1-0. Yayin da Belgium ta lallasa New Zealand da ci 5-1. Kazalika aka yi kunnin doki wato 1-1 tsakanin ƙasar Masar da Iran. A wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin ƙarfe 12 na dare, Ingila za ta kara da Panama. Sai Kuroshiya za ta fafata da ƙasar Ghana. Sai kuma ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta fuskanci Uzbekistan da misalin ƙarfe 12 na dare. A daidai lokacin kuma Colombia za ta kara da Portugal. Za a kammala zagayen wasannin rukuni na gasar tsakanin Algeria da Austria da kuma wanda za a gabatar tsakanin Argentina da Jordan. Dukkanin waɗannan wasanni za a fara su ne da misalin ƙarfe 3 na ranar Lahadi. Bashir Alali, Labaran Rahama.
0: Mahukunta a Venezuela sun ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar ƙasa guda 2 masu ƙarfi da suka afku a ranar Laraba ya haura mutum 900, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane 50,000 har yanzu ana neman su ba a same su ba. A yammacin ranar Juma'a kuma an ji wata sabuwar girgizar ƙasar mai matsanancin ƙarfi a tekun arewacin Venezuela. Cibiyar nazarin girgizar ƙasa ta Europe Mediterranean ta ce ƙarfin girgizar ya kai maki 4.9. Shaidu sun ce an ji girgizar a babban birnin ƙasar Caracas da kuma birnin Maraki da ke arewacin ƙasar. Dubban mutane na ci gaba da karɓar magani sakamakon raunukan da suka samu daga girgizar ƙasar Laraba, inda da dama daga cikinsu ke kwance a asibitocin wucin gaji. Gine-gine da dama a arewacin Venezuela, ciki har da Caracas, sun lalace ko kuma sun rushe sakamakon waɗannan girgizar ƙasa guda 2, lamarin da ya ƙara tsananta halin da ake ciki yayin da ake ci gaba da aikin ceton waɗanda suka makale a ƙarƙashin ƙuraguzai. Masu sauraro, ƙarshen labaran kenan. A madadin Nafi'u Yahaya da shi ne editansa Fatima Yunusa Musa ta sada ni da ku, sai na amba inda ba ke fatan mu kwana lafiya, bi salam.
6: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
7: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
8: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
9: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, haƙuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
10: Ni Farabe Shittima da ake kunci a madadin mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa, Sanata Dr. Barau Ajibrin CFR. Muna sanar da al'umma musamman 'yan Kano ta Arewa cewa a ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu, kwamitin rabon taki na mai girma DSP zai je ƙananan hukumar Bagwai Kabo da ƙaramar hukumar Dawakin Tofa, inda kamar yadda muka bada sanarwa, kowane akwatu manoma 15 za su amfana da tallafin buhun taki kyauta daga mai girma DSP a dukkan adadin akwatin da suke a kowace karamar hukuma kwamitin dattawa na karamar hukuma 200 zababbu shugabanni zababbu da naddu shugabannin jam'iyya a matakin karamar hukuma dukkanin su 200 shugabannin mazabu dukkanin su 100 dan sanda 100 hizba 100 bijilante 100 DSS 500 civil defense 600 NOAA 100 NDLEA 300 immigration 200 nalge 500 SIB 300 road safety 300 sune waɗanda za su amfana da wannan tallafi na taki kyauta daga mai girma DSP a wannan ƙananan hukumomi guda uku inda jumlar takin karamar hukumar dawakin tofa manoma 4000 da mutum 5 sune za su amfana karamar hukumar bagwai 300,137 karamar hukumar kabo 300,437 jumlar taki a wannan ƙananan hukumomi guda uku 100,597 sune adadin manoman da za su amfana da wannan tallafi na taki a wannan ƙananan hukumomi guda uku. Nagode, salamu alaikum.

0: Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kafin mu shiga tafsirin wannan aya za mu ƙara ta'liqi a taƙaice, kamar yanda a yau a huduba muka yi magana a kai batun baiwar Allah nan da aka yi wa kisan gilla a mararrabar Jos ta Kaduna, wanda al'amari ne wanda ya tayarwa da mutane da dama hankali, kuma duk wani mai tausayi ya tausaya ma wannan baiwar Allah da mijinta sauran ƴan uwanta ganin irin abin da ya faru da ita na kisan gilla da cin mutunci, wanda ce ya faru a irin al'umma ta musulmi irin ta mu, har kullum muna faɗa muna nanatawa duk abin da shari'ar musulunci ta zo da shi, to shine maslaha ga rayuwar ɗan adam. Inda za a sauka daga kansa, to an ringa ganin abubuwan ɓacin rai iri-iri. Shari'ar musulunci ba ta yadda wani ya ɗauki doka a hannunsa ba. Mun sha faɗar wannan muna sabobi da dama. Shari'ar musulunci ba ta yadda wani ya ɗauki doka a hannunsa ba, ko da kuwa mutumin da ake ƙoƙarin a zartar masa da wani hukunci ya cancanci hukunci, ko da shari'a ta wato kotu ta yi masa shari'a, alƙali ya yanke masa hukunci, ba a yadda a zartar da wannan hukuncin ba, ba ta hanyar hukuma ba, ba ta hanyar alƙali ba, ba ta hanyar wani wanda hukuma ce ta naɗa shi ba. Musulunci bai yadda da wannan ba. Da yau za a samu mutum ya yi laifi a kai shi kotu, kotu ta yanke masa hukunci, to ba a yadda wani ya ce zai ɗauki dokar shi ya zartar da wannan hukunci ba. Ba don komai shari'a ta gindiya wannan ba, sai don a kare rayuka na waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. Saboda in ka bar abu a hannun kowa da kowa zai iya yin hukunci, to lalle kuwa za a samu rashin hankali mai yawa. Saboda yawancin mutane su ne marasa hankalin, yadda Alƙur'ani yake nunawa zarhum la ya'qilun. Yawancin mutane su ne marasa hankali, marasa tunani, marasa basira, ballantana a cikin irin al'ummar mu da aka juya wa tarbiyyar musulunci baya, aka juya wa shari'ar Allah baya, aka juya wa dokokin Allah baya. Abubuwan lalacewar tarbiyya suka yi yawa, zaman banza ya yi yawa, rashin aikin yi, kayan shaye-shaye, abubuwa da dama waɗanda suka cakwalkwala rayuwarmu suka lalata mana zamantakewarmu, su suka mamaye al'umma. To a irin wannan yanayi a ce an saki hannayen mutane, kowa ya je abin da ya ga dama ya ɗauki doka a hannunsa ya yi zargi kuma ya yi hukunci nan take, ina aka taɓa yin irin wannan? Shi yasa za ka ga babul hudud, inda duk ka duba littattafan fiqhu, littattafan hadisi, littattafan tafsiri, inda duk aka yi maganar hudud za a ce wannan al'amari ne yana hannun shugaba ko wanda shugaba ya wakilta. In ka ɗauki ƙistoshi na hadisai da suka zo da batun hudud, za ka ga duk sanda wani ya yi laifin da zai kai a yi masa haddi na kisa ko a yanke hannunsa ko a yi masa bulala, za ka ga cewa sai an kai gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake hukuncin, shi ne yake umarnin a je a zartar da hukuncin. Amma ba barinsa ake a hannun mutane ba, duk da cewa a zamaninsa al'umma ce ta masu hankali, al'umma ce ta masu ilimi, al'umma ce ta masu imani, amma duk da haka ba a bar al'amarin a hannun mutane ba. Ya zanto Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke jagorantar abin, shi yake zartar da abin da ya dace ya zartar ta hanyar wahayi. To kuma ballantana a irin wannan lokaci, a irin wannan zamani, a irin wannan ƙasa da ake wato zaman ta ci barkatai irin wannan, ana zaune da hukuma amma kamar babu hukumar, kowa yana yin abin da ya ga dama, a ce a irin wannan yanayi mutane su za su wato yi zargi, kuma su za su yi hukunci, kuma su za su sartar da abin nan. Kuma wawaye sakarkaru 'yan titi waɗanda suke rayuwa a titi suna gararan ba su da aikin yi, zaune gari banza, a ce su ne za su yi hukunci. Babu shakka shari'ar musulunci tana da hikima da ta sanya wannan ƙa'ida ga wanda ma aka same shi da laifi, aka tabbatar da laifinsa, ballantana wanda zargi ne, zargin ma na banza mara tushe, a ce wai yara sun mata ihu sun ce ga barauniya, shi ke nan sai a je a auka mata, a far mata da sara da duka. Kuma abin da ya ƙara tayarwa da mutane hankali, rahotannin da aka samu da shaidu da aka samu na wasu wadanda suke shaidun gani da ido wanda suka ce shi DPO shi ya dauki matan nan tana gurinsa ya dauka ya mikawa jama'ar gari wadanda suka fito dan su yi kisa ya mika musu ita dan su kashe to wannan shi ya kara ma wato kara tashin hankalin da irin hango irin hadarin da al'ummar mu take ciki a ce wanda aka bashi alhakin kula da rayukan mutane da dukiyoyinsu da lafiyarsu da tsaransu kuma shi ne zai irin wani aika-aika shi ne zai wannan aika-aika to ina mutane za su kuma gudun su kubuta idan da shi za a yi wannan ta'addanci wannan yana nuna cewa wajibi ne hukuma idan za ta gabatar da waɗanda suke wannan laifi wannan shugaban yan sandan wato DPO din a ga shi ne a gaba-gaba shi ne a gaba cikin waɗanda ake tuhuma duk da cewa an gurfanar da wasu amma ba mu ga an sa shi a ciki ba wanda wannan yake nuna cewa akwai sauran rina a kaba in dai wannan zargi da ake ya tabbata to lallai a yi bincike kuma ya zamo cikin na gaba-gaba waɗanda za a hukunta saboda a bar darasi ga 'yan baya ba yi da hujjar cewa wai ko za a kona musu police station ko za a yi kaza ko za a yi kaza bari ya bayar da ita a kashe ta ran sa bai fi na shi bai fi nata ba na 'yan sandan su bai fi nata ba rai bai fi rai ba malama mai karantarwa matar aure da 'ya'yanta ta fito kuma za ta taho don ibada haka kawai a samu wasu zaune gari banza kai kuma ka dauka ka mika musu ka ce wai kai kana kokarin ka kira da rayuwarka wannan aikin da ka shiga aiki ne da man na sadaukarwa ka shiga ne don ka sadaukar da rayuwarka kai wajen ba da kariya ga masu haƙƙi ba wai kai amfani da masu rauni ba kai ka tsira wani irin police station to a kona police station din mana annabi cewa yayi la zawalud dunya ahwa inda Allah min qatl nafsin mu'min من قتل مؤمن بغير حق نتشال زوال الدنيا دنيا تبوشي تكو تدبود باين أساشية في سوكي أقولون الله أكن أكشرا مؤمني باب سايكي با. عبد الله بن عمرو بن العاص كمان يكي تشكي سنن ابن ماجا يكي شوا يعقى النبي صلى الله عليه وسلم ينا دوافي كعبة يدو بكعبة yace ma a'zamaki ma a'zama hurmataki yace ma a'tiyaba rihaki sai yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la hurmatu almu'mini inda allahi a'zamu min hurmatiki yadu bi kaaba yace babu abin da wato abin wato abin mamakin girman da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki da alfarmar da ke da ita da kanshin da ke da ita amma alfarmar ran mumini a gurin Allah ya fi alfarmar ki alfarmar ran mumini da jininsa da dukiyarsa ta fi naki to idan har annabi sallallahu alaihi wa sallam zai nuna cewa alfarmar Ka'aba da alfarmar ran mumini ya fi alfarmar Ka'aba ina ake maganar police station kuma ina ake maganar police station wannan yana nuna maka yadda al'amarin kasan nan yake bukatar addu'a kuma yake bukatar a tashi tsaye domin lalle sai an tsaya tsayin daka domin a samu gyara in ba haka ba to al'amarin mu sai dai abinda hali yayi in dai a haka za mu tafi za a ce babu doka kowa ya abinda ya ga dama dole ne hukumomi waɗanda alhakin abin ya shafa tun daga hukuma ta kololuwa federal government da hukuma ta jihar Kaduna tashi su yi bincike su saƙulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar mazansu da matansu da shi wannan ɗan sandan a gabatar da su ga shari'a kuma a yi musu hukunci kuma a zartar da hukuncin kowa ya ji yana daga cikin abin da ya jawo laifuffuka suke ta yaduwa suke ta karuwa a cikinmu shine rashin zartar da hukunci ko da shari'a ta yi hukunci na farko dai za a yi ta jan kafa har ma mutane su manta da ma me ake yi ce yau an kashe wannan jibo an kashe wannan data an kashe wannan an kashe mata an kashe yara an kashe matan aure an kashe mace da ƴaƴanta an yi kaza
1: ya billah
0: amma da an ce an tafi kotu sai shikenan sai ka ji labarin sanda abin yake faruwa duk da cika duniya kowa sai ya ji labarin amma ko za ka ji labarin sanda aka yi musu hukunci aka yanke musu hukunci aka zartar da hukunci ba na tabbata mun shajin irin aikin aika-aika na ta'addanci da zubar da jini da aka yi ta yi cikin ƙasarmu a gurare daban-daban labarin kuma ya cika ko'ina amma ba mu ji daga cikin waɗanda suka yi wannan laifin ba yau gashi an zartar masa da hukuncin Allah ba mu ji ba ba za ka ji wannan labarin ba su ma gwamnonin sun daina sa hannu akan hukuncin kisa gidajen yari ko gidajen gyaran hali cike suke makare da mutanen da suka yi laifuffuka wasu laifuffukan ba za ka so ka ji ba na ta'addanci suna nan an yanke musu hukuncin kisa bayan shekaru da aka ɗauka ana shari'ar an je an aje su a gidan yari ana kashe musu kuɗin gwamnati kuɗin talakawa ana ciyar da su safe da yamma da daddare sun yi ƙiba sun yi bulbul kai da kake waje ma wakila sai ka fi su yunwa sun yi aika-aika sun yi jarima amma suna nan suna ci suna ƙoshi saboda su gwamnonin ba sa sa hannu akan zartar da hukuncin kisa a haka a haka ma a samu wani ruɓa-ruɓan gwamna da zo ce dai yayi ma wasu afuwa daga ciki sau nawa ana samun irin wannan a so ko sunayen wani wanda ya yi kisan kai aka yanke masa hukunci ba a samu afuwa daga waɗanda suke waliyan jininsa ba amma gwamna ce ya yi afuwa ko kun san cewa a shari'ar musulunci ba wanda ya isa ya yi afuwa akan haddi idan kisa ne sai waɗanda suke auliya uddani suke da iko suke sun yafe ya yafu amma inda ya je gaban shugaba shi kenan babu maganar wani ya zo ce ne ba alfarma gun wani mai mulki ce ya yafe masa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ko ƴarsa ce ta yi sata sai yanke hannunta wannan kuma ya faɗe shi lokacin da aka zo neman alfarma a wajensa Usama ibn Zayd ibn Haritha hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ne dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wajensa dan ya nema wa wata mata al-makhzumiyya wacce ta fito daga kabilar banu makhzum babbar kabila ce a garin makka kabila ce ta manyan mutane waɗanda suke masu fada aji su Abu Jahal su Al-Walid ibn al-Mughira duk sun fito daga wannan kabila wanda kuma an sani shi ne dattawan garin makka su ne masu fada aji daga cikin wannan kabilar ta fito amma ta riƙa yi wa mutane zamba cikin aminci sai ta shiga gida tare da kayan mutane bayan kwana biyu in an nemi ta dawo da su sai su ce ba ta karɓa ba sai ta yi runtu kuma ta yi ba sau ɗaya ba sau biyu ta addabi jama'a lokacin da manzo Allah ya fito makka aka je aka koka masa abin da take yi aka kawo ta ta yi ikirari cewa ta yi annabi ya ga aikin da ta yi ya ci a yi mata hukuncin abin nan hukuncin yanke hannu hukuncin ɓarawo
1: na'am
0: saboda ka yi ci a yanke hannunta shine hankalin danginta da ƴan uwanta ya tashi suka fita suna neman wanda zai nima musu kamun kafa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan a yafe mata kowane sahabi aka tuntuɓa ya ce ba zai iya ba haddi ne daga cikin haddodin Allah aka ce a je a samu Usama domin shi ne ɗalilin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi yana son daɗaɗa masa
1: na'am
0: saboda haka aka je aka gaya masa shi kuma ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana matashi ƙarami da bai fi shekara 18 ba
1: na'am
0: saboda haka shi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da ya zo neman alfarma ga matar da take kuntar da jama'a kuma aka yi mata hukuncin yanke hannu nan da annabi ya bata ransa ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah haddi daga cikin haddodin Allah zaka nemi alfarma akan sa zaka nemi alfarma zaka nemi ceto to daga nan annabi ya masa mai dungurungum yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi law anna fatimata binta muhammadin sarqat la tafatu yada na rantsi da wanda ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa da fatima din muhammadu zata yi sata to da nan yake mata to kaga babu wanda kuma zai iya bude baki a wannan yanayi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ma duk irin soyayya da yake wa ƴarsa inda za a kama ta da laifin sata a kawo ta laifin ta ya tabbata yace to sai nayi mata haddi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan shine kamalar adalci
1: na'am
0: kaga babu wanda yace ya yafe ma wani da ya laifin kisa ya kashe in ba waɗanda aka yi wa kisan ba sune ke da haƙƙin da za su yafe amma wani dan yana gwamna ko shugaban kasa ko wani irin matsayi yake da shi ba zai iya cewa ya yafe ba amma mu aka san mu ana wannan wasu ma a ce sun tsere sun gudu kuma haɗin baki ake yi da wasu ɓata gari su yi musu hanyar da za su gudu to matuƙar ba a tsaya an tsayar da doka ba an yi hukunci ga duk wanda ya kamata a yi masa hukunci to haka rayuwarmu za ta yi ta zama a baibai kuma ba za mu ga daidai ba ran mumini tana da yana da girma a gurin Allah subhanahu wataala kun san jini shi ne farkon haƙoƙin ɗan adam da za a yi hisabi a kansa ranar gobe kiyama a cikin haƙƙi na ɗan adam to jini shi ne farkon abin da za a yi hisabi a kansa duk mutumin da zai kashe rai ba bisa haƙƙi ba to wannan babban haɗari ne hadisi ya tabbata daga Abu Darda da Muawiya hadisin da Imam An-Nasa'i da Al-Hakim sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma min dhanbin asallahu an yaghfira kulla dhanbin illa ar-rajul alladhi mata mushrikan war-rajul alladhi qatala mu'minan muta'ammidan kullu dhanbin asallahu an yaghfira annabi ya ce kowane zunubi akwai yiwuwar Allah ya yafe ma wanda ya yi shi
1: na'am
0: kowane irin zunubi mutum ya yi akwai yiwuwar Allah ya yafe masa
1: na'am
0: ya ce sai dai mutumin da zai mutu mushriki yana hada Allah da wani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ko kuma mutumin da ya kashe ran mu'mini da gangan wannan Allah ba zai yafe masa ba ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
1: عظيما
0: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ثورك ubangiji gargadi yake duk mutumin da yake sharai daya to daidai yake da ya kashe rayukan mutane duka
1: na'am
0: saboda wanda zai iya kashe rai ba bisa haƙƙi ba na wani to zai iya kashe kowa ma shi yasa Allah ce faka annama qatala an-nasa jami'a wanda ya rasa imani da tausayi da tsoron Allah da zai iya kashe rai ba bisa haƙƙi ba to akwai yiwuwar kowa ma ya ci gaburin shi zai iya kashe shi sannan wanda zai zama yana da tausayi da rangwame da imani a zuciyarsa da zai yi sanadiyar tsirar da mutum guda ɗaya ya tsirar da rayuwarsa daga halaka to akwai yiwuwar ya tsirar da kowa ma ya samu kansa cikin hatsari shi yasa Allah ya ce wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasi jami'a shi yasa al-Hasan al-Basri ya ce to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya girmama uquba ya girmama zunubi ga wanda zai kashe rai ba bisa haƙƙi ba kamar yadda ya kwadaitar ga wanda zai yi sanadiyar tsirarren wani da yake cikin haɗari ya ce to ya kai ɗan adam kana zaton cewa idan ka kashe rayuka na mutane duka tunda an ce in ka kashe rai ɗaya kamar ka kashe rayuka duka kana tsammani idan ka kashe rai ɗaya ya zanto daidai yake da ka kashe rayuka na mutane gaba ɗaya al-Hasan al-Basri ya ce kana zaton akwai wani aikin da za ka ce kana da shi da zai kukutar da kai daga wuta?
1: Na'am.
0: Tazunnu anna laka min al-amal ma tafuzu bihi min an-nas? Kana tsammanin kana da wani aikin da zaka ce gashi bayan ka kashe duk mutane a sanadiyar kashe rai daya da sai da zaka iya kuta da shi daga waje saboda ka mu tashi tsaye wajen mu ga cewa mun gyara zamantakewa mu matasa sun samu tarbiya sun samu aikin yi sun samu ilimi musamman ilimin tsoron Allah ilimin addini
1: na'am
0: sannan kuma dokoki na kare rayuka da kare dukiyoyin al'umma da zanto suna aiki wannan shine zai sa al'umma ta ci gaba ma idan ba haka ba to sai dai mu ga wasu suna ci gaba mu kuma muna ci baya ba ta yadda za a yi ran dan adam ya zama a bakin ba a bakin komai ba a gurin mu ko mu dauka cewa Allah zai kiyaye mu kisa ya zama ba komai ba a wajen mu yau a kashe gobe a kashe shiru kake ji kuma mu zaci cewa Allah zai yi shiru shi ma kiyaye mu saboda ka ko mun gyara mu ga gyara ubangiji ya gyara mana ko kuma mu bar abubuwa su ta tafiya a haka kuma shi ma ubangiji subhanahu wataala ya fushi da mu Allah ka kiyaye mu
1: amin ba da lada na kara ba lafiya
0: Allah subhanahu wataala ya ce wa man yaghla yayi ha'inci wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyama wanda duk yayi ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar gobe kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cikawa kowane rai sakamakon abin da ya aikata wahum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba wannan ayar kamar yadda muka yi bayani karatun da ya gabata Allah subhanahu wataala ya kore wa annabinsa cewa ba zai taba yiwa ya ha'inci ba ya saci wani abu wanda ba haƙƙinsa ba ko ya ɓoye wani abu wanda yake haƙƙin wasu ne annabi ba zai taba yin wannan ba saboda annabta ba karamin matsayi bane a gurin Allah Allah baya ba da shi sai ga wanda yake da tsarkakken zuciya sai ga

0: 43 yung One Gary Mix made sake ng araw ko ay kajidadin ka
1: Gary Mix kwame tumbun cikin hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kano Kanubda na gayyatar daukacin al'umma da su gabatar da korafe-korafe da takardun shawarwari a rubuce dangane da ayyukan hukumar musamman game da amincewa da tsare-tsaren gine-gine tsarin kula da cigaban gine-gine da sauran batutuwa da suka shafi dokoki da ka'idojin hukumar ana karfafa wa jama'a da su gabatar da korafe-korafen dangane da jinkirin bayar da lasisin gine-gine da izinin bunkasa wurare amincewa da tsare-tsaren gine-gine da tsarin amfani da filaye wato zoning approvals matakan ladabtarwa ko aiwatar da dokokin da sashen da gine-gine ke yi da duk wani korafi ko damuwa daga ayyukan korafe-korafe da takardun shawarwari su kasance an rubuta su kuma aika su zuwa ga shugaban kwamitin binciken Kanubda Honorable Dr. Dalhatu Aliyu Sani IION ko wani korafi dole ne ya kunshi cikakken sunan mai korafin lambar waya ingantaccen addressin tuntuɓa bayanin sarari kuma a taƙaice kan abin da ake korafi a kai takardun shaida masu dacewa idan akwai a miƙa dukkanin takardun zuwa ga headquarter Kanubda da ke titin durbin Katsina Bambai Kano ranar ƙarshe ta karɓar korafe-korafen takardun shawarwari ita ce Laraba 1 ga watan Yuli shekara ta 2026 kwamitin na da ikon tantancewa da tabbatar da sahihancin duk wani bayanai da aka gabatar sanarwa daga Rahama Malam Alhaji sakatariyar kwamitin
2: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: maso sauraro duba da yanayi da ake ciki ta fuskar yadda al'ummar arewa ke yin la'ubali ga wasu daga cikin abubuwa da ya kamata a ce an hada karfi da karfe wajen tunkarar su da nufin ganin an shawo kansu hususan ta fuskar tsaro da yanzu ake ganin cewar al'ummar arewan na cikin matsanancin yanayi a kansa. Wannan mako mai girma waziri zai yi tsokaci akan abubuwan da ya kamata al'ummar arewan su tashi domin su tunkara hususan arewa maso yammaci mai jihohi 7 da suke fama da shi su samu sauƙinsa. Da haka ba tare da na jamu da nisa ba bari in koma ga mai girma waziri domin ya mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za mu kalla a wannan mako.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

zuwa Sokoto amma me ya faru shiru kamar an shuka dosa kamar an jefa kurma a ruwa ba abin da yake faruwa shikenan mu mun zama bayi mun zama wulakantattu marasa gata amma yau mala bas kaga abin da ya faru an je jihar Oyo an ɗebi wasu yara ƴan makaranta zanga-zanga rubutu a jaridu a rediyo wani mawaki ma da bido har America ya tafi je ya kai koke ya nuna bakin cikinsa da alhini na cewar an ɗebe musu yara yara na farko kenan fa a wannan bangare amma mu yanzu an yi mana ya fi sau a kirga amma ba abin da ya faru tumi ya kawo haka kullum muna kira ga al'ummar mu cewar sai mun taimaki kanmu sai mun ceci kanmu ba wanda zai zo ya yi mana wannan ai babban misali ne mala bas cewar shekara da shekaru ana mana wannan ta'addanci abin tausayi amma ka taba ganin an yi wata babbar zanga-zanga a kudu to ai kaga ba za su taimake mu ba wannan ya isa mana izina kuma ni ba laifin su nake gani ba laifin mu nake gani mu da ba mu da katabus ba mu san ciwon kanmu ba ba mu san abin da ya kamata mu ceci kanmu ba mu ba mu da ƴan gwagwarmaya ba mu da masu kishin al'umman mu daga kan wato shugabannin mu zuwa kan kananan mu duka gashi nan mun zabi mutane su je su wakilce mu su kare haƙƙinmu amma ba abin da idame su ba za ka ji suna magana a madadin mu ba sai kawai wato neman abin da su suka ɗauka shine wakilci a tara dukiya a dawo a sake bazawa kaji wato talakawa na arewa a sake kakkame su su sake zaben su yau shekara kusan 30 mala abas ana demokradiya haka muke fama a zabe mutane su tafi su je su arzuta su yadda suka ga dama su yi mana ƙarya su yi mana yaudara su sake dawowa su watsa mana ƴan tsaba mu sake zaben su su sake komawa haka masu mulkin mu gwamna bayan gwamna bayan gwamna gashi nan mun yi ta zabe wannan yazo yayi nasa ƙarya yayi nasa yaudara dara yayi nasa sata ya sake dawowa a sake zaben sa ya sake ci gaba da ta'addancin da rashin kishi da rashin sanin ya kamata yayi ya gama ƴan arewa Allah sarki muna zauna muna kallo ba wanda zai iya cewa a abdan ne ake haka mun kasa hada kanmu mun kasa samun tsari da shugabanci na yadda mu ma zamu riga cetan kanmu idan an mana abu mu fito mu nuna damuwar mu wannan shine yancin dan adam da kishin kanka da sanin ya kamata wannan shine matsira Allah subhanahu wataala da ya halicce mu yana cewa ba zai canja halin da muke ciki ba sai mun canja yanayin zukatanmu sai mun tashi mun yi aiki Allah yana cewa tashi in taimake ka wannan abu ne da Bahaushe ya sani cewar kawai ka rufe ɗakinka ka kwanta ka riga cewa kawai za ka yi arziki kowa ya sani me za ka yi fita ka nema tafi kasuwa tafi noma tafi aiki na ƙarfi ka yi wani abu wanda zai baka damar da za ka yi arziki in ka ce kana so ka cika rumbunka da abinci ba za ka kwanta a ɗakinka ba ka ce a bai zai fito a gona ta bari lokacin girbi na je na girbe sai ka fito sai kai shuka sai kai noma sai kai maimai sai ka zuba taki sai ka sha rana sai ka kokarta sai ka yi hobbasa wai wata magana da ake cewa tsuntuwa
ita ce mafi saukin abu da mutum zai samu ba tare da ya tabuka komai ba kai tsuntuwa. Kaga ai wannan kawai dauka kai kuma ba kai komai ba kawai haka sai kaga ga abu sai ka dauka ita ce tsuntuwa. Malam Ibrahim Abdul Gord zai yana cewa to kowannan fa ba za ka sami damar yin tsuntuwa ba sai ka tashi ka fita ka bar gidanka ka soma tafiya wani wuri to in kai tsuntuwa a hanya to anan ne ya zama tsuntuwa amma in kai tsuntuwa a gidanka ko naka ne ko wani ne ya manta shi a gidan amma ba tsuntuwa ba to kaga tsuntuwa ma kenan ba ta samuwa sai ka motsa jiki sai ka fita waje sai ka yi kokari to ina za mu zauna ƴan uwa mu ce mu ba abin da za mu yi kullun sai dai a cuce mu kullun sai dai mu ne na ƙasa ba mu a labaran Najeriya ba arewa in kaga wani labari na arewa wannan kidnapper ne waye ƴan daba ne wato wata masifa ita kawai zaka gani na labarai ko a jarida ko a television NTA television din mutanen Najeriya har mu amma sai ayi labari na awa daya daga 9 zuwa 10 baka ga wani abin kirki ba daga arewa baka ga wani abu na hobbasa na kokarin samun yanci na ci gaba ba abin da za a nuna sai dai an kama waɗannan an kashe waɗannan mun zama kawai bayi a ƙasar mu muna gani sai yadda aka ga dama za a yi da mu duka abin da zaka gani daga arewa yana cusguna mana ba ruwan shugabanni ba masa damuwa saboda sun san ba abin da zai faru ba wanda zai tayar musu da hankali ba wanda zai nemi haƙƙin sa ba wani haduwa da za a yi a ce ba a yadda ba to al'umma ina muka shiga kaga yadda yaran nan na Oyo da aka je aka diba a makaranta kaga yadda Najeriya ta rudi zanga zanga a Abuja zanga zanga a Lagos zanga zanga a Oyo a Ibadan a Inani zanga zanga a kasashen Turawa a Amerika a Ingila ba inda su kai koken su ba suna nuna wa gwamnatin tarayya hankali yanzu ya tashi ya za a yi haba ƴan uwana ma riga haka mu ce mu kenan ci ma zaune ba abin da za mu yi sai dai kawai kullun mu ne waɗanda ba a damu da mu ba sai wani ya ce to Mala Usman ai gaskiya ne da abin nan da ka faɗa to amma ina mafita ya za mu yi ni kadai yaya zan yi gaskiya ne babu shugabanci babu tsari babu hanyar da za mu bi domin yanzu kamar su waɗancan da suke zanga-zanga ai wasu ne suka sadaukar da kansu suka fitar da ƴar dukiyarsu suka buɗe bakinsu suka kira jama'a suka kafa rana suka ce a zo guri kaza za a fara zanga-zanga ga kaza saboda haka gaskiya in ka ce kai kadai me zaka iya yi gaskiya ne ba abin da zaka iya yi zaka iya dai fada kai ta surutun ka alhamdulillah wani zai ji wani ba zai ji ba wani ma bai damu ba amma dai in muka yi kokari muka hada kanmu to mala ba za mu iya wani abu za a ji mu saboda mutum goma ya fi mutum ɗaya mutum ɗari ya fi mutum goma mutum dubu ya fi mutum ɗari haka ike domin su masu mulki ba su san wani lokaci haƙƙin ɗan adam ba sai al'umma sun fito sun nuna musu balle a zamani irin wannan da aka raina mu ba wanda ya damu da mu ƴan kaɗan ɗin da suke ta fama su faɗa a ƴan kafofin yaɗa labarai ko amsa ma gwamnatoci ba sa ba su ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ba wanda zai ba su amsa ma saboda raini saboda sun san ba abin da zai biyo ba ƴan arewa ba abin da za su iya yi Hausa Fulani sun zama wato carpet din daki a taka su kawai a wuce to malaba shi tambayar kenan da wasu suke yi ya zamu yi abin da zamu yi mu hada kai mu yi kokari akwai hanyoyi daban-daban da zamu iya yi kuma ta fara daga kan mutum ɗaya
kai dayan in ka fara a unguwar ku a kauyen ku a garin ku ka soma tunanin dawa dawa zaka fara jawowa ku hada kai ku yi yar kungiya ku riga wayar da kan jama'a ku riga musu bayani akan abin da yake faruwa a riga dan taro a riga kaza wata rana ka gwada ka ci a fito mu ce bu mu yadda da kaza ba a danyi wannan wato in bu mu fara haka ba ba inda zamu a rayuwar nan tamu ƴaƴan nan namu sun shiga uku ba inda za su je haka nan za su zama rainannu kaskantattu waɗanda ba a damu da halin da suke ciki ba ga munan dama bajaja a hanya almajirai sun yawa ba gata ba tausayi su a wurin su kin su ma ake yi to daga ƙarshe ma dai Mala Abbas nake cewa ai akwai kungiyoyi waɗanda akan yi a jihohi a Kano akwai su yanzu haka Mala Abbas ka sani fiye da shekara 7-8 muna yin wata kungiya da ake kira balantiya wato sa kai ra'ayinka kai ma ka bada gudunmawa wato ita balantiya aikin da take Mala Abbas shine ta wayar da kan jama'a ta tabbatar an samu mulki na gari wanda zai kawo ci gaba ya tausaya wa jama'a ya kawo tattalin arziki taiwa al'umma bayani su zo su zama ƴan ƙasa na gari irin wannan abin da nake faɗa in abu ya dame mu mu haɗa kai mu zo mu ce ba mu yadda ba kuma kada mu lalata kayan gwamnati don namu ne kuɗin mu ne kada mu yi barna ga kayan al'umma kada mu yi algus kada mu yi rashin gaskiya kungiya ce da take ta kokarin hada kan mutanen Kano da ma jihohin Arewa akan kokarin mu ceci kanmu da kanmu da turanci muna cewa good governance wato gwamnati mai kishin al'umma da kuma mutane na gari good citizenship da kuma rule of law wato ni tsari irin na doka in ba rashin doka ba yaya za a yi a zo a sace mana ƴaƴa amma haka kawai wanda suka sace din ba wanda idamu da su ba abin da za a yi musu haka kawai an san inda suke an san abin da ya kamata a yi kai ka karya doka wani ya karya doka kowa ya yi abin da ya ga dama ba haɗin kai to ai wannan shine abin da kungiyar mu ta balantiya take gabatarwa yau kusan shekara 8 muna kokari mun kafa rassa a kananan hukumomin nan 44 Mala Abbas haka a mazabu 484 muna da kwamatocinmu na balantiya in kana so ka bada gudunmawa ka zo ka nemi wannan kungiya ta balantiya kai ma ka zama danta ka shiga cikinta za ka ga yadda wato ake son juna a harkar tafiyar ake taimakawa juna masu son takara a taimake su masu son wata sana'a a ga yadda za a bada shawara saboda duk sanda baka hada kai ka taimaki kanka da kanka ba ba abin da zai zo maka na alheri shikenan kana zaune ka dan motsa ka dan ka je ka ga yadda zaka taimakawa kanka da ƴaƴanka da al'ummar ka ta wannan yanki namu da wannan jiha tamu mai albarka saboda haka Mala Abbas kamar yadda nake faɗa lokaci ne yayi da jama'a ya kamata su farka su ce ni ma ina da damar da zan iya bada gudunmawa ni ma ina da kishin da zan taimaki kaina in taimaki ƴaƴana na taimaki ƙasata ni ma ina da zuciya da zan yi abin da ya kamata domin in fita daga haƙƙi da nauyin da Allah ya dora min na cewar ina cikin al'umma kuma dole na riga wani abu wanda zai taimakawa al'umma shi yasa a musulunci kaga ana ƙarfafa harkar makwabtaka ana ƙarfafa haƙƙin wato zumunci da taimako na al'umma saboda a haɗu a samu al'umma ta gari wadda za ta taimaki kanta da kanta domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
in buku tashi kun gyara halinku kun yi abin da ya dace ba to haka zai bar ku idan kuka bar shugabanni gurbatattu suna jagorancin ku kuna gani bayan kuna da dama da za ku iya gyarawa kuka ki to sai ya bar ku da su sai ya ba ku shugabanni irin ku marasa kishi marasa wato san ci gaban kanku shikenan ku zama ba ku da bambanci da dabbobi a cikin daji duk wanda yafi karfin wani ya cinye dayan shikenan kuma ba abin da zai faru haba arewa haba yan Kano gaskiya fi sabilillahi lokaci yayi da kowanne dayan mu zai farka ya ce da kansa nima ina da rawar da zan taka nima ina da damar da zan ba da gudunmawa kamar yadda na faɗa ka nemi wannan kungiya mai suna balanti ai ta zama ma Hausa kalmar duk da turanci ne ana cewa ai wane dan balantiya ne wato yana yin abu tsakaninsa da Allah kuma ba dan wani wai abin da zai samu na kan kansa ba dan kishin kasa don kishin al'umma to wannan malaba shine nake cewa in mutane suna cikin damuwar rashin wace hanya za su bi domin a hadu a taimakawa al'umma to muka hadu muka dunkule wallahi ba wanda ya isa ya keta mu ba wanda ya isa ya mana abin da ba daidai ba ba wanda ya isa ya wulakanta mu ya dauke mu mu ba ɗan Najeriya bane mu bamu isa ba kuma abin da ya same mu ba abin damuwa bane kamar yadda kullun malabas muke ta fada in kunne ya ji to jiki ya tsira kullun ina ji a radio a ina mutane na kokarin dan fadakarwa amma tambayar shine mutane suna yin wani abu akai suna daukan wani mataki ko ku a sai ya shiga ta kunnan dama ya fice ta kunnan hagu bai shiga kwakwalwarka ba baka yadda ka dan yi wani abu ba ko yaya yake to yanzu wannan dai Malam Abbas ai kaga an samu hanya ba za mutun ya sake wani kukan a ai ban san yadda zan ba ai ni kadai yaya zan iya gyara to yanzu an ce ga kungiya ta balantiya wadda tana nan kuma a kananan hukumomi da shugabanninsu da kwamatoci ana ƙara girma ana ƙara girma har Allah ya sa mu zo matsayar da in muka fito muka ce ga yadda za a yi to hakan za a yi kuma in aka bata mana mu ce ba mu ji dadi ba dole kowaye shugaba ya ji kai me aikin ka ma a rayuwarka shikenan ka zauna kamar dandamali sai dai a taka ka a wuce ba abin da za ka iya na katabus sai dai ranka ya ta baci kana jin haushi abin da ake yi mana yan arewa kai ba za ka bada gudunmawa ba malaba shi yasa nace yau bari ni kira ga al'ummar mu mu hadu mu dunkule hanyar ita ce gata na fada amma ba ita ba a dai yi kokari a tabbata cewar an yi wani abu na hada kai na kokarin a cici kai ina fata jama'ar mu za su nemi inda wannan kungiya take ta balantiya kuma ma dai za mu ci gaba da fada a kowace local government ga yadda za a yi amma tun kafin wannan ka nema akwai wani abu balantiya AI suwana ne suke yi ka je ka shiga ka

0: so ku gyara mu'amalanku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
1: a wannan zabe yake tunkaro mu me ya kamata ne mu yawaita tuba ga Allah kuma ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah matsanantu da fiyayyar halittarsa shugabanmu annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi sun fi ma na jiya alkhairi Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna ci zan yatsa mi kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah komai san mu gare shi komai kiyayyen mu gare shi Allah ka sa ya aikata alkhairi
0: idan kuna so ku gyara mu'amalanku zamantakewa addinin ku ci gaba da sauraron radio rahama a koda yaushe radio rahama
2: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
3: muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayen halitta shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da anayansa da sahabbansa baki daya yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkamu da warhaka akwai wata karin magana da Hausawa suke cewa da ita wai rashin sani sai kaza ta kwana kan dami ko kuma su ce magani a gonar yaro wato duka wannan kare-kare magana guda biyu suna ishara ne ga cewa da akwai abu mai mutukar muhimmanci da mutum yakan zama yana bukata yana can yana neman sa yana haƙilan nema a wani waje a shi kuma shi yana zaune ma dirshin akan wannan abin da yake nema sai dai shi bai ankara ba ko bai ankara ba ko bai sani ba ko bai lura ba ko bai fahimci abin ba to wannan abu yana da ban sha'awa idan mutum ya gano ya ga watakila wani lokacin ma kuma ya san da shi yana tare da shi ya san kuma ina tare da abin amma kuma shi bai dauka abin yana da muhimmanci ba sai ya ga wasu su suna neman sa ido rufe kuma suna ba shi muhimmanci sannan zai ga ashe wannan abin da ni kullum nake tare da shi ashe abu ne mai muhimmanci to duka irin wa'annan suna nuna ma'anar wannan karin magana ta rashin sani kaza ta kwana kan dami to abin da nake so na ce galibi daga cikin abubuwa na zamantakewa ko kuma salon zamantakewa ta rayuwa ko hanyoyin samun nasara da jin daɗin zama da mutane waɗanda ake faɗar su a ɓangarorin bincike na ilimin zamani da wanda wasu lokacin ma hukumomi ne ko ma'aikatu ne da suke ɗauke da manya-manyan masana masu bincike za su daɗe suna yin bincike su gano ga hanyoyin da ake bi a ji daɗin rayuwa ko a ji daɗin zama da mutane ko a samu zaman lafiya da mutane ko a samu nasara cikin abin da aka sa a gaba duk waɗannan abubuwan sai an gama wahala an fito da su sai ka ji kullum su ake karanta mana a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne kullum ake mana huduba da su a masallatai su ne kullum ake fassara mana su a tafsirin alkur'ani mai girma amma saboda wannan gani muke kaman wannan karatu ne masallaci ne wa'azi ne watakila ba ma daukan shi da muhimmanci amma yayin da mutum ya tafi yin wani course a wata ƙasa ya tafi Harvard University a America ko ya tafi wata cibiya ta bincike na abin da suke cewa strategy a Qatar ma'aikatar Al Jazeera ko ya tafi Canada ko ya tafi Ingila ko ya tafi Ghana ko ya je Kenya ko ya je Sudan ko ya je Afirka ta Kudu ko ya tafi Abuja ko ya je Kaduna ko kuma aka zo aka yi masa a ɗaya daga cikin manya-manyan hotel-hotel na Kano sai kuma ya ga mutane a zanzare sun shaƙe wuyansu suna turanci suna kawo salon ci gaban rayuwa da jin dadin ta da yadda ake samun nasarar ta sai kuma ga wani abu muhimmi ana koya masa kuma wannan dai abun shine wanda kuma wata kila ta wani bangon lokaci ma fiye da abin da yake jiyo daga ba kullun a masallaci to me yasa a masallaci muke kallon sa kaman wani abu ne yau da gobe anan kuma muke ganin sa kaman wani abu ne musamman ni da kaina ina da gogayya wadda na gani game da wannan akwai lokaci da muka tafi aka muka biya kuɗi masu yawa kuma muka biya register akai mana course a Kaduna akan yadda ake kyautata ayyuka da yadda mutum zai gudanar da aikace-aikacensa idan dan siyasa ne yadda zai ci nasara a zabe idan shi director ne na ma'aikata ya ci nasara aikin sa idan shi shugaba ne na jami'a ko wata makaranta duk dai abinda mutum isa a gaba ko kasuwanci ko aiki ko siyasa to ga hanyoyin da zai bi ya samu nasara ya cimma burinsa sai aka faɗi babban hali da zai yi riko da shi wanda sai ya samu wannan halin sa nan zai ci nasara a kowace huldarsa in ba shi to duk abin da isa a gaba ba zai yi ba menene wannan shine suka faɗa da turanci wai sunansa self control wai yadda mutum zai iya ya mallaki zuciyarsa wadda zata sa ya mallaki harshensa ya san abin da ya kamata ya faɗa da wanda bai kamata ya faɗa ba ta sa ya mallaki gabobin jikinsa yadda ya kamata su motsa da yadda bai kamata su motsa ba hatta ma ya mallaki fassara shi da za a yi an kalli fuskarsa yayin da yake aikata ayyuka duk sai ina

kuma yanzu da muka taho cikin hotel da mutane an zanzare ana turanci sai muke kana ana koya mana wani abu shine nakan ce magani a gonar yaro ga abu a tare da kai amma an baka sai abu sai ka kallan sa dan saboda wata kila inda aka koya maka din ne wata kila baka dauke shi wani guri ne musamman ba ko kuma wanda yake biya maka din ne baka dauke shi wani mutum ne musamman ba ko kuma yadda aka ba aka koya maka ne ba a sa ka ka dauke shi ta siga ta musamman ba ko me ne iya faruwa amma wani abin ka yana da kyau mu musulmi mu hankalta da shi wata kila wannan zai samu mu rinka koma muna sake sababbin hanyoyin gabatar da wa'azan mu mu sake sababbin hanyoyin gabatar da karatukan mu mu rinka la'akari da mutanen da muke karantarwa ba su ne mutanen da wa'anda suka rubuta littafin suka karantar da su ba mu canja salon gabatar da karatun mu daidai da yadda al'umma da salon wayewar su take da shi la'allan wannan zai taimaka wajen tasiri kuma ya sa jama'a su sake fahimtar cewa babu shakka addinin nan da Allah ya saukar daga sama tabbas addini ne daga Allah ya saukar da shi ga fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya karawa mutane ba kawai jin karatu ba ba kawai siffantuwa da zahirin abubuwan da kake fada a karatu ba a daukan ma'anonin karatun nan su zama su ne wata babban manufa wata za ta sarrafa ayyukan mutum na yau da gobe wajen hulɗoɗinsa da mu'amalarsa da ayyukansa za ta sa su zama suna yana inganta su yana kyautata su yana ƙara tasiri ne amfani cikin al'umma yana sawa ana ganin alherin kasancewa sani addini ne to shine wata rana na samu wata mujalla wata mashahurin mujalla ta turawa wadda take zuwa daga ingila sunan mujalla na Reader's Digest wadda ni wadda na samu din ina tare ita tun shekara ta 2004 to ta wannan shekara ina zaton watan April ne watan 4 shekara ta 2004 sai suka fito da wani bincike suka ce ga waɗansu hanyoyi guda 10 wanda su ne kan gaba wajen sa mutum farin ciki a rayuwa to waɗannan abubuwan guda 10 da na bi su ɗaya bayan ɗaya ni a cikin su na kawo wasu daga ciki ba duka na kawo anan ba saboda la'akari da lokaci amma abin da na lura da shi duka waɗannan abubuwa guda 10 kaf duka suna cikin karantacen da muke yi da wanda ake yi mana na sha'anin koyarwa ta addinin musulunci an ce waɗannan abubuwa guda 10 to ba ma kasancewa guda 10 ne kawai muhimmi ba abu muhimmi zan faɗe shi yanzu kuma in Allah da kafin in gama wannan shirin na yi sallama zan sake maimaita shi abin lura a ciki shi ne waɗannan abubuwa guda 10 da aka gano su an ce sakamako ne na binciken da aka shekara 70 ana yin wannan binciken saboda ko aka bayan shekara 70 yau gashi waɗannan abubuwa an ce su ne suka fi komai sa mutum ya ji daɗin rayuwar duniya in dai mutum yana so ya ji daɗin duniya to lalle ba waɗannan abubuwa 10 muhimmanci kuma kada ya wasa da su domin ba shaci faɗi ba ne ba hirar bakin titi ba ce ba shirbe ba ne a'a wannan bincike ne da aka shekara 70 ana yi a yi a ƙara yi a kuma ci gaba yi waɗannan su bari waɗannan su ɗora har aka zo bayan shekara 70 aka ce haƙiƙa an gamsu da wannan sakamako to bayan haka da aka rinka bincike ana jin ra'ayin mutane wanda daga cikin bayanansa aka gano wannan ilimin an yi bincike a sama da ƙasashe 24 na duniya ƙasashe daban-daban wasu yankin turai wasu yankin gabas ta tsakiya wasu yankin gabas mai nisa wani yankin afirka nau'o'in mutane saboda wannan sakamakon abubuwan awa ne wanda suka fito daga mutane sama da ƙasashe 24 wanda aka shekara 70 ana yi babu shakka ba wanda zai ci zai raina wannan sakamakon bincike abu na gaba kuma ɗaya bayan ɗaya mutane jinsin mutane daban-daban waɗanda aka samu sakamakon wannan bincike daga gare su an samu kusan fiye da mutum 45,000 a cikin shekara 70 daga ƙasashe 24 so da mutum 45,000 ne daga sakamakon jin ra'ayinsu da bincike akan manufofinsu aka samu waɗannan abubuwa guda 10 wanda su ne suke kawo jin daɗin zaman duniya ina fata mai sauraro ba zai ƙosa ba ya ce kai ka cika magana baka faɗa mana abubuwan guda 10 ba wannan shimfiɗa tana da muhimmanci to wani abu

dede ehuwa na mehimanji. Wane kwamiti ne ya gano wa'ina abuwa guda goma ya zo ya tallata su. Wallahi abin mamaki. Wai kwamitin da ya bincike ya samu wannan sakamakon binciken na shekara 70 din daga kasashe 24 din daga mutane 45,000 din wallahi wai kwamitin campaign ne na dan takarar shugaban kasa ba wato abin mamaki shi kansa wato dan takarar shugaban kasa nan ka kalle shi ka ƙara kallon sa kai da cewa shi da gaske yake yi yana so ya yi al'ummar sa aiki wannan dan takara ne ko wannan dan Allah shine Mr. shi kam gaskiya zan ce da shi Mr. kuma honorable kuma distinguished Mr. Prime Minister Tony Blair tsohon Prime Minister Ingila committee campaign ɗinsa shine da zai ishe so ya shiga takarar shugaban ƙasa sai yake cewa to ai shi yana so ne shugabancin ƙasar sa ko prime ministercin sa da zai ya zama ya farantawa al'ummar da zai mulkare to sai ya kafa committee committee kuma e committee to a cikin committee aka ce aje a bincike wace hanya za a bi a sa mutane su ji dadin rayuwa wanda in an samu sai a dora al'ummar ta hanyar wannan shugaban in yashi shine fa suka samu mana wannan ina fata committee campaign da ƴan sojojin baka da ƴan rindina da wanene da kungiyoyin ƴan siyasa dan Allah su ma su yi mana irin wannan su mai da hankali akan wannan ba zage zage da bace bace da shirme da suke yi bare ba wa'ina su ne ƴan shimfadar da nake so wannan ita ce ƴar shimfadar da nake so zan yi in so sai in koma kan wa'incin abubuwa amma na ce a cikin goma na dauko kadan daga ciki ko ko mafiya yawa daga ciki abu na farko ni na canja jerin da suka yi su sun jejjera abubuwan la'alla su jerawa kawai suka yi ba wai saboda wani farko shi yafi muhimmanci ba amma ni saboda ina da wani al'ada ta in fara da abin da nake jin yafi muhimmanci sai na canja jerin ani wannan na fara a cikin wanda suka faɗa shine imani su ma sun kawo imani suka ce imani yana daga cikin abin da yake sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya amma su fa ana lissafin imani ina tsammanin a cikin guda 10 nan shine na wajen 7 ko na 6 to ni na dauko shi na dawo shi na farko saboda imani shine kashin baya imani da Allah madaukakin sarki wanda in dai mutum bai tsaya ya sakankance da wannan imanin ba ko musulmi ne shi wallahi in dai bai sakankance da wannan imanin ba duk da gashi musulmi ne kuma an yadda musulmi ne ba a wai amna musu ba kuma yana abubuwa na ibada amma yi yake kurin da yanzu ana yi ko kuma saboda jikinsa ya saba ko kuma dan ya san ya kamata ko kuma ya yadda din ba bai yadda ba amma abin bai zama jini da tsoka ya zama shine karkashin zuciyarsa da ya mamaye hankalinsa ba to ba zai ji dadin rayuwar duniya kamar wanda shi ya kai wannan matsayin ba imani wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wanda suka yi imani da Allah zuciyarsu tana samun nutsuwa ne saboda tuna ubangiji da ambatansa sai Allah ya ci dama babu abin da yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya kamar ambaton ubangiji shi yasa wani lokaci da muna karanta tarihin bayin Allah manya-manyan sufaye da manya-manyan waliyai da manya-manyan sai muka cewa suna rayuwa da gamsuwa da farin ciki kuma suna daurewa abubuwa na hatsariyar duniya wanda wani ma wani abin shi ya haukata shi saboda tashin hankali ko kuma mamaki ko rudewa amma su kuma hankalinsu a kwance daren me yasa saboda nutsuwa ta imani to shi da su ma a wannan littafin na Reader's Digest suka kawo imani suka ce babu shakka su anan sun kawo ne ba wai suna kare imani ba dan mutum zai wake ce su turawa ba su damu da zancen ko hada addini da rayuwa ba amma su suna magana akan abin da suka karanta a rayuwar jama'a dawon shekaru sun ga daga cikin mutanen da suka fi kowa farin ciki sune wanda suka yadda da abin bauta suka yadda da mahalicci amma da akwai wanda suke da duk abubuwan jin dadin rayuwa amma su ba su yarda da mahalicci ba su ba su samu wannan nutsuwar da kwanciyar hankalin da wanda ba su kai su ba a ma'aunin duniya su suka samu amma kuma sun yi imani da mahalicci don haka wannan ya ishi musulmi ya kara masa kwarin gwiwa ya kara karfafa yaddarsa da ubangiji da imani ai dama wanda yace bai yarda akwai mahalicci ba ai shi yafi kowa karancin hankali a duniya in kana yawan wanda yafi kowa hauka wanda ya dauka cewa wai wannan duniyar shi ya yarda da akwai ta kuma ya yarda shi din ma ɗaya ne daga cikin wanda suke cikin ta amma bai yarda akwai wanda yi ta ba to wannan shi yafi kowa hauka to abu ne biyu da suka kawo wanda yake kawo farin ciki da jin dadin rayuwa a duniya shine wadata arziki suka ce muhimmancin kuma arziki da wadata wataƙila mai saurare kamar yadda ni ma san da nake karantawa na kawo a zuciyata

0: sai nake ganin cewa ko kuma wannan fa yazo su samu mu banzama mu ji kowa ya shiga yake halak yake haram amma daga baya sai suka ce abinda suke nufi mutum ya samu gurgudun abinda zai dauke masa takeicin mahallinsa yana da mahallinsa ingatacce da zai rayu a ciki yana da abincinsa da zai ci mai lafiya mai gina jiki sannan kuma yana da koshin lafiya wanda duk wannan abubuwan yana da halin da zai dauka kansa rayuwa to wannan shine mawadaci kuma shine abin da zai saka shi ya samu jin dadin rayuwa suka ce duk wanda ya samu wannan to ya samu kashin bayan arziki da wadata suka ce duk abin da kuma yake ya wuce wannan suka ce kurin karin wahala ce ta rayuwa nayi mamaki malamu ji su ma suna fadan wannan wallahi kai ka ce wani sufi ne mai zuhudu yake wa'azi da naga abin da suka rubuta suka ce duk wani abu da ya kare akan waɗannan bukatun a rayuwa to wahala ce wannan ko ba zai kashe wa'yan kasuwan mu gwiwa ba su ci gaba wannan karin da dadin da Allah yake ba su nan wasu ne Allah ya ba su Allah bai ba wasu da yawa ba su ya ba su fiye da abin da suke bukata saboda kai su ba wa'yan can din da Allah ya bayar a hannun su haka duk mutumin da yake da burin bunƙasa kasuwanci ko ya zama yana da fan taba sama ko kuma ya zama yana cikin da suka ko arziki a duniya duk ba laifi bane madalla da dan kasuwa na gari wanda yake tafi da ayyukansa cikin tsoron Allah to amma kuma zaka samu ba kowa ne ai za a tattara a zama irin wannan ba zaka samu da akwai waɗanda su kuma suna da gurgudun abinda ya ishe su amma suna cikin damuwa basu san cewa Allah ya ba su abin da ya biya musu bukata ba to sai kuma aka dawo aka tambaya aka ce to me yasa ake ganin da yawa daga cikin mawadata kuma suna cikin masu kuncin rayuwa suna jin damuwa sai aka ce abin da ya jawo shine rashin kana'a rashin iswa da abin da Allah ya ba su komai yawan arzikin mutum in bai ci da wadatar zuci ba zai samu kwanciyar hankali ba saboda duk mutane suna kallon yana cikin wanda suka fi kowa arziki amma shi kuma ina ganin cewa yana neman fiye da wannan to hankalinsa ba zai kwanta ba to shi yasa masu suke magana suke cewa yanzu kawai sun duba sun bincike masu karin albashi da yawa daga cikin waɗanda ma'aikata waɗanda ake musu karin albashi to kaga gashi mu ma yanzu ana ta zancen karin albashin nan Allah ya taimaka ai maza-maza a zartar da magana karin albashin nan ko a samu saukin al'amura to amma kuma da yawa an ana zancen karin albashi da samun karin kudin shiga irin na lokaci guda din nan sai aka ce ai yana da amfani da fa'ida amma kuma yana budo kuma wata kofa ta hawa farashi to abin da yake jawo hawa farashin nan shine halin zalama ta rashin isuwa da abin da mutum ya samu saboda haka shi ya zama cewa abin da ya samu din ba zai kwantar da hankali ba mutum ne yana zaune da kudi dan kadan ina tafi da rayuwarsa da kyar sai aka zo aka yi masa karin albashi to sai zo kuma ya kara wa kansa bukatu ninkin ba ninkin wa'anda da yake da ita to kaga karin albashinsa ba zai ga tasirinsa ba sai ya ga kudin daga nan da nan sun kare kuma a karin albashin bai biya bukata ba kuma wannan ita ce za ta jawo kuma a kasuwa farashi ya hauhawa saboda idan da a ce mutum an masa karin albashi zai tsaya ya sake inganta rayuwarsa ya mai da hankali akan muhimman abubuwa da rayuwarsa take bukata inganta mahallinsa abincinsa suturarsa maganinsa iliminsa da na iyalansa abin da ya hau kai kuma ya tana ya adana to da farashi ba zai hau ba sosai ba zai irin tarin tashin goron zabo din nan ba dama yanzu ba a mai karin albashin ba farashin tashi yake balantana an yi to in aka yi mutane suka sarrafa suka inganta yadda suka sarrafa kudinsu to babu shakka zai takaita wannan tashin goron zabo to ba wannan ne kawai muhimmi ba muhimmi shine mutane za su ga amfanin karin albashin zai faranta musu rai zai kyautata musu rayuwarsu amma idan ya zama na cewa daga samun kuɗi kuma sai a shiga siyan abin da ba a da bukata misali kana da wayarka sai ka ce wacce ta fita zaka siya kuma wacce kake da ta biya bukata baka da bukata ƙara sake wata waya kana da abun hawanka yana biya maka bukata kace wani sabon yayi wanda aka shigo shi zaka je ka kuma kai ma kanzu ka siya wato abubuwa wani gara ma waya da abun hawa wataƙila wani sai je ita siyo wasu abubuwa ma wanda komai abin nan duk mutum mai tunani ya san cewa babu bukatar irin wannan to irin wannan almabazarancin nan da yin rayuwa ta burga to ita tana sakawa duk wadatar da mutum yake da ita in bai sa ba zai ji dadin wadatar ba amma ko da mutum yana da abin hannunsa daidai gwargwado sai ya wadatu da wanda abinda Allah ya bashi kuma ya inganta rayuwarsa da shi to zai ji dadin rayuwarsa ta duniya to saboda haka anan suka kawo maganar dukiya sai suka kawo ta magana kuma mai ban mamaki da ban sha'awa sai suka ce kuma shekaru suna cikin abin da suke saka mutum jin dadin rayuwa wato wanda Allah ya ba tsawon rai yayi shekaru a duniya da mutane sai su ga cewa in mutun ya shekaru da yawa duniya zai tsufa kuma idan ya tsufa ba zai ji dadin more rayuwarsa kamar wanda yake da kuluciya ba haka bane hatta wanda suka yi shekaru Allah ya ba su lafiya suka tafi da rayuwarsu a nitsato sun fi matasa ma jin dadin rayuwa duniya domin abinda su suka fara binciken nasu da suka gano yawanci wanda suka yi shekaru sun fi rayuwa a nitsi kuma yawanci canje-canjen rayuwa ta duniya bai cika tsorata su ba bai cika bata musu rai ba bai cika kuma ba su mamaki ba saboda dama sun gagga irin wani wato gogayyar rayuwa ta sa da wuya abubuwa su ba su mamaki to wannan rashin imuwa ta rayuwa yana cikin abin da ke gadar da jin dadin rayuwar duniya amma mutum ina zo na abu ya faru tunda Allah ya kamar duniya ta tashi a gunsa kuma shikenan ya shiga abin da zai ta masa da hankali ya hana shi bacci ya sa masa ciwon kai menene to kaga ba zai ji dadin rayuwar duniya ba komai abu ya faru yau an yi kaza ballantana wannan zamanin namu na jin labarai kullun yau an yi kaza gobe an yi kaza da shiga irin kafofin sadarwa na zamani yau ga hoton kaza gobe ga hoton kaza to wa'annan duk za su na dagula wa mutane jin dadin rayuwa amma wanda Allah ya sa yake kallon su a matsayin dama ba abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwa shine zaka ji da tijama suna cewa ai duniya ce to kaga su hankalinsu a kwance yake sun san duk abin da aka yi zai yi ayi dan haka hankalinsu a kwance ba dimuwa ba gigicewa ba tashin hankali to haka yau da gobe tana sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya sai kuma suka kawo aure suka ce sun lura ma a kasashen turai da suka yi bincike masu aure sun fi marasa aure jin dadin rayuwa sun fi su tsawon rai ma to amma sai aka zo ana yin tambaya aka ce to ku dakata shin aure ne yake saka farin ciki da jin dadin rayuwa ko ko akwai waɗansu mutanen da ɗabi'unsu da halinsu ne yake sawa auren su ya sa su kwanciyar hankali da zaman lafiya to kuma dai menene na san komai inda za a ba mutane aka dinka muhawara akan wannan magana kowa sai ya rinka fassara wannan maganar da rayuwarsa da matarsa in mace ce da rayuwarta da mijinta ko wata da rayuwar mijinta da mijin yarta ko mijin kanwarta ko makotansu haka kowa ita fassara wannan magana da abin da ya gani a wani guri sai ai ta musu yake karewa amma kuma dai me za a ce dai su abin da suka gano sun ga cewa ba wai kuma zama da mace ne kwanciyar hankalin ba domin sun ga da yawa akwai wanda suke zaune da mata ba ta hanyar aure ba amma ba su samu wannan nutsuwa sai dai wanda ke zaune da mace a matsayinta na matarsa wanda yake ɗaukar nauyin rayuwarta ta yadda ita ce shine mijinta to waɗannan su ne suke jin daɗin rayuwa ba kawai wanda ya ɗauki mace yake zaune da ita ba matarsa ba ce ba ba zama da mace ne jin daɗin rayuwa ba a zama da mace a matsayin matar aure shine jin daɗin wataƙila idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shiri na gaba za a iya samu a ƙara faɗaɗawa akan wannan magana don na tabbatar da zan yi irin yadda ne a wancan karin na bada lambar waya aka dinka muhawara akan wannan to sai mu yi sati biyu ma muna tattauna muhawara to amma na ga lokaci ya taho kuma ga shi a cikin guda goma da na faɗa zuwa yanzu guda hudu na faɗa to ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarka a rayuwa ya sa mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya sa mu wani lafiya dan uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما سوراروا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shiri na musamman na gamayyar kafafen yaɗa labaran Express Radio wadda ke da wakilcin Idris Muhammad Abdu da kuma Freedom Radio da ke da wakilcin Murtala Abdullahi Ansudu, sai Rahma Radio da ni Abdullahi Muhammad Wali Zarraka sa a cikin wannan shiri. Shiri ne tsawon sa'a guda, inda kuma za mu tattauna da ɗaya daga cikin coordinatocin mutumin da ya nemi tiketin takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a inuwar jam'iyyar APC, wato Dr. Muhammad Fata Musa Zango, wato Alhaji A Baba Kofar Mata, wanda da shi da waɗanda suka rufa masa baya a wannan zauri muna tare da su. Kuma za mu kasance tare da shi tsawon sa'a guda don jin matsaya ko kuma halin da suke ciki a jam'iyyar APC a halin yanzu. Alhaji A Baba Kofar Mata, a madadin hukumomin kafafen yaɗa labaran nan da masu sauraro, mu ne maka barka da zuwa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Masu sauraro, kamar yadda na ayyana tun da fari, tsawon sa'a guda za mu kasance tare da ku da waɗannan abokan aiki, inda kuma za mu tattauna da shi A Baba Kofar Mata, mu ji matsayinsu na su da suke matsayin coordinatoci na Dr. Muhammad Fata Musa Zango a ƙananan hukumomi 15 da ke shiyar Kano ta tsakiya, waɗanda suka yi kai gwauro, suka kai mari, kuma suka yi kiraye-kirayen ya fito neman kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiya, ya amsa kuma ya fito aka fafata, inda tuni tiketin takarar kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiya ta fada hannun sardaunan Kano, sanata Dr. Malam Ibrahim Kekaro, wanda shi ne ɗan takara a halin yanzu. Muna so mu ji, A Baba, tunda wannan tiketi ya subuce muku, yanzu me ya matsayar ku, ina kuka kwana, wani shirye-shirye kuke a cikin jam'iyyar APC? Idan ka shirya, masu sauraro suna tare da mu kai tsaye a wannan dare, gare ka.
1: To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a, barkanmu da yamma. Kuma kafin mu fara magana zancen inda muka kwana, inda muka tashi, shine ina so mu miƙa ta'aziyya ga al'ummar jihar Kano da jama'ar musulmi da dan wani iftila'i da ya dan faru a jihar Kano da kuma arewacin Najeriya wajen guda uku kusan a sati guda. Na farko, akwai wadda ke yi ayarci a wajenmu, ɗaliba a makarantar Sotolis, Allah ya karɓaranta a sanadiyar akasi wani itila'i na rayuwa. To, Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Kuma mu ne wa mai girma gwamna godiya bisa agajin gaggawa da ya kai domin a san dalili da kuma kafa kwamati a kan wannan. Sannan na biyu, akwai abu da ya dami al'ummar jihar Kano dangane da hukumar Kadabda don rushe-rushe, nan ma mai girma gwamna Abba Yusuf Kabir ya gaggauta ya ce a kafa kwamiti na taimako domin a share wutar kayan jihar Kano a ɓacin rai. Sannan na uku, akwai wata amarya a nan Hotoro wanda yara masu wacan waya suka taka mata wuƙa ta rasu. Jiya ɗin nan ma wani saurayi shi ma a nan wani yaro Amir a Nasara local government, ina ga wajejen gama ɗin nan zuwa Rimin Keɓe, shi ma sa'insa ta faru shi da wani aminansa ne abokinsa, amma ya caka masa wuƙa, kuma Allah ya kafaransa. To, bisa wannan nake miƙa ta'aziyya, nake kuma yi wa al'ummar musulmi gaisuwa, Allah ya fansu, Allah ya gafarta musu. Sai wata baiwa Allah malama a jihar Kaduna wadda ta taho zuwa lacca ta musulunci, ita ma iftila'i ya gamu da ita a bisa kamar ajali na wasu ƴan fushi da fushin wasu matasa wanda ta'addanci ne aka ce ta ji a matsayin mai sata yara, wanda ba gaskiya ba ne, ita ma aka kashe ta, aka kona ta, duk da akwai hukumar tsaro. To, amma dai muna miƙa godiya ga shi Inspector General of Police da kuma gwamnan jihar Kaduna da sauran al'ummar musulmi da suka tsaya tsayin daka sai an nemo wa iyalinta haƙƙinsu. To, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Kuma muna fata Allah ya ji ɗan iyayenmu, Allah kuma ya ba mu sa'a. To, Malam Abdullahi, kamar tambayar da kai mana shi ne, mu dai a matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC, kuma wasu daga cikinmu 'yan siyasa ne tsagwaran kamar irinmu, wasu kuma daga cikinmu 'yan makaranta ne, wasu 'yan kasuwa ne, wasu ma'aikatan gwamnati ne, wasu 'yan fansho ne, wasu ɗalibai ne. Haka muka haɗu kwabo da dari da bisa tafiyar wannan bawon Allah da hidimar da yake tun yana aikin gwamnati. Jama'a suka ce a zo karkace mu idan ka gama. Ne wakilci shine a nemi wani abu wanda za a ci gaba da taimaka al'umma. Kuma alhamdulillah muka dade mu fada nan mu fada can mu nan yana ki Allah ya sa ya amince a karkashin jagorancin honorable Alhaji Aibu Zango kuma da sauran daraktoci waɗanda muka ci gaba da wannan abu kuma duk wata ka'ida wadda ake bi to bawon Allah nan mun sashi ya bi tunda mu a cikin ta muke kuma mun san da wasu abubuwa wanda za a yi na ka'ida wanda dan jam'iyya in dai zai takara a kowace jam'iyya sai kana da party card membership shine katin jam'iyya shaida shi dan jam'iyya ne to da tamamin musafa ta ya mallaki katin jam'iyya sannan kuma takaran nan akwai ta local government akwai ta jiha akwai ta federal akwai gwamnati akwai shugaban kasa har muka tsaya muka tafi akan fito mana Kano Central Senatorship kuma yi rubuta kadda muka kai kuma aka rubuta takarda aka aika zuwa mazabarsa kuma sannan yaje mazabar yaje local government ɗinsa yaje Kano Central yaje jiha har zuwa national tunda issue ne na gwamnatin tarayya to alhamdulillah an siye form kaidar dama shine sai ka siye form sannan ka je ka ciki wanda za a shaida inda zaka wakilta to kuma ana nan aka je aka tantance wanda ake cewa screening bayan an yi screening kuma aka tafi muna ta tuntuba ana ta neman goyon bayan jama'a domin harkar jama'a ce to alhamdulillah aka zo zabe wanda kaidar jam'iyya ta ce maslaha ko kuma ayi zabe to an fara bin matakin maslaha kuma alhamdulillah mune wa mai girma shugaban jam'iyya Abdullah Umar Doguwa godiya a bisa salon da ibi wajen tsara yadda ake tuntubar da yadda ake maslahar da kuma yadda aka tafiyar da harkokin zabukan a wasu local government mafiya yawa alhamdulillah kuma shi ma mai girma gwamna mutun sanin uba ya kafa kumutoci daban-daban ne da za a yi da yadda za a taso ba tare da an zubar da jini ba ko tashi hankali to alhamdulillah an zo maganar maslaha aka tara yan takaran nan wasu ka zauna wanda ake cewa consultation wato zama na sasantawa na daidaita yan takara a matsayin masu neman kujerar Kano Center wanda aka zauna suka kuma gabatar da bayanin dalilin kiran taron kowa ya sa hannu na zo tun daga yatarka aka zaka sa ka zo a matsayin attendant wanda ya halarci taron wanda bai samu zuwa ba kuma za a sa sunansa a matsayin absent bai samu halarta ba to an yi wannan an zauna an gabatar kuma kowa ya ji bayanin abin da aka gabatar to zama na biyu kuma nan ma aka sake yin magana akan cewar ana so za a bawa Malam Ibrahim shekaru za a yi kaza za a yi kaza to duk wannan ikon jam'iyya ne damar jam'iyya ce kuma demokradiyya ce idan ka aminta da abin da aka yi shikenan to kar jam'iyya ce a ce rubuta takarda ni wani na rubuta na sauka daga takarar da nake yi sai kuma lauya isa hannu sai ka ba uwar jam'iyya to mun san ba mu ce fa ta yi ba kuma bai yi ba sannan na biyu idan ma an zauna da tafata da ya wakilce mu ya je ya wakilce mu a matsayin sa na wanda zai mana takarar sanata ya ce na goye da bayan abin da aka tsara babu wata makoma ta tafiyar takarar wanda mu ita ce tafi damu wani dan kasuwa ne wani dan kwangila ne wani ma'aikacin gwamnati ne wani dan fansho ne wani dan makaranta ne to mu gaba ɗin mu yanzu ina za mu sa kanmu kafin ka je gaba makoma
2: ta ku da kuka kirai kun sami yakini da tabbacin cewa shi ya yadda ya janye takara an yi maslaha da shi ko ko ku samu wannan
1: shi abinda ya faru shine ya halarci sasanci da aka gayyata cewar ana so a tauna da ɗan takara kuma a gaya musu amma shi da bakinsa bai furta na ce ni na janye takara kuma na rubuta kadda ba abinda nake so ka gane shine ita uwar jam'iyya ita tsarin jam'iyya manifesto ko guidelines ya tsara yadda zaka sai form yadda zaka shiga jam'iyya yadda zaka sai form yadda zaka gabatar da ina son zan yi takara kuma ina da ina zaka je idan zaka yi takarar nan ga yadda zaka yi in ka janye takarar nan ga abinda zaka yi shi bai rubuta a matsayin sa na shi dan takarar da yake wakiltar mu ni wani na janye ba kuma idan na janye wace yarjejeniya akai a rubuce wanda ta nuna cewa na janye kuma idan na janye menene makoman mutane na meye makomar takarar da ne wa mutane dakaran nan ba ta tafi ta bace me kobo mai dari da mu muka hadu a bisa amanan mu da shi da fahimtar mu da mu muka kullu idan yanzu shi ka dauke shi yafi karfin riga yafi karfin mota yafi karfin abinci yafi karfin gidan kwana mu gaba ɗayan mu dan nan yan guyan guyan da muke zuwa mu jiyo mu ga ya mutane a mazabu a taftocin mu da kuma mutanen da suka raja a cewar mu ne wakilan su mu su muke dubawa
2: anan in na fahimci eh baba kofar mata yana cewa a dawo da bako ya sha kwai kenan baku gamsu da shi wannan wato maslaha da akai ba ko me kake fata
1: abinda muke so mu nuna shine jam'iyyar uwar kowa ce kuma tana gaba da kowa ita hukumar zabe ba waje na za ta karbi sunan dan takara ba ba kuma a gurin shi dan takarar mu za ta ce wai dan takara ba dole jam'iyyar ce za ta ba hukumar zabe to idan har hukumar zabe idan har jam'iyyar ta gamsu da abinda ta yi mu abinda muke magana mu menene makomar mu ana akwai kwamitoci akwai mukamai na gwamnati kuma a mutunta kama a ce wani zo ka ji wani ga abinda muka ga abinda muka amma kai ga makomar mutananka wannan shi muke nema ita muke bukata domin mu mun yi takarar ne dan a ci gaban dan a ci gaba da taimaka al'umma dan a rayu rayuwar jama'a dan a wakilci jama'a ba wai zuwa akai neman kuɗi ko kwangila ko kasuwanci ba mu kawai abinda muke so shine a mutunta takarar tamu
3: amma daga wanda bangare kuke sararrashin misali e baba
1: ai jam'iyya ai uwa kowa ce duk abinda za a umbrella nan ta jam'iyya ce idan jam'iyya ta ce wane ku ne kuka yi takara ko wane kai takara yanzu matsayin takarar ka gashi abinda muke so kai hakuri ka ba mu mutane da kaza an sa su a committee kaza an sa su a committee kaza wannan a mazaba ne wannan a local government ne wannan a state ne wannan a zone ne mu abinda muke magana kenan idan ka dawo bangaren mai girma gwamna Allah ya saka masa hayi domin shi maji kukan al'umma ne wanda muke tunanin kaman ma bai san me yake faruwa ba idan kukan mu yaje idan sakon mu yaje idan aka kirawo duk ɗan takarar nan aka zaunar da su wani kai kaza ga makomaka wani kai kaza ga makomaka ba mu mutum ɗaya can ba mu abinda muke so kenan ai mu nasara abba gida gida muke so nasarar mai girma shugaban kasa muke so nasarar rap rap din mu muke so nasarar kowa ma muke so inde dan jami'i APC ne inde kana tare da Baba Bola Tinubu kana tare da mai girma gwamna Abba Kabir kana tare da jami'i APC kowa ma so muke mu ci mu ci mu sharme ta
3: to amma ta nake a rufe kofa da shi wanda kuke wa biyayya tun a baya an yi batun cewar ga wanda ya kamata a sanya a gaba bai zo muku da wani abun alƙawari ba lokacin yi ba
1: babu wannan magana abun alƙawari mu ba ma ja da capacity da cancanta da shekaru da gogewa ta Malam Ibrahim Shekarau ba shi muke magana ba duk duniya ba wanda bai san Malam Ibrahim Shekarau yayi malam makaranta ba yayi famanan secretary yayi director yayi gwamna yayi minista babu wanda yake ja da wannan amma abinda nake so shine shi kansa a matsayinsa na dan takara jam'iyyar gwamnati za su zauna da shi waɗannan mutanen sun janye maka saboda haka yaya za kai da su zan sa su a kaza zan sa su a kaza za kuma ku taimaka masa ta bangare kaza ai karfe ɗaya baya amu in tsaya ɗaya ba ta shara har magana ce ta kama kama sarka ce wani kawo kaza wani kawo kaza wani yi kaza wani rike cak yanzu gwamna zai je kofar mata ne ya duba asibitin Murtala gwamna zai je ne yanzu gidan ruwa ya ce gyaɗi gyaɗi babu ruwa ai wakilci ne da ido jama'an nan da wakilci su ne kunnensa su ne idansa su ne ganinsa su ne kafansa mu ne tafiyar mu ne kafafuwan abba gida gida mu ne tafiyar abubuwan mai girma shugaban kasa so haka abinda muke so a yi da kowa kuma a jawo kowa kuma a bude kofa a saurari koke koke a bude kofa daga local government zu akwai shigantaka kuma nagode ina jin dadi da gwamna yake bude kunnensa duk ya ji shigantaka da ya ji tsiwa ita ka burke ce a bar kaza saboda haka mu abinda muke so a waiwayo a dawo baya dukkan takarar nan da suka yi national assembly ne ne rab ne na sanata ne in dai da dan wani kwarjini kwarjini da wata damuwa a kirawo a tambaya me damuwar a kirawo a tambaya me gyara a kirawo a tambaya me ake bukata domin ne mu tabbatar da nasara mu tabbatar da ci gaba mu samu zaman lafiya domin Kano dama garin zaman lafiya ne a demokradiya
4: to a misali eh baba kofar mata dangane da wannan batu da kake yi waɗanda suka fito neman wannan kujera suna da yawa amma me yasa ba a ji irin wannan ƙara ko tsiwa daga bangarorin ba su daga bangaren ku
1: ai ba tsiwa muke ba mu tana sauwa muke yi mai girma gwamna Obanmu ne mai girma Umar Doguwa uwar mu ce domin jam'iyya yake riƙe yake wakilta muna so mu tana san ne wala Allah aiki yayawa sun manta ko an sha'afa ko kuma a'a abubuwa sun yawa ma ba dauko magana ba mu ba kuka muke ba mu ba ihu muke ba tana sarwa muke yi domin mutane ne kuma ba laifi bane neman haƙi ko tuna saboda na neman ci gaba a harkar demokradiya ai mu dan jami'an ne kuma ɗan Kano ne kuma Kano ba Kaduna bace ba Kano bace Kano rabin Najeriya ci Kano Afrika ci saboda ka dole idan ka zo siyasa kaga tasha bambanci a jihar Kano idan ka ja baki kai shiru ka koshi kenan ka cika ka isa mu ba mu isa ba kuma mu bi komai ba muna so ne kada a manta da mu takara mu kai ta al'umma ta amana ta ci gaban jama'a
4: yanzu misali dangane da wannan batu da kake so kake yanzu uwar jam'iyya ko kuma shi mai girma gwamnatin jihar Kano ya kira shi Dr. Fata Zango ya zauna da shi domin ya ci me ya mako masa
1: hakurai da gaske za a kira ai babu kofar mata ne ai Dr. Muhammad Musa Fata ai shine wakilin mu shi ne idan mu shi muka sa i duba ije mana takara idan ba a kira shi ba ta ya mu zamu waraka ta ya mu zamu samu makoma ta ya mu zamu samu ci gaba ai muna yi ne dan mai girma gwamna da kuma shugaban jam'iyya da kuma duk waɗanda suka suke da haƙi suke jagororin mu su san cewa irin wannan burintin irin wannan barin akwai shi akwai ina
5: eh baba
1: ina jinka
2: me yasa shi Dr. Muhammad Musa Fata Zango wanda shine ne mu wannan takara
1: a muka sa shi ya nema dai
2: to kuka sa shi
1: yawa
2: a matsayinsa na wanda ya nema din akai waccan maslaha ba za ku bari shi ya fito ya sheda wa duniya cewa ba a yi wata yarjejeniya ba ba a yi wani tsari ba ya kamata a ce an sa shi ko an sa mutanansa cikin wani kwamiti ko wani al'amari domin a gudu tare a tsira tare kada daga bisani ya zo ya ce kun a ribakinsa ta ci masa albasa
1: to alhamdulillah dai ne a matsayina na kakakinsa kuma wanda nake cikin kwamitin yaɗa labarai na sa idan an yi zan sani ko a yi da ni ko kuma in ya da'i tara ne ya gaya min kuma waɗannan wakilai ne coordinators namu ne fa 15 ga su a zauni sannan kuma ɗan tsare-tsare ne ka ga ga baba muqaddistin shine yake kula da bangaren organization wanda yake kula da organization na tsare-tsare so da kan dai magana tuntuba ce zamu ji ko zamu ji ai da mu ko zamu sani magana ta gaskiya in dai an kira shi to bawon Allah nan duk inda yake ko da rana ko da dare in dai harkar taimakon al'umma ce zai ji bantana abinda isan cewa mun daura amana wannan fa wakilci muka yi ba kiran kowa da kowa muka yi ba kowace local government tana da akalla mutum 30 karkashin kowane coordinator aka ga ba zai mu dauko su ko mu kira su ba amma nan wakilci muka yi na su coordinators din su zo 15 da yawun mu da bakin mu a idan su da kanmu mun isar da sakon al'ummar mutanen da suka yi yakin neman zabe na Dr. Muhammad Dr. Fata Zango kuma alhamdulillah mu muna nan lafiya amma abinda muke so jam'iyya ta samu 100% jam'iyya ta samu nutsuwa jam'iyya ta samu kwanciyar hankali amma idan ka ce ka kyale mu baka sanar da mu ba ko ire-iren masu irin wannan kokikoken ka kyale kowa ranar zabe mutun sai ya koma ya kwanta mu kuma ba shi muke so ba ba shi muke bukata ba mu abinda muke so yadda mun gwamnati gwamna bai kwanta ba bai bacci ba bai kyale al'umma ba to mu ma ga mun je kafin wani abu a ta yan jam'iyya yan kaza ko maza ba kaza sun yi kaza mu abinda muke bukata kenan
3: to amma misali eh babu kofin mata tunda dai sha'ani ne na jam'iyya da kuke neman ta kalle ku wata kil wani ya ce kun yi arbuce domin mika mata bukatun ciwar ga abin da kuke bukata kafin ku zo ku fara tarire
1: a ai ba tarire muka yi ba ai nan sako muke isa ba yanzu nace sai naje naga gwamna yau ina Abuja ko ba ya tafi Lagos jibi ya tafi kaza ai kaga na wahalar kaina amma idan na fada ta media ai za a ji akwai hukuma kula guda mai sauraron kafafen yaɗa labari kuma akwai hukuma guda mai sauraron social media haka talabijin wannan isar da sako muka yi amma duk abin da ake yi na magana shine an rubuta kadda cewa wannan yarjejeniya da muka yi mun fita daga cikin ta officially mun rubuta
3: kun kai jami'a
1: an kai jami'a to amma mu a tunanin mu duk mutumin da ya rubuta abu kaza yace a ya sauka daga kan matsayi kaza to ai a tunani na za a kirawo shi ko za a kira wakilin sa ko za a aika wakili cewa me isa ku kai kaza ko kuma doko kaza yanzu me matsayin kaza ba mu ji wannan ba saboda kuma a harka irin wannan ta tafiya siyasa ai ba za ka zauna ka ce sai an neme ka ba ba za ka yi shiru ka ce a sai an ce me yake damun ka ba dole ka sanar wannan mutane dubun dubata kullun tambaya ake wai me matsayin takarawa ne me matsayin mutanen wani muna yin saboda al'umman mu da suka yi wahala da kobo da dari su ji matsayin mu sannan kuma mu da muka yi takarar mu warkar mu sanarwa da jam'iyya mu jam'iyya ba ta mana komai ba kuma gwamnati ba ta mana komai ba amma su kira shine gabar a tunasar cewa akwai abin da ya rage me abin da ya rage haƙƙi na makomar mutanen mu mu muna magana ne akan makomar mutanen mu ba wai muna jayayya da me yasa gwamnati ta yi kaza ba ko kuma me yasa jam'iyya ta yi kaza a'a muna magana akan makomar mutanen mu
4: yanzu ne imanin ku a cikin jami'ar APC kuna nan ko kuma kafar ku dai tana katanga dai tana kasa
1: kafafuwan mu suna nan mun ma zafar dakin na kankaran siminti da bulo muna tare da abadin mai girma shugaban kasa muna jami'ar APC karkashin shugabancin Umar Doguwa amma mu kukan mu shine a tuna da mutanen mu a duba mutanen mu a ja mutanen mu a duba dan takarar mu a kira dan takarar mu musamman komar mu a cikin tafiyar kada a zo aikin alheri babu mu a ciki amma fa akan magana Kano Center wannan shi muke magana
2: amma hakan baka ga wasu zasu kalle kamar kun yi abin da Bahaushe yake cewa ga malam masallaci ko kun yi azabbi duba da cewa kakar nan ma yanzu take kankama ba za ku bari a zo batun fara yakin neman zabe ku ga a'a ba a sanya ku inda kuke da buƙatar ko kuke tunanin za a sanya ku ba kamar ku kuna kokarin kawo wa jami'an tasgaro tun da fari
1: misali dai shi ne addinance dai idan kai rigima kai ko kawa a wajen neman alheri ba laifin kai ba kuma ku tura ma kuna cewa come first come all idan ka koma kai shiru Kano fa aka ce 44 local gamma kuma APC ma fa aka ce da wanda suka tafi a tsohuwar jami'ar APC da kuma sabuwar jami'ar APC aka hadu ainihin yau mai girma gwamna kace sai ya saurari kowa sai ya kula kowa sai ya tuna da kowa ai ba a yi masa adalci ba amma idan aka tuna ai shina fanin labarai shina fanin sashin kafafen yada labarai shina fanin mataimaka ai mu muna magana ne dan ka aban mu a baya dan ka amanta da mu ina fata ka gane muna sunasarwa ne dan ka amanta da mu dukkanin mu dannan kowa a gidansa zai kwana da sunan jami'ar APC kuma ya rigima kan jami'ar APC amma mun yi har wata gaba wanda muka bambanta da sauran waɗanda ba su takara ba mu mun fito da bukata dan mu ke jami'ar APC Allah bai ba mu ba to a ina maka kwana a ina maka tsaya shikenan fanfanfan a ka san ba zai yi ba amma ba halinsa bane
2: mutumin da ya fito har ya nemi kujerar takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya kana ganin da irin mutanen da ya wannan gogormaya ta nema duk da bai samu ba za a ce a cikin jami'a irin APC an manta da shi
1: to idan an ce ba a manta da shi ba dole za mu san cewa ga inda aka aje domin wannan take-taken yana nuna cewa an manta da shi mu ba muna nuna maka ba wai ya kamanta ba da mu aka banta ai mantawa a kan mace ina nuna maka shi fa gabar da yake kai yadda amuwarsa ko biyu a'a shine kawai ya takara Allah bai bashi ba Allah ya ba wani shine kurum amma mu ne da damuwar ai ninkewar da mata arbubun ai mu ne ina fata ka gane
2: amma yanzu kace kuna APC kuma za ku yi aiki tukuru ya zaka ce an ninke ku
1: a ba tuna ne an ninke mu ba
2: to
1: abinda nake nufi shine an manta da mu an manta da mu kuma adadin da muka yi musu shine saboda dawainiya da hidimar jama'a saboda abubuwan da yake gaba yau ana can gobe ana can hayi kullun ne sai kaji sabon abu daga hukumar zabe sai kaji abu na karɓar yan jami'a sai kaji case can sai kaji case can saboda muna magana ne dan kar amanta da mu shine magana
2: me yasa ba za ku koma ofishin ita jami'ar APC ku ƙara bibiyar wannan takarda da kuka tura wata kila kwaji wani labari sabo maimakon a ce an rugo kafar yaɗa labarai kar gwamnati ko jami'ar ta ce kuna kokarin kwance mata zani ne a kasuwa
1: a'a ba kwance zani a kasuwa bane Malam Abdullahi ai neman haƙi a jami'a ko a gwamnati ba laifi bane ko ma a ce baka je din ba baka ma rubuta din ba a matsayinka na dan adam karin party membership card duk inda wani abu ya taso daga national sai a turo akan dan jami'a kwaya daya daga local gamma sai a turo a je mazaba daga zone sai a tazo a zo local gamma saboda dan jami'a saboda darajar wannan katin da zai je idan gwala ai da makaradiya kenan ka fito ka fada ra'ayinka ka fito ka kare ra'ayinka ka fito kai fafutaka har Allah ya tabbatar daga inda aka ce wanne to sai a tare a dafa masa to mu dafawar ta mu ce ba a so mu fara yema da muke kenan dafawar ta mu ce ba a so aka toshe kunne aka rufe ido aka manta da mu shine maganar idan ka kirawo Dr. Fata ka zaunar da shi ka ce kaza ai zai zo ya gaya mana duk abin nan da ake siya kira mai ya ce kaza kaza ga zaga sunan su 15 ga local government din nan duk abin da za su siya ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza saboda amana maka kulla yarjejeniya muka yi bisa yarda bisa amana saboda mu muna fatan cewa jami'a ba ma kuma mu kadai ba da yawa akwai irin waɗannan yan kanana kanana waɗanda aka zauna abin mai sauki ne minti 3 minti 5 an gama da shi ko bangaren gwamnati ko bangaren jami'a ko sakataren gwamnati ko adviser duk za a iya warware shi wannan mu shine tunasarwar mu shine kuma kiran mu
2: masu sauraro ga wanda ya riske mu muna tsaka da wannan tattaunawa muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin coordinatocin mutumin da ya nemi tikitin takarar shiyar Kano ta tsakiya inuwar jam'iyyar APC a zaben 2027 Dr. Muhammad Fata Musa Zango wato Alhaji A Baba Kofar Mata wanda kuma a wannan zaure muna tare da coordinatocin wannan gwagwarmaya kusan mutum 15 waɗanda tare da su ake wannan tattaunawa. Kuma kada a manta shiri ne na gamayyar kafafen yaɗa labaran Express Radio tare da Idris Muhammad Abdu da kuma Freedom Radio tare da Mursala Abdullahi Dan Sudu da Rahama Radio da Abdullahi Muhammad Wali nake raka su a cikin shirin.

0: eh baba kofar ma tana dawo duk batutuwan da kake yi kwana-kwanan nan gwamnati engineer Abba Kabiru Yusuf ya yi taro da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ku ta APC kuma ya bada sakonni mai cewa ayi jam'iyyar APC nan daga sama har ƙasa gashi tun ba a nisa ba ku kun fara tutsu duk da kace neman haƙi kuke yi wancan kira da gwamnati yi kun karbe shi 100% za ku tallata APC daga sama har ƙasa ko ko sai kun ji makomar ku tukunna
1: jam'iyya ai ya zama wajibi in dai kai da kai dan jam'iyya ne dole kai mata aiki dole kai biyayya dole ka bi umarnin ta wannan taro da kake magana na je kuma ina wajen kuma an yi magana ne saboda ko in su ɗan ƙananan shegantaka da gwamnati iji Allah ya ba dan bai wannan hangen nesa duk inda ya je wata in muskila ko ta illa lura sai ya wayoyo ya taki saboda akwai masu shegantaka akwai masu fuska biyu akwai masu taro wajen taro abinda aka ce wani ma da waya zai zo yana zauna ana taron yana recording yana aika wani waje akwai wanda kuma yana fita zai je kai sako ya ce kaza zai mafi yawan su sun ci amfanin sa ya taimake su baka ji burkin da ya taka musu ba yace duk mutumin da isan baya amfani baya cin amfani kuma baya jin dadi ya sauka iban mukamin a ba wani ai bu ai harshen da mai ya aika saboda haka yana magana akan waɗanda suke fuska bi mu ba fuska bi bane mu a jam'iyyar muke anan aka same mu kuma mun yadda jagora ne shine uban mu shine likita shine commissioner shine dan sandan mu shine alƙalin mu shine kuma mai warware matsalolin mu domin shi Allah ya ba wa jagoranci saboda haka muna magana ne a matsayin sa na uban mu jagoran mu wanda zai share mana kuka wanda kuma zai ji kukan mu amma duk mutumin da yake jam'iyyar APC dole ne ka zama cewar abinda jam'iyya ta tsara ka bi shi idan kana da kuka ka yawo jam'iyya nemi jam'iyya ka sanar ko ta labarai ko ta office ko ta rubutu ko ta baki ko ta gaba ko ta baki da baki sanar saboda kuma muna sanar da damuwan mu ne amma jam'iyyar kamar da ka faɗa gwamnati yayi daidai ya kuma faɗi daidai haka kuma ya kamata ya faɗa in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ba za ka yi ba in ba za ka yi ba to kaga ka tafi layin da gwamnati yake magana in ko za ka yi za ka ce zan yi kuma na bi amma ga kuka na ko ga bukatata
0: me ya ce yanzu za ku yi
1: amma na ciki ma ai wannan ma da muke a jam'iyyar ce wannan fadar ma da muke jam'iyyar ce wanda zai je ya koma kuma bai shiru in an fada nan yace to rabu da shi ba za mu yi ba ai sananin da yawa daga kan local government zuwa councilori zuwa adviser zuwa kuma shugabanni zuwa masu mukamai suna nan a ciki kuma alhamdulillah Allah saka wa umma doguwa da alkhairi domin tafiya yake da daddare da asuba da rana bibiya yake masu waya masu wannan cin dunduniyar kana cikin jam'iyya marba maka asiri an taimake ka amma kai yaudara da cin amana kuma za je koyina ba amma wannan falle mai fasai gwamnati ya ta insha Allah shugaban gasa kuma sai ya yi ta
2: to amma misali eh babu kofar mata waya dunkula abin da kuke da bukata daga wajen sanatan Kano ta tsakiya idan Allah ya lamunci an samu kuke so a kasa a baku ko kuma gwamnatin Kano ce kuke so a fasa a shigar da mutanen fata cikin tsari
1: ai abin da muke so duk abin da za a yi na gwamnati a ce yau akwai kasan mutanen Dr. Muhammad Musa Fata ko na jam'iyya ne ko na gwamnati ne ko na shawarwari ne ko na organization ne tunda dan jam'iyya ne mai hidima ne mai mukami ne daga ɗan jeba shi a noje ai ba ma sai shi ba in ka kawo nawa ma cewa zai abawa na abawa ne komai nasa da mutane ne da kuɗinsa da jikinsa da tunaninsa mu abin da muke so a yi da mutanensa an yi da shi an yi da mu in an tuna da shi ai an tuna da mu abin da muke magana kenan wannan ra'ayin mu na cewar idan fa bawan Allah nan takarar nan da muka hada muka ce zo yayi babu wani tudun dafa na jagoranci babu wani wakilci da zai amma muka shiga mu muka fada mu muka kwana a ciki saboda haka ina fatan cewar gwamnati da jam'iyya za su ji kukan mu za su ji bukatun mu kuma duk irin wanda suke kamanceceniya da irin wannan damuwar to mai girma gwamnati baza mutane shugaban jam'iyya baza mutane kamar da suke yawon nan da daddare da karshen sati da an gaba abu kaza ba ga musulunci a ji a bibiya to mun haka muke so a bibiya saboda haka mu gyaran muke so nasarar muke so alherin muke so Allah ya saka mai girma gwamnati da alheri kuma Allah ya kama ya masa ya rimsa riko Allah kuma ya riko da hannunsa kuma Allah ya bashi hakuri da juriya saboda tension din da kasar take ciki da kuma halin da ya tsinci kana saboda haka muna fata ubangiji Allah ya kama masa Allah ya rika masa kuma Allah ya ba mu hakurin zama da shi shi ma Allah ya bashi hakurin zama da mu amma gwamnati uba ne gwamnati jarumi ne
3: yanzu misali dangane da wannan batu da kake yi kamar yadda Abdullahi Dazu ya faɗa watakila tunda ka ce gwamnati abubuwa sun masa yawa bayanin baya can ba mamaki akwai wani babban gundumin mukami da ya rubuta ya ajiye wanda zai yi muku
1: Allah ya sa
3: sai kuma gashi tun kafin ma ya dawo ya hankalinsa ya kwanta ya lalubo ya kira ku kuma gashi kun zo gidan radio kuna taratsi misali
1: amma ba taratsi muke muna godiya da Allah ne ai wannan zuwan ma abun godiya ne ai ka iya fadar ai da muka radiye kenan ka zo ka fada abin da yake damun ka ko wakilcin mutanen ka ko da mu mutanen ka abin da ake so kenan a zo a fada akwai doka a cikin constitution yancin fadar albarkacin baka wannan mu akan ta muke sannan ita kuma jam'iyya in dai kai party member kare member ne wannan kacin na shaidar jam'iyya in dai an baka to kana da dama ka ce eh ko ka ce a'a kana da dama ka ce kaza ya cancanta ko kaza bai cancanta ba saboda haka muna magana ne akan abin da mu muke ganin cewar an manta ko kuma an sha'afa ba a yi ba
3: yanzu misali duba da cewa a baya an yi siyasan nan gashi ma yanzu ana yin ta akwai da dama waɗanda sun fito ne mun wasu kujerun daga ƙarshe su ma ba su samu ba kuma ba a ji su sun zo sun ce lalle sai an saka su a cikin tafiyar gwamnati ba ku me yasa kuka misali naci akan cewa lalle sai an tafi da ku a cikin wannan gwamnati tukunna hankalin ku zai kwanta
1: yanzu misali mutum ya dauki kwana 40 wata 2 wata 3 kai ne can local government ba fa mazaba ba ba local government ɗaya ba ba state assembly ne ma ba ba kuma rabi ne ma ba senator ne ma duk ka'idar da kake nema a bita babu wanda ba musa Dr. Muhammad Musa Fata yayi ba kuma duk coordinator din mu babu ka'idar da ba yi ba ba ma cin mutunci ba ma hayaniya baya yawo da mastaga hankali ka'ida magana shine ya za a taimaki al'umma mutumin da ya yi aikin gwamnati shekara 35 ya rike manager director a NPC bai aiki duk ka'idar da ake magana ya santa kuma tsohon malam makaranta ne likita ne kuma sai ka mu muna magana akan cewar abin da yake cancanta ya zama abin da ya kamata ya zama gwamnati tana da yawa kogi ce kuma jam'iyya tana da dama da iko akan komai amma muna magana idan kai kana ganin ka koshi baka zo ka nema ba ko baka sani ba ko dai rashin gogewa ko rashin sanin ciwon kai amma in dai dan jama'a kake yi dole kai fafata akan mutane in dai kana yin dan cigaban al'umman mu naka dole ka fita ko a ina ne ka kashe kudin ka ka biya kudin mota ka biya katin waya ka je nan ka tafi nan ana kore ka har Allah ya sa a dace kuma struggle continue mu zamu ta tai har Allah ya warware mana matsalan har Allah ya taimake mu har Allah ya ji kukan mu wannan kuma yi wasu ko rashin yi wasu ina gurin ubangiji amma dai mu mun sauke nauyin mu mu mun fita haƙin mu mun kuma sanar ina fata kuma na san kuma mai girma gwamna zai duba shugaban jam'iyya duk inda ya ji kuka ina ruga ya sanar da mai girma gwamna
2: to amma misali eh babu kofin mata wata kin wani ma ya ce ku ƙara lallaba ma a karɓi jam'iyyar APC la'akari da halin da kasar take ciki jam'iyyar APC da wasu ke kallon ta yi musu kankara baka kallon ya kamata ma ku dan lallaba talakawa tukunna a karɓa alabi shi sai ku zo ku nemi ma abin da kuke so din misali
1: shine nake gaya maka akwai yanayi na preja na ƙasa na yadda da cewa ana cikin damuwa ana cikin preja na harkar tattalin arziki na rashin tsaro na harkin kaza amma gwamnati tana iya abin da za ta yi tana kuma in gurgudun ikon abin da za ta yi
2: talakan yana gani kuma yana gamsuwa da yanda kuke kokarin hakurkutar da shi din
1: ai Allah ne kadai zai iya warkar da kowa amma dan adam ka ce wai ina mulki zaka ci zaka sha zaka hawo jirgin sama zaka hawo mota zaka rike kudi zaka ci abinci ka ce komai zaka same shi in the same time a wannan rayuwar ta yanzu to ya kasashen duniya suke bamu ce an yi bamu ce mutane ba sa cikin damuwa ba bamu ce mutane ba a cikin yunwa ko talauci ko fatara ko nawa ba amma gurgudun iko mu mun san jam'iyyar mu tana iya abin da za ta iya ai dorawa ce babu bambanci da gwamnatin baya ah akwai bambanci duk gwamnan da ka sani yanzu yana iya zuwa ya sa ai aiki ko harkar makaranta ko harkar titi ko harkar ruwa ko ka kalle da garin mu Kano ta canja dan haka muke saboda ba kudin ai
0: abinda ake cewa to tunda ka san wannan yanayi da su al'ummar kasa take ciki ka yadda kuma jam'iyyar ta ku tana fuskantar kalubale da barazana
1: alhamdulillah
0: ga kakar zaben 2027 din bari

0: bukatar mu ta yan jam'iyya mu ita muke isarwa. An Allah ya saya da zamu ci zabe kuma zamu kafa gwamnati. Kuma muna fata jama'a ci gaba da hakuri ko a local government ko a mazaba ko a jaha ko a kasa ba mu ce ba a cikin damuwa ba ana cikin damuwa. Amma abin yanzu fa nake gaya maka. Yanzu da nake gaya maka daliba ta mutu a makaranta. Yanzu nake gaya maka a hanya an soka wata mata wuka. Saboda ai ba za a ce babu ba. Ya wutar lantarki ga matsalar hanya ga matsalar kaza da kaza amma mu dure mu a nan jahar Kano alhamdulillah ana samun sauki domin ko hidimar da gwamnati ake da ma'aikata da yan fansho da yan makaranta ai kaga alhamdulillah saboda haka muna kokari waro da iko abinda zamu ji mu sanar muna yi abinda kuma mai girma gwamnati zai mu gaya masa ko mu tunasar da shi alhamdulillah
1: to misali eh baba kofar mata duba da cewa ka ce kuma su biyayya ne ga gwamnati gashi an zo an yi wannan abu wannan tikiti ya fada hannun Dr. Malam Ibrahim Shekaru idan aka tafi haka kuna ikrarin cewa kamar ku ba da hannunku ba ko ba da yayinku na biyo tabbata ba har aka je matakin da aka yi zaben nan aka ci maganar ku ta zo ma'ana yan jam'iyya ta adawa suka ji wannan matsala suka je suka shigar da ƙara ta yanda kuma ba wata kilan aka je suka samu nasara sakamakon wannan riji ba ka ganin hakan zai cutar da jam'iyyar ku
0: ai mun ba muna magana bane me yasa aka ba Malam Ibrahim Shekaru ba kuma bata maka da shi ba shine dan takarar sanata ba mu me ake so mu yi a wajen kawai shine fa magana wani eh yanzu wani shine dan takara amma ku mutanen ka kaza za su yi kaza za su yi kai ma kaza za ka yi shikenan mu abin da muke mu tambaya muke ilama an yi ba mu sani ba tambaya muke yi ai muna tunasarwa ne a tana da mu ka gane in ka zo ka ba Malam Ibrahim Shekaru in Allah ya tabbatar sai mu zo mu ce dan me bai yi gwamnati a Kano ba bai yi minista ba bai yi fa mana sakatare ba ai dai yayi ai ba za ka ce wai bai kowaye ka dauka duk gaba daya dan takara ba wanda bai cancanta ba amma muna magana akan abin da ya shafe mu akan abin da muka aminta da shi akan abin da muka sa mu muna magana akan wakilcin mu da yake mana na takara ya je wajen maslaha an zauna da shi maganar maslaha amma ita maslahar ba a yi ta tadire ba
2: kamar ya ba a yi ta tadire ba
0: munufa babu shimfida mazaunin cewar to shikenan yanzu kaza za kai ko kuma kaza ake so kai mun shine kuma shine maganar mu kuma yana da abin da zai bada gudunmuwar da kudin sa da jikin sa da ilimin sa idan an zo an zauna da shi ma dan kadan ne bayanin nasa amma magana shine mutane mu mutanen sa mu meye makoman mu
2: eh baba kamar yadda aka sani ita wannan takara ta fada hannun shi sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekaru daga bangaren sa ku a matsayin ku na coordinatorcin fata bai taba alli da ku dan ku bashi gudunmuwa ko ya taba alli da fatan kake son ka ce duk bai yi wannan ba duk da naji ka matsa akan uwar jami'a da gwamnati
0: malam abdullahi ba yadda za a yi kana neman yarinya kuma Allah ya sa iyayenta sun ce a wani shine dan gidan wani abokina ne kaza kaza sai ka ruga ka tafi gurin wanda tace tana so kuma ka ce a kai wani nayi mata hidima kaza ne mata hidima kaza sai ka biya ni ai ba zai yi ba
2: a ba haka nake nufi ba
0: a ai magana
2: shine shi wanda ya samu tikitin bai taba alli da ku dan ku bashi gudunmuwa ba walau ku din ko shi jagoran ku da ya nemi takar bai samu ba
0: a ai ita mu'amalar ai ba ko Malam Ibrahim Shekaru ya neme mu ko kada ya neme mu ba ita ce ta dame mu ba ai musulmi ne kuma dan jihar Kano mu ba dan siyasa da baya bukata gudunmuwa amma ita uwar mu da mu da shi gaba daya ta ce shine wanda Allah ya bawa to mu a matsayin mu na yan uwansa yan jihar Kano mu kuma da aka ce ba mu bane mu na mutulin ne matsayin sa mu ta da yake wakiltar mu ka gane babancin ku ne kuka nemi abu dan ku zo ku nemi abu sai kuma Allah ya isa ita iyayenta sun ce ga wanda suke so ya aure ta sai ka koma gurin sa ka ce a kai ne mata hidima kaza sai ka biya ni ne zan maka zaka ai ba zai yi ba wannan taku da ya tace yadda ta sai wancan makoma to kuma sai ta muku makoma
1: idan na fahimce ka honorable eh baba kofar mata ku ba ku da jayayya da wancan tikiti da ya fada hannun Malam Ibrahim Shekaru
0: abinda
1: yake bukata shine ku a janyo ku a ce to ga wani aiki kuma ku rike ma
0: shine abin ka Allah ya maka albarka wannan shine kawai mu shine fafatakan mu Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka wannan mu shine abin da muke bukata in aiki ne yawa mai girma gwamnati yawa in hidima ce ta yawa mai girma Umar Dogo yawa tai musu hidima to mu wannan shine bukatar mu a ce yau mu gidan mu ga matsayin sa matsayin mu ga gudunmuwar sa wallahi su ga wasa da kirki baya wani kwankwasiya
3: kada ce ba wata kin eh babakar wasu su ce dama bukatar kai kuke nema ko da an samu kujerar kanku za ku fara gina maka bin al'ummar Kano ta tsakiya tun daga shi yanzu ka ce ku kawai a kalle ku
0: a'a to yanzu misali ai duk inda ka je ka dawo idan baka samu nagar ba baka samu komar ba ba wanda za ka iya komai sai dai kai akan iyalanka kai akan ka amma gwamnati ita ce uwar kowa jam'iyya ita ce uwar kowa ko yayan kana da wakili me yasa aka ce

0: an samu daga unguwa, an samu kansila, an samu shugaban karamar hukuma, daga mazabu aka ce an samu local government dan majalisar jaha, aka ce an samu state assembly, daga nan aka ce an samu rep, aka samu senator, aka samu shugaban kasa. Ai wakilci ake so, ai constitution din Najeriya Allah ya saka waɗanda suka yi da alheri, san yi tsari mai kyau, mu ma so muke aje da mu wannan mutanen duk yana kai da su. Akwai ƴan makaranta nake ga ya maka a cikin irin mutanen da Dr. Fata ya taimakawa shekara 25 wasu lecturer suke, wasu alƙalai ne, wasu lawyoyi ne, wasu engineers ne, wasu suna nan suna carpenters, wasu tukin jirgin sama suke. Har Allah ya sa ai gama wannan abun sai ga ƙyalar nan mutumin mahaukacin ina ne mu sai yayi wakilcin jama'a, sai ya shiga duk inda za a shiga ake na jama'a, ai da makaranta kenan. Zaka ce yanzu ya share wa dokar 35 ne ya saka koma aiki, aba zai yi ba, dole a sama kansa wani abu. Wallahi ya fi ƙarfin riga da abinci, ya fi ƙarfin gida da mota hawa, amma muna yi saboda al'umma. Kuma mutanen nan gaba ɗaya alƙawari muka yarjejeniya, takarar nan kai za ka yi amma ta mace gaba ɗaya.
1: To amma in haka haka ne, tunda kuna da buƙatu da kuka so gabatar da al'umma Kano ta tsakiya idan sun sa hali muku, na bayan ma za ku shawarci shi Dr. Fata ya ɗauki wancan kundi wanda ya samu nasarar a miƙa mai Alaba, shi ya samu shawarwarin da za a ci da jihar Kano gaba. Mun kun gozo ku tare jije wuya kan buƙatar kanku, misali Ibaba.
0: To yanzu haka kawai sai ya dauki kansa sai ya tafi kofar gidan Malam Ibrahim Shekaru, na zo in baka shawara.
1: Ba Kano ce a gaban sa bane, haka ne ai wadakin.
0: Ai Kano ce a gaban sa amma da sunan wa? A matsayin sa na kawai Dr. Fata? Ai ba zai yi ba.
1: A matsayin sa na dan takarar da suka buga tare da Sadauna.
0: Ai ba buga akai. Ai ba buga akai. A buga. An buga din za a buga. Amma ba buga akai.
1: Me akai?
0: Masalaha akai. Masalaha aka ce an yi.
2: To
0: ka gane?
2: Ku yadda da an yi maslaha ba kenan.
0: Ha, ita maslaha an yi ta, ai za a ce ga dalilin yin ta kuma ga inda ta kowa ya tsaya.
2: Duk ba a faɗa ba?
0: An yi, inda an yi zaka ga mun zo ne.
2: Amma yanzu fa ga gama cewa an yi maslaha.
0: Ha, ai misali, yanzu zaka tashi zaka ce Dr. Fata ne dan takarar sanata? Ha, ba zaka ce shi ne party flag bearer ba. Dole zaka ce Malam Ibrahim Shekaru. To shi Dr. Fata da ita takarar a matsayin ne yake. Ko sai ne maka gwaru-gwaru ne?
2: Eh baba, tunda ka matsa kora cewa ku burin ku al'ummar ku musamman waɗanda suke tare da ku ne mako
0: kware da gaske haka abu yake cewa Kano past, Kano Central past
2: ya fito wannan takara 2027 zaben da za a yi. Takara ta fada hannun Malam Ibrahim Shekaru, tunda kundin da kuka tanada na aikace-aikacen da za ku yi wa al'ummar jihar Kano ta tsakiya ba za ku ba Shekaru ba, ku karkade kayan ku, ku aje, ku bari, ku dafa anan ayi nasara. In Allah ya kai mu 2031 sai ka gwada ko
0: a wannan haka yake. Allah ya kai mu rai da lafiya, Allah ya kai mu rai da lafiya. Ai ba sai ka faɗa ba, wanda a zo na tiki ai za mu sake jarabawa, amma kafin lokacin fa ai future ce. Ai dole tunda nema ne lalube ne, in dai jama'a za su ce Dr. Fata zo kai, wallahi zai yi a shirye yake. Kullun aikin kenan akan jama'a, bai son mutuwa, daurin aure, rashin lafiya, harkar makaranta, harkar rijiya, harkar masallaci, harkar kullun aikin sa kenan. In dai sumbul ne na mutane shi akan sa yake. In yau zaka zo gurin dakta ka zo gobe kullun da ke tsare yi ji me zaka ce akan al'umma? Ba wai bukatar ka ba, ko baka tambaye shi ba zai maka. Amma magana
2: sai yanzu ai ba a kalle ku ba, ko kuma burin ko a kalle ku a ji da ku ina za a sa ku, tunda ba a yi wannan ba. Ku dafa wa jam'iyyar da gwamnatin akai ga gaci, a dora gwamnati 2027 nace da 31 sai ku dawo.
0: To kuma haƙƙin jama'a din da sauran abubuwa da yake cikin gwamnati da jam'iyya sai mu sautar da shi, shine demokradiya ba fa aikin jarida bane. Yauwa, ai demokradiya aka ce bambancin akwai bambanci, ita demokradiya haka take. Sai ka nema, sai ka bayyana, sai ka sanar, sai ka je, sai an yi da kai. Amma ka tattare ka zauna ai ba zai yi ba, ai bambancin demokradiya kenan.
3: Yanzu misali tunda abin ya riga ya zama haka, kuma ga takara inda ta fada, karfa ku zo yanzu inda jam'iyyar misali ta ce to a dawo a zo a yi wannan primary election inda kuke bukata a yi, kuma a zo a ba ku ruwa.
0: To
3: baka ganin idan aka yi haka kuma za a ce duk wannan bulukukun da kuke ya tashi a banza kenan.
0: Ai ita demokradiyya ta je dama daga 1 ne zuwa 10, in ka tsaya ka samu 0, in ka tsaya ka samu 10. To idan aka rubuta aka ce Dr. Fata ya samu 100, Malam Ibrahim Shekaru ya samu 50, ai haka muke so. Amma idan Dr. Fata ya samu 10, Malam Ibrahim Shekaru samu 50, haka za mu ce haka, domin ita dama kana da shaida, ina da shaida, ai agent kenan, wakilcin kenan. To amma duk wannan an ajiye shi yanzu ya zama labari, yanzu ana maganar makomar kowa. Ina fata ka gane, ai zo ka ji yafi a ce baka ji ba.
3: To kasancewar ta an riga an yi abin da ya faru ya faru, kamar yadda Abdullahi ya faɗa, ba kwa ganin tunda wannan shine karo na farko da ya fito wannan takarar, ya ɗauki wannan a matsayin wani ƙalubale, tunda dama siyasa in dai ka shigo ta dole za ka haɗu da irin waɗannan abubuwan, wataƙila idan ya yi haƙuri rabonsa yana gaba,
0: abinda muke gudu ba wai shi impasin ba mutanen da muka nema muka tafi da su kasu je su kuma baude mana ko su tutse mana saboda yanzu ne muke tare da su yanzu ne muke sanin me suke ciki amma wani in ya hasala ya fasata baka san me zai aikata ba kuma kullun dan jam'iyya ko takara tana buƙatar jama'a tana buƙatar al'umma saboda wannan maganganun da muke yi muna yi ne saboda haɗin kan jama'an mu saboda neman jama'a mu saboda sada jama'an mu ba zuwa muka yi dan cin zarafin wani ko ɓata wani ba mu masu biyayya ne da jam'iyya da gwamnati kuma nasarar muke so amma in mun tafi a haka wani yanzu ba za ka yanzu ne muke haɗuwa muke cewa Dawakin Kudu muke cewa Kumbo Tsogale ran babu wata system wata magana ko wata matsaya ko wata makoma wannan kaje sai ce ya me zan maka saboda babu wani abu baka da wani amfani da za ka yi masa ina fata ka gane amma misali da wani office ko da wani committee ko da wani board member ko da wani commissioner ko da wani advisor ko da wani SA ko da wani supervisory counselor mutum zai ce ai saboda mun yi kaza ne aka ba mu kaza bari mu je mu gake shi shi kuma ya san cewa an masa ne saboda ta wahala da gudunmuwa da ibayar ina fata ka gane wannan shine demokradiya
2: eh baba lokaci ya fara daga mana hannu amma kafin
0: lokacin ya
2: karkare
0: to
2: a sa misali ba fata ake ba wannan koke ko kiraye kiraye da kake da ita jam'iyyar
0: APC amma ya ga gurin mai girma gwamnatin Allah
2: da ita kanta gwamnatin
0: insha Allah
2: a samu akasi ba su ce muku zo ku ji ga inda za ku rike mana ba me mataki na gaba da za ku iya dauka
0: sai in ba a idin ba ai ba mu da wani mataki mataki sai mu zuba ido kurum
2: kuna da hannunku
0: a dai Kano sun tarar ba sai mu zuba ido amma gwamna muna nan a kasa a tsare mu kuma raka mu jira shugaban kasa haka House of Rep haka state assembly haka amma magana Kano Central in ba a ce ka zo kai ba ai ya zama karambani addini ma yace kai abinda ba gaice ka ba
2: naga jam'iyyar ku ce ai
0: ware da gaske ni dai a kashin kai na zan je in zabe ko kuma zan je wajen zabe ba zan sa kowa ba zan hana kowa ba saboda ba a ce nayi ba ba a ce kuma ga abinda zan yi ba ko zan yi karambani
2: to shi na gwamna da na shugaban kasa an ce ma zo kai kenan
0: sai an ce mana zo nayi abba sai ya ce mun zo nayi mutumin da zai ganna ya tsaya mu gaisa ko kuma ya turo a ce wani a gaishe ni sai yanzu an ce masa kuma a'a zaben sa yazo ba zan yi ba na yadda fa shi party leader ne ni ina magana kawai akan dakta fata akan maganar takara ni abu bai mun laifin komai ba
2: to in ka yadda party leader
0: kuma dan masa tarayya ta
2: jam'iyya da shi
0: sai injiniya Sagiri Koki ni bai mun komai
2: dan Kano ne dan takara me yasa ba za ka bu ba
0: to shikenan da muka ai tare maka nema ne kuma consensus da kai na
2: kishi ne motsa
0: haramun ne ba haramun bane ai yaki ne akan makoman al'umman mu bugwar ma ya ce akan al'umman mu rikira ne akan al'umman mu amma bazan yi abinda babu ruwa na ba bazan yi abinda ba a gaice ni ba na san mai girma tsohon gwamna Dr. Malam Ibrahim Shekaru Allah ya kara masa lafiya ina da abubuwa da yawa bana son magana akan sa ina da alaka da fahimta da dangantaka da shi amma ba ita muke magana ba wannan wani nauyi ne na strongun na fafataka akan makoman demokradiya shi ya santa domin yayi ta saboda ba na so cika magana akan sa ina magana ne akan wanda suke da magani suke da iko suke da alhaki shine mai girma gwamna uban kowa uban mutanen Kano mu maji kan mutanen jihar Kano wanda yace Kano first shi nake gaya wannan sako kuma muna magana ga shugaban jam'iyya mai girma Umar Doguwa domin su ji kukan mutanen da ta fata wannan shine koren mu kiran mu shine kuma fita bukatun kowa nan daga ganshi akan wannan tunanin ne
2: eh baba kamar yadda na gaya maka lokaci
0: to
2: me ya sakon ka na karshe da zaka karkare da shi a cikin wannan tattaunawa albashi mun sake samun dama a dora
0: Allah ya ba mai girma gwamna lafiya Allah ya ba mai girma gwamna hakuri da kuma juriya kuma do Allah do annabi a ringa kokari ana isar da sakon al'umma daga mazaba zuwa local government zuwa jiha zuwa gwamnatin jihar Kano zuwa tarayya Allah ya ba APC nasara Allah ya hada kanmu Allah ya ba mu zaman lafiya kuma do Allah do annabi kada a ringa yada propaganda kada a ringa sa bakin ciki da hasada amma jam'iyyar APC in Allah so ya dan an yi duna dan manzon Allah za mu kafa gwamnati za mu zabe lafiya duk da akwai masu nan kofurji da niyyar tada fitina ko tashin hankali to za mu zabe lafiya kuma muna yi wa mai girma commissioner yan sanda da sauran jami'an tsaro na jihar Kano fatan alheri da kuma ba su hakuri da juriya akan hidimar da suke al'umma jihar Kano kuma Allah ya ba mu lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah kuma ya maida kowa da kowa gidansa lafiya kuma ina fatan cewa wannan sako namu ya je gurin ubanmu gurin gatanmu gurin maji kukanmu mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya ba wa mataimakin gwamna Murtala Commander Deputy Gwamna lafiya da hakuri da juriya kuma Allah ya bashi lafiya Allah ya taimake sa sannan shi ma shugaban jam'iyya haka muna masa fatan alheri da shugabannin jam'iyya na local government da na mazabu kuma ina dada ba su hakuri, ina dada ba su shawara cewa duk abin da yake damun shugabanci kada a yanke hukunci ta hanyar jita-jita, a isar da na gaba, a isar da duk wanda ya kamata. Allah ya ba mu zaman lafiya, kuma Allah ya taimake mu.
2: Ma sauraro, kimanin sa'a guda kenan da muka tattauna da ɗaya daga cikin coordinator.

sa madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba ta rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshin su daga gobin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna